0: Premium D3 Capsule.
1: Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: Highly recommended good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Southon Vitamin C. Kung laga tumara kita sa Southon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinahanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josil.
1: Southon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Lugangan yung Southon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinahanglan ta supplement sa vitamin C kay ini kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Southon Plus Gold Premium D3 kag Southon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ara man ina sa aton sini nga tatlo ka baryan sang kape Doc Leo. Southon Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugan ang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Southon Plus Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Sa suki niya mabutika kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kay available ni nga ato sa ninyo mga Yes to Health products.
1: The secret of health.
2: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok man da sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sini nga panid.
1: The secret of health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sini nga guya, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacod ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
1: The secret of health.
3: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Pananagutan.
7: Kailangan may managot. May managot.
6: Maraming pangako. Maraming hamon.
7: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
6: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: You need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: Normal na gin.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
1: May DC.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto. Permilang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
1: May DC.
2: Mabaka. Mga buti ka.
1: D3.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga kaps, mga buti ka.
1: Para sa matilong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500,
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500,
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500.
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
4: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako maintindara sa bulong, pero ang paras sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Oras, tatak, alas 10:50.
6: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
12: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
13: Santon Plus Gold.
10: Mabakat sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bago diyara na sa Santon Gold Coffee
13: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na.
13: Lalakas.
10: At gaganda ka pa.
16: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
11: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Santon Plus Gold.
17: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kada adlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
13: Santon Plus Gold.
10: Mas pinalakas,
13: pinagaling,
10: pinahusay.
13: Santon Plus Gold.
18: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1.
13: Katalaka, gidya kay mama ah. Dingkay mo yung kita ilo niya. Hindi siya yaluyag yung magtindog sa responsibilidad niya sa amon. No? Hindi siya gusto nga tawagun mama. Manging kabig ko siya yung adog grupo ko lang ah. Te? Kundi inakigan niya kuya. Grabe gil ba lang respeto ko kay mama. Pero do katalaka kung kay isa nga bata ya kami ha. Ako, pero natamad siya nga mag-asikaso sa amon. Ano na iya? Ano ning mahayok kay mama man? May iloy kinaiyagaliya nga naghala ka bata dari sa kalibutan kag tamad manggali maghimo sang iya responsibilidad kag obligasyon. Ay, dumahibi ko pero yogs kinogon sang luha ko. Ano ba yung mayo ko nga buhaton man kung kamubing pambalon, bonbon?
19: Wala sila guro kabalo. Basta may ginabatsyag ni Balang Ila Iloy.
20: Basta mo naging napasingit
19: yun. Kaya basta kung ano ni si Mila Galeon ang... May ano na ganito tawag
20: menopausal?
19: Oo, base.
20: Amo na mo,
19: one week. Wala lang kabuka balo. Eh, anahan nyo pa, makotanyos mama nyo kung anong problema yan.
20: Ano nag-mood swing siya?
19: Mm-mm.
20: Kay hormonal kay, imbalance.
19: Ako ya, hindi tanan nga mama. May harap mag-iiban nga mga pasaway nga mga mama. Pero basta mama ya, ano ginayos sa kabataan?
20: Mm-mm.
19: Siguro, o ano, nang may ginabatsyag ni Gurong Iloy nyo. Oh.
20: Abi pa-check up nyo na siya. Basi, menopausal na ba na tuo daw? Kaya isa na, ano, isa na sa mga, ano mo, tawag ni, yung mga, tawag sinigani, tawag yun, ang mga signs?
19: Oh.
20: Ang iya ni nga duka,
19: pagdasundo, wala na sila
20: duka aburido?
19: Wala na sila papa.
20: Oo.
19: Basi, amo na. Wala na sila papa eh.
20: Basi, kapangita siya sa...
19: Basi, kung... May pagkapatay guro sang iyang abana daw nagbatsyag ni siya tapos daw gin iya lang bala wala sa bala may kinsiran nga iban
20: why sa pautwasan so in that way dara siya nagapasingit
19: daw dara niya daw nagapasingit siya daw amo na
20: posible man basi kinanglan niya ni counseling balaw
19: oo
20: di ba di laga counseling ka man
19: oo, kabalo ka no pwede gid sa akon
20: oo
19: pwede gid
20: madugang buhang
19: hindi. Kaya kung akong updon niya, hindi na siya manumdong problema.
20: Oh, makadlaw na lang siya.
19: Oh, pareho bala sa buang, di ba? Wala na lang problema. Kung hindi makakaon, okay lang. Oh. Lagaw na lang.
20: Oh, come what me.
19: Diba yun? Mga grupo ko, mga wala na lang kami ka problema.
20: Grupos of Elge? Hindi ah.
19: Tuod man, Bon. Siguro may problema ng Iloy mo, Bon. Ano pa nga?
20: Oh, when is the last time nga naman, kod ka mo kay mama nyo, benga, kamusta ka ma?
19: Oo.
20: Basi, wala nyo mang ginakamustang Iloy nyo. Oo. Muna ka pa singe, kiduwa ay makabibigay siguro. Muna bala, kamustahan nyo man. Pa-check up nyo na, basi, tuod, minupusal na. Chindihan nyo lang, kaya mo ginamag-gaag.
19: Mga mama, gaagi, ginasaan mo na ang mga age bala. Nga nagaproblema sang
20: ang sister ko bala amo man na matyagan ko menopausal man na iya kay 40 plus na siya eh.
19: Mm-mm.
20: Tapos
19: early
20: early nang may gamay bala nga bagay
19: duka
20: sing-al sa aburido siya duka dasik siya init ulo ya sing ko ah matyagan ko menopausal ni imo ya
19: syempre hindi niya naman chindian kati wala makamuguro ka pamangkot sa Iloy nyo kung okay lang yan na batyag.
20: Mm-hmm.
19: Kung may problema siya or ano. Kulang na niguro sa communication kamong mag-Iloy ah.
20: Oh, ang gaan nyo man bi Iloy nyo?
19: Base kulang
20: makamu kulang sa angga. Kulang man sa angga. Wala pa kamo.
19: Oh, daso no. Ang ginapang ma-istorya lang kamo sa Iloy nyo kung may mga alamutan.
20: Oo.
19: Hindi na pwede. Dapat na pamangkot yung Iloy nyo nga, ay ma, may kwarta kada ma, ng ano, di kung wala, ay, bisan pa, no, tagi nyo man. Kag hindi na ka
20: mamasali. Kag kumagano pagid, mag Mother's Day, tagi nyo.
19: Bisan mag-greet-greet na lang
20: kamo sa Iloy nyo. Happy Mother's Day na, mana bala. I-treat nyo man ang inyo Iloy?
19: Oo.
20: Ay, ipabatsyag nyo man sa iya nga, siya.
19: Kalang
20: ganyan yung Iloy nyo?
19: 15 galing edad yan niyo. Pwede naman kamo ka libod-libod da mga iban kani mga bata daga pangita na kwarta.
20: Kabulo baligya. Sino na negosyo da sa inyo balay? Pwede naman na, di ba?
19: May tiangge man sila.
20: Kag kung gaamo nang Iloy nyo, ti kamo na lang ga updanay, ti kung magamo pagi kamo ti ano na lang naman, di ba? Kabudlay mga buwi bala nga may lainay kamo buot sa sulod panimalay.
19: Correct.
20: Wala sang harmony sa sulod sang panimalay kung wala kamo pag-intindihanay. Intindihanay kamo dapat amo na.
19: Ang nanay gid ang nagadala sang pangabuhi. Kaya ang papaya ang amay akong kaisay naghatag man lang kwarta.
20: Oo.
19: Ang nanay mo ma problema sa mga alamutan nyo sa eskwelahan, ng mga tamlitin nyo, balono nyo. Ang Iloy, tikong kaisa, kinanglan man na sang Iloy ang ga.
20: Oo. Kag bilang isa ka Iloy man, no, kag sa mga kabataan, wala niya nagauntat ang pagiging Iloy mo sa imo mga kabataan pagkatapos mo magbuna sa ina.
19: Oo.
20: Siyempre, ati pa naman mga
19: bata. 9 months to. Pila ka years? Majinon nyo na?
20: Ma'am, baka nga asal lang sa 15 anyos, okay, no, mabayaan ko na sila. Hindi ba pwede ang musin na?
19: Hindi pwede.
20: Oh, okay. Bisan pila ng edad nila, Iloy kanila. Bisan asa sa kamatayon nila, Iloy kanila sa gihapon. Okay? Sige. Okay na ta, matamat na ta. Patayin na ko padala sa sulat. Dili sa atong palatuntunan.
19: Kung anak ko, pahambalon!
2: balon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
21: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
22: Uy, concerned lang ko kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
23: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
24: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
25: Oras, tatak, impunto alas 11.
21: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Kremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: Supple Plus Gold.
14: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
26: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
27: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kagkulangan sa ulan nga amuin ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
28: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kami nga ambyan nila sa radyo.
29: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa El Nino.
30: Bisan kapo kayo gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
31: United Home. Unilab yan.
30: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang sarap talaga ng gulay.
33: Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrition sa baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata.
32: Nay, bukas, gulay po ulit ha!
33: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
34: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang malatian sa kidney.
35: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Isang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, matatian ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
0: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Sample Plus Gold.
36: Oh, si Mercy, ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod yung duwa ka bulan noong pawan.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
37: Delivery! Maria Jose!
38: Is that box really mine?
37: Surprise!
38: Why are you inside the box?
37: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
38: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas. Nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Madamo, balas lang daw ka-toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung kaisa, mabatian ta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kon magtama ka taas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon nga kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013 kag gin-publish sa page sang National Library of Medicine PubMed. Inibase sa review sang lain-lain nga research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tawo. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag-Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid ako ng BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
1: Diri mo na itaya ang imo health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3.
0: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm, tap, con, amoy ko makablu.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdog kung makabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
5: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: GTX 500.
9: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kang sakit git sa ako niya baywang.
10: Sa katlo kapila ka mag-inom.
11: Sa GTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
11: Subong kamusta?
9: Uy na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nag-o ginabatya.
5: GTX 500. D3 Bio with Visio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit kay akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong ka nami isa kon paminsari.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay magayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang magayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Ako gli si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko daw li sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon kagburon sa akong mata. Na do may matika, blaw, ri, daudyod ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Mitsuki ng mga butika.
18: Iberry for a clear and healthy eyesight.
19: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
20: Number 1.

Kamusta naman kamo mga pinalangga namon yung mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayon na naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Kulong sang kanduni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Too much is dangerous. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

ako sa balay. Anika. Do kalinong ho? Oh. Nay. Kumusta ka na, Nay? Naghigda lang siya sa bira. Pukawang po siya bla. Nay? Nay, arin ako. Kumusta ang pamatsyag mo, Nay? Nay? Hindi. Nagkaparumatay na lang si Nanay. Wala na siya nagaginhawa. Nay? Nay, ano natabusin mo? Nanay! Diyos ko! Nawala ka na nagabugtaw! Tabag! Buligin ninyo kami! Si Nanay! Tabag! Gatun ko si Lula Trising. Iyalang balay lapit gawa diri sa amon. Pangayaw ko sa pulig sa iya!

0: Ara, napadapal ko na sang kalamay si nanay ninyo. Hindi ka mo magkabala ka, kay maumpawan lang ini siya.
1: Lola, anong natabok kay nanay, ha? Huh?
0: Nasupay lang si nanay ninyo. Managalain ang pamatsyag, wala kaon-kaon, ti supay gid eh. Bina! Agin paluto ko sa imo nga linugaw, luto na! So kara na kay pakanon ta si nanay ninyo sang linugaw.
2: Madali lang lang, sa karon ko lang.
0: Makatulon lang karon linugaw ang iloy ninyo, bisan jutay lang. Kag maunda ng tiyan niya, maumpawan ng ini siya. Mabalik na sina ang kusog niya.
1: Lola, tis-

0: Tara, pila na lang kahungit. Maubos mo na dahil ng isa kaya ho nga lugaw, buday. Oh, nga nga.
1: Mahal ng gani kay Ara, kanay. Kung mga bata ng saligan, siguro. At nayahan matabos sa sawa ko.
0: Ara man lang, Kuya Permi, sa balay. Kung anong kinahanglan ninyo, dalagan lang kamo sa balay, kay madali-dali nyo man lang ako. Pero ikaw, kung diin ka pa imo, ya pangitao, no?
1: Nay.
0: Pagdulong balas ang kalibutan, pauli dayon. Agod mahibalaan mong nagakalatabo sa mag-iloy mo. Kabalo ka nagid bala, nga nagalain ang pamatsyag sang asawa mo. Nagpagabi ka pa imo, ya pauli. O te, tanawa na, sapwa na ang asawa mo.
1: Oh, sa sunod, nay, hindi na ako magpagabi puli. Tinguan ko nga rin ako dres balay, pagtakop sa dulong.

Gabla perbiir sa kitang ulo, kuya man. Kung kaysa, gaplag na lumpang parulo ko. Damutumba ko. Nagapla binudang takugo ko. Among man ang mga kamutugtiil ko. Kulpilang kabot ng kaysa. Kapisa na ano ko sang relax. Hindi ko dalidali mabawan. Saan mo pala naman? Bartiyaan bala ini? Sa taman bala ini ka pangabudlay? Pero hindi man mahimo nga magpahuway ako tukod. Ginalagas lang chimpo ko magubra sa umay. Ay, hindi na lang. Hindi ko na lang pagpadalaman ini. Maduga ng libog sa ulo ko siya. Imuon ko giyapo na ako masarangan para sa pamilya ko. Mientras may kusog ako, imuon ko nga ako ng obligasyon kag-responsibilidad sa ika. Itaya ko kaboy ko para sa pamilya ko.

0: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
2: Untati na! Tusiran Forte! Punig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagdakol na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran, tusiran.
3: Tusiran Forte!
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ilong Ranger?
10: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
10: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on din niya dayon?
10: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man apon gintumar nga suplemento. Salamat igo balakay. Matama to na dula ang bukol.
11: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isa ka teacher.
13: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
15: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyo man ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage.
11: Sanfon Plus Gold.
16: Ako galing si Shirley.
17: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
16: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sanfon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
11: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sa mga butika.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Oras tatak alas 11:30.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
0: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Maayong adlaw sa aton mga mangunguma kag mga mangingisda. Bangod sang epekto sang El Nino ang ginapaabot magumpisa sa bulan sang Hunyo tubtob Disyembre, maka-eksperyensya kita sang kakulangan sang tubig para sa aton kaumahan kag kapunungan nga posible manginkabangdanan sang pagnubo sang produksyon sa humay, isda kag iban pa nga pananom kag kasapatan. Ginahinyo ang tanan nga magkinot sa paggamit sang tubig, paagi sa pagpraktis sa mga nagakaangot nga teknolohiya sa pagpanguma kag pagpangisda. Kung mahimo, magtanom sa mga tanom nga makasarang sa mainit nga panahon kag naginahanglan sang gamay nga tubig. Ginaganyat man ang tanan nga magparehistro sa crop insurance. Para sa bulig kag dugang nga impormasyon, magpakingangot sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Madamo nga salamat kag maghalong kita tanan. Kay ang mangunguma kag mangingisda nga may maayong lawas, maayo ang patubas.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
20: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
23: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
24: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
25: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
27: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3.
28: Okay, so Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Maayong adlaw. Subong nga bulan sang Hulyo, ginasaulog naton ang National Disaster Resilience Month nga may tema Naghahanda at Kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang matuod nga kabakod batok sa kalamidad nagasugod sa sulod sang aton panimalay kag sa tagsa ka komunidad. Pinaagi sa husto nga pagpanghanda, pagtatap sang palibot kag madasig nga pagbinuligay. Masiguro naton ang kaluwasan sang aton kabuhi kag palangabuhian. Ini si Retired Police Colonel Cornelio R. Salinas, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer sa probinsya sang Iloilo. Kaupod ang bugos nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, padayon kita sa pagbinuligay para sa isa ka mas luwas, mas progresibo kag mas mapag-on nga Iloilo.
30: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Kay ikaw ganyan na milit kay tatay nga maluto sa kakanin. Agod ay display din sa kantin. Te, ikaw di bantay ha? Hindi ako magbantay sini.
1: Di paanong klase kuya?
0: Absent ka eh. Sala mo na. Maan pa bidabida ka mo.
1: Tanito nga, onta lang baligya. Baligya kasi eskwilahan ninyo kay mamaligya man ko.
0: Hoy! Maano ko? Papahuya-uya sa mga classmates ko? Ay dalaga na kuya bala. High school na kami ni Manong Untoy, no? Mauya kami magbaligya sa eskwilahan niya. Ikaw kay bata ka pati, okay lang na iya. Kaya hindi ka pa yung makabatsa, kuya. Ikaw di bantay, ah. Absent ka sa klase mo, eh.
1: Katalaka. Hindi ko gid mapilit si Manong Bina kag si Manong Untoy nga. Buligan ako sa pagbaligya sa kakanin. Agun nga pa ipangbalon kami sa eskwilahan. Paano kami sinikaroon man? Makita ko di karon sang maestra ko nga ari man lang ko di sa kantin pero wala gasulod sa klase, makiga nyo naman ko ni.
2: Wala pa maumpawan si nanay nyo na to?
1: Ay tita, kukuan, okay naman si nanay gawa, pero kinahanglan pa kuno niya nga magpahuway gid.
2: Amo bala. Ako na lang mabantay sang baligya ninyo ah. Magsulod ka sa klase mo. Ako na ding bahala.
1: Tita?
2: Oo, sige na. Kakaluoy man sa imo, hindi ka makasulod sa klase. Tungod nagabantay ka sa baligya nyo dali sa kantin. Tipunon ko lang ang binta, ah. Ihatag ko lang karon sa imo.
1: Ati, sige. Madamo gingin salamat, tita.

0: Ayo kay na paubos nung baligya ta kay na sa inyong sikilahan.
1: Oh, tay. Mayo ka man galing magluto, tay, no?
0: Nga, wala sa may nagreklamo nga lain ang sabor sa baligyan nyo?
1: Ula, oh. Bakal gani ko no siling ni Tita Mara. Damo ko no gabalik-balik, agad nga maubos ang baligya, tatay.
0: Sinuna siya iya?
1: Ang upod bala ni nanay nga gabaligya man sa kantin, bala? Naluoy siya sa akon, tay. Tiamo na lang to eh, siya ang gabantay. Sila binimanong untoy kagmanang bina. Hindi sila magbaligya, iya.
2: Pabida-bida ka naman dala to.
3: Kulang ka gina sa pansina. Pasip-sip ka permi sila ni tatay kag nanay.
4: Ay, Bina. Bina! Untoy! Mm-hmm. Abuse to na ina. Wala sa pasip-sip sa inyo, ah. Kay tanan ka mo, ginakabig namon nga alalangay. Pareho ka mga palangga namon ni tatay ninyo. Pabay ilang. Kay boss, mabalik na ako sa paglibod. Mm. Ako na mabaligya, boss.
0: Makasarang ka na, day?
4: Maayo ng pamatsyag ko. Hindi na ako pagkabalak eh. Tungod, makasarang na ako.
0: Day?

0: Students, I would like to inform you nga half day lang klase ta subong ha. Tungod may laktan kami nga mga teachers ninyo. So, after ko kamo mabuyan sini nga udto, pwede na kamo makapauli. Okay class, silence. Diretso pauli sa inyo balay ha. Hindi na magapit-apit kay base ano pang matabo sa inyo sa dalan, okay?
1: Okay, sir.
2: Yes. Wala klase sa hapon. Malisensya ko, bala. Malisensya ko kay nanay sa kantin na nga mapauli ko sa udto. Mapasok ka tatay sa uma. Mabuli ko to sa iya. Para nga kabalo mang ko bala kung paano mag-ubra sa uma.

0: pala sa kapol, pero gandalob na pala ibot. Nag-apulo lang may tumungagal, omho. Ay? Do, mabundak ang damol ng ulan ni Hao. Ah, mas bayo ka niya. Kuto nga, matubigan ang talabnan ko. Wala gintubig eh. Kagsamta nag-aulan ng karoon, mangampil ako sa akong kahon. Kuto nga, hindi dali matipag ang kahon. Ah! Uy! Siling git! Nagpanghirap talaga na kung nag-uubo? Ah, ulat ko na lang magtupang ulan. Kagamong pag-ubras sa talamnan.
1: Tay!
0: Uy! Lato! Ay! To! Nga nga nag-apas ka sa uma! Wala ka klase?
1: Wala, tay. Half day lang kami. Naglisensya ako kay nanay nga makadturi si Himo. Kaya mabuli ko di ubras sa uma.
0: Ano?
1: Oo.
0: Ay! Hindi ka pa yan makasarang. Isa pa daw maulan, ho? Nag-aapinangilat. Ay, sunod rin sa payag! Ano man yung gadgad mo nga magpapasapas ka rin sa akong man?
1: Tay!

0: No! Sa paasa na ako sa sulay sa ulan. Gusto nga, pangampil sa kaon sa talamnan. Hindi! Kamas ko kilat!
1: Ay!
0: Kusog!
1: Masinaw nila sa payago! Delikado ang kilat!
0: Hindi magbos payag, ha! Dila ka na sunod! Panago lang na!
1: Buti ikaw yun! Pauli na
0: din!

0: Radio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: TGX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Yung mga blood sugar test.
5: Kaya itong score ganit?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: TGX 500.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka ang abuti ka. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing ko lupo, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung mga butika.
8: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sa LDL. Nagapasaka siyansa. Nga ikaw at akihon sa kuraso. Tugod sa blood clotting. Nagaforma sa kaugatan.
9: Dr. Pinoy. Squalene capsule.
8: May omega 3 fatty acids. Ganagabulig pasaka sa HDL level. Para matap na ang pagdamo sa bad cholesterol.
9: Dr. Pinoy. Squalene capsule. Masaliga sa tupa.
10: Oras tatak alas 11:45.
11: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: I have lagnat, and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
20: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
0: Sample Plus Gold.
22: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumarko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kargado!
24: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
25: Kargado!
0: MaxFit, kargado!
17: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
0: Sample Plus Gold.
26: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
27: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
28: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
29: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness. Kenny Kale.
30: Uy, 150 over 100 gali.
31: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
30: Mr. Laban, tungod

0: ni sa imo nga chronic kidney disease o kon CKD.
1: Ay.
2: Papa, hindi ka magkapalaka. Ako pati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
3: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
4: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: sino o kung ano ang nalipakan sang kilat? May kabuhi ayhan nga mabutang sa piligro sang tion nga to? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Kolong sang Kanduni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Too much is dangerous. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Best Foods Pay Magic. Abot kaya na at sulit pa.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
6: Sample Plus Gold.
8: Kal sa mga butika.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong kumakablog. Hanggang amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
10: Pangdong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pag bugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinok...
7: Pananagutan.
8: Kailangan may managot.
7: Maraming pangako. Maraming hamon.
8: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
7: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
10: you need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath free.

0: Billy.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Supple Plus Gold.
9: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
5: Oras tatak impunto alas 12.
6: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
6: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Kamkado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. May 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit Kargado!
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: Kung magwa kita sa aton balay, ulubrahan, o kon eskwilahan, magdala sang tumbler o kon water bottle. Importante nga hydrated kita para hindi maglingin aton ulo sa init. So stay hydrated. Ikadwa, ang pamaypay o kon portable mini fan. Nagabulig ini para stay fresh ng kita permi kag hindi kita matamad sang init. And of course, kalo kag payo para maproteksyonan ang atong lawas sa direct sunlight. Kag hindi paglipatan mag-apply sang sunscreen everyday. Ginagamit ini para hindi ma-damage ang atong nga panit kag para hindi kita ma-sunburn. Sa subong at chimpo, stay cool, stay fresh, stay hydrated, and lastly, stay safe.
14: Hindi niya pahanundong,
15: halin
14: sa Iloilo Provincial Health Office.
15: Nuns Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imu immune system, good blood circulation, ka good eyesight. Nuns Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
16: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
17: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
16: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo! Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo!
17: Tata RMN!
18: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
19: Unta tina! Tusiran Forte! Bulig mag-unta! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
20: Tusiran Forte!
3: Unilab quality yan.
21: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it!
22: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit!
23: Charm Fab Con!
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Bangbang kumakablog sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS!
25: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
26: Ganda ng Pinoy!
27: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: MX3, tunay, natural, at orihinal.
0: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
6: Welcome sa isa namang edisyon kapag mangalagad sa palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw kita subong nga Webes. Yari kita sapit sa 23 sa bulan sa Hulyo 2026. Kumusta na nga itong mga suki sa kanginan, tabok sa kadagatan, kaumhan, kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ka kalibutan. Basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
7: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan na ton sining mga suki umalin sa ton sining nga mga mapisan nga mga nguma sa ton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga na ton nga may ngisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya pakadto. Sa tag-satag sa ka mga puluyan, diretso na sa aton mga drivers, nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo, palatuntunan.
6: Inyo kami mabatian sa City Siri 4 sa lilisuan sa inyo nga mga radyo.
7: Inyo man makita namon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
6: Sa kinandano po ng inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabot, the great of the whole universe, basta laon, balo, kagbinayaan ang pagabalan, Master Radyuman Don, Mr. Greenboy, Dolido.
7: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha Mr. Hatin Spicy Radyo Man Ronel Sorbito
6: kagini-ang
7: Targitanay sa Udto.
6: Subong adlaw mainit ang panahon gatagiting init mga kabiyanan pero kung kaisa nagtopaman ng winisik sang ulan halong-halong lang kita no? Ay budlay nga magsulay sa ulan budlay may magsulay sa init. Ari anay mga dalag ko kag mga nagabaga-baga pa ang mga balita Libin Partners sa barbero nga gintiro patay sa may distrito sang haro. May daan galing ng hiligutahan nun kunong sa iya nga utod master nga suspect, no? Right sang balay amo ning posible galing nga gina awaya nila da sa area sang haro. Oh, diri ni sa may Kubay, tama no? Ining suspect nga nagtiro sa barbero sa haro na pasakaan naman sang kaso nga murder.
7: And of course, duga na itong informasyon, IPVO, gingklaro nga ang siyam kabanwa nga yara sa red zone, wala na sang aktibo nga kaso sang African swine fever. The good news din eh, sa aton sini mga kabinan nga mga hog racer, especially bala parikoy ang mga magagmay yes. Na itong hog racer, nga hindi akapord sang biosecurity sa ila sini nga mga baboy dira, kay manti kinanglan mo dira. Sang veterinaryo, mabayad ka sa veterinaryo, kinanglan mo sa mga footbath kag maintain pag-maintain sang katinlo sa imo sining pig pen ti damo na kinanglanon mo nga mga gamit parikoy. So mas maayo ning balita no sa mga utod natong continue na ang negosyo ta.
6: Kaya problema ang pagsagod sa baboy hindi basta-basta nga daan eh no. Ani nga mayon ni good news ni mayon nga balita sa aton at is hilway na ang mga baboy sa sining mga kabanwanan nga gintumod mga kabiyanan.
7: Yes
6: at no ang sa piya kabahin Master Don buka hapon nga adlaw Maria kagusip da siling kogi daw nga mo gitong hambal ni Robin Hood Padilla kahapon ang makapa headlines naman sa tanan nga mga news daily kag sa mga national daily saw kag mga radio TV di subong gin lubad ya pagin pro samtang gin lubad ya no nagalala ang sitwasyon now
7: every time nga magbuka sa babae si Robin sa impeachment hearing parikoy balita gilayon balita ginaya because gyud may ara bala sang a certain katangahan kusa Tagalog pa you know, this is very unfortunate sa aton, no? Hindi ini kaladlawan para sa aton, no? Nga mga Pilipino, because kita ang nagbuto siya eh. 26 million of people ang nagbuto kay Rubin Padilla. Kag nangin numero uno sa pagka-senador.
6: Yes,
7: if this is kind of person ang ginabuto naton, ano ang ga-reflect sa aton bilang ang mga butante diri sa pungsod Pilipinas, outside sa iba niyang pungsod? Ano ang paglantaw sa iba niyang pungsod sa mga manugbuto diri sa pungsod Pilipinas? Kung amo na nga klase sang senador ang ginbuto sa Pilipino?
6: Kina-question mo pa kung mango?
7: Na,
6: kasi simpre mango ginbuto mo, mango man ang nagbuto eh.
7: Mm.
6: Damo na yang impression sang iban sa aton. Number one, Master Don, nga mamangkot ka pa nga dapat nga masaligbat kay mo da kag magambal nga dapat hindi bias o dapat mangin fair ang prosecution. Siyempre kay gusto nila na i-prosecute ang respondent.
7: Mm-mm.
6: Ang defense naman, gusto nila na ma-acquit ang respondent. So bias ni sila ya sa ilang aside.
7: Oh. Tamak mong balon. Ba mo, ang korte parikoy, ang court hearing is adversarial in nature.
6: Mm.
7: Magambal kita adversarial in nature, gakuntrahanay kita nga duwa. Kuntrahanay kita, ikaw ginadepensahan mo, kliyente mo, ako ginadepensahan ko ang estado sa Pilipinas, kagang layi sa Pilipinas. That is why ginatawagin na People of the Philippines versus Juan de la Cruz. So on and so forth, no? Adversarial kita. Ang dapat niya sa mga West,
6: amo
7: ang mangin neutral.
6: Dapat niya bilang senator judge, amo ya dapat ang hindi one-sided.
7: Oo, kamo ya dapat ang neutral.
6: Ikaroon ko pamatian mo siya, ya, siya ya ganing one-sided.
7: Ang balon niya pa, parikoy, ang nainita ni Kuto Kapon, bala, tani, kamo sa prosecutor, hindi kamo magbutang sa mga witnesses diri, ka, nga may mga kaso sang perjury. Sige, ribat ato siya ni Luis Tro, ambala, sir, wala sang kaso nga perjury ang duwa ka mga NBI officer nga ginwitness namon, which is true. Wala pa yaka baton si Attorney Luntok,
6: Lutok.
7: Attorney Lutok, sang official nga transmittal coming from the ombudsman nga may complaint sa iya. As a matter of fact, pwede mo gani mapamangkot si Rubin Padilla, diin mo na iya nakuha. No, di mo na iya nakuha.
6: Tikulang gid ya sa. Pero kasimple senador ka na kauluya, Masterdon mo.
7: Tiko no? Amo nang
6: basic kahapon nga adlaw mga kabiyanan, masala ka pa bilang senador. Hindi mo pa mabal-an nga one-sided ya ang prosecution kag one-sided man ang depensa.
7: I mean, parekoy, you know, ang isa pagid nga naga wala mako gabilib, pero nakita ko nga do hindi insakto, because Robin thinks nga insakto sa kita mong konfidensya nga magpamangkot. You know, tapos sala-sala pamangkot ya. Ang pag-ibwal to ni Senator Rafi Tulpo, nga kung kamihaw, nga ginapadasig, ginapabayaan bala si Robin. Maganda nga po, kaibigan.
6: Mm-hmm.
7: Oh, sana naman, oh, okay naman tayo.
6: Damo
7: sa mga labor-labor. Tingi na pasugtan, kaya wala pang pamangkot.
6: Oh.
7: Ti nagalawig.
6: Ti amo na nagalawig kag tapos ti daw wala ka puslanan kay bangod nga Master Don, very basic sa isa ka manugimo sang laye, no? Ang mga bagay nga dapat naintindihan niya ni, pero gapamati lang sa galit, pila na ka ika siyam na to mga kabiyanan ka adlaw nga impeachment trial. Why sa galit kaintindi kung anong gagatabo na sa sulod?
7: Balabaw parekoy, amoy ni ka makita na sa defensa, no? Sa mga kautoran naton, obserbasyon naton ini, no, sa sam kadlaw na, if you are weak on the facts, pound the law. No, pound on the law. If you are weak on both laws in the facts, pound on the person. But silingon sina parikoy, gadto ka na sa personality, gubuon mo ng personalidad sang witness. Kaya kung grabe ang imo sininga facts, masapul-sapul mo ng witness, kaya matiya, sala na imo, harin matutuodo. If you are weak naman sa facts, pero tsakto ka sa lahi, pwede mo na ma-pound ang law, no? Tiko duwa karon weak kagid, katulad subong sa defensa, no? Pound on the person. Kita mo, ginakuntran lang credibility sa mga witnesses, sa prosecution. Wala sila ga-pound parikoy sa ginapresentar sa prosecution ka sa mga witnesses nga mga dokumento, mga facts, no? Kiti wala sila mismo kay manti mismo gani parikoy ang papeles dokumento sang prosecution ginagamit gani isang depensa but siningon they acknowledge the validity sang sina nga mga dokumento.
6: Master Subong, binaw a days no sa advance sa social media ti hindi mo ma-deny. No, kay shadow ka tag may resibo eh. Unlike before, yeah, before sang advance ng social media, pwede mo yung ma-deny niyo. Wala ko, nakagambal sila. Sinong witness mo nga nagambal ko na ako? Wala. That's why, gobo nila nga gobo ng witness, okay lang. Pero subong yung mga kabiyanan, kita mo natin, may mga ticket, may mga resibo, Master Don. Tibudlay, balion. Anyway, balikan ta ng duga nga mga
7: ang hindi ko lang maano, parikoy, mismo na, namin ko blag, ginambalan mo na siya, pero ilagasulod sa to, kukuti ni Robin Padilla. No, ginambalan na siya, nga wala pa naman yung nabaton, nga official sini nga complain, si Attorney Lotok, pero tiyan mo patukapon, doon ginapagwaya parikoy, nga gabutang ang mga prosecution sa mga, sa mga witnesses, nga hindi bala kwalifikado ang ila sini nga credibility. Di ko mag-amuna, bala katulad sila. Bala, ting, ginapamalabagan gani ang mga kaupdanan ko. Do pariyol man nga, pwede manggaling kaupdanan ko di, nga may kaso nga, may mga kaso nga mag-attend man diri. So that's why, ging clarify ni Congresswoman Liostro, may I clarify, Your Honor, what do you mean by the two senator?
6: Master. No?
7: So galing, wala kang karapatan!
6: Master, iya ka elementary ang paminsaron sa muna nga mga kwan. Daw, uay sa level sa mga tao nga naging istorya to yakapon o sa siyam na kadlaw. Uay sa level sa muna. Actually, ko kada tindog yung subong, may impresyon ako ano naman iya, huwag kapuslanan eh. Kung ayaw pa nag-utsunod ka nalang kay Lito Lapid, ipos pa, ginamensyon malang gani ni Senator
7: Trupo. Amo na gani, Parikoy, the level of confidence ni Robin Padilla nga magtindog and still to be confident bisan sala ginahambal niya ang pamangkot sino ini ang naga-encourage si iya
6: basta hindi mo
7: galabot na balang parikoy to the point nga ginakadlawan ka na and to the point nga ang Pilipino ginakadlawan man ay amo ng senador niyo
6: Master Don, kita mo naman pagkatapos ato confident sa gihapon magpost sa social media nga ang ginahambal ito i-himay-himayon yung pagid nga, itono yung pagid nga, asip, insakto, mag-Japon siya.
7: Doon naglala, gani.
6: Naglala, nagid gani. Sa mga nakaintindi. Anyway, may isa man kabalay nga nasunog sa banwa sa kanilaw Iloilo, masubo kay isa ka senior citizen patay, kay Way Makagwa sa iya sining puloyan.
7: Check ta na karon na parikoy diri man sa itong pagpangalagad.
6: Check ta na yung mga detalye, check ta na yung mga dalag kong balita nasunog kag international, upon ang RMN Network News, magabalik ang
7: Targitanay sa Uto.
4: RMN Network News.
2: Sa wala pang 500 pesos na nauwi nila sa pamilya, narawagan din ito sa DOE at sa pamahalaan na sana'y maging kakampi sila ng mga naghihirap na tsupera at gumawa ng solusyon sa kanilang mga hinaing.
8: Hanggat hindi pinapakinggan o minano yung aming vision, magpapatuloy kami ng protesta. Ang talaga buhay, pag-sakripisyo namin yung aming mga anak buhay para lang rin sa kapakanapan ng buong sambayanan. Humingi kami ng pasensya dahil sa ginawa namin, pero maunawaan naman nila, ito'y para sa lahat. Dahil kung di namin ito tututulan yung pagtas ng presyo ng langit, apiktado po lahat, nawawala po tayo.
2: Umaasa naman ang grupo na sa ikalimang State of the Nation Address sa ni Pangulong Bongbong Marcos ay maglalatag ito ng solusyon sa kabuhayan ng mga tupera. Kasama mo sa DZL RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep, Tataka, RMN.
9: Magkasama ilang araw bago ang sona ng Pangulo, nagkasanang kilos protesta ang iba't ibang grupo sa Litex Market sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Panawagan naman ito na solusyonan ang problema ng mga ordinaryong Pilipino gaya ng kakulangan sa trabaho, mababang pasweldo at ang problema sa mataas na bilang ng mga mahihirap. Mariin ni iginit ang grupo na papanagutin si Vice President Sara Duterte at singilin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga napako nitong pangako noong nakalipas na sona. Hiling din ang grupo na itaas ang presyo ng palay at ibaba naman ang presyo ng bigas sa mga pamilihan, pagbasura sa oil deregulation law at ang pagpapalakas ng lokal na produksyon para hindi umasa pa ang Pilipinas sa importasyon. Samantala ay hinihikayat din nila ang publiko na mag-iisa. Sa ikakasang kilos protesta sa Lunes sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kasabay ng sona ng Pangulo. RMN Network News. Balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, babaeng estudyante patay matapos umanong bugbugin ang kaklase sa Davao City.
4: RMN Network News.
10: Buntag Pilipinas sa Ilopos.
11: Ilopong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
10: Commission on Elections sa Dangangambang. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
12: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Pananagutan.
14: Kailangang may managot. May managot.
13: Maraming pangako. Maraming hamon.
14: Hiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
13: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang SONA ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage. SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage.
9: Makasama para sa ating SONA series o yung sa opinion ng nakakarami, ano? Alamin po natin ang mga nais marinig ng mga Ilocano sa darating na SONA ng Pangulo. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Vigan, si Idol Mike Layante.
15: Sa opinyon ng nakararami, ano?
16: Iba't ibang pananaw ang ipinahatid ng ilang Ilocano sa darating na SONA ng Pangulo sa Lunes, July 27, 2026 at ilan sa kanila ay umaasa pa rin na magiging positibo ang mangyayari pagkatapos nito.
17: Sa darating na SONA ni Presidente ay mabigyan ng protection ng mga estudyante dahil marami ng mga biktima ng mga pamamaril at iba pa mga bahay-bahay.
18: Actually, my dear, ang gusto ng taong bayan, dapat naman yung mga project ayun ang number one issue ngayon. So yun ang dapat na doon ang planning residente na dapat bigyan ng halaga.
19: Ganito ako, senior. Sana yung universal pension na ano, pagkano na, parang hindi pagdagdag sa mga maintenance. Kasi matagal na yan, sir, yung universal pension.
20: Kami sa SONA po ni Presidente ay magandang kinabukasan ng mga tao at yung maituwid yung mga corruption na nararapat na dapat ay kulong.
21: Yung mga ibibigay na tulong gaya ng mga abono at saka mga subsidi sa mga krudo.
16: Hati man ang opinyon ng mga Ilocano sa nalalapit na SONA ng Pangulo, iisa lang ang hangad nila dito, ang maging maayos ang pamumuhay ng bawat Pilipino.
15: Para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage, kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante, Tatak RMN.
13: SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage.
9: Mga kasama, mula po sa Vigan, atin naman pakinggan ang pulso ng ating mga kababayan sa Iloilo. At ang nais nilang marinig sa sona ng Pangulo sa Lunes. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Reynold Arca ng IFM Iloilo.
0: Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's Special Coverage. Special Coverage.
1: Ilang araw bago ihatid ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address, hindi lamang mga opisyal at eksperto ang may gustong marinig. May sariling tanong din ang mga ordinaryong Pilipino na araw-araw humaharap sa problema sa pagkain, trabaho, edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Ano ang isang problemang gusto mong bigyan ng malinaw na sagot ng Pangulo sa kanyang sona? At ito ang kanilang mga sagot.
22: Sa kabukiran, patuloy na dinaranas ng mga magsasaka ang mahal na pataba, binhi at krudo habang nananatiling mababa ang presyo ng kanilang ani.
23: Alaba tayo, labis sa kabuno, kagbugas. Mabratong braklon sa market.
22: Karagatan, mahal ang gasolina, ngunit kakaunti ang huli para sa mga mangingisda, ang kabuhayan ay nakasalalay sa suportang matagal na nilang hinihintay.
24: Ang gusto ko marinig kay Mr. President, ang aking sinasabi sa kanya na kung pwede makarating ang kanyang tulong dito sa akin. Para nga maniniwala din kami kay Mr. President. Yan lang sa amin gusto. Sa pangisda, okay man kami dito sa pangisda. Pero kulang kami sa maliliit na bangka. Suporta.
22: Sa paaralan, problemang kinakaharap ang kulang sa silid-aralan, learning materials, mga guro na overload at hindi makapag-focus sa kanilang trabahong magturo dahil sa kakulangan ng manpower.
25: In the upcoming SONA of President Marcos, in the perspective of a teacher, what I would like the President to address is the administrative tasks of teachers be streamlined, which means hopefully there are other staff or employees or non-teaching personnel that the government or DepEd will hire so that the teachers would focus on curriculum instruction, and that is one of the main problems of our education right now, and that is learning recovery. So hopefully teachers would focus on the classroom teaching.
26: Tingin namin na sana yung mga hindi pa nakabili ng social pension ay magkaroon na ng universal pension. Dahil kung kakaipindihan ng universal pension, sabi daw Camille, mga pensionado at gaya din ng mga SSS. Pero it's unfair naman kasi ayon nung nagtrabaho pa lang kami, nadidak na yung payroll namin. O bakit hindi kami bigyan ng kahit 1,000 lang para may pension din kami.
27: Dapat ibigay sa mga taong may kakayahan na magkaroon ng magandang buhay, kundi lahat para sa lahat, kasi marami sa atin ngayon ang mahirap pa rin kasi kagaya ng binibigay nila ng mga ayuda, yung kakilala lang nila yung binibigyan, di naman lahat-lahat yung binibigyan .
28: Ito para sa tao, para sa pigado, hindi para sa manggaranon.
1: Magkakaiba man ang kanilang trabaho, edad at pinagmulan, iisa lang ang kanilang hinihingi. Hindi lamang pangako, hindi lamang magagandang numero, kundi malinaw na programa at resultang mararamdaman sa pang-araw-araw na buhay. Para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, Special Coverage. Kasama mo sa DYIC, IFM Iloilo, Idol, Real Arca, Tatak, RMN.
9: Sa iba pang balita mga kasama, arestado na ang dalawang suspect sa pagpatay sa anti-DDS vlogger na si Mima Alicia Lipata sa Caloocan City. Ayon kay PNP PAO Chief Police Colonel Allen Rico, nahuli ang mga suspect sa Mabalacat, Pampanga, kasunod na rin ang isinagawang manhunt operation ng pulisya. Ang mga nahuling suspect ay di umunay gunman at driver sa krimen. Inaalam pa sa ngayon kung ano ang parte naman ito o kung kasama ba sila sa malaking grupo o sindikato na siyang nasa likod ng krimen. Nahaharap ang mga nasabing suspeka sa kasong murder, paglabag sa Comprehensive Ammunition Regulation Act at ang RA 9516. Tiniyak naman ng pambansang pulisya na magbibigay ng detalye kapag nakuha na ang mga impormasyon sa mga nasabing suspect. Patas sa investigasyon sa tangkang pag-aresto sa photojournalist sa isang rally sa Pasay City, tiniyak naman ng Southern Police District. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Joyce Adra. RMN Live
2: Report. Tiniyak ng Southern Police District na hindi kukonsintihin ang anumang gawain na lumalabag sa karapatan ng sinuman o bumaba sa pamantayan ng profesionalismo na inaasahan sa bawat membro ng PNP. Iginit ng SPD na kumapatunayan sa investigasyon na may taon ng pulisya na gumawa ng misconduct o lumabag sa mga umiiral na batas, patakaran o pamamaraan, ang mga mapapatunayang responsable ay sa ilalim sa nararapat na administratibo at legal na aksyon. Kaugnay nito, kinikilala ng SPD ang pahayag na inilabas ng Press Photographers of the Philippines hinggil sa insidente na naganap sa anti-ASEA na protest rally. Iginit ng SPD na ang buong paggalang nito sa kalayaan ng pamamahayag at kinikilala ang napakalagang papel ng mga mamamahayag at media practitioner sa na maipaalam sa publiko. Tinitiyak din ng SPD na sineseryoso nila ang lahat ng aligasyon na kinasasangkutan ng kanilang mga tauhan. Kasunod ang tangkang pag-aresto sa veteran na photojournalist na si Buleta Marquez habang kumukuha ng larawan sa inaarestong rallyista. Kasama mo sa DZ Excel Manila, Radyo Man Joyce Curiates Adra, Tatak RMN.
9: Babaeng estudyante patay matapos umanong bugbugin ng kanyang kaklase sa Davao City. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Kirby Manson ng RMN Davao. RMN
3: Live Report. Nagsagawa na ng imbestigasyon ng Davao City Police Office or DCPO sa pagkasawi ng isang 8 taong gulang na babaeng grade 3 student matapos umanong sakta ng kanyang kaklase sa isang pampublikong paaralan dito sa Davao City. Sa panayam ng DXDC RMN Davao sa kapitbahay at matalik na kaibigan ng ina ng bata na si Maymay, nangyari ang insidente noong Biyernes, July 17, 2026. Kwento niya, nang palabas na ng classroom ang bata ay hinampas umano ng kanyang kaklase ang ulo nito, sinuntok ang tiyan at sinipa. Madaling araw naman ng Martes, July 21, nang dinala sa Southern Philippines Medical Center ang bata na naging critical ang kondisyon at doon na rin ito binawian ang buhay Martes ng hapon. Napagalamang internal hemorrhage ang dahilan umano ng pagkamatay ng biktima. Eksklusibo namang napanayam ng DXDC RMN Davao ang lola ng bata kung saan hustisya ang kanilang panawagan dahil hindi niya matanggap ang biglaang pagkawala ng apo na isang mabait at talented na bata. Samantala, nakikipag-ugnayan na ngayon ang PNP sa paaralan, sa Department of Education at sa iba pang ahensya upang makalikom na mga ebidensya at malaman ang totoong nangyari sa nasabing estudyante. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
9: Ang Philippine National Police iniimbestigahan na ang nangyaring insidente na kinasasangkutan ng mga photojournalist at pulisya sa Pasay City. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Campo Crame, si Radyoman Marjo Domingo. RMN
2: Live Report. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang nangyaring insidente na kinasasangkutan ng mga photojournalist at pulisya sa saksagan ng isang rally sa Pasay City. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Allen Reyko, hindi pa conclusive kung intensyon talaga ng mga pulis ang pag-aresto sa nasabing mga photojournalist na napagkamalan umanong mga rallyista. Pero pagtiyak nito na magbibigay sila ng kaukulang disciplinary measures sa kailang mga tauhan sakaling makita sa investigasyon na sila ay nilabag sa kanilang police operational procedure. Nigandiin naman ni ko na walang tinatago ang PNP sa nasabing insidente.
4: Ano po kami tinatago dito? With the times now, di ba, wala ka namang... it's almost impossible na itatago mo lahat po ng ating cellphone. Unlike before, na specific yung camera, wala po tayong tinatago dyan. But again, if this will come out to be true, na meron pong ganun, this will come out in the investigation and we will the proper disciplinary measures para po sa ating mga kapulisan.
2: Kaugnay nito, iniulat ni ko na may 6 na pulis ang naitalang nasugatan sa nasabi aktibidad habang isa sa mga photojournalist ay nila sa ospital para mabigyan ng medical na atensyon. Kasama mo sa DZXL Ornan Manila, Radyoman Margie Domingo,
5: Totok Ornet.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
9: Magkasama, 3 punto ang nakita ng taong bayan sa pagdinig na impeachment court sa Article 4 na tumutukoy sa grave threats sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon nagtapos ang pagdinig sa unang reklamo laban sa Vice Presidente na nakapaloob sa Article 4. Sinabi ni House Prosecution Spokesperson, Kabataan Party List Representative Rene Co, na malinaw ang testimonya ng mga testigo para pagtibayin ang aligasyon ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sa pagharap ng 3 opisyal ng NBI, pinatotohanan ni na Senior Cyber Investigation Agent John Mark Kalilung, NBI Regional Director Jeremy Lotok at ang pinakahuli ay si NBI Director Melvin Matibag ang alegasyon.
7: Even though the NBI found na yung binitawang mga salita ni VP Sara ay pasok yan under grave threats if ito ay krimen, no? Hindi naman din criminal court ang impeachment court. I-appreciate niya yung sinabi niya at lahat ng effects, lahat ng investigation na ginawa doon sa sinabi ni VP Sara, including yung whether hanggang salita lang ba yan o may actual plano. So yun din po yung silbi ng testimony ni NBI Director Attorney Matiba.
9: Samantala, pinaghahandaan na rin ang prosekusyon ang susunod na pagdinig kung saan isasalang naman ang Article 1 o yung usapin sa hindi tamang paggasta ng confidential funds.
7: Handa yung House Prosecution Panel na ilahad lahat ng mga ebidensyang matagal nang nalahad. Pero ngayon, hindi lang siya open investigation gaya ng sa Quadcom, pero sinusukat na natin yung fitness to rule ni VP Sara doon sa ebidensyang nakalahad. Marami po yung mga dokumento, marami rin mga testimonya na nagpo-point na may mga anomalies sa paggasta ng CIF. At ang gusto natin, we let the evidence be heard, no? So makita to, at syempre hindi tayo mawala sa dami ng mga ebidensya na to. So kailangan po nakaantabay tayo sa hindi lang sa gawain, for example, ng DZXL, pero lahat din ng mga iba't ibang efforts ng kapamamayan na intindihin yung proseso. Mm-hmm. So, yes, bagamat may lull, yung lull po ay State of the Nation address. Yeah. Muli na naman nating haharapin yung ano pong sasabihin ng ating Pangulo tungkol sa State of the Nation. And ang sa atin, hindi naman po nagbago sa mga nagdaang mga taon na mahirap pa rin ang mga Pilipino. At gusto natin yung hirap na ito, maalpasan natin at maalpasan gamit yung solusyon ng mga taong bayan at hindi lang nang sa iilan. So yun po yung ating isukat. So sana po tayo ay aktibo sa State of the Nation. Ipakita natin yung totoong kahirapan at paano natin aalpasan to.
9: Magkasama ang susunod na schedule na impeachment trial ay sa July 29 sa bagong oras ito na alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
9: Senador Robin Padilla nagpaalala sa prosekusyon na hanapin ang katotohanan at hindi para manalo. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Rajuman Conde Batak.
8: RMN Live Report!
10: Ipinaalala ni Senator Robin Hood Padilla kay the Prosecutor Representative Jerby Luisco na tungkulin na prosekusyon na hanapin ang katotohanan at hindi ang para manalo. Ang pahayag ng Senador ay kaugnay na rin sa sinabi niya kahapon sa gitna ng impeachment trial na sana ay hindi one-sided ang prosekusyon. Sa Facebook post ni Padilla, sinaad niya rito na ang justisya ay neutral at ang tungkulin ng taga-usig ay hindi para manalo kundi para sa katotohanan at proteksyon ng mga inosente. Habang ang depensa naman anya o nagtatanggol sa respondent o inuusig ay tiyakin ang karapatang pantao at tiyakin ang balanse ng kapangyarihan. Iginit din ng senador na parehong itinatag ang prosekusyon at depensa bilang haligi upang magsilbi sa isang layunin na hustisya. Idinagdag pa ni Padilla sa kanyang paliwanag na ang hustisya naman ay dapat walang pinapanigang politikal at hindi maimpluwensya ng kapangyarihan dahil kung may papanigan, mawawalan anya ng katuturan ang hustisya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak Tata, RMN.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo.
5: RMN Networks Special Coverage.
9: At panig naman ang prosecution sa impeachment trial, imposibleng maging neutral sa impeachment batay sa kanilang tungkulin na nakasaad sa konstitusyon. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano.
8: RMN Live Report!
2: Hindi uubra ang suwestyo ni Senator Judge Robin Padilla na huwag maging one-sided ang House Prosecution Panel sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Batangas Representative Jervy Luistro, malinaw sa konstitusyon na ang tungkulin ng prosecution ay ang maghain ng impeachment case na suportado ng mga ebidensya habang trabaho naman ng defense team na ipagtanggol ang respondent. Bunsod nito'y ipinunto ni Luistro na nakakapagtaka kung naging neutral ang prosecution at lalong nakakapagtaka kung ipagtatanggol nila ang respondent na si VP Duterte. Di ni Luistro ang dapat maging neutral ay ang mga senator judges ng impeachment court. Sinang-ayunan naman ni House Private Prosecutor Lorna Kapunan ang sinabi ni Luistro at humingi rin siya ng paumanhin kung sa akala ni Padilla ay hindi siya nirerespeto. Kasabay nito binanggit ni Kapunan na pinapahalagahan nila si Padilla na siyang nagbibigay kulay, surprise at excitement sa impeachment trial kaya nagigising daw sila kapag ito ay nagbibigay ng manifestation.
11: Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case. Presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent, no?
12: May I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. This Senate, sometimes the Senate impeachment hearings are in black and white. And we're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. It's as if, especially if he's the last one to manifest, nagigising po kaming lahat.
2: Yan po si na Representative Jervy Luistro at Attorney Lorna Kapunan sa panig ng House Prosecution Panel. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
9: Nagtalaga or nagtala ng panibagong kasaysayan ang mga batang Filipino climbers sa sina Joaquin Torres at Praj de la Cruz matapos silang basagi ng pambasang record sa speed climbing sa ginanap na World Climbing Youth Championship sa Arco, Italy. Sa men's under 19 qualification, nagtala itong si Torres ng oras na 5.97 seconds upang basagin ang dating Philippine record. Nagtapos siya sa 23rd pwesto mula sa 56 na kalahok sa nasabing kompetisyon. Samantala, nagtala din itong si De La Cruz ang bagong pambasang record sa women's speed climbing matapos makumpleto ang ruta sa loob ng 8.982 seconds. Bagamat hindi siya umabot sa susunod na yugto ng torneo, nanatili namang malaking tagumpay ang kanyang bagong national mark para sa Pilipinas. At pagkapanalo naman ni Ivana Alawi sa FAMAS Broadcast Arts Awards, umani ng samot-saring reaksyon. Makichika tayo kay Aya Girl Myra Jane Sayaw.
14: Halo-halong reaksyon at komento ang natanggap ng vlogger actress na si Ivana Alawi matapos itong parangalan sa FAMAS First Broadcast Arts Award. Sa kategoryang public service host kasi, ay nakatay nito ang broadcast journalist na si Cara David. Ayon sa ilang netizens, sobrang magkaiba ang public service journalism at entertainment kaya dapat ay hiwalay ang award kategory ng dalawa. Sipa ng iba, tila insulto at unfair daw kay Cara David na may matagal ng experience sa field ang pagkakapanalo ni Ivana na nakafocus naman sa vlogging. Sa kabilang banda, todo naman ang pagbati ng mga supporters ni Ivana at sinabing deserve nito ang natanggap na parangal. Nakatanggap pa nga ito ng very short congratulatory message mula sa katay na broadcaster. Sa ngayon, wala pang pahayag si Ivana tungkol sa issue, pero una na rin binatikos ang vlogger dahil sa giveaways nito sa kanyang fans kapalit ng pagpopromote ng isang online gambling platform. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes.

0: Lola ang breast milk ni nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
1: La, bukas po ulit ha?
0: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Oxygen gida ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tingin. Wala na yun.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.

0: makatindog, 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako, naghaw as ang akon nga chan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
7: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
9: Let's go.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin

0: for heavy flow.
1: Charmy, let's go with the flow.
2: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
3: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
2: Subong na ining bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
3: Tatak RMN.
4: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog, smile ka smile, bisan stress na. Para sa banta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na esenamay, nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, firme ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress Tabs.
7: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: D3 Bio.
9: O si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Pabakal, sumang buti ka. CTX 500
10: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara Cebu ako diabetes 320 tapos ipainom ko CTX 500 buntag na o gabi eh.
11: Parang pila na may mo sugar
10: 136 na lang na minidyo kaya kung tulog sa CTX 500
8: CTX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Kasi sa una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag one capsule 3 times after 1 week nan gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, makabuti ka.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
2: Char with the Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lamang. Sa pangon at char.
3: Charm Babcon with Bloomfresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
2: Pangdong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
11: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ni ultrasound.
12: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
14: Sa mga butika.
12: Sample Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
12: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max,
16: help stop cavities even before they start while keeping breath

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kagrajuman, Don Dolido, sa targetanan, sa
2: utro. Mga karajuman, balik sa itong pag-apangalaga diri sa Reminder kita na isaudong oras na ito, mga karajuman, Philippine Standard Time. Tataklas sa 12:55.
1: Patas nga komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Rajuman Ronel Sorbito.
3: Ronel Sorbito.
1: Kag Rajuman Don Dolido.
3: Don Dolido.
1: Target anay sa unto.
2: Mga Rajuman, diri sa ito nga pagpangalagad, mga kabiyanan ng oras. Last 12:55 sa nasiling tanang mga kabiyanan. Kuhaon ta ring report na dugay-dugay ni Rajuman na Plo na Barete, Master Don, kay ining live-in partner sang barbero. Kung madumduman mo ito, blanggin tiro, patay dira sa may kubay haro. May daan gali nga hiligot anon sa iya utod nga among suspect, no? Parte sa right sang balay, kag posible amo tong ginapatihan nga ginatunaan sang inaway nila ting suspect nga nagtiro sa barbero sa haro. Napasakaan naman ini sang kaso kag murder ang ginpasaka nga kaso kontra sa iya. Check so, na kay Radyoman Plo Navarrete. Siling tagad, Master Don, no? Makpo mo, sinulod mo, no? Gatalikod pa ang biktima sang ini ang gintiro. Ti ulong igo, ti makasurvive kas na.
4: Ti madasi ginman niya, no? Si Sir...
2: Siakon.
4: Siakon. Basta kay Siakon, may solusyon. No? So madasi gining, kag sa karon mga kabin, nanara na sila sininga Kosoriya. So anyway, check na ito na dugay-dugay. Drisaton sininga pagpanglagad, parikoy nga porsyon.
2: Kinadulong sa inyo sa kaluhan sang Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule. Ang tanang sobra buhinan, ang tanang kulang dugangan niya. Amuning nagalimpyo, kag nagpabakod, kag nagbalansi sang sistema sang aton nga lawas. Sobra si ugar mo, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, kag creatinine, buhinan ina. Kag ginormalize sa aton nga Evergreen Herbal Capsule. Pero kung kulang sa vitamins and minerals, B vitamins, vitamin C, kag mga minerals kag isang iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa dugangan naman ina. Kay bangod 7% niya in just one capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo.
4: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Ginequalize siya sining kakulang sa aton sining lawas. Katulad sina, kulang ikaw sa vitamina kag mineral, no? Sureball inaya nga masakit agad, dura damo kita storya dira. Kaya nga deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. Gani para malikawan nato nina, 2 to 3 capsule a day lang sang Evergreen Herbal Capsule, ayos ng buto-buto. Available na ha, sa mga butika dili sa bilog ng Western Visayas.
2: Ariglado mga kabiyanan, si Regiman Flo Navarrete naka-standby. Follow-up report nagikan sa distrito sang Haro. Ti wagi kita magsala, gina-congratulate naton si Sir Siakon kag dugay na ning ang performance si Siakon, Master Don, daw kita ga ka fail gid, no? Why siya ga ka fail sa pag-provide sa madasig nga impormasyon, madasig nga solusyon sa kaso kag subong teorya na pasaka naman kaso ang suspect nga ginatudlo among nagpatay sa sining biktima nga barbero. Yaring report, Rajuman Plo Navarrete.
1: TYRI Rajuman Report.
5: Radyoman na Ronel, Radyoman na Don, na napasakaan na sang kaso na murder ang ining suspect na nagpatay sa sining barbero, no? Sa itong Martes nga Blau, Radyoman Ronel, Radyoman Don. Ang suspect diri, amo ni si alias June, no? Raintangan niyo sa edad. Kag utod niya sang babayi na live-in partner sang biktima. Sunod rin kay punong barangay Anali ay nagay check ko din sa may account sini nga sa account sini nga kundiko si Anali Padilla sa barangay Kubay Haro nga madugay na nga may alitan, no, kung ipaginaway ang ining living partner sang biktima, no, kagang ining utod niya nga si June. Ini bangod sa sining pag ilinaway nila amuning rights sa nila sining balay siling panipadilia nga nasitol ini ang ilang pagilinaway sa naglagbot na sa may city prosecutor's office matapos nga nagpasaka siyang kaso ang ining libid partner siyang biktima Radyoman Ronel Radyoman doon, no? So siling siyang korte kasi kamo malang magunlutod nga mahinaway pa kamo, so isital nyo na lang ini, no? So amo na to nga natabo kay mga pinuwi na to natabo, so why na sila sang kwan, why na sila gilinaway sino kay Kapitan Padilla. Pero hindi man sila nga ma-monitor man na daw ni Kapitan Padilla, bangod kiti malayo, ini ang sityo lunok, no? Sa Kubay sa Barangay Hall. So, hindi niya ma-monitor, kaya hindi niya masigil kung sige pa pala nila sila nga pag-sunggudanay sa nga sinigipin pa tayo na babagi, sa sabiya sila nga otot. Tapos, nga nakukra niya, ang iya sila nga binat na hilaw na tayo na hilaw eh. Kasi alias ka na natiruhan isang matis nga daw. So, ano ni na pato, pangod kay matapay na ang ining barbero, pero pasakali ni isang kaso, or gintasakali ni isang kaso, ang ining suspect, no? Kaso na murder, Radyoman Ronel, Radyoman Don. Yan si Kap Analia, or Analie Padilla, sang Kubay Haro, sa nga kung sino nga ma-interview.
6: Girl, mm-hmm. So, may alitan din man na sila regarding dira sa ilang rights nga ina sa balay.
7: Ah, okay. Oh.
6: Oo, nasasayay man agi sila nagtubangay, man agi sila nag-file man gani kaso na ang girl, mm-hmm. Ang ilang brother. Mm-hmm. So, si Dog na-dismiss man to kahit si mag-utod man lang walang natawag na mag-utod man lang.
7: Mm-hmm.
6: Dapat insindihan na. Ito okay naman to sila.
7: Mm-hmm. Saan na sila Kapgin Sitol sa barangay mo ka? Saan na dumaman mo?
6: Babaw, sa ano din sila yung Sitol?
7: Sa din?
6: Na kayo nag-file case ang ano mo, ang kaso mo?
7: Sa din sila
6: Kapgin. Kailan asaya kaso mo?
7: Ang ano, ang...
6: Kailan sila ang mag-utod na, yung Thailand gila sila yung kaso, yung Thailand sa babae ang iya-utod.
7: Oo.
6: Dito gila sila sa babaw, ya, dito niya sa barangay, ya, nag-ano lang kami na diya, nag-date lang kami diya sa ina. Pero te, wala naman kami na himo, kaya gusto man niya sang utod, sang babae, nga mga file case, wala naman damo, sang story, ya. At sa, gin-insakto lang ang process, may lupon, nabiya.
7: Mm-hmm.
6: Kasama na yun, pailan sa kaso.
7: Ah, okay.
6: Ipaglabas sa babaw sa korte. Sa korte.
7: Mm-hmm.
6: Nagsubangay ko sila. Ambal sa judge na, matal mag-utod na lang kamo. Ang inyong ginawayan dahil, hindi man gid ano, kahit hindi man dahil na ninyo duta. Yan ang iyasang government. Muna. Nagpasugot naman ang tong girl. Na hindi na sila mag, unta to, naglang case.
7: Pero yun, tapos sabi ito, no, nag-sital na sa may korte, mention niya na yung sila kap? Sa utod niya?
6: Siguro, kahit hindi ko man asunod yung monitor, hindi kaya layo ako, barangay doon sa iba. Okay man sila, wala naman sila sa damo, wala naman balik sa barangay, para magano, wala naman, okay naman.
7: Eh, posible, kap, ang pagtiro ni siya, kap, sa biktima, maangot ni sa, ano, sa away sa mag-utod, or separate pagid ni na away nila.
6: Wala lang po pa, ano, kay ang hakon na nga first man, nagambal man nga prior sila, nagbaisay sila.
7: Oo, isang biktima nga na, nag-suspect.
6: Oo.
7: Ano kung naging baisa nila, Pat?
6: Wala po ka ba, no, kung ano na. Hindi ko gani sila, walaan mo, dira, yung compound, ang compound niya, ina. Sila lang ang ginadayaga sa iyo, wala kumbaga, wala kami, dahil wala isang kesa ako, hindi mo pagong doon nga madulong sumon, so hindi mo magandang lasa, tira mo, da sila mo maya, da tiyo, tiya, inablos. Muna, masaya na patawag sa barangay, kung hindi ka na iya magkadto, daw malabo, mo mag-share ka lang dira, daw malabo, sa tiyo, tau, hi man, wala man sa problema.
7: So, ano na gali, no?
4: Okay, so dako ining posibilidad ning away sa mangutod, which is as a live-in partner ni Jan. Ano gani kumpleto ngalan ni Jan eh?
5: diyan lang dinilatag ni ano no, sang pulis aton siya kon, pulis ni Jose kon.
4: Sa barangay, wala kang pamangkot sa ila to sa barangay.
5: Wala to sang
4: Kaikap?
5: May masabat dito no si Kap, mo man ang pagkakilala niya, si diyan man ang kunong niya sininya pangalan. Radyo man doon, Radyo Marmel.
4: Sige. Anyway, so amo ining mabasko ka ginalantaw ining motibo nga away dira sa dutay nga actually gali rights malang gali hindi man ni ilagid
2: oh correct biling kun sa rights mo silingon why man ay mga dokumento
4: wala na titulo na
2: why titulo
4: iya gani guro ka gobyerno ni
2: oh laban ti kumaga pinatindog kamo pag gusto balay da ti rights ng inyo na da mas oh.
4: So bala mo ko kay sa Radyo Man Global an man asang tanan nga kung ang esposo mo imo asawa, imo living partner, may kontrado, kontra mo naman, di ba?
5: No, correct na. Pe, ang lupa ang ginapindugan nila, pero mo compound na da sila mo. Ang kagaling way man ga pakialam kung pakilama yung pamilya dira, kung hapon na, kung gabi na, mahimo sa mga natigang sila da, no? Kag magtululog.
4: Kaya other than that, wala naman may makita ang mga polis mo? Nga medyo mabugat?
5: Why na kay... Ang balay nga ginatindugan nila da Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, iya man sang Iloilo City government, no? So that is why nga ti ginawayan nila ang ining rights dira sang balay sang biktima kaga prior sang insidente, nagbaisay man ang ining si Jan kag si ang suspect ining si alias Jun, no? Sa sining natagupan nga pagilinaway Manila,
4: amot
5: man sa sining rights sang balay, Radyo Maron, Radyo Mandon.
4: Kaya mo, gamay lang na nga ulag mo, for example, makudal ka lang daw, ireklamo na mo, kay gina-question yan nila na. Kaga naglabot ka lang yung nagpasakay kasugid.
5: Pero, nalabot sa kasuhay, pero,
4: nasitol.
5: Nasitol, pero ang balgan isang korte, tika mo man lang magulukto niya, wayan niyo pa na. Tapos rights man lang ang inyo sininga ginawayan. Abi kuan niyo na istoryahin niyo na sang maayo, no? Tambal gani sang korte Radyo Man na Ronel, Radyo Man Don. Isubong or kahapon yin pasakaan na sang kaso nga murder ang ining suspect nga ini nga nagtiro pa kay sakay diyan kaga padayon pa ini subong nga at large nagapanago.
4: Pero importante na identify na sang pulis kag napasakaan na nila kaso. Pero paano nila, anong proseso nila Radyo Man Flo, inunto ko nakapamangkot na kay Sir Chacon, nga nasurbol nila nga ining si Jun, amo ang nag-ubragid?
5: Kay base ini sa pagpangusisa nila, kag nakita din mismo, sa living partner, sa
4: living okay.
5: Na,
4: muna.
2: Ay, may eyewitness ka na.
4: Eyewitness
2: ka. Why, mga CCTV, guruti, mga kuwan na lang na, mga additional backup evidence na lang. Pero may nakakita gidya, no? May nakasaksi gid sa pagpatay.
4: Mismong living partner.
5: Living partner mismo utod niya na babagi ang nakita niyang
2: utod. Sakto na master nga ti kun nang utod mo tapos ang partner mo ya mo may problema sa mga siblings niya.
4: Oo.
2: Ti daw dala ka na.
4: Dala ka na.
2: So ining mga eksyang lalaki.
4: Oo. Si Joe na mo ning utod no sang living partner niya.
5: Oo.
4: Lucky gali ti amo na guro eh. Ti siyempre kung ginasimo-simo dang asawa mo. Ikaw nga ba na, mahulag ka gidi, makulosaligbat ka man eh. May intra ka gid, kasi siyempre lalaki na iya mo. Kung sila lang yung mababaya, sama lang sa babaanay niya. Pero kung lalaki kag lalaki na, tilain na iya. Because ang lalaki, gina-resolve nilang conflict nila ya, through ano mo? Through majority of them, 90% ang pag-resolve sa lalaki, gina-resolve nila sa physical altercation mo. Lain sa babae, ang gina-resolve sa mga babae, ang ilang mga problema, through in-windows, through rumors, talagsas malakala nga nagalabutan na higit sa dumugay, di ba, Flo?
5: Yes, correct na. Radyo Man na doon, kay iti ang away binabay, iti binabaanay malam mo, kabuyanay masakit tinaga, no? Pero kung lalaki, kung maglalapag ito ng linaway, iti ma-resulta ni sa physical.
4: Physical, gid.
5: Ang kuwan gid, no?
4: Sa sininga kaso, gintiro ya, gid.
5: Gintiro ya, gid, no? Sa nga nagatalikod.
2: Kita mo sila yang may problema, pero ang lalaking tapik, amo pa yung fans.
4: Yes. Iti ang bakwan ni Parikol, kung ba na kakita mo sa awa mo, ginamuna, makasaligbat agad.
2: Eh. Te karon ikaw pa na ang makontrada.
4: Tapikin
2: tapik ning wala pulos ning tapik ko.
4: Ambala ang kang client pa nga tapik ka lang di wala kalabot eh, siguro ta. Paano yung lako labot kay sawa ko ni?
2: Na
4: diri kami guest star do bali amo naguro balang sugudan tlo.
5: Ate do amo ginag siguro no. Sa aton nga pag nantaw di mo amo giguro ti susubong napasakaan na sa kaso. Congratulations no sa
4: murder no. Murder gid no.
5: Murder
4: okay.
5: Ang kaso no Radyo Man Radyo Man doon.
4: Sa
5: taga lipat lang gid
4: update
5: lang
4: gid kay
5: napatay ang 84 anyos nga tigula nga si Telma Langrio sa nga dangulaan Anilaw Iloilo matapos nga nasunog ang yasin nga balay kagabi.
2: Plo, no? Plo, dali lang plo. Karon na lang guro plo ikwan para
4: medyo si magsamobla.
2: Parte dira kay ti subong wasi damo sang nagakuan nga sila niya ti manog ulan naman eh linga to hindi tandaan mo nagligad nagsunog nga grabe bobo gani ko
4: yes man. Yes correct
2: so dapat matagaan ni Chimpo i mapost na report sa commercials plo balikan ka damon karon dugay ihabuyan na mo ni mga obligation ta plo
5: sige Radyo Man na Ronel Radyo Man doon kasama mo sa DYRI Arimene Luilo Radyo Man plo konsumo na barete tatak RMN
1: tatak RMN
2: sunog na notice na to master ha. Bisan nag tinupan lang dumdaman mo nagligad grabing inulan pero ang sunog nagluntad pa no which is ka daw hindi mo yung mapunggan ang kalayo master doon ang iyawan na nipatay palong ang bumbiro ang piswit sa hose na grabe eh.
4: Grabe ng pressure na no pero iyawan pa sila pero balikan ta na karon ha kay patay gining pobre nga tigulang o sos wala ga nakagwa wala
2: halin sa gwa ano mga senaryo nga why gid siya makahalin
4: masibla bedridden na si Lolo Bla ba si PWD pa check na karon na sa report po ti Radyo Man Flo na Barreto.
2: Oy by the way bow mamang Maylin Miranda ara sa lagi hapon sa Negros kuno nag-enjoy sinakpan aton dira kanday Junard Padernal Reynald Ortilio Arjon Salvadico, Nunoy, kag si Dayan kasama. Now, thank you again sa pag-upod diri sa targetan ay sa udtong aton RMN 774 targetan ay Taxi Club mga Radyo Manibela na aton.
4: Oo.
2: RMN 774 targetan ay OFW International kag aton nga RMN Iloilo Fans Club sa Singapore, Hong Kong kag ang aton nga main chapters.
4: Pare ko istoryahan ko anay kita antes kita magbulag no okay. For some commercial. Ining problema sang madamo nato makuturan ang hypertension no. Mga abiyan kabalo bala kamo nga ang hypertension nagakatabo kung unhealthy ang aton lifestyle. Dapat tapnaon ta ang high blood pressure tungod tan-an kadelikado ini. Suguda na sa pagkaon sa masustansya nga pagkaon bastante nga tulog kag pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may ara sang polyunsaturated omega 3 fatty acids nga nag-absorb sang bad cholesterol sa lawas. Sa pagsilhig sang Dr. Pinoy sang bad cholesterol matinluan ang aton dugo para malikawan ang heart attack kag stroke. Isa pa, ang Dr. Pinoy may kapasidad man nga mag-obra sang oxygen nga makapatinlo pagid sang aton dugo. Gani mga utod, hindi gin magduwa-duwa pa. Amligan mo ang imo korason, kay kung masakiton ina, masakiton ka man. Kag magmentinar sang Dr. Pinoy Squalene. 2 to 3 capsules sa day lang, 30 minutes before meals. Dr. Pinoy, your heart's BFF.
2: At kami suno sa eksperto, ang kakulangan mo lang sa oxygen, master, kag sa kaplamati natin sa utok, makapatay ini sa tao, pilak minuto lang, may 3 minutes, guro, tapos ka na. Ligto na maligayang araw mo, kag sari-sari, pangabalatian nga makuha mo. Mga abyan, hindi na ka mo magproblema pa tungod ari ng Dr. Pinoy Squalene Capsule nga sa inyo magadepensa. Ini, nagabulig supply sa managkaigo nga oxygen, nga ginaginanglan sa aton utok kaglawas, pinagi sa oxygen, nga ginatag sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, makas sigurado ka nga bisan ara ka lang sa imo balay abyan ikaw magapabilin sa gihapon nga wala sang balatian amo lang ni ang suplemento nga makahatag sang oxygen sa aton kaugatan agud kita magapabilin nga healthy ganing life always happy maginom 2 to 3 capsules sang Dr. Pinoy Squalene Capsule at awan
4: ay parekoida mo ga pamangkot bala pa Radyo Man Don Radyo Man Ronel diin pwede makakaon yung mga paluto. Paluto, seafood grill and restaurant, no? Ang nami diri, take advantage ning unlimited nila. Unlimited. But silingon, nakapaluto ka na, damo ka na choices, may packages eh. May packages, may manok, may baboy, may seafood, mga isda, may mga shells, no? Depende kung anong paluto. Pasugba mo, pasabawan mo, plituhon mo, wala ka, wala yung problema. No? So pagkuha mo na, although hindi pa ko bastante, oh. No? Mabalik ko. Amo naman ang gusto ko yung pagluto mo sining amo niyo.
2: Ay, abang. Na,
4: So amo na ang advantage naton kung dira kita sa Paluto Seafood Grill and Resto, unlimited ang operative board naton, unlimited kanto kamo da gina-encourage ko pare ko yung mga grupo bla katulad sa bisita tadi ka karon no ipadal ato karon sa Paluto
2: ah pwede ni Seafood Grill and Resto lang ginawa nila niyo
4: oo ang si Orchins no si Orchins
2: grabe to na minakay ka panuslok na
4: panuslok na
2: grabe mo
4: di karon sa gabi may tuslok kanay ng tabo
2: grabe
4: grabe kada aprodisyak na
2: oh.
4: Paluto Seafood Grill and Resto lapit-lapit nandiyan may barangay Bituon haro da. And of course mga kabayanan, dira sa may Pasig City may branch man sila.
2: Yes, so ti dalunta to karon si Buliloyo, kag si Bal sa Paluto Seafood Grill and Restaurant.
4: Oo.
2: Pwede ba kayo ka order kung iba nga ba? Kasi ati hindi lang kami mapabusog, biyo may ara man ya lakat.
4: Ati pagutom kamo eh.
2: Hindi pero mahisa ka sa iban nga gaanli. Paluto kag anli sugba.
4: Yes, yes.
2: Correct. No? Gani mga kabayanan, atong gina-encourage mag-inom, magbakal, magkaon. Damdam mo na kumpleto na eh.
4: Kumpleto
2: no?
4: Na da.
2: Gusto mo nga juice da kagano? Ah, turuson mo yang daw wala nang bukas, no? Pag gusto ka kiti anli gani. May anli lang nga may limit. Wala limit. Anli Paluto in Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa may bahin sa Bituon Haro kag may sangaman sa siyudad sang Pasig.
4: Sa ato pagpanumbalik balikan ta si Flo, no? Para hindi man todo ang momentum ni Flo kay aning 84 anyos blighting nga tigulang wala ahay wala kagwang pobre sa balay na sunogid
2: tamay mga tigulang tamasta doon
4: ini eleksyon tani pamati kamo karon ha basi bala may mga ara kamo dira sa balay ninyo mga bedridden hindi nyo gipabaying ang isa lang siya sa balay niya nung duman ko din ganit man sa may lapas o raro
2: na sinila man
4: oo nga wala ni nila na pagwa bala tapos PWD patusos Maria Kagose po
2: anyway balikan ta detalye pagaligan sa mga pahibalo Philippine Standard Time alauna 16 ng hapon magabalik ang
4: Targitanay sa Auto.
8: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
9: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: Santo Plus Gold.
11: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
10: Santo Plus Gold. Hala sa mga butika.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
16: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
17: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga kaabyan nila sa radyo.
18: Magandang sa init, magtipid sa tubig, mangilanda sa linyo.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3.
1: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung astrosyon, ang kispot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Kanto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunan. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
9: Time.
10: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: katan, Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Sa subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DDX 500! Ang may powerful compound. Yan ang panugos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Nga may Visio.
1: Ang Visio.
0: Nga may D3.
1: Matatags mga butika.
0: May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
2: Pagaling si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwaalan ko kag mga hinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa May DC. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: May DC.
1: Mababa ka sa mga butika.
3: Mahigro bala ang imo dugo.
0: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
0: Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
3: Nga sa masami,
0: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
0: DTX 500.
3: Masalikan DTX 500.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako kasi si Kapti Uli, sang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pamatsyag ko.
4: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ako gli si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun eh. INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, di, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuking ang mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
14: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
15: Ohoy! Kidney Care Time!
16: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
17: You care? We care! Kidney Care!
18: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
19: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang.
0: Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Shirley.
21: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
20: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
3: pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
1: Sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
22: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, gutatayon ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
0: nalakas,
3: at

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Bumili sa mga butika.
5: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
6: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, e pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
5: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo.
2: ACS Hulika Promo.
5: Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner.
2: ACS Hulika Promo.
6: Tatak RMN.
7: Nance Corn Coffee.
8: Bisan diin ka pa
7: sa trabaho,
8: kag mga ulubrahon sa balay.
7: Ang Nance Corn Coffee.
8: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
7: panghuna-una.
8: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
7: para magpabiling ka nga healthy,
8: focused kag energized.
7: Nance Corn Coffee.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm Fabric Corn. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm
10: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
11: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
12: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyusuking ng mga butika.
13: Iberry for a clear and healthy eyesight.
14: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
15: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
21: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
20: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Magkano kilo ng karne?
24: 500.
23: Wala.
24: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
23: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
25: Sarap magkasama.
22: All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap.
26: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
27: Ronel Sorbito.
26: Kag Radyoman Don Dolido.
27: Don Dolido.
26: Targetanay sa Untong.
8: Mga Radyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN. Targetanay sa Untong. Oras na itong Philippine Standard Time. Tatak alauna 32 sa hapon. Standby mga kabyanan sa follow-up report ni Radyoman Flo Navarrete kay naluoy kita sa sining Malamaser doon. ini mga kabiyanan ang napatay baon nga TY kahalin sila nga balay sang ini ang nasunog. Kag gintunaan sa kamatayon sa sining biktima. So check tani dugay update with Rajuman Plot na Barete. Inini nga bahin sa ato nga pagpangalagad mga kabiyanan ginadulong sa inyo sa kaluwan sa produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation ang NANS Herbal Capsule, ang NANS Super Plus. Mga kabiyanan nga number 1 dito sa Mindanao, number 1 man diri sa Panay Island Kagimaras. New and improved NANS Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla, gindingob nga mga superfoods ini like sang mangosteen, guyabano, malunggay para nga mas mabaskog nga resistensya dugang paginang enerhiya kag mas mapagsik ang lawas naton adlaw-adlaw. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranan sa antioxidants, bulig kontra kakapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement.
0: And of course, mga pangaparikoy, ang NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, ang pambansang liniment ng Pilipinas. Nga pambansang liniment kiti multi-purpose ni kamadamo sa mga kultura naton ang nagagamit kid sini. Una, gapalamoy po yung lawas mo. Ah, paidananda, masamasiyon mo da, no? Kay may soothing and relaxing effect ang NANS Liniment Oil. Si Toto, sindi may katol-katol, alapa, parikius, iyo. Banyo sila ang apektado sining area kay madula ina balikuti sa tista kabataan ta. And third, may neem tree extract ni nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka.
8: Hindi ka magka-dengue, gindengue, dahil naman lang sa kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala dengue, mga kabiyanan. So, simple lang, ang aton solusyon, pamanyos ka mo, sagwa mo ka mo kung sa sulod sa balay nyo, ang expose nyo nga panit, mga kabiyanan, sa inyo nga batiis, paa, sa inyo mga butkon, hita-hita, inag-expose, mga liog nyo, da, banyo sa inyo. Kaya delikado ba, simple lang makakagat sa inyo, nga lamok, bala, na carrier sang dengue? Delikado gin mga kabiyanan gani pamanyos gi kamo dula pang arikis sa lapa palipunga an-an mga skin problems dula pala nakit sa kalawasan pasmo-pasmo sa unod ugat kag maskulo isa lang ang Balanyos ng bayan ang Balanyos nga barato epektibo indi mapilit sa panit NANS Liniment Oil.
0: And of course mga parikoy ang talisman sa mga kalalakinan indi kamo magwa sa balay ha kung wala ka mo dala sa Nicky Bias, base mo uyan ka mo black, utoy-utoyan ka mo kadlaw sang uyab, no? Mag Mega Man Herbal Capsule. Kaya mantili double impact sa lawas kani. Ang first impact kaya magatiso, magatigang imo ikog tawo. Ang second impact kaya siyempre mga kabiyanan, ang imo stamina. Layo ka pa sa prostate cancer. Gani mga boys, bo maluoy ka, hindi ka mo magwagin sa balay nga wala dala ka mo, no? Isa ka karton ang dala nyo, kinagi ka mo balik-balik dira sa butika karon, no? Pero don't worry, kaya anytime na magambal, ang pharmacy nga wala sang Mega Man Herbal Capsule. Oh. Gulpi lang nagahulhot mga kabiyanan. Ang distributor sang Peace Mike, no? Papa Polby, nang may Mega Man Herbal Capsule ka mo da? Wala na.
1: Hindi magkabala ka. Ari ang Mega Man Herbal Capsule.
0: Di na ka pa da?
1: Di na pa. Ginsugo ko sang PS Mike. Hindi kidwi pagalinan kay sigurado kulangon ka mo. Gani samtang ginadaho sang isa kalalaking bayad batuna. Kay bayluhan ko sa produkto.
8: Mega Man. Blin, balibalan mo, Master. Oo. Hindi pwede nga mawadaan ka. Kaya bala ko magazine mo ni mo. Kaya karoon kung pagpalupok mo na karaway ka na iya sang bala.
0: Okay, tapos
8: so, ka. Galpo, naway na na, mahuyaan ka. Kinanglan mga kabiyanan, hindi ka mahuyaan sa tiyon. Nga kuhiton ka sa bisan. Ah, imo lang ka partner. Hindi. Why na mo yung ginarecommend ang Mega Man sa mga hindi partner, ha? Ang nagagamit sang Mega Man sa hindi niya partner, hindi niya lover, tunto.
15: No comment.
8: No comment. Tunto. No, hindi ni pwede. Gina-recommend lang namon ini sa mga partners, mga kabiyanan. Mega Man Herbal Capsule sa mga paralan ni sa mga loyal ha. Ang hindi loyal bawal magamit sini. No, Mega Man Herbal Capsule mga kabiyanan, hindi kagid mahuyan agaman o kun hapon o kun gabi man, any time of the day. Basta kargado ang lawas sa Mega Man, isang kakuhit ka lang, sigurado hindi ka matigang. Mega Man Herbal Capsule mga kabiyanan, inom alauna 37 isa subong 1 hour before sang sambuha, before sang sparring, another one at the best master doon mo. Mega Man Herbal Capsule bakal na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
0: All right mga kabiyanan, kag syempre ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo. Tira jud man doon nga gwapo, hindi ah. gagwapo bala ng performance mo. Kibot lang niya si misis mo. Ang tuntoy, oh, pangapingapi lang obraya. Do, wala yung na nalapuhap diya. Oh. No? Don't worry, wala ka kabalo nga ito, galing inainom niya ito, basi imangindi ka. Mega Man Gold Coffee Mix, lunsay patanan natural ingredient, wala nagapalpite itang imo, sini nga dugan, nga dugi na kulbaan ka, dugi na nervyos ka, no? Kulbaan ang imo, sini masumalang, kaya manti grabe ang resistensya mo
8: laban
0: sa Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
8: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang imo nga sabaw para nga magtigang imo pataw.
0: Ginapaligo ni,
8: ni Toto Paul Aranda, Arangka, Arriba.
0: Paul,
8: kaya ba, no? Basta naka Mega Man Gold Coffee Mix, the best din yung mga kabiyanan. Ganun pang ginahulat ninyo, basta gani kape, kape nga pagpagwapo performance, kape nga gadula tuyo mo, gabato sa kakapoy, pulaw, pagpuli mo, may inogrimit ka pa. Angalan sang kape, Mega Man Gold Coffee Mix. Bakal na sa mga butika.
0: Alright, naka-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Nasunog ang isa ka palahay sa barangay Dangulaan ng Ilaw, Iloilo, gabi sa Hulyo 22 sa nasambit niya sunog Radyo Man Ron and Radyo Man Don. Napatay diri ang 84 anyos na senior citizen naging kilala kay Telma Langrio, no? Matapos nga na suffocate sang aso samtang nga ginalamon sang kalayo ang iya sining nga balay. So no kay SFO3 Roberto Bundan, acting municipal fire station, acting municipal fire marshal sa Ilaw Bureau of Fire Protection, iya ginsiling nga ang gitunaan sang pagtuaw sang kalayo among nakasaksak nga radyo sang biktima kay man ginahuli ni ang iya sining nga radyo sa tiyon nga maghiligda ini sa iya sini nga katri Radyo Man Ronel Radyo Man Don, no? Kag naglabot tanan base sa ila operational manual sa Nganilaw Fire Station, naglangat sa 52,000 pesos ang ginbilin nga halit sa nga sunog. Yari si SFO3 Bundad sa nga konsini nga ma-interview.
4: May initial investigation kami sa buong maginasunod kami nga ang gulo on sa diing din nagahalin ang aton balang sunog. Natabo ang gabingan ng resulta sa kamatayon sa isa ka timugda na si Thelma Langrio, 84 anyos.
5: Okay.
4: O, mang aton nga ang gulo sa buong maginasunod is overheated electrical appliance. Kay may hulit. Sabi nga radyo bla. Di korinti nga radyo.
5: Ah, okay. So, transistor. Ano ang initial ninyo?
4: So, ang initial nga investigation nga ginasunod namon sa cause of fire is amoy na. Kay ang radyo nakasaksak pa sa extension. Pag nakuha na namon gani ang mga samples para mapadala namon sa laboratory para ma-determine kung dara na nagdilin ang ano ang aton nga ang cost ng aton sunog tagabi.
5: Mga pila ang estimated damage sir, or cost of fire?
4: Ang estimated damage naton kay partially damage lang ang balay ay ang nasunog naton is ang dito lang din sa sunod ng parte sa balay. Ang according sa ano namon based sa amon ni nga operational manual is 52,500.
5: Okay.
4: Oo.
5: Sir nga ang ano ay kagagwa sa balay ang ining patay nga tigulang. Posible sir why gyud sa kabatyan sir nga nagasunog nga ang balay nga.
4: Ang may posibilidad sir nga tungod sa aso. Nadulaan sa sang ano sang or nalipong siya kabatyag sang kalayo sa palibot niya.
5: So meaning bangot sa aso na suffocate sa sir.
4: Oh na at siyempre ang atang byproducts ng aton nga kalayo is carbon monoxide. Di ang carbon monoxide na mas tama na ka ano makapalipong sa imo kung matunaan man sa imo ganito matayon kung ma ang damo ang imo inhalation sina pero before ka masunog di malipong kay dani siguro nalipong gid sa anay kay naka-inhale sa sang amo na sang aso.
5: Mm-hmm. Sir, ang
4: kaya ang posisyon ni Abi sir sa Katri is ang normal nga daw nagkatulog eh.
5: Mm-hmm.
4: Ang posisyon sang kadaver pag i-process na namon ta upod sang suko. Daw simple lang nagkatulog siya.
5: Mm-hmm.
4: Dira sa Katri kay ang iya Katri made of bamboo. Then ang nag-trigger pag isang intensity sang kalayo ang mga hulid yang mga combustible material nga papel, mm-hmm. nga karton bala sir, tapos may sudod ng mga tila, bayo, mm-hmm. tapos mga papiles mga gamit. Kag ang sa idalom sang Katri may karton man nga may mga sulod mga gamit.
5: Mm-hmm.
4: So amo gito ang nagdugang pag isang intensity sang kalayo.
5: Mm-hmm. Ano din ang extent of damage sang tigulang sir? Ano na upos gid siya ano?
4: Ang iyang upper extremities ang bata sang ialawas ang mong ara pa ang mga limbs na daw wala na nagkadula na ang iya sa tiil kun sa kamot ang amo na lang na ang nabilin siya kay tungod sang grabe ang palayo sa sudod.

0: Luwasang Pungsod, no, nga nagatrabaho, Radyoman Ronel, Radyoman Don, no? Yari ba lang po sa Patayag, sa liwat ni SFO3, Dundan.
1: Man according sa iyang kabataan, na istorya naman kagabi, nagtagtuma-nagabot na ang mga kabataan nila, pagkabalo nila nga muna ito, natabo sa balay sang Ila-Iloy. So, nagkadto dito, nga wala gid man ako nuupod dira ang Ila-Iloy. Bali, isa lang gid siya na pangabuhi dira sa balay.
2: Nga ako nos nero.
1: Wala man, kay may mga pamilya man sila, sir mo. Kay siyempre sa pamilya man nila sila, nagbukod man siguro sila, sir, ang ila pamilya. Kay may mga pamilya man, sir, kabataan niya mo. Tapos daw may bata pa na siya daw sa gwa, sa abroad.
2: Okay. Tinakabilog tanan bata ya, sir, nakuha niya, sir.
1: Why? Namun, sir, makuan. Pero ang kakabilang daw tatlo, duwa ka lalaki, isa ka babae, then may isa pa siya ka bata kuno daw sa abroad. Ang amo lang to ang nakita naman kang gabi, pero why? Na kami nang sisa kung pilagi kabilog ang bata nila, sir. Oh.
2: Sir, kung ano, abi, kung ano ba siya ganabi sa tigulang, sir, nga nagkakalayo ng iya nga balay, may kasarang pa ang tigulang nga magbangon o kung makapalagyo sa balay, sir, nga
1: nagasin. Ang nakita naman, may nakita abi kami da, sir, nga lang daw baston yung bala. May ano siya, may support siya sa paglakat. May baston sa nga ano, na ara sa ingod sang iya katre. So therefore, meaning, hindi naging man siya mapagsip. 84 nga edad bala.
0: Pero portion sa Tagapayan ni SFO3 Bundan Radyoman na Ronel Radyoman doon, no? So, amo ni natabo or nadagatan sa 64 anyos nga tigulang nga babayi matapos, no, na naglunta ng ining sunog dira sa may barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo. Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyoman Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
4: Gamundol kita sa pamilya, mga kabiyan.
5: Gamundol kita.
4: 84
5: siya na lang gali isa sa balay, parekoy, kay mga kabataan niya, may mga pamilya naman nagbukod na siya. Nagbukod na siya. Ti, daw radyo ko, no, na pabili nga. Ti, siguro, ti 24 hours a day na nga nagnapabatiya, matulugan ng si Mano, si Lolo.
4: Sign on, sign off na bla.
5: Oo, ti, siguro na, I don't know, overheat, nag short circuit, no. Ti, siguro, kay kumutulugan gid siya, ang aso parekoy nakasuffocate siya, the carbon monoxide poisoning.
4: Hindi ka nakabangon.
5: Hindi ka nakabangon.
4: Hindi ka nakamuklat. Oh. No? Hindi ka nakabugtaw. Amo ng bot siling
5: kandire. Condolence gid sa pamilya.
4: Okay. Ang oras nato, mga ka-radyo man, alauna 47 sa hapon. Nga bahin sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluhan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikawing lawas. Kung may Santon, ang alan, kung may gold ang alan sa Santon mo, buot silingon, mas pinabisa, mas pinuhusay, mas pinagaling. Dinikada na iningara sa mga butika ang Santon Gold, mga kabiyanan. Santon Plus Gold. Kaya may gold gina, ang alan sa Santon mo, para nga the best thing eh, nga Santon, nga imo ma inom kag imo ma-experiencean ang kapagsik sa lawas sa mga nakainom na. Ganun ang pag-inuhulat nyo, 2 to 3 capsules every day. Pero may kaginaubos, ipon, hilana, trangkaso, may bukol-bukol, lubag-ubag sa lawas. Santon Plus Gold ang solusyon, mga kabiyanan. Kag siyempre kung kape, Santon Gold Coffee Mix. Ini ang may glutatayo, nagapaputi, nagapahamis ang kutis, nagahubin ka, nagabakod ang tulaan, no? Kaya may aripagin siya sa ginatawag na collagen, no? Nagapanami sa tubo sa buhok mo, sa kuko mo, nagabaskog ang imo sining tulaan, kapi pa sa may mga edad-edad na para hindi dali maligto, no? Hindi da, kag makabato sa laktanay, kag mga trabaho sa matagad daw nga tanan. Gani mga kabiyanan, kung kape ang paghambalan, Santon Gold Coffee Mix. Ara lang sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: And of course, sa mga mangunguma na ito, nakita magkalipat sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. No, ang ini mga kabiyanan nga negosyo, ginfound ni Engineer Eli Bagtasos nga karon nagasaulog sa iya kaadlawan sa yes. Kalangitan. No? Happy birthday, happy birthday na ben, Engineer Eli Bagtasos. Salamat gali kay Ma'am Susan Aurelio sa Panyaga, no, in celebration sa kadlawan ni Engineer Eli Bagtasos, ang founder sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Oy, for every 3,000 pesos worth of purchase o nagalis mga Kubota products, spare parts, no, mayara ka mo sang raffle coupon. Basi ka muna ang mapalaro ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Katuwi sila sa

0: Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal, Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, ini mga kabiyanan ang exclusive dealer sa genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island. Nagabalik naman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Ano pang ginahulat ninyo? Bisitahin ang ilo opisina sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City, Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Armin.
1: Sa atong sinip pagpalmalik, check na ito, report upon kay Radyo Man Mona Kapalian.
0: 50 minutos na kaligad sa launa sa hapon, magabalik ang Targitanay sa Uto.
2: This time check is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Kidney Care.
3: Pananagutan.
4: Kailangan may managot.
3: Maraming pangako. Maraming hamon.
4: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
3: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
5: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang low. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Parex B. Vitamin B.
9: Araw-araw.
10: Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy. Everybody is happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
14: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tintistingan ko, nabatian ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
15: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
16: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
12: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
13: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
12: Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe!
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang gamit.
8: Charmed Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bangon ng Charm
9: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Labon sa mga balok at binayaan.
16: Yes!
15: Master Rajuman Don Pulido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetan ay sa undo.
17: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalagad ang oras, Philippine Standard Time. Katakalauna 58.
18: Yari na
17: ang STL sa probinsya sang Iloilo. Rajuman Mon, come in.
19: Yari na, Regimando na lang atong sining resulta sa STL. First draw, alas 2 sa hapon, Julio 23, tuig 2026. Atong sining first winning number sa subong na hapon, numero 11, number 11. Second winning number naton in 20 seconds. May fighting na agad pulang na binis sa sulod ng machine. Yari na ikadwa naton nga numero.
20: 39,
19: numero 39. Second winning number, number 39, numero 39. Ang atong sining ato, team head, John Martin Pilimuna Lipaw. Draw Operations Assistant, Victoria Custudio, kagaton nga draw operations specialist, Raynan Pinyol. Kaupon sa atong sining ESL representative, Mr. Glenn Sunyo. Ang atong sining register person, Julie Cabanyo. Kaupon sa ESL sining mga members, Ella Marigad, Dave Daanoy, Gina Vizcara. Third winning number sa Sumunga po.
20: Third winning number is number 22, numero 22.
19: Numero 22, sa katang siling third winning number.
20: Katang first draw sa Sumunga Adlaw, July 23, 2026, draw number 1,475. First draw sa Sumunga Hapon, mo ang numero 11, numero 39, kag numero 22, sa labas 11, 39, 22. We did
19: 11, 39, 22. Congratulations sa atong sining mga winners sa probinsya sang Iloilo kag sa wala papadayon lang kita sa pagdaya para magabuli kita sa kawang dawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sang Eagle Door Gaming Corporation, Radjuman Mon, Yanos Kapalihanta, Takaramen.
17: RMM. Salamat, Rajuman Mon Kapalihan. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi mantayan diri man sa RMM Iloilo. Alas 2:00 aton nga oras ini nga bahin master sa atong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ang Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika gidala diri sa Philippines para mataga alibyo sa gidabatyag sa aton sining mga pumuluyo. Mga kabiyanan, kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian. Tandaan gid aton ina, no? Gani sa aton nga mga tagpalamati, indi gid magkabala ka, protektado ka kon naka Life Extension Vitamin D3 ka. Kag kung kulang ka sa init, ating iba ganaan ang gabi, ginimo agang, agang ginimo gabi. Mga kabiyanan, kung kulang ka sa init, sigurado gid kinanglan mo ini. Kaya kinanglan gid nato na vitamin D3 level naton taas sa aton nga lawas. Kaya kung hindi, sudlon kita sang masakit. Mga kabiyanan, 2 to 3 soft gels sang Life Extension Vitamin D3 every day.
21: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most effective vitamin D3 brand in the market today. Pinakapopular ini nga, pinakapopular siya kay Manti. Epektibo ang Life Extension Vitamin D3. Ganin sa itong mga suki, diri na kita sa Epektibo, diri na kita sa sigurado. Life Extension Vitamin D3.
17: Yes, baka lang mo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kag siyempre, mga kabiyana na itong super,
18: super fiber.
17: The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon. Tandaan, amay ko ang colon tunaan sa traidor nga balatian. Gari ko tagtatlo, apat, lima, anong kadlong hindi kagwa ang higko sa lawas? Tiyon na, para mag-inom sang super fiber. Bakla nyo ini, kag inon 10 to 15 minutes before magpanyapon.
21: Ang super fiber in case of constipation, sigurado nga makatap na sini. Super fiber, full of essential fiber para ang constipation sa aton ang madula. Gani nanay, stock na kamudira sang super fiber kay para sigurado nga matapna gilayon ini. Hindi na itong paktan, basta yes. Tuto, sinday, gulpi lang mga constipated, da, o kung ikaw, may ara na takanaan nga stock sa aton nga tokador. Mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy, ka mga butika diri sa Western Visayas.
17: Kag siyempre, Master Don, ang aton sining produkto nga nagabalik na, no? Kag yes. Ini mga kabiyanan, the best gid kag kinahanglan gid nato nining imnon adlaw-adlaw kag para sa mga nagapangapidira nagabalig na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3 ang kape nga ginapangita gid kag ginakahidlawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beripisyo sa imo ikaing lawas ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
21: Ang Vita D Plus Coffee Mix may yaras ang ratio mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagid unod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
17: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
21: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanan nga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
18: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
17: Magabalik kita mga kabiyanan kay ining mga lugar nga ginpedalong sa red zone sa Naligan at sa ASF. Naklaro na ni Master Don.
21: Mm.
17: No, naklear na ini kag safe na ang aton nga mga baboy. Good news ini. Balikan tang detalye ni Radyo Manmon kapalihan. 4 minutos sa kaligad sa alas 2 ng hapon magabalik ang
18: Targitanay sa Udto.
13: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
26: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente na dapat para sa inyo ang ginainom ng kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: atong nalawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na gating dogs. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na esenamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Multivitamin plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Mga karadyuman, ang oras tataklas 2:13 sang hapon. Tanpay kay Radyuman na Mon Kapalihan, i-check ta ni Dugudugay diri sa itong pagpakalaga, diri nga bahin sa aton nga palatuntunan. Master Don, ginadulong sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio. D3 Bio, kombinasyon sa badawin D3 kag Virgin Coconut Oil. Sunod sa UST, ang Virgin Coconut Oil, nagabulig din para magtapna sa trader nga balatian. Kag basanti ini sa MCT sa mga kabiyanan ng aton nga produkto, no, nga D3 Bio. May monolorin, monocaprin, monocaprilin, kag ini nagadulot gid sa manami nga kondisyon sa aton siningalawa sa matag-adlaw nga tanan. Gani mga kabiyanan, kung gapangita ka mo sa the best nga kombinasyon, ari may vitamin D3, may virgin coconut oil pa, no? Ang D3 Bio. Imnon ini 2 to 3 soft gels ang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
10: D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is all effective batok sa mga viruses nga managatugas sa ubos ipon nilanat kag trangkaso. Binutangan pa ha, sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
9: Yes, kag siyempre Master Don, ang atong vitamin C, mighty C, vitamin C sa ngalamplam very mighty na acidic kag alkaline, gani safe gamiton adlaw-adlaw, no? Basta vitamin C ang lawas wala ga produce ini. That is why nga rekomendasyon naton sa inyo 2 capsules a day sang mighty C, hindi magising lining sang tinayo kon chan, kay gani safe gid adlaw-adlaw ang paggamit sini. Mighty C vitamin C, ara lang sa mga butika.
10: Mighty C vitamin C, puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro ini siya maka may abilidad, may kapasidad nga magpainat, magpa-elastic sang aton mga ugat so dat madula dira mga blockages nga managatugas ang hypertension sa aton sini nga lawas. Pero suggestion ko, kung inom ka mo Mighty C vitamin C, inom ka man sang partner niya ang DTX 500. Ginanormalize siya ang blood sugar level sa lawas ta para ma layo kita sa diabetes, no? Gani mag-inom adlaw-adlaw 2 to 3 capsule lang sang DTX 500, layo na kita sa diabetes. Sarang mabakal sa mga butika.
9: Yes, DTX 500 halin sa desugared sugar cane, ang kalamay ginkuha sa tubo, ang nabilin nga bagaso sa tubo ginpuga pagina. Oh, grabe nga puga ay. Ang extract gali sa Master Don, amo nang the best antioxidant nga ara available. Gani ara ina sa DTX 500 naton. Ang DTX 500 nagpahubin sa atay kidney, kun hubin ang atay kidney mo layo ka sa balatian. Amo nang dapat nyo tanda. Gani mga kabiyanan, ano pang ginahulat ninyo? Mag DTX 500 na upod ang Mighty C Vitamin C. Ginatawag na
10: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Naka-standby na Radyoman Mon Kapalihan.
11: TYRI Radyoman Report.
12: Radyoman Don, Radyoman na Ronel Gin, klaro sang Iloilo Provincial Veterinary Office, ako ng IPBO, no, ay Dr. Daryl Tabuada ang ilang kiningahin na ang siyam ka mga banwa sa bahin niya sa probinsya sang Iloilo ang naiyara, no, sa red zone. Wala ini sa active cases sang ASF, no. Ang mga banwa subong na may yara niya sang pinakalatest nga kaso sang ASF, ang mga banwa sa Indonesia, ang no? Ikaw ni Dr. Tabuada,
9: Mon, dalilagin mo na. Medyo cutting off ang fade ang signal mo. Liogor established Radyoman Mark. Sang audio natin ka Radyoman. Come back, come back. Maintain your signal, please. Proceed.
12: Rito subong sa may solution building.
9: Hmm. Sabi ko sa tangkal.
12: Ari na, naklaro na.
9: Okay. Proceed.
12: Ang sa mga banwangan eh, previously, red zone inisula sa previous pang alistahan sa ASF. No? Wala inisila makatigayon pang makaproseso into pink zone. No? Kaya man ang madeclare sinigali ang Department of Agriculture, Regiman doon, Regiman Rodel, no? So, natabo sini nga previous pa ining zoning, ining red zone, nga wala nila mapa-proseso into pink zone, Regiman doon, Regiman Rodel, no? Kasi ang ginklaro ni Doktor Tabada nga ang duwa ka mga banwa, ang banwa sa San Dionisio, Cagbaro Tapio, amulan ni Subong ang may active cases, no? Sang African swine fever kagdi gina contain na ini controlled na ning mga area kagagin abantayan ini monitored ng isang Iloilo Provincial Veterinary Office no base man iya sa mga pagsulundan kung magpositibo ang isa ka lugar sa ASF Radyoman doon Radyoman doon yari ba lang kabahin sang pagpahayag interview ni at interview nato no kay Dr. Daryl Tabuada, ang head ng Iloilo Provincial Veterinary Office, explanation niya no kung paano nag-come out nga wala sa active cases at the same time kung ano nga banwa ang mayara. Kag may tugang pag-interesting nga information, ining nag-triga pa sa roadside, mga kakilisang dalan, may ara din nga nakuha sila ng sample na nag-positive regimen doon, regimen doon, regimen doon, regimen doon, regimen doon, sabay niya sa mga LGU to take action. Si Dr. Daryl Tabuada.
13: As of today, ang aton nga may ara kita bago ang case. Last week pa ni nato yung case sa San Dionisio. So we have two municipalities yung may ara sang cases ang ASF for the province. But we are working on kaya ginalantaw natin kaya ang kaso dito sa San Dionisio pagkulikta natin sa sample sang agriculture office na properly na dispose na ang mga baboy kaga na properly disinfect ang farms dito sa ato yung staff dari sa PBO. So right now, ang ginatrabaho natin is we are monitoring sa mga adjacent farms dito sa palibot sina ng areas kung may ara sang spread sang virus. But so far, nakita natin na wala pa man sa mga reported cases sa palibot.
14: Ang sa San Dionisio, doon ano na siya? Backyard niya siya or nakuha niya farm?
13: Hindi. Backyard farms na siya.
14: Okay.
13: May ara na siya daw lima kabilog na baboy.
14: Isama lang sa isama lang ka barangay doc sa San Dionisio.
13: Two barangays ni siyang reported natin dito.
14: Okay, wala na naglapta.
13: Still continue ang aton nga monitoring dila pero paupod ang aton nga municipal agriculture office. Actually sa Friday ara naman to dito ang amon nga team. May mga activity dito kaya monitor man naman dito up to sa areas. Pero in so far, based na report, wala na kami sa minakita dito mga cases.
14: Dok, sa Iloilo Province, pila na subong ang kaso naton, Dok?
13: Kamo pa lang na, we have two municipalities ang may cases naton. But aside si Nada, sa aton nga mga cases nga sa farms in mismo, may ara kita nga mga nakuha ng mga positive samples. Number one, sa ato niya Dumangas Port, previously natin niya nakulikta sa June. And also, may mga na-detect kita ng mga samples na nakita natin sa mga roadside ng mga gabaligya. So that is why may mga action taken naman ang National Meat Inspection Services kagkita man sa probinsya. May mga action taken na kita inoobra dira para at least mapahagan-hagan ang spread. Kay inambal natin nga, ang ASF wala pa na siya natin na totally eradicated sa province. So may mga kaso ginadira. Ang importante ng ginadira is regular ang amoy ng monitoring para nga makita namon kung ano gid man ang actual status diri sa probinsya. At least maka-action kita sa aton nga ulubra akong dira.
14: Ang ambal mo sa mga roadside, ano sige pa ni sila baligya subong dok nagkuha na kamusang sample sa ila?
13: Yes, may mga positive kami nga nakuha.
14: Okay.
13: May mga lima kami ka samples na nagpositive. sa roadsides. And also, na-inform naman ang LGU si Mayara Dira. Mm-hmm. And may mga action taking na kita si Naging Obra. Upon sa National Met Inspection Services. Number one, sina-reorient what ang mga kabaligya Dira. Implemented ang sa Met Inspection Code natin na dapat ang baboy gina-slaughter, gina-dapat sa slaughterhouse.
14: Okay, okay.
13: Nag-undergo sa anti-mortem, kag-post-mortem inspection, kag-dapat halin siya sa source na wala sang infection para nga hindi mag-spread ang balatian.
14: Hmm. Anong action taken sa mga munisipyo ni Doc na nalakip sa sining mga roadside?
13: Action taken nila is gin-inform nila ang mga amana, yung proper implementation natin sa Met Inspection Code.
14: Ah, okay.
13: Implement niya dapat kailangan mo may ara kung kisa nga mga roadside yung ginabaligya sila. Mawala nila ginaihaw sa slaughterhouse. So, amon na siya subong ang ginapatutukan natin sa mga LGUs na dapat kung i-allow nila ang magbaligya sa kilidalan at nag-undergo gihapon sa Met Inspection, kung ang procedure sa pag-display nila na conform sa guidelines sa National Met Inspection Services.
14: Hindi ni nga banwa, so Dok mo pwede ito malawag?
13: Hindi lang siya, kaya na siya eh. Hindi man naman na matawag sina. medyo may mga confidentiality nila eh.
14: Okay, okay.
13: Kailan mo, paano siya eh, surveillance ni siya, hindi ni siya okay. Na-reported case.
14: Oh, so surveillance.
13: Result of surveillance ni siya. So that is why nga ang mga bagay nila medyo hindi naman mahatag.
14: No, pilaan ni ka number na lang bidok ko pila ka banwa dok ka ining sa mga roadside
13: two municipalities
14: no ining aton nga positive subong ang San Dionisio ano pang isa ka banwa gani dok
13: ang first naton nga na case is atong Barotac Bihon naton
14: okay,
13: pero
14: okay.
13: Ang Barotac Bihon naton nakasubmit na kami sa mga requirement sa Department of Agriculture para ma work out namon nga actually may ginatawag kami sila nga tawag naman nga incursion o tambalon isolated case.
14: Okay.
13: Nagkulikta na kami sa mga dugo sa mga farms sa palibot kaya negative ang results dito, so that is why we are working on together with the DA nga mabalik siya sa pink zone. Kibalan mo gusto naman siya ng pink zone para nga makontinue ang insurance sa mga farmers natin.
14: Okay. Oo. So baliduwa lang ka banwa no for Barotac Bihon kag ining latest sa San Dionisio ining nagawa ng information siyam ka banwa hindi ni matodo
13: ang 9 municipalities nga red zones nga na mga previously affected na siya sang ASF.
14: Okay.
13: Kay based sa aton nga monitoring sang una may ara kita 28 municipalities nga infected sang ASF.
14: Mm-hmm.
13: But kinanlan bala naton sang nga in-upgrade naton ina from red to pink. So we have may mga documents nga gina-require ang Department of Agriculture, sample ang surveillance ordinance or EO and also ang training sa barangay biosecurity officers na gina-require sa DA para nga ma-upgrade siya into pink zone.
14: Hmm.
13: So ang 9 municipalities nga na wala na sila makakomply sa mga requirements ng Department of Agriculture, that is why nabilin sila nga red zones. Hindi po tambalon nga red zone siya, infected siya.
14: Okay.
13: Wala na siya makakomply pero wala siya sa active case. Sa
14: okay. Sa muna ng explanation, no? Red zone siya, pero as of this time, wala sa active case.
13: Yeah, so, wala lang sila ka-comply. May mga bagay sila kung isa nga hindi yan na-control ba natin dito sa probinsya na eh.
14: Hmm.
13: Ang nag-declare ba lang sila sa ilang mag-upgrade sila from red to pink is the Department of Agriculture.
14: Okay, so kinanglan din yung nila mag-comply para nga maimo sila ka pink.
13: Yes, sir. Wala na, hindi naman pwede may isla ng color.
14: No.
13: Hindi naman pwede may isla ng color. Sina kay DA ang nag-zoning eh.
14: Okay.
13: So that is why, kung hindi nila pag-ibuligan sa LGU nga i-upgrade, medyo pula gihapon. May mga problema kabi sina kung hindi ka maka-upgrade.
14: Mm-hmm.
13: Kung mabibilin ka nga red zone, may mga negative effect nila. Number one, ang imo farmer dira sa imong LGU nga na, kung red zone ka, hindi mo mapa-insure sa PCIC.
14: Ah, okay.
13: So, bisan libre ang insurance ng PCIC, hindi mo siya mapa-insure.
14: Mm-hmm.
13: Ang imo nga farm, tungod nga red zone ka. Pag sa movement man, kung red zone ka, kung, for example, commercial farm ka, kag ma-shipment ka sang baboy, halin sa imong banwa, pakadto sa iban nga probinsya, kung red zone ka, kag pink zone dito sa Piak, hindi ka na dito ka, pwede ka padala. Kaya may taas ang ilang color eh. So, hindi ka pwede ka ship dito sa ilang kay red zone ka.
14: Mm-hmm.
13: So, those were the things nga negative effects sa imong red zone.
12: kabahin sang pagpayag regimen Dr. Maronel
9: okay.
12: ni Dr. Daryl Tabada, no?
9: So ang importanteng siyam nga banuangan ni cleared na, no? Ang
12: wala
9: isang active cases. So anyway, at least controlled so far daw mo nang ang assessment sa aton nga gobyerno subong sa probinsya.
12: Yes, okay, sa duwa ka banwa ang San Dionisio kag ang Bartapeho natigayon na ning ma control ng movement tanan, no? Sang mga meet da pasulod kapag wa, no? Monitored ni ning duwa ka banwa. Regiman doon, regiman doon. Alam mo nang kasut ko nga ang wala naman maglapta susubong, no? Kaga ongoing ang monitoring sa mga neighboring barangays, no? Nga na-impact na. Maning rason ko nga ang makasilingang di isubong nga at ikayon na ma-monitor ka-control ining sitwasyon, no? Sang virus sa sining duwa ka-infected nga banwa, no? Ining mga previously red zone pa nga wala gapon, maka proseso sa pink zone, Banwasang Medyangan, ang Banwasang Rutak Nuevo, Balasan, Carles, Duenas, Masin, Mina, Ututan, na nakipatigan nyo, ang San Dionisio at isubong na infect pa nila gapon, Arjuman Don, Arjuman Donel. Amani madulong na itong update nagikan sa Iloilo Provincial Veterinary Office. Kasama mo sa DYRI, Armin Iloilo, Radyuman Mon, iyan sa kapalihan pagtakaran na.
11: Tata! RMN!
9: At least na kuan ini, why na sang active cases, Master Don, ini nga mga banwa kagabay pang hindi na maglala ini. So far daw, why makita sang nakita nga daw ma-laptapa siya? Kay nagligad pa rin yung ginawa eh. May San Negros, may ano, pero doon na control siya. Mga kabiyana na unlike sa before dumduman
10: na. Oo.
9: Grabe, gito kag kalawigid. Ngang ASF naghalit sa aton, ti mga baboy na aton, diferensya gid.
10: Oo. So mabudlay ito pareko, dako nga impact ato sa economically, economically sa mga hog raiser daton specifically. Kag sa bilong ekonomiya sang probinsya, kag syudad sa Iloilo eh. No, kay manti gina-import panapton sa ibang sining region, sa iba, even kani sa Sagwa eh. Ang ining mga ano diri ining mga baboy ngayon eh. Kibalanta naman na let us take it seriously nga ti ang baboy is part of our daily ano eh, daily food eh.
9: Mm.
10: Alin sa mga karinderya, pagkanto sa mga restaurant, hindi na madula yung baboy, no?
9: Nag, daw halos readily available, bala?
10: Readily available. Ti, nagtalalaas itong mga presyo pareko isang baboy at the time. Dili sa aton sa Iloilo. Anyway, kabay pang mangin na concern sa tanan, even mga backyard hog raiser, ang biosecurity, pinakasimple na lang na, ang biosecurity, no? Pagtinlo-adlo-adlaw sa ila sining pig pen, sa iladra, no? Kaga pag patigayon sa nagakaigo nga quarantine protocol bla, no, sa mga baboy nato masulod ka na may foot bath ka muda, no, may mga disinfectant ka muda, so parang mas manami ang kag safe ang aton sini nga mga baboy. Kay ako unta man kasi hindi madamo sa mga utod tanga pala nga buyan nila ini, no, ang baboy. So para madula ina mga ASF ngayon na magbinuligay kita, no, sa mga kauturan naton dira. Ready dugangan naton ni na parikoy, kanday ano naton dire, kanday mga
9: ay galan, mga taon, galan, monitor gid subong Master Don,
10: oh,
9: kag may greetings dira nga shout out gid sila.
10: Oh, so, today kay Ma'am Elinita La Pastora, thank you gida, no, kay Pastor John Robert Biore, thank you gida sa inyo. Kanday Parikoy Mike Montaño, parikoy mo. Kamusta ka na, Parikoy Mike Montaño? Thank you so much sa inyo sini nga pagbuylog diri sa atong pag-pangalagad. Siyempre kay Ma'am Tessie Sardal, Ma'am Nina Pinalver, Ma'am Melga Garan, and the rest of the gang dira, no? John Pirozzo Sumagaysay, Arakman, no? Thank you again, no? Sa may Pototan, Iloilo. Kanday Parikoy Stephen Panega, parikoy, how are you dira, no? Kag Suboman. Okay, sige. Anyway, dugangan nato nini, ara na si
9: okay, check naton dugay Master Don, si Mr. Jonathan Granada, kay may pila lang ka mga good news kag mga information regarding sa ikayong lawas nga i-share naman sa aton nga Life Extension Philippines mga kabiyanan, no, ang adlaw naton nga pagtumar sa mga produkto nga available na sa mga butika sa matagadlaw nga tanan. Gani mga kabiyanan, standby. Kay dugay check naton ini mga kabiyanan. By the way, para sa nagapamangkot, walay subong ano ha. Way subong isang trial, way subong sa impeachment trial coverage kay magabalik kita sa Miyerkules next week.
10: 29 July. Pero
9: aga na
10: alas 10 tob alas 3 hapon.
9: Yes.
10: And possibly parikoy ang impeachment kung ano nila by 29 masturyahan sang impeachment court base masugod na Martes tubtub Webes.
9: Okay, Martes tubtub Webes ang Monday.
10: Tatlo ka daw gyapon maang Monday basis mga regular session nila na kag Martes tubtub Thursday na. Ina wala pa na nabalaan kay ti istoryahan pa na nila.
9: Mga exciting parts na ning nagkalabilin mga kabiyanan kay tigil pasugtan na to nga hack around na ang mga dokumento labi na gid mga bank records kag
10: record. Il gotten wealth ni parikoy.
9: Ari na grabe na ni.
10: Amo ning madugo
9: mga kabiyanan dali lang yan. Alas 2:32, si Mr. Jonathan Granada sa line number 1 naka-standby. Sir Joe, si Rajiman Ronel, kag-Rajiman Don, mayong hapon.
10: Mayong hapon, Sir Joe.
15: Yes, Sir Ronel and Sir Don, mayong hapon sa inyo kag sa tanan ng mga listeners sang Arim and Iloilo.
9: Yes, sir. May good gyari ka subong kag liwat naman kita magbukas ang atong linya para sa imo. Basta may i-share ka naman yung mga bagong mga pamaagi. Paano maproteksyonan ang atong lawas? Halin kag batok sa mga traidor nga balatian. Pagi sa atong mga produkto, labirigin ng Life Extension Vitamin D3.
15: Yes, Sir Ronel, siguro subong hapon i-discuss natin ining ischemic heart disease. Kay this is the number one killer disease subong sa bilog ng Pilipinas. Kag ang record subong sang Philippine Statistics Authority, balaan Sir Ronel, 2026 inisyang statistics nila. Ang ining 20% sang total nga pagkamatay sang tao sa balatian sa bilog ng Pilipinas, 20% gidra ang napatay sa ischemic heart disease. Halos 11 to 12 people die or Filipino die every hour or isa ka death every 5 minutes. So amo ni siya kadamo ang nabiktima sang ischemic heart disease. So ang ischemic heart disease balanse Ronel ini ang balatian sa kurason nga may ara something to do with circulation sang dugo naton. So may blockage or may plaque dira nga nagporma sa coronary arteries. That's why nga hindi maka-circulate ang dugo pagkadto sa heart naton. So, it could be nga ang tao mapatay sa heart attack or atakihon sa kurason, ma-heart failure siya, ma-ischemia siya, or arrhythmia, kag ining angina pectoris or ining chest pain. It's because of the blockage. So, ang risk factors ini, syempre, ang sedentary nga lifestyle, number one dira nga ginakonsider nila, nga risk factor kung wala ka nag-exercise. Number two, ang pagkaon sa mga salty foods, kag mga highly processed foods, ang physical inactivity, kag ang bisyo, like ining smoking, kag sa genetic man kisah. So, ang aton diri gusto nga i-share, Sir Ronel, kaya timing gid ini may ara nga bago nga pagtuon naman. So, syempre, ang aton nga always gina-remind gid sa aton nga makauturan, ang daily supplementation sa aton produkto, ining Life Extension Vitamin D3, ang pabuligid sa pag-reduce ang risk of ischemic heart disease. Kaya ito, ang risk factors ini, kung ikaw ang may high blood pressure, so nag-aamot na siya sa pag-increase pag-isang risk. Number two, kung diabetic ka or obese, dako ang tsansa or mas mataas ang tsansa na ikaw magka-develop sa ischemic heart disease. So may mga studies, Sir Ronel, nga gin-compare nila ang mga pasyente nga gintagaan nila sining nipedipine nga drug for hypertension kag gin-combine nila sa vitamin D3 nga 2000 IU kag ang grupo naman nga isa this is a randomized controlled trial gintagaan nila sang nipedipine kag ining placebo pill kag nakita nila for 6 months nga monitoring nga ang grupo nga gintagaan nila sang nipedipine plus vitamin D3 both ang systolic at diastolic blood pressure nagnubo siya significantly as compared sa grupo nga gintagaan na nila sa nipedipine without vitamin D3. So, diri karon nagapakita nga ang vitamin D3 supplementation makabiyanan makabulig sa pagpanubo sang isa sa mga risk factors sang ischemic heart disease, which is hypertension. Kag number 2, Sir Ronel, ining diabetes nga type 2, may mga pagtuon man, sang June 7, paini siya nga pagtuon 2019, so ginsight lang naton, kay this is a significant mga reduction sa both hemoglobin A1C kag fasting blood sugar sa mga patients nga gintagaan sang vitamin D3 as compared sa patients nga gintagaan lang sang placebo pill kag ining medication man for diabetes type 2. So, dako ang difference, kasi daw, damo ang sa mga patients nga 2,423 nga gintagaan nila sa vitamin D3 plus anti-diabetic medication, dako ang diferensya sa mga pasyente nga nagnubo ginang ilang blood sugar kag ang ilang hemoglobin A1C. So, again, another risk factor nga sa ischemic heart disease nga kung sa diin may ara nga dako nga papel ang pag-supplement sa vitamin D3 nga makapareduce sa aton nga blood sugar. So I think this is another ano siguro another reason nga magiging confident ining aton nga mga kauturan nga nagapamat nga wala pa sila kagamit sang vitamin D3 naton sa life extension nga magtry sila use or magsupplement sila kay ti makabulig gid ini makabyanan sa pagpa-reduce number one sang aton nga blood pressure kag pagpa-reduce sang aton nga blood sugar nga amo na siyang dalawa gid ka culprits nga ang ischemic heart disease nag-increase ang probability nga makaagom kita sini.
9: Okay, so mayo gini master kag Mr. Jonathan Granada sir nga na-inform naton ining atong mga tagpalamati kag para healthy ang atong heart always gid pag-inom sang life extension vitamin D3 adaw-adaway utod-utod sir ha kag dapat sigi-sigi kay bangod ang aton nga lawas nagakinanglan gid sa vitamin D3 adaw-adaw sir Jo.
15: Yes, kag luyag man natin si Ronel kag Sir Donnie, emphasize man ang aton diri nga ginakampanya nga pagpa-check up regularly diri sa life extension and hindi lang check up ang aton nga ginaubra diri but natudluan naton balang aton nga mga pasyente Sir Ronel kung paano mabuligan sila sang quality supplementation, sang quality products when they consider supplementation. Kay ti ginapa-slow down naton ang aging process, ginapa-delay naton ang onset sang balatian, amo na siyang purpose naton. Kung nga ang naghahatag kita sa mga nutritional supplements or medicine diri in conjunction sa mga conventional nga mga bulong na nga daan nga ginagamit sang aton nga mga medical doctors sa ilang nga clinical practice. So that's why gina-invite din nato ng aton nga mga kauturan na magbisita gid sa mga life extension integrative medical clinic branches para sila maka-avail sining aton ginapatigayon nga quality medical check-up para sa tanan. So, ang aton nga main branch, ara dira sa J. De Leon Street, sa Robinson's Iloilo, kag sa mga taga Pasay City, taga Kalinog, lapit ka mo dira sa aton branch sa may Pasay City, sa Simeon's Aguilar Street, sa Guimaras Island, may ara kita branch dira sa may San Miguel, sa may Alibhon, sa Rotonda lang kita dira. Kag bukas ang aton nga mga branches from Monday to Saturday, kag more than willing gin ang aton nga mga medical staff, kag aton nga mga medical doctor affiliates, nga magbulig sa sining aton nga mga pasyente nga magakari dira to avail ining aton nga ginapatigayon nga medical check-up adlaw-adlaw. Kag siguro Sir Ronel ipabati naton isa sa mga testimonies nga
9: yes.
15: User gid sang life extension vitamin D3 nga nabuligan siya sa bukol nga nagtubo sa likod niya nga totally nagkupos. Yes, nagkupos gid. Sang gingamit niyang atong produkto in just after 5 days lang.
9: Okay, 5 days lang. Mga kabiyanan, yari. Mga kabiyanan, ito ang pamatiyan ng isa sa mga users.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Ma'am Virginia Magnumalate. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3, napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
17: Pwede bang makausap si Ma'am Virginia Malate?
18: Yes po, sir.
17: Meron po kayong problem before. Meron pong tumubong cyst sa likod po ninyo at yung bowel movement po ninyo, hindi regular yung bowel. Gusto lang naman makonfirm, ma'am, may naitulong ba yung Life Extension Vitamin D3 at ibang mga products ni Life Extension sa inyo?
18: Yes po, sir. Opo. Yung Life Extension Vitamin D3, pumutok yung bukol ko ba sa likod. Eskid na ako for operation, pero hindi na ako nakapag-opera. Parang may ano siya, pag pinipindot ba,
17: medyo
18: masakit. O pag hindi mo hinahawakan, well, okay lang.
17: Okay.
18: Pero minsan, pag galaba, sumasakit yung dibdib ko, magkabilaan, masakit sa taas at saka dito sa may dibdib.
17: Pero paano po kayo nakapunta sa Life Extension Clinic at paano po kayo
18: nakapunta? Sa nanay ko din.
17: Siya nag-recommend?
18: Yung nanay ko kasi ay sila nang tatay ko yung mga ano, yung mga clients doon.
17: Sa Life Extension Clinic?
18: Oo. Resita ni Doc, yung Life Extension Vitamin D3, gamitin mo ito. Tapos yung Super Omega, dahil makakatulong yan sa magandang bowel movement. Kasi yung kasi yung problema ko, yung mahirap ako makapagpupo ba.
17: So mga ilang days po ninyo ginamit yung Life Extension Vitamin D3 regularly until na pumutok yung bukol doon sa likod po ninyo?
18: 3 days lang.
17: 3 days lang?
18: Oo, 3 days lang parang namula siya. Parang nag-burst. Pagka 4 days, nagkaroon siya ng ano, mata. Yung sa gitna,
17: Okay.
18: Pagka 5 days niya, pag gising ko sa umaga, basa na yung ano ko, yung likod ko ba?
17: So life extension vitamin D3 lang talaga?
18: Oo.
17: So nawala na totally yung bukol?
18: Oo, wala na. Wala nang sakit. Okay na siya.
17: Pero,
18: tapos yung bowel movement ko, okay na siya.
17: Okay.
18: So, mga, noon, 1 week talaga, hindi ako
17: maka-bowel
18: movement.
17: So ano yung mensahe po ninyo?
18: Yung hindi nakaka-try, mag-try sila na uminom ng life extension vitamin D3. Feeling ko talaga, hindi ko na talaga iiwan yung life extension vitamin D3. Yung anak ko nga, pinaiinom ko na.
17: Uh-huh.
18: Kahit nga yung ano ko, yung youngest, pag nagsisipon, oo, pinaiinom ko siya. Pati yung kapatid ko, umiinom na din.
17: So kunin ko lang po yung complete name po ninyo, ma'am, at saka yung address po ninyo.
18: Virginia Magnumalate, Barangay 79, Obsad, Maras, Baras, Tacloban City.
17: And ilang taon na po tayo, ma'am?
18: 46.
17: 46 years old and proud user
18: yes, po
17: ng life extension
18: yes,
17: vitamin
18: po, sir,
17: D3.
18: Sir, proud user talaga.
19: Life extension vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
9: Ariglado, isa sa mga users ni Bukol-Bukol, Sir Joe, pilalang kadlaw, ayos ng resulta sa Yasining Alawas, Sir Joe.
15: Yes, Sir Ronel, kag dako ginang pagpasalamat sa ngaton ng pasyente, kiti wala na nadayon ang iyang operation, so nakasave sa sangbani, kag hindi lang ang bukol niya ang nadula, pati ang pagsakit sa iyang likod, kag ang iyang nga dughan, nadula ato. So that's why aton liwat gina-remind sa aton nga makauturan nga, sa kutob dira nga wala pabla si Ronel nakagamit, they can try nga magamit na sa life extension vitamin D3. Anyway, this is very affordable lang, 11 pesos per soft gel, available sa tanan natin ng mga pharmacies sa bilong Iloilo City and Iloilo Province. Kag make sure lang natin makabiyana na kung magbakal sila sa mga pharmacies, Sir Ronel.
9: Okay,
15: i-check nila carefully ang LE nga marka para sure sila nga original ang ila ginagamit.
9: Yes, dapat yun. May LE ang tatakay. Kung wala LE, damo abisa sa niligad ga-abil. Yung yun, wala ni LE daw. Okay, manika, dumamamansura. Basta may tatakay din ang LE, kaya kung wala, sigurado. Peke, kag hindi kita sigurado kung di nagalin, Sir Joe.
15: Yes, wala registration, counterfeited, so wala kita kabalo kung din ginahimo ina siya. So, ginabawalan ginata ng pagbakal nila sang soft gel sang life extension, vitamin D3 nga wala sang LE.
9: Ariglado. Sir Joe, ang iban pa ginatong mga produkto nga available subong sa mga butika, sir?
15: Yes, aton man gina-recommend ang Vita-D Plus Coffee Mix sa mga coffee drinkers dira. So, for every sachet sang aton nga Vita-D Plus Coffee Mix, may 200 IU ini siya nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract kag vitamin kag ining mangosteen fruit extract. Sarang man natin mabakal sa mga pharmacies kag ang ginagamit naton diri nga sugar is ining brown sugar or muscovado sugar nga low ang glycemic.

0: Ari naman master ang atong mga segment sa Sininghapon, ari ang atong health news, upod kay Rajman Joel Franco.
1: Pakinig ang bahing kinadala sa inyos kaluwan sa D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din sa vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
2: Ang aton lawas ay produce ang hormone nga melatonin nga amo ang nagabulig sa aton agad magbatyag sa katuyo kag pagtulog. Ang lawas ay produce ini sa tion sa magdulom, gani nagabatyag kita sa katuyo duwa ka oras matapos magtunod ang adlaw. Ini ang rason kung nga mas bugtaw kita sa tion sa summer. Apang so sa mga researcher, ang isa ka oras ng natural light nga exposure sa aga, makabulig sa aton agod mangin mas mahamuk ang atong pagtulog. Ang silaks ng adlaw nag-regulate sa aton circadian rhythm o kung ang internal process sa lawas nga nag-regulate sa aton sleep-wake cycle pagi sa pagdikta sa lawas nga pataasan o kung panubuan ang melatonin levels. Gani kung madamo ang daylight exposure, mas maing production sa lawas ang melatonin sa tion sa inugtulog, kag magaresulta ini sa mahamuk na katulugon.
3: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tattak RMN.
1: Hindi nga bahin gidala sa inyo sa D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: Maraming salamat, Rajman Joel Franco. Kagari naman ang atong turista o pag-Rajman Lineth Yulatriz.
4: Ang turista of the day ang inudulong sa inyo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang iodine is ang importante nga mineral nga kinahanglan sang lawas para sa balanse nga thyroid hormones. Ang kakulang sang iodine mahimo makatugas sang balatian nga goiter. Sunod sa pagtuon, ang mga kabataan nga kulang sa iodine may manubo nga IQ nga makaresulta man sa mental retardation. Ang aton lawas wala nag-aubra sang iodine, gani kinahanglan gid naton nga makaangkon sang bastante nga iodine ilabi na ang mga kabataan para sila magdako nga may maayo nga metabolismo kag maabtik ang paminsaron. Gani ginaendorso ko gid sa inyo ang pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini may mataas nga iodine content nga may kapasidad nga pabaskogon ang neuron sa utok. Gani ginapabaskog sang Dr. Pinoy ang memorya kag concentration. Ginsuwetson sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican nga mingin bukas man ang Pilipinas ilabi na ang Iloilo sa paghiwat sa nagkalain-lain nga sporting events tub-tub nga matukiban kung ano ang pinakapagadugukan sa mga tumalanaw kag makapasanyog sang ekonomiya sa syudad kag probinsya. Patag ni Manican nga kung may dalago nga sporting events sa isa ka lugar, may oportunidad sang trabaho kag negosyo. May probar ang mga infrastruktura para diri kag mapasanyog man ang mga serbisyo paagi sa bag-o nga mga ihibalo sa mga nag-oobra sa patag sang turismo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajman Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
0: Salamat, Rajman Lineth Yulatriz.
5: Yari naman aton nga viral balita subong with Rajman Mon Kapalian.
6: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
7: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sagwa man ukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini ang may nempi extra Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang Lion Dance performance na nag-agaw eksena sa Guangdong Province sa China kung saniin nag-perform sang Lion Dance ang duwa ka bata nga babayi naging palakpakan sang mga audience. Ang isa ka puti nga lion naging dala sang duwa ka mga kabataan nga babayi na nagpahalipay sa audience sa nasambit nga event. Ang video ang ginkawilian sang mga netizens nga viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tata RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one
3: time. Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Check naman ito ang atun nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Subong adlaw ginadumdum sang Pilipinas ang Apolinario Mabini Day. Si Mabini ang isa ka Filipino national hero nga ginbunag sang Hulyo 23 sa Tanawan, Batangas. Kilala siya nga theoretician kag spokesperson sang Philippine Revolution. Siya ang adviser sang revolutionary government kag kilala nga utok sang revolusyon. Apisar nga nalupog inibagod sang polio, ang iya papel ang nangindakong aliyabe sa pagpakigbato para sa kahilwayan. Siya ang Prime Minister kag Foreign Minister sang pungsod kag nagbulig sa pag-draft sang Constitution.

0: Ang ini nga trivia ang ginadulog sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon, paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezi Danioso Bordon, Tatak RMN.
1: Kung may problema ka, may sabat na kita. Hindi magkabala ka, makakadlaw ka, ari na sila.
2: Labugay Boys. Oy, alang-alang na kita sa tiyempo. Diri sa itong pagpangalagad subong hapon, subong adlaw sa Webes Pizza 23 sa bulan sang Hulyo 2026. Oy, may tugon ka, Master.
3: Ah, wala naman na kay pari Nick Pinasalis na sang Nick's Chicken and Nasal. Thank you, good. Pari Nick, sang Nick. Nick's Chicken and Nasal, no? And of course, kay Toictor Espinosa sa sang Tatoy's Manukan and Seafood.
2: Tatoy's Manukan and Seafood.
3: Malipat kita, Black, kay pari Bibot. Pari Bibot in Rosolano, sang Bibot in Mila, Talabahan.
2: Talabahan, sa Sabaw pa lang, ulam na.
3: Ulam na.
2: Ano ng mga talabaya kay siya patambok.
3: Of course, congratulations sa Labugay Boys TV for reaching 500,000 followers.
2: Ha, tiyo ha.
3: Tiyo, dodera na lang urosta.
2: Pagpasalamat.
3: Dodera na lang gidlang urosta.
2: Kisaan?
3: Gahipos ang Cebu sa Idol 3.0.
2: Oh, yun. Gahimakas mo, grabe nga. Ngayon, nung ginapobrasi mo ni Metao, grabe ko nung tanan, ginahimo ako nung subong. Kung pwede pala nga magbalintuwad sa mapabalintuwad sa mo. Oy, alang-alang na kita sa tiyempo din sa ito nga pagpangalagad po din kay Radyo Man na Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ko naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
3: Radyo Man Don Dulido.
4: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
6: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
7: Noise. Urban Absula. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan, pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan ng sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man, ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural, partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
8: NANS Herbal Capsule!
7: Ginababako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, bangod din sa kombinasyon sang 13 ka-vitamins, kag-11 ka-minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
8: NANS Herbal Capsule!
7: Yara lang sa mga butika.
8: Make a man! Herbal Capsule!
7: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatobtobsan, oh. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nag-kilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
8: Megaman.
7: Herbal Capsule.
8: Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya. Kag-imahinasyon mo, partner, kay ang Megaman may ara maka. Kunigot, witong katali, kag-ginseng, amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, agi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bailo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
8: Megaman
7: Herbal Capsule. 30 minutos lang, partner, yara na ang panading
8: Megaman
7: Herbal Capsule. Mabakal sa mabutika.
8: Nice lemon oil.
7: Hala, kariski, siga pa, kis-isa patudo hasta magkalap pat-ad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malat na kaman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
8: NANS Liniment Oil!
7: Yan para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilig kagidiya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha mo niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. E, kay ini, Mosquito Repellent.
8: Nuns Liniment Oil.
7: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na, trangkaso, kinadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
8: Nuns Liniment Oil.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Nuns Corn Coffee.
7: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone ako. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basic ka as na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo kabla kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee partner.
8: Nuns Corn Coffee.
7: Oo partner, kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang na partner ang Nuns Corn Coffee. Caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yas ni ang pagka-nervyoso mo.
8: Nuns Corn Coffee.
7: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo yas ni ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
8: Nuns Corn Coffee.
7: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
9: Kita naman kita. Madamo kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
10: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nomi. I and the Queen of Life kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nomi sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang pananon kagbur ko sa akon mata. Na do may matika. Blau, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury. Nagus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
13: Supple Plus Gold.
14: Ko si Bibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
13: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Rodel. Amo di pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
16: Bisan kapoy, kayo gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani healthy ang glow with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilabyan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Supple Plus Gold.
19: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
13: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinumang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Skincare.
1: Uy, 150 over 100 gali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Ako pati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve?
11: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo!
10: So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
12: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
14: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
12: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
15: Okay, so Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nare-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs, sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm, Fab, Con, pamungkong makaglub, hanggang amoy kulob sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Nutrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangkong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Suma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
7: Yung may D3!
6: Mga butika!
7: Mighty C!
6: Ang Alkaline! Nga Vitamin C!
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C!
7: TTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan itong score gani?
10: 470.
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
6: TTX 500. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
7: Ang Physio
6: yung may D3.
7: D3 Bio
6: Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Rightis na gali.
13: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
12: 2 capsule 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan.
13: Wala na ginagbalik ang rightis ko.
12: Tibog, kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
6: TTX 500.
14: Ilay Lady La Crosse. Taas ang akong nga sugar. 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Ilan nalang subong imo sugar?
14: Pagpigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
6: gina. TTX 500.
15: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
16: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
17: Iberry for a clear and healthy eyesight.
18: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
19: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3, tunay, natural, at original.
23: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best, Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pirmi makabatsyag sang nalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B Gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.
26: Okay, kidney clear time!
27: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
22: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm, Fab, Con, pamungkong makaglub, hanggang amoy kulob sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Nutrush technology. kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS.
0: Sample Plus Gold.
1: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ang arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold, mamakat sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake gid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
5: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Nons Liniment Oil.
12: Kaspan?
11: Wala problema.
12: Nons Liniment Oil partner.
11: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
12: Nons Liniment Oil.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS!
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Oras tatak alas 3:20.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3, ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
8: And Dr.
9: Ito po si Dr. Bernian.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
12: Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Ako gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipang pera na ko nun eh. Ay hindi kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akong mata. Na daw may matika. Blaw, ri, daudyod ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.
16: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Ohoy! Kidney care time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
1: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
13: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
5: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uha.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
2: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kon irregular nga regla, is agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
8: O galisari, nagkanto si Reiki sa nagligad, sikisakit, gudya katama, tiyang basang tiyo ko, tumar ko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, tatlo ka adlaw, wala ang sakit, sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX 500.
9: Si Edding Grace Paglimutan.
10: Ako may sakit nga diabetes.
11: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar subo.
11: Wow.
10: Mabakal na kamo. Sa DTX 500. Inamigit ini sa akon nga lawas.
2: DTX 500. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio.
6: Ang D3.
2: Yung may BCO.
6: BCO.
2: Yung may D3.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Maymay Nano.
3: Duwa ka tuwing na nag-bleeding ka?
2: Oo. Oh, tumar ko Ibiretrin. Wala na. Hampid ko ron. Wala na. Ibiretrin capsule ka. Epektibo kayo.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy

0: NutriFresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangbang kumbaka blooms the charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At hindi sa mga
8: pantayan ang mahimo madaugan nga grocery packs, cash prize kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks kaupod ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner sa ACS Hulika promo.
9: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN magamit sang ACS products ilabi ng Pride detergent kag Charm fabric conditioner kay pwede kag makadaug sa ACS Hulika promo.
8: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
9: Tatak RMN.
5: Supple Plus Gold.
10: Ako si Joven, dubragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
5: Supple Plus Gold. Kal sa mga butika.
11: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani, most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oras tatak alas 3:30.
15: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
16: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
17: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
19: Makauras ang pinaka-regular din may interval sa imong pagkaon. So, meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 2, manyapon ka alas.
20: So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madawala na sa reliever. Aragi po ng pain.
21: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
22: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lagi carots.
22: Oo, hindi lang carots.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Car ka pa?
1: Number one supplement sa depression is Bicom Text. Pag damong pa ang Bicom Text, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong nagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topic ko atong pag-istoryahan upon kay Dr. Ramil Oy, ang amon nga CEO, kapod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
3: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita, pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sa pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay pasta miki bio noodles pangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
2: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
3: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
3: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
2: Ang digestion ay binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud maging mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
3: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imo nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud indi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud indi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imochan.
2: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
3: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
2: Sobra pang iban.
3: Iban gani sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay mo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pankreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo, gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
4: DTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: 41.
6: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
5: 470.
6: Saan-saan ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times at least.
6: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
5: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas na blood sugar, anong mambal mo sa ito?
5: Inom ka mo sang DTX 500, kaya ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
4: ako. DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No, sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
3: Ako yas, Sir JP, kaya inungi ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang indigid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
2: Carrots da,
3: orange da, mga orange. Dapat amo na kani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C, kay dako gid na iya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
7: Ang isa pag did sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500 kag Mighty C agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
8: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration. oxidation, no, mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang atong ginainom at gutputiktahan ang atong utak o ang atong brain?
3: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
8: Correct.
3: No, kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gid ya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gid ya may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-attack yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-depend sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
7: Awon
3: din ra ba, panago-nago lang na siya.
7: Ang sekreto niya.
2: Milig sa taguay.
3: Wala siya panago sa trabaho, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabi to niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, pila edad, Sir Boy?
7: This year ko no,
2: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19
8: na. Kampyon ni
3: Kablo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa man nami nga blood circulation specialist sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung ga pamasahe ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. Mm. Mo na nga si Valentin kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahe gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
7: Maligo kada adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo, basic gina.
3: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kontinto si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500.
9: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
2: Ang imo makininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
2: So, wow.
9: Namin nag-eat na akong nga pananawan, wala na gabi rin akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa inyo?
9: Mapakalak ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa ato nga lawas.
4: DTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ito si Helen na Dairo, Gatibalo. Dati mayroon po akong allergy. Pero simula nang gumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka huminaw yung mata.
4: Pure C Vitamin C, Santhon Plus.
2: Garantisado!
4: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Dayatin, kunyatakan, tagay ganyan. Pero milang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagtry ako mag-take sa dulo ko na dura.
4: Pure C Vitamin C kag Santhon Plus. Manami gil. Pure C Vitamin C.
12: Ikaw bala may ginamatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika

0: malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupad, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang pliti. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh ang mumagapon.
1: Ah, wala magtaas.

0: FTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, wow. May bulletproof coffee ka na.
1: Kay engineer ya pampabakod extend.
2: Iba na ya pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
0: Thank you sa support, sir boy.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy. Hindi man tanan nga fast line na.
0: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero dapat may ga-control sa ila. Nagkun ang mga good fats dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
0: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
2: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina- breakdown into fatty acids.
0: Oy,
2: building blocks na mo. Kinangla no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
0: Uy, messenger no?
2: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
0: Uy!
2: Nga work hand in hand, Sir Boy.
0: So no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
2: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Tikinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
0: Insulator.
2: Kung sa kurinti pa,
0: covering.
2: Dapat may cover para di, ano?
0: Hindi mag-lockdown.
2: Wala ground. Importante gid katama ining fats. Kaya ga amo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, piliin nato ang mga tambok nga mag ayun na. May ara nga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
1: So ang aton lawa, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo nga intaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Pag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
2: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pangkreas. Di masiling ka lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitwag bile acids ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid sa Boy because of extra virgin coconut oil, ginaputiktahan niya aton nga brain nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
0: Uy,
2: in short, no? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
0: Dementia.
2: Dementia. Ko once nga ipala inom ka D3 Bio. Kag nakanami ipagid, kung ga inom ka D3 Bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart.

0: kidney and liver kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
1: Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang diya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagisorian, D3bio gid ang makalamang. E may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag natin nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Mm-hmm. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-protectionan. Kag ini nga mga vitamin and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga ma-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3bio.
2: Champion, paano ba lang ginihimo ni D3bio? D3bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubusip on kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3bio para sa imo.
3: D3bio with Physio.
4: Ako si Ana, for problema ko gidang ako irregular nga regla, is agalabot kita tlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3bio daw okay gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3bio,
5: ang D3bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Magabot ka.
3: D3bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, suma na gid ka manipaton, gid try namo tatumaron sang D3bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal lang kami sa Ronnie Luna, bangod ina sa D3bio.
3: D3bio!
5: Ang D3bio!
3: Yung may Physio!
5: Ang Physio!
3: Yung may D3!
5: Magabuti ka!
3: UC! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ang placer ay rinota from Sanangit. Dati, mabilis ako naman mapagod. Nung umpisa, nakainam ako ng Pure C. Banda yung pakiramdam ko, tapos di ako naman mabilis mapagod.
3: Pure C Vitamin C!
5: Kag Cellphone Plus!
3: Manami gig!
5: Pure C Vitamin C!
3: Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Sige sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaon bala sa batian ko sa radyok nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
3: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manami gig!
5: Pure C Vitamin C!
9: Ikaw bala may ginabatsyag sa inyong halawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa! May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina! Ganit kanto na kag magpatsyag up! Kompleto ka kag barato ang presyo sang mga produkto! Ang klinika ang maghimo sang DTX 500, MyDC, D3bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Fibo Fiber, kag iban pa! Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na! Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka! Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar! Sa Iloilo City.

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo nakatag sa pag-inom sang D3 Bio adlaw-adlaw, Dr. Mel.
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampyon katama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labis subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: Para mensindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
3: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapo sa D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
2: Mayara kang ito ang import immune system.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tundanan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karsugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc.
4: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
6: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal na temperatura.
10: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kagkulangan sa ulan, amuin niyang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
11: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan ni nasa radyo.
12: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginhanda sa ninyo.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kag manhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
15: Oras tatak impunto alas 4.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS! Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gagawin ni Cordero?
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi bachi? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
9: And Dr.
5: Ito po si Dr. Bernie Ong.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fartich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
4: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Delivery! Mariose!
13: Is that box really mine?
12: Surprise!
13: Why are you inside the box?
12: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
13: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
15: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang dalagian sa kidney.
16: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gali. Isang matatiyan ko ang pasayo sa radyo about sa kidney care. Sintistingan ko, matatiyan ko gin ang epekto. Hindi na kapagday ang pagpagigay ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
17: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
20: Charmin Fabricon, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa pango ng
21: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangdog kumakablog sa Charm!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
20: ACS.
22: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa ako sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
23: Multivitamin plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focus.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Pananagutan.
7: Kailangang may managot. May managot.
6: Maraming pangako. Maraming hamon.
7: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
6: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks. Kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa Batasang Pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin ko daw po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko po lang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas ko sa lawas.
9: Mighty C! Mabaka ang butika! TGX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Yung mga blood sugar test.
11: Ilan itong score ganit? 470. Ante ko 2 sa gabi, 2 sa
12: alat. Ilan na lang yung mga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: TGX 500!

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na ko nun ay NB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang palanon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang kopitra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3. Dito ako, believe.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Val, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga ulcer.
14: Santon Plus Gold, mamakat sa mga butika. Kinikil!
16: Uy, 150 over 100 dali.
17: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
16: Mr. Laban, tungod din sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
17: Ay.
18: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
19: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
6: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kang glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
14: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, kamangkot, kudason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay at ama to nadula ang bukol.
14: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Megaman Herbal Capsule.
2: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
1: Megaman Herbal Capsule.
2: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
1: Megaman.
2: Mabukal sa mga butika.
3: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bye, Jessic. Halong!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Bye, Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
10: EQ Diapers from day one to toddler. I-cutinyo mo.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Oras tatak alas 4:20.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo Sang Unilab.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Busog busog ikaw to nilat.
9: Ako man bro kalot.
8: Oh, ikaw yung bro poste.
9: Busog busog eh.
8: Buti lang ka tata. Bayari na to tulilot.
9: Oh bro kalot. Waiter! Bell na mong gani?
10: Yes, sir.
9: Ay, ay, ay!
8: Ano nga, ay, ay?
9: Bro, kalot, nadula ang kahit ako.
8: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
9: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may bro, kwarta ka na?
11: Kita mo, nagid ka nagtabid lang aday ko sa inyo. Wala eh!
8: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
9: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
8: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
9: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
8: Ba? Uy, hala.
11: Baman.
8: Tanga?
11: Hala. Tanga, masuot.
9: Diskarte lang na iya.
8: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
9: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
10: Sir?
9: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
10: Ay, tanga na, sir.
9: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa gidorder na munti. May tanga gali ito yung mga paggawin nyo!
10: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
9: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
10: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
9: Ay, ay, ay!

Kalot at tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot at tulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RNN Drama Center.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kalayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsano.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Tatigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rekis sa nagligad, kisakit kiya katama, kiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, at ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama!
11: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Shizet Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Oras tatak alas 4:25.
11: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Kidney Care.
15: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
3: Yung may D3!
4: Mabuti ka!
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!
6: Kagkaroon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
7: Salamat ni Broho Gustin sa sudan nga ginhatag mo sa amin ha. Oo, kanami gisang paniulto naman kagina. Nabusog ito mis sa subong.
8: Okay lang ha. Okay lang.
9: Ako gani busog-busog man ko Bro Gustin. Hmm? Daw lagani nagakupos ang tiyan ko, ho?
7: Wala din man nagakupos, Tulilot. Man, butitor ka mo.
9: Butitor ka dyan, bro, kalod. Buyunan ko mo. Sali kaya kay may abs ka. Ako niya, baby fat niya.
7: Baby fat sa katunto mo eh. Ano ka, bata ka may na baby fat? Kadako lagi sa tiyan mo, daw si bitukon ka.
9: Bangalo!
8: Ara naman ka mga doa. Saga naman ka mo, kalulisay ka mag-inaway. Mga Pitagora, mayo pa.
9: Libreon mo kami, Bro Gusteng!
8: Mangkot ka pa nga mo, man lang ang papel ko, mang libre sa inyo.
9: Ayayay! Bro Gusteng!

0: hindi ako.
1: Nagasip na ako din sa babak ko, pero sila yung nagagahod pa, oh.
2: Rinren, nagasip ka, pero nagapanugid ka.
3: Rinren, sip na kani, hipos na kani.
1: Kita mo nga naman, dayanda ka mo.
2: Rinren, okay, July is the warming month.
0: Grabe, mambo. Mayo pa, ang mga ulod may bulan nga ilabo.
2: Hala. Hipos na pingha, kagmamati ka mo. Ano ang deworming month? Ay? Naghililipos ka mo? Kaya wala ka mo kabalo, no? Ang Hulyo, bulan sang deworming. Buot silingon, sininga bulan, ginapadigayon ang pag-deworm. Ang paggamit sang bulong, agod mapatay o kon matabog ang mga bitok sa inyong atyan. Kagina deworm man, hindi lang kay ang tawo, pati man ang mga sapat. Ano nga mga worms ang aras at chance ang tawo? Ascaris, hookworm, kag tapeworm. Those are the common intestinal parasites that infect both human and animals. Particularly in warm regions with soil contamination or poor sanitation. Paano kita ma-infect sa mga intestinal parasites ngayon eh?
1: Ma'am?
2: Yes, Anit?
1: Pagkaon sang prutas nga wala na ugasan, tignan mo na igko.
2: Very good! Ano pa? Dito makuha ang mga parasite nga ini. Arinkay?
4: Si Arinkay naman ba?
2: Arinkay!
1: Ma'am!
4: Oblanko.
1: Kalma, blanko dang. Nagapaminsar pa ko.

0: Gagawad Marieta, tungod imo naman komitiba ang ikaayong lawas kag nutrisyon, imo ini ulobrahon.
1: Ano naman nakap?
0: Tungod bulan subong sang July, may patigayunon kita nga! Deworming.
1: Ay sus, nagligad si Mana akon man event subong ako naman. Amin, no?
0: E di na magreklamo kagawad Marieta ah. Aton gusto kag obligasyon na mag-alagad sa pumuloyo gani hindi kita magreklamo. Kap, ano man ang aton mga barangay nga nutrition scholar ah, nga magbulig sa imo. Kag ara man ang aton mga barangay health workers.
1: Eh, ano ni Kap how? Deworming?
0: Oo, kagawad Marieta.
1: Hmm. So, danta di gorong deworming sa mga staff sa barangay hall cap ay.
0: Ano? Ay, sila lang niya ah! Hindi, kuya ah!
1: Cap? Lapsion ka ba na, Cap? Kapaniwang sa imo. Wala ka gani na kaagi bata, pero dako ka tiyan. Goro, may bito kagad sa tiyan, Cap.
0: Ano? Ikaw, Goro, kay kaniwang man sa imo?
1: Eh, lawas ko na yakap yeah. Yan.
2: Hey, nugay, nabla ka mong kamugay nga duha. Kaya ang itsura nyo bala? Hindi lang ka mong maakig kap, ha? Kagawad, Marieta.
0: Ano naman yan, Les?
2: Sa inyo, kagkaniwang. Abaw. Ng mga bitukon ka mo yan.
0: Abaw, nang ikay ang guwapa. Gili!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Milagro, may era ko ulcer, hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang kugasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
0: Mighty C,
2: mabasa mga butika.
0: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uho.
0: Masami nagkapangihi.
2: Masami kinauha.
0: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compact.
0: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS. Oras tatak, alas 4:35.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuma daw adlaw sa Super Fiber. Fiber, mabakal sa mga butika.
6: Super Fiber.
7: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: sa mga butika.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
1: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Liniment Oil.
1: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
1: Feel better. Live better.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Makakat sa mga butika.
3: May DC. Ang alkaline na vitamin C.
6: Nalisigit, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang may DC. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paminyo. Salamat sa
3: My TC. TTX 500.
7: Si Edding Grace, paglumutan.
8: Ako, may sakit nga diabetes.
9: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow. Subo.
7: Mabakal na kamo. Sa TTX 500, namigit ini sa aron nga lawas.
3: TTX 500.
10: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luwa, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
11: Ang iBerry mabakal sa mercury, negus Grace Pharmacy kag sa inyong suking ang mga butika.
12: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: ano kanon yung park mo na?
1: Maha-fries lang ko ah, kay daw kabusog pa sa akon.
0: Ako yung ma-fried chicken lang ko ako gusto ka rice. Ikaw yung wanang?
2: Dahil hindi ko makaon kaya nagkasakit-sakit ang tiyan ko.
1: Ano ginkaon mo, haw?
2: Damo, eh.
0: Si Wanang, payangabisan, ano lang na butang yan sa sunga, diya? Ay, sos, Wanang, hagan-hagan ang bala sa pagkaon mo.
2: Teka, dugay-dugay lang ko yan nagutom. Bisan damo man ko mamahaw. Pagkadugay-dugay, gutom mo naman ko na.
3: Mga hinoptanan ko nga, mga subay. Kung nagasakit-sakit ang inyo, tiyan. Pati maanay na nga mahinoptanan ka nila sa sulod sa inyo, tiyan. Gani hindi na ka mamaguya-uya, ah! Pagpulong, gala ka mo!
1: Ling-ling! Ay, gusto matuod si Ling-ling. Deworming month, subong. Wanang, basikun, bitok na na. Pagkatuloy sa health center, kag magpa-deworm. Kay basi bitok na yun ang nasakit-sakit sang tiyan mo!

0: yet. Chansa mo na ini nga magpapurga kay way bayad sa barangay.
1: Ano, Teng?
0: Kamuga pang lista sa mga purok-purok sa mga paddy worm. Papurga ka man eh.
1: Ano? Oh. Ay, di kuya Teng. Ah. Pinsar mo sa ako on. Lugayon ba?
0: Hey, di ba? Hindi kuan hindi man sa amo siya na yet. Mahayon na gani. Ako to nga bisan paano. Mabuhin-buhin naman ang alaga sa imot yan.
1: Nga, ikaw haw. Mapadiworm ka?
0: Depende.
1: Kaya ako ya balayating. Nahadlok ni kuya sa mga ulod-ulod ting mo. Ayhan pang ulod nga. Halin sa tiyan ko.
0: Di ko na yan, lain nga ulod ang ginamin mo.
1: Oo, inang natago sa ano.
0: Ay, hindi na nila paghilat eh. Pero na, imo lagi ito ulod.
1: Kupos
0: na naman. Na kabala.
1: Kupos na nila ulod, Yaya.
0: Uy, para sa kayong lawas mo, ha? Ikaw ang hit sa Committee on Health and Sanitation, pero latawa ba na lawas mo, tulog ka? Kain healthy sa'yo mo tulogon, kiniwang ka mong te. Manpulos mo lang, ginakaon mo. Pislian ka pas makaon, dumalnaris ka.
1: Gusting!

0: Mga bro! May programang barangay Subong Abulan!
1: Hi!
0: Ano nga po kustin? Ang tema, mag-upon sa Oakland Goodbye Bulate para mangin maayo ang lawas, mapagsik ang baalam ang inyo kabataan!
1: Para sa mga kabataan, bro kustin?
0: Eh, hindi lang para sa mga kabataan, eh. Para man sa aton, eh.
1: Ha?
0: Oo, nabinagid sa akon, kay nagakuti, Kuya Sangkuan.
1: Ano, bro kustin? Hindi man?
2: Sang Higko Kuan?
0: Oh, Higko nga Kuan. Nga duta sa uma.
1: Hala! Higko na mo! Mapaprogramang ka mo?
0: Uwi, doha kami ni Marita kung nga maayong lawas tamon, ah.
1: Ay, ay, ay!
2: Bro kustin?
0: Oo!
2: Ay, gusto!
0: Ang sana, ah,
2: si bro, tuloy lang dapat ka purgahon! Kinaligan ko pa rin na notaran ng kadakusang tiyan niya, eh.
1: Ha?
2: Basibala damo na niblahin ang tanan sa sulod ng tiyan niya.
1: Ay, ay, ay!

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Hala sa mga butika.
2: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oras tatak alas 4:45.
6: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Life Extension Vitamin D3.
7: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO.

0: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling sodium rate ko yan. May high blood ka ba sa una?
3: Oo, nga ra. Umatumba ako lang ngayon doon yung kaya. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Doon ang sulay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Galing kasi napit akong tuhod.
5: Rightis na gali.
6: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
6: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
5: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number 1.

0: ari ka man, Imoy.
1: Mapalista ko na si tatay, Tita Cap.
0: Ano? Mapalista sa ano? Sa ayuda? Ay, ah, wala pa!
2: Nang Virgie, mapalista ko kay mapadiwerman ko.
0: Ano? Nga, ah!
1: Si Tita Cap, mamangkot ka pa! Kanimang malaki tatay! Kinahanglan niya na magpa-deworm agad nga, magtulutambok man siya.
0: Ano?
2: Kagtalitan ko ni kay libre mo. Kabalo ka nang? May time kong kaisa nga kung gabi. Doon may nag-ayam sa kwan ko.
0: Sa ano?
2: Sa kwan ko, bla. Sa latrasan ko.
0: Imoy! Ay, ang buhot sa imo, Imoy ah! Tanan-tanan ka na lang din, Imoy ah!
2: Tuod na yan ng Virgie. Kag isa pa, kinanglan mo isang lawas ta? Ikaw gani guro, mas damo ka pa sang inuptanan sa tiyan nang?
0: Ha? Imoy!

0: papa ko dyan sa iya.
1: Okay, quiet. Bawal lagi ka muna kapamati, ah.
2: Trisha, stand up and introduce yourself to your classmates.
3: Hello, I'm Trisha, 13 years old. I live in Barangay 747.
1: Isa lang ka barangay? Wala tayong katulang kita, yang.
3: Bago lang kami da, nag-aartila lang kami.
1: Ay, gali.
4: Di na yun. Katuan ka na mo ni Burnok, Trisha.
1: Ay ho, nagambal ko nga mag-ahod ka mo. Nga maistoryahan ay ka mo. Hipos ka mo. Kaya may pangihatag ako sa inyo nga mga form. Papirmahan nyo ni kay nanay o kung kay tatay ninyo ha, o kung sa guardian ninyo.
3: Ano naman na, ma'am?
1: Parents consent ini kung sino ang gusto nga mapadiworm sa Friday.
5: Madlo ko na yan!
3: Ako man!
1: Ay, hindi ka mo madlo, class! Need nyo gid ini. Makilahok sa uplan goodbye Bulate para maging malusog, masigla, at matalino ang inyong mga anak.
6: Maalam kami gali, ma'am, kung mapapurga kami, ma'am.
1: Oo! Maayo ang lawas ninyo kung mapagsigid ka mo.
6: Di okay, mama. Gusto ko mag-alam ko, ma'am. Di mapadiworm ko, mama.
1: Okay, papirmahin kay nanay mo ang form, Burnok.
6: Ah, hindi na, mama. May gusto ko i-surprise si mama. Mababala niya na lang ang alam na ko. Kaya di, nagpapurga ko mo.
1: Hala!

0: Home and Winslet? Istorbo kay gid balaw. Nagapamutan pa ko sa cream sa kuya ko, pro.
1: Malindi ya. Ay, bot ah. Nagapakapikapoy ka lang, ha? Ay, ano ka mali mo yaman? Masilya na yan dapat na ibutang sa kuya mo, hindi kay Cream.
0: Winslet? Suyaan ah? May ilang kubala?
1: Okay. Amo ni O. Mapadiwar kita sa Barangay Health Center.
2: Anong diwar man?
1: Purda pala. Mapapurda kita kay libre man lang na sa barangay. Kinangla nato ni na kay T. Nagakarindiriya kita. Dapat, tinlo ang lawas ta. Kay T. Nagawit kita sa pagkaon.
0: Ay, ano? Ay, digit kuya ah. Nakatlogit kuya sinaya. Basi pala kung hindi na sa natrasan magwambito kao. Basi sa mata, sa dulonggan ako sa ilong ko. Ay, nakatlogit ko.
1: Wala ko. Balinti. No!

0: horas, tatak alas 4:55.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na!
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
4: TTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: TTX 500.
3: Ang TTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa Imo Blood Sugar.
4: TTX 500.
3: Masalika.
4: Epektibo.
3: TTX 500.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sinusuko.
5: May ang King Discarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang pag-isang layon.
5: Gerald Anderson, easy

0: Kagawad Marieta. Okay na kamusta nga aton mga BHW kag Barangay Nutrition Scholar? Okay na kap.
1: Napamutang na namo ng mga tarpaulin sa kada purok kag may lista na kami dikaps ang gusto nga magpadiworm.
0: Maayo, Binoy. Sa Friday na ina sa health center. Oo, kap.
1: Kinlain man namon ang mga lista sa mga bata nga nagaedad isa ka tuig top 29 anyos. Kaginlain man namon ang registration sa mga 20 anyos pasaka.
0: Maayo. O, kagawad Marieta. Nga adaw kalain isang tulok mo sa akon, how?
2: Grabe ka, kapno. Ako gidyang ginbutang mo sa komite ba nga ini nga tulokan lang itsura ko? Dumaldores!
0: Kagawad Marieta! Ako ang nagapangampanya nga dapat magpadiworm sila nga ako ganay palargahon, man!
3: Hala!
0: Ay! Kagawad Marieta!

0: Sigurado ka tayo nga mapapurga ka?
1: Oo. Kagindi lang ako. Kita sa mangod mo.
0: Hala! Nahadlo ko na yatay. Halin sang gamay ko yung adaan. Wala ko kaagi purga.
1: Ano nga wala? Wala ka lang kadumdum kay te gamay ka pa. Kamu ni Angie na pa di worm namon kamo sang buhi pang iloy nyo.
0: Ay, galitay?
1: Oo, kay kung mahinup tanan ka nga bitok sa tiyan, wala ka gana magkaon kag hinay ka magdako.
0: Amo na galitay nga do hindi kami magdako kay wala mo na kami gin purga.
1: Moxie!
0: Sige tay ah, mapadiworm ko agad nga dasig ako magdako. Base pa lang ya, magtaas pa ko ya.
1: Moxie!

0: Solenat, bro! Dapat mapadiworm ka!
1: Ay, yak! Hindi kaya, bro, gusting!
2: Maslo mo, di pa yak-yak pa ng tsura mo na bituko ng igdani, bro!
1: Natlo ko na yan, bro, kalok!
2: Eh, gusto mo man na yan na magkuha ng sakit-sakit sa tiyan mo? Ha? Amuna ni sapato ni Lot! Taglibre lang ni!
1: Mm. Ang gusto ninyo, kamulang niya eh! Itigit ko ya! Over my dead body! Agay! No! Ngarod kay bro! Gagit na payan mo kuya! Anong sala ko?
2: Mamangkot na pa! Subukan libre ng purga hindi hindi ka! Tapos magsigisigi sakit ang tiyan mo! Pagastuhol mo ko! Ay ka!
1: Bro kalon!
0: Bro kalilat! Kamahal pala sa mabakang sangbulo sa purga ay kumakbon sa butika!
2: Gusto na!
0: Oo! Iyari na rin delivery sa barangay, hindi ko na!
1: No! I don't want!
0: Uy!
1: Kamula mo na papurga kung gusto ninyo! Ako man niya ang sagot ninyo, kahagal ka hindi ko kani, kinadlo ko! Naibusyon ko na karon! Nga makakita ko sa ulog niya nagwa sa kwan ko! Ha? Mas magastuhan, bakit ka mong aduwas ang sakot, bro!
0: Brato, lila!
2: Isin lang!

0: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taso kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: You need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect,
4: help stop cavities even before they start. Pag-ibig breath-breath.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Nga may Visio.
1: Ang Visio.
0: Nga may D3.
1: Mga butika.
0: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako, Celicita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Nga nagin ako makabatsyag sa sakit.
0: May DC.
1: Mabaka
0: sa mga butika.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Number 1!

0: Ilong Ranger?
1: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
0: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
1: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
0: Sip-on ganyan dayon?
1: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Ang manubong vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa katao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyong mag-inom sang life extension vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka-prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
8: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Oras tatak alas 5:15.
10: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
10: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro, kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kaysang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: GTX 500. Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko GTX 500 buntag na o gabi.
8: Parang pila na may mo sugar?
7: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa GTX 500.
9: GTX 500
10: D3 Bio. O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Pagkal sa magbuti ka.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Kukuli si baby, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabe epekto inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C,
11: mababaka sa mga butika.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:17 sa hapon.
15: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
16: RMN News and Public Service.
15: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
16: RMN News and Public Service.
17: News and Public Service.
14: Mayong hapon, Western Visayas, mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Huwebes, petsa 23 sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
18: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
14: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako sa Radyoman Mon Yales Kapalihan.
18: Kag Radyoman Magi Areswelo Malaryado.
14: Webes kita nga adlaw, mga karadyuman, sa aton siling pagpangalagad, no? Pahuway kita na sa impeachment trial, balik kita sa pagdulong sa inyo sang mga balita, Radyuman Magi.
18: Pilakadlaw gawa ang post, no, sang impeachment trial, Radyuman Mon, kay ang schedule sa nagligad, again, Lunes hasta Miyerkules, kada Lunes, Martes, Miyerkules. Pero sa Lunes, wala na isang impeachment trial kay may Sona. Yes. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ikalima niya ini nga Sona, Radyuman Mon. That's why nga wala sang trial. Then second day, pagka Martes, may kontra Sona. Wala gyapon sang impeachment trial kag balik sa Miyerkules, July 29, magapadayon ang impeachment trial sa bag-o na nga topiko, Article 2 angot sa unexplained gamanggad ni Vice President Sara Duterte sa bag-o man nga schedule. Yes. From 10 a.m. to 3 p.m. Radyuman Mon onwards, aga na ang schedule sang trial para nga taganligwa ang legislative function man sa Senado. Alas 4 sa hapon, magapadayon sila sang ilang regular session.
14: Pantayan tani kay medyo masako-sako na naman ng pagbalik, no, sa masunod iyang simana, Radyuman Magi. Kung tanawon mo gani do malawig-lawig ining balantayan, di kay halin sa aga, no, after sina pagka 4 may session pag sila.
18: Oo, tiyang iban nga mga matters ang talang nga hibubunot nila nga ginsaway na sila nga dala nila ginadala sa impeachment court. Hindi na to nila pagdalo na mga hibubunot nila kag kung sa anumang sabat nila sa mga isyu, Radyuman Mon, dalo nila to sa plenaryo sa tion sang regular session ting schedule diri from 4 PM until 11 PM. Malawig-lawig ni Rajman Mon. And ang impeachment trial, ginabantang ang matapos ini sa first quarter sa 2027.
14: Malawig pa, no? Article...
18: Natapos ng article number 4 angot sa grave threat mga pamahog gaginhimo ni Vice President Sara Duterte batok sa kay President Bongbong Marcos Jr. First Lady Liza Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez.
14: Bantayan ta naman sa masunod iyang semana ang kasugpon sini mga karadyum. Sige, standby man kay mag-check kita sa mga darag ko nga balita lokal sa atong siring pagpangalagad. Sa dili madugay check ta si Radyoman Marjorie Herbo Miane, mao sa kadamo-damo sang makawat dira sa pututan, no? Ang ining upaw nga kawatan nga nakuhaan sang CCTV, no? May yara karon sang update si Radyoman March direkta sa banwa sang pututan. And of course, sa atong man siring pagpangalagad, adoga pagin kay mga information pero naunta sa sining nga mga tinion ang report nagikan sa Banwasang Pututan Iloilo.
5: TYRI Radyoman report.
8: Radyoman Moen, Radyoman Magi na tumod na sa Pututan Municipal Police Station ang kawatan nga nagsulod sa isa ka tiangge kag nagpangawat sa Barangay Batuan Pututan. Sunod diri kay Police Major Dominic Dominic Pareño, hepens sa Pututan PNP nga nagapadayon ng investigation bangod lain-lain ang address nga ginagamit sa niyo kung na ginatawag bala nga no permanent address. Radyoman Mon, Radyoman Magi, pero natumod na ini siya sa kapulisan. Payag pa diri ni Pareño nga nagdangat sa ginabuluban ta 5,000 pesos. Ang kwarta nga, or ang nakuha sa niyo, no? Bali, ang 5,000 niya na, daw 1,000 plus lang diri ang cash. Kagang bili ng pinakadamo, abi mo nung ikawat niya, Radyoman Mon, Radyoman Magi. Si Carillo, 4,000 git nga balor sa si Carillo. Iyawan sa karasimot. Ayawan sa kakonsumo, pila ka...
18: Pila ka na pakete. At,
8: si Mana lang guro na yun, si Mana lang ni guro.
18: Kaya pila ka pakete, pila ka rim.
8: Ang balance ng polis na gindeclare sa tagiya is around 4,000 pesos. Radyoman Mon, Radyoman Magi. So, ang gamay lang ako ito, pero daan ko kaya nga si Garillo.
18: Ayawan na ito sa patutod. Paaso.
8: Pero nagkabal sa kanya panutod.
14: Dakpon, Radyoman Mars. Tagalangin nila pagin sa duga nga si Garillo.
8: Dan mo ba na damo-damo pa ubos mo sa iya si Muhot. Pero amo na no ang gina-prepare na diri sang kapulisan wala pa nagatag ang pulis ang pangalan. Kiti siyempre pare di man ma preempt man ang ilang mga investigation pero ti ang nila identify na ining suspect. Kag ti ang kaso depende pa ni kon theft o kon robbery ang ipasaka batok sa suspect. Radyoman Mon, Radyoman Magi, importante nga gina-prepare na karon ang kaso mga dokumento sa pag-file sa case batok sa ining upaw nga kawatan nami. Mas style niya kay gintakpan niya, pero ti, wala niya maruma, kwanan ba lang, sige, kaduko-duko, kitaon, sige, yapon. Wala niya bala mabanta, Radyoman Mon, Radyoman Maki.
14: Ang ebidensya, Ragid, Radyoman Mars, hindi sa kapanago. Gikikinuban.
8: Oo.
14: Hindi ka niya pagtabon sa ulo niya.
8: Nagsanag, nagigami, tapat. Ano pero na? Ti, kulang sa training. Pero lang taon ta kung mapaila na ini kaso sa kapulisan ka kapuli wala sa sang may mabiktima no ining kawatan kaya kasupog na magsulod sa mga barilikyaan kagmanguha sang hindi man iya pagkabutang. Abo na magdulong natin ng balita subong nga hapon kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN
5: Tatak RMN.
18: Nabati ang report ni Radyoman Marjorie Miane. Ang ining abahin ginadulon sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix Pampapino kag Pampabata sang panit kay mayara sang collagen natural nga nagapaputi sa panit kay mayara sang glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline based ka vitamin C protektay ang imo kaugalingon batok sa kunanuman nga sa isang balatian kag opti pagid sa DTX 500 dapang hundred sa magkahalalit ka diabetes likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack mag DTX 500.
14: RMN. Alas 5.25 may iara sang giklaro diri ang Iloilo Provincial Veterinary Office Regiment Magi about sa sining information, no? Iti ang nagwa diri under sa red zone ang siyam ka banwa sa may probinsya. Iasang Iloilo, but according sa Iloilo Provincial Veterinary Office, no? Si Dr. Daryl Tabuada, dua lang ka banwa subong ang may aktibo na kaso, no? Ang San Dionisio kag Barutak Viejo kay ining nalista under sa red zone previous pa ini silang nga mga banwa nga na-include iya sa red zone sang ASF Regiment Magi kag wala ni sila gali maka-apply nga ma-downgrade ang ila sini iya nga status sa pink zone, no? May mga disadvantage man kay ti maburubudlay kay kun na-identify ka sa red zone ang sulod ka pagwa sang pagkaon dira or ang meat products, no, particularly pork hog products, limitado sa imo area ang insurance kali do hindi pa sila maka claim Rajuman Magi.
18: Oo, no? Ti kinto distrito ining ginamention ni mo Rajuman Mon, pero hindi dapat magkampante ang ato mga kauturan na din sa 4th to 1st district sa Iloilo. Kaya ang ASF, wala gid man nadula.
14: Wala nadula. Mon. Yes.
18: Para human bless ang COVID-19, nung wala na siya nadula nung term nila, endemic na. No?
14: So, endemic now.
18: Every time, magkato ka mudra sa inyong atangkal, dapat may foot bath na da ang in place ang biosecurity measures, Rajuman Mon. Kapin po ko damo ng babo. Boy nyo, ay kanugon lang kung maglamatay na Rajuman Mon. Kung wala gid man tanig sang kaso dra sang ASF sa inyo banwa, sa inyo barangay, pero kung diin-diin kaya nagkadto, nakapaninda ka na, nakalibot ka na, tapos nagdiretso ka dayon sa tangkal, wala kami lang nang inaw, wala ka nang hugas, wala ka nang ilis sang bayo, chinelas, moderati, may peligro, may risko gihapon na matapikan sang ASF ang imong baboy. That's why, hindi magkampante Rajuman Mon, implement kay kamudra sang mga nagakaigo nga biosecurity measures sa inyong baboyan.
14: Kagisa pa may na-discoveryhan man ang Iloilo Provincial Veterinary Office ining mga may duwa ka banwa actually, no, nga gin-identify sila nga nakakuha sang sample ining sa mga nagabaligya sa baboy sa kilid sang karsada Duman Magi, no, may nag-positive, no, pero wala lang giningadlan sang Provincial Veterinary Office sa kay survey gali ining gin kandak nila, no, pero gin call na lina ang atensyon sang natungdan iya nga mga local government unit kiti sa sample positive sa ESF, no, ining mga ginabaligya iya nga baboy kag ti gina apanugyan gid sang Provincial Veterinary Office nga magbakal sa may nag-agi bala sa mga slaughterhouse.
18: Oo.
14: No, kagining may
18: sa nag-agisa,
14: kagining may S.
18: Oo, ang budlay, abi, kung kay usugin mo na sa mga banwa-banwa, mapaihaw lang pala Rajuman Mon, kag dra sa kilid mo, no? Kilid sa mga krasada, dra sila nagbaligya sa karne sa baboy.
14: Kaya damo sinay, no? Maning iba nga lain man ang presyuhanay nila, Rajuman Magi.
18: Sa piyakang bahin na mention natin kaina nga sa Lunes ng ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ang gobernador sa probinsya sang Iloilo, nagalaom Rajuman Mon nga matagan man sang pagtamod sa presidente ang agriculture kag infrastructure projects sa probinsya sang Iloilo. Ang gobernador wala man gid diha nagaamar nga ma-mentionar gigiti syempre sa ano ba lang nga malawag ang imo abi nga lugar kag may mga specific projects nga ma-mention dira sa zona sang presidente, pero si Governor Toto Defensor ni Gambal ngayon bisan hindi ma-mention yung Iloilo sa zona, wala man ginapabayan sang administrasyon ni PBBM ang Iloilo sa nagligad Gambal. Mantang, ti, balaan mo doon, hindi kita yung paboritong anak after ni Presidente Pinoy, no? Noynoy Aquino. So, subong sa administrasyon ni PBBM, bisan paano suno sa gobernador, wala man kita ginapabayan rin sa Iloilo. In fact, kapila naman ka beses nga nagbalik si Presidente Marcos rin sa may Iloilo. Ginapasalamat kinahanglatan man sa gobernador ang administrasyon ni Marcos sa paghatag sang 5.9 billion pesos ka pondo para sa Halaurhay Canal, ang Panay Guimaras Bridge Construction kag Rice Processing Center nga ginkatuan bala sa nangligad ni DA Secretary Chu Laurel Derisa, probinsya sang Iloilo, Rajuman Mon. Kagti gusto man sa gobernador nga mapunduhan pagyad sa masunod nga tuig, hopefully madala no sa sona sang presidente ang Iloilo Capiz Aklan Expressway kag ang extension sang aton nga Iloilo International Airport. Kay bimo Rajuman Mon, balaan to man ang sitwasyon sa aton nga airport, ginatawag nato na nga Iloilo International Airport, pero ang standard do hindi gid pang international, magsulod kada kakitid bala. Ang iba niya pag sulod mo daw at home kagid daw maka doko ko kampante kag iban daw mall gani bilang airport. Aton niya pag sulod to perti kakitid, mapila ka pa lang mag check in ka pa lang. Ay, kabudlay gid sa sitwasyon Rajuman Mon, layo gid nami pa ang airport dito sa Cebu.
14: Ano, actually may mga proposal sining ang Manila bala nga ano gani itang description sa to, do airport nga mall.
18: Oo.
14: Nga may ara dira sang Malagawan ka anay before ka mag kadto si mo flight, may mga mall sa sulod Rajuman Magi, balagyaan. Ang kompleto nga hindi ka bala ma boring ako mag ulat ka sa tag isa ka oras before sa imo sining flight.
18: Okay lang.
14: Wala ka lang mapungko kag mag nimuko sa may departure area. Ano tawag sa departure area gimana no?
18: Ti amuna sa mga kauturan natin, especially sa mga nagamonitor bala sa Changi Airport sa Singapore. Amuna ka nami Rajuman Monti, tani kita diri sa Iloilo maka ma-achieve tama na ang amunang estado no sang international airport diri sa aton. Gayti gateway nung kita diri sa Iloilo ang sentro sang komersyo, damo-damo na pila na aton nga international flights, ginhold lang subong ang Singapore, di miara kita sang Iloilo, Singapore, vice versa Hong Kong and Thailand. Kabay pa nga madugangan pa ina, may pila ka mga proposal Rajuman Mon nga madugangan ang international flights diri sa Iloilo International Airport.
14: Hopefully ma-realize ina kay ti dako man nga boost no sa ekonomiya ina sang probinsya iya sang Iloilo kag sa bilog nga Western Visayas. Rajuman Magi, sige, standby man sa pagsulod na sa mga dalagko nga balita national pasiplatanta. Sa dili madugay ang mga update no sa mga dalagko nga balita sa national kag international scene. Good afternoon kay Kasjan Pirotso Sumagaysay kag sa mga Pirotso Sumagaysay family sa Paupututan. Sir Stephen Panega, Sir Mayong Mahapon man, Kas Brudpit Madera Bistuer, Sir Rocky Penuela kag kay Toto Brickshow pa rin yo sa pamilya Amido no. Kay Tatay Roger, kamusta na no, nagkagwa ni tatay sa may hospital no, sa mga tagalibong kugon Saraga, Joso Kagamido family, and of course sa tanan iyang mga taga barangay na Sarit Minabista Guimaras, sa kay Tita Norma, Tita Rose no, Tita Sonia, Tito Jimmy, mayong hapon lang kasi Gaborno family dira sa may Nasaret Binabista Guimaras.
18: Mayong hapon man sa kay Sir Andy C. Imbong, Siloberio, Siloberis, Chenny Henogaling, Denia Dile Jaime, kay Laila Nerviol, nag-monitor diri sa itong pagpangalagad watching from Sinibaan Dingle, Iloilo.
14: Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita national sa RMN Network News. Sa ngalan na ginlamang sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Rajuman Mon Iales Kapalihan.
18: Kag Rajuman Magi Ereswelo Malariado.
11: Tatak, RMN. RMN Network News.
19: Lurang sa bilis na 30 km per hour. Dahil dito nakataos pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino, northern portion ng Benguet. Batay sa forecast ng pag-asa, inaasahang lalapit ang bagyo sa mainland Cagayan bukas at magla-landfall sa Babuyan Islands bago lumabas ng bansa sa Sabado ng umaga. Naghahanda na ang Cagayan sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo. Ayon kay Cagayan PDRRMO Chief Rueli Rapsing, nakataas na ang blue alert sa lalawigan bilang paghanda o paghahanda sa epekto ng bagyo. Inatasan na rin ang mga lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation, lalo na sa mga coastal barangay. Dagdag ni Rapsing, ang antas ng paghahanda nila ngayon ay parang paghahanda sa isang super typhoon dahil kapareho ang dadaan ng ruta nito sa tinaak ng super typhoon Egay noong 2023. Tiniyak din na nakahanda ng evacuation center at may sapat na pagkain at ibang supply para sa mga maapektuhang residente.
20: Nakataas na nga na blue alert kahapon pa ang aming lalawigan. At kanina sa pre-disaster risk assessment, yung ating mga preparedness measure doon sa areas of concern natin na shoreline municipalities, mga northern municipalities natin ito sa Cagayan. Dito sa northern municipalities natin, ma'am, yung mga coastal barangays lang ang ini-evacuate natin dahil doon sa threat ng storm surge at sa pagtaan ng bagyo. Sa ganitong condition, ang naging evacuation namin sa northern municipalities noong panahon ni Super Typhoon Egay, umabot kami ng 17,000 families.
19: Samantala, hinilig din ng Cagayan PDRRMO na palawigin hanggang Disyembre ang state of calamity sa lalawigan upang matiyak ang sapat na pondo at agarang pagtugon sa banta ng El Nino at mga bagyo.
20: Sa PEDRIMC quarterly meeting po namin, hiniling po natin na i-extend yung state of calamity hanggang sa katapusan po nitong taon na to, hanggang December. Kasi ang projected na magpipik itong El Nino natin is the last quarter of this year and the first quarter of next year. So kung ngayon 65,000 hectares ang affected ng tagtuyo, much more pagdating na nagpik na talaga yung El Nino phenomenon natin.
19: Magkasama si Cagayan PDRRMO Chief Rueli Rapsing sa panayam ng DZXL RMN Manila.
21: RMN Tuto Bagyo.
19: Mahigit 600,000 barangay sa buong bansa ang posibleng makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa bagyong Quiapo. Batay sa listahan ng hazard-prone areas ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geoscience Bureau, malaking bahagi ng National Capital Region ang nanganganib na nasa higit 1,300 barangay. Sinundan ito ng Ilocos Region na may higit 1,100 at Central Visayas na nasa mahigit 800. Pinapayuhan ng OCD ang publiko, lalo na yung mga nasa hazard-prone at mababang lugar na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng mga lokal na otoridad.
21: RMN Network News.
19: Panibagong insidente ng pambubomba ng tubig at pangaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, kinumpirma ng Philippine Coast Guard. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus Peña, Florida.
21: RMN Live Report.
22: Araw matapos ang pananakit ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa miyembro ng Philippine Navy, panibagong insidente ng pangaharas ng China ang naitala sa West Philippine Sea. Ang KPCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, nangyari naman ito sa Bahod de Masinloc kung saan mamamahagi ng fuel subsidy at mga pagkain sa mga Pilipinong mangingisda. Bago mag-alas 6 ng umaga umano, nang lumapit ang barkong CCG 3302 sa BRP Dato Dumangsila sa layong 50 metro lamang at dito na silang binomba ng tubig na tumagal na may git 2 minuto. Bukod sa water cannon, nagsagawa rin umano ng delikadong pagmamaniobra ang CCG 21579 matapos dumaan sa unahan ng BRP Dato Paiburong. Sabi ni Tariela, walang napaulat na nasaktan at ipinagpatuloy pa rin ng mga barko ng BIFAR ang kanilang misyon. Matagumpay naman ang pamamahagi ng fuel subsidy at food packs habang nagpapatuloy sa pagpapatrolya at resupply operations ang BRP Dato Sumacuela. Nagpalipad din ang PCG ng isang Cessna Grand Caravana para pagsikawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa lugar kung saan niradyohan naman sila ng China kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone. Dito na mataan ang presensya ng ilang barko ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia at People's Liberation Army Navy. Habang nananatili pa rin naman sa Bajo de Masinloc ang 3 barko ng PCG, 4 na barko ng BIFAR at ang MV Mama Malacaya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Katak RMN.
21: RMN Network News.
19: Pero personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang tauhan ng Philippine Navy na kasalukuyang nagpapagaling sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa City, Palawan. Ito matapos magtamo ng sugat ang dalawang sundalo matapos paluin ng kahoy na bato ng China Coast Guard sa nangyaring komprontasyon sa bahagi ng Ayungin Shoal noong Lunes. Bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan, iginawad ng Pangulo ang Order of Lapu-Lapu sa dalawang Navy personnel kasabay ng pagbibigay ng 100,000 piso na financial assistance sa bawat isa sa kanila. Muli namang iginiit ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalaan sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng patuloy nilang pagtatanggol sa soberenya at sovereign rights ng bansa sa West Philippine Sea. Hindi pinagbigyan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang hiling ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng Senado ang pagkain at inumin ng defense team nito sa impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, hindi kayang gastusan ang budget ng Senado ang hiling na pagkain at inumin para sa buong legal team ng depensa. Ito'y dahil may ibang gastusin ng mataas na kapulungan tulad ng pagbalak na pagrenta ng espasyo sa PICC para doon magdaos ng mga budget hearings.
0: We cannot afford it, in short, no, because nga, we will have to rent space in PICC. No? Dahil obviously, nagamit yung aming committee hearings sa
2: committee offices
0: sa impeachment. So with that, we will need additional funds to rent offices. So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagkain sa prosecution and defense.
19: Sa ngayon, tatlo lang ang available na committee room sa Senado dahil halos lahat na e-okupado na ang prosecution at defense team. Kaya kung sunod-sunod ang budget at committee hearings ay kakailanganin talaga nilang magrenta ng opisina sa labas. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi inaasahang mababanggit sa sona ng Pangulo sa Lunes. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
3: Hindi umaasa si Senate President Win Gatchalian na kasama sa babanggitin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA sa Lunes ang tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, mas inaasahan niyang mababanggit sa SONA ng Pangulo ang tungkol sa pagpapasigla ng ekonomiya upang makabalik na sa dati ang lagay ng bansa at ang mga nakalatag na plano para hindi na maulit ang korupsyon sa nangyaring flood control issue. Paliwanag ng Senate President, ang impeachment trial ay itinuturing na purely function at constitutional responsibility ng Senado kaya hindi siya nag-expect na pag-uusapan ito sa SONA.
0: Well, ang impeachment is purely the function of the Senate, so hindi ko ini-expect na pag-uusapan ni Presidente yan sa kanyang SONA kasi constitutional responsibility yan ng Senado ngayon. At ongoing naman siya.
3: Sinabi ni Gatchalian na maraming hamon ang kinaharap ng bansa ngayong taon, lalo't bumaba ang economic growth ng bansa mula sa original projection na 5-6% sa 3.5-4.5% na nakaapekto sa pagbaba ng antas sa kahirapan at sa trabaho ng ating mga kababayan. Dagdag pa sa nais marinig ni Gatchalian, bukod sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian ay kung anong mga reforma ang inilatag ng DPWH at ng ibang ahensya upang hindi na maulit ang isa sa pinakamalaking katiwalian sa bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
19: Gasto sa pagkain ng depensa at prosecution, hindi obligasyon ng Senate Impeachment Court. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
23: Hindi obligasyon ng Senate Impeachment Court na sagutin ang gasto sa pagkain ng kampo ng defense at prosecution habang o sa panahon ng impeachment trial. Binigyan din ito ni House Prosecutor at Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, kasunod ng hiling ng Office of the Vice President na gastusan ng Senado ang pagkain, mga inumin at catering service para sa defense team, support staff at kanilang mga testigo. Ayon kay Ridon, may kanya-kanyang budget ang OVP at ang House of Representatives na maaari nilang gamitin sa panahon ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Babala pa ni Ridon ang hirit ng OVP BP ay maaaring magbukas ng procurement case laban sa Senado.
1: Parang wala akong obligasyon yung Senate Impeachment Court para bayaran ko yung pagkain ng kahit sino man, whether ng prosecution at ng defense. Kasi ang totoo naman ho, may sarili pong mga opisina, yung pong defense saka prosecution. So yung pong defense, meron ho silang OVP general budget. Yung pong House, meron po silang general House budget. Ano? It looked like a demand from the OVP, from the Vice President herself, for the Senate to actually pay for for the food expenses of the defense panel, no? Ang pagtingin ko nga ho dyan, parang the OVP is basically opening up the Senate for a procurement case.
23: Yan po si House Prosecutor Representative Terry Ridon, kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
19: Nila naman ang State of the Nation Address ng Pangulo o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. malapit nang matapos ayon sa palasyo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
22: Malapit nang matapos ang nilalaman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ang Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro, posibleng makumpleto na ang buong speech ni PBBM sa darating na Linggo. Samantala, hindi naman anya kasama sa laman ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero tatalakayin anya dito ang mga accomplishment ng administrasyon na sa nakalipas na isang taon at iba pang mahalaga na iaanunsyo.
2: Most probably sa Sunday po namin malalaman. Pero wala pang naibibigay sa aking idea kung gaano kahaba. Kasi alam po natin na maraming matatake lang Pangulo dito. Nakita po namin, at ang nakita ko lang yung mga priorities niya na maaaring maging topic. Pero yung kabuuan ay ako po personal ay hindi ko pa siya nakikita.
22: Una nang sinabi ng palasyo na magiging simple at marangal ang gaganaping SONA ni PBBM sa darating na Lunes. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News.

0: at lungsod ng Maynila sa Lunes para mabigyan ng pagkakataon ng publiko na masubaybayan ang zona at mabawasan ang matinding trapiko dulot ng mga road closure.
1: RMN Network News.
0: Usapin sa fuel subsidy at dagdag pasay hiling ng mga transport workers sa Pangasinan sa magaganap na SONA. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Idol Kate Dispo ng IFM Dagupan.
1: RMN Live Report.
2: Sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hiling ng ilang Pangasinense na mabigyang pansina ang daing ng mga nasa sektor ng transportasyon tulad na lamang ng pagkakaroon ng fuel subsidy at dagdag pasahe.
3: Ayon sa paniyam ng IFM News Dagupan kay Wendell Sison, isang bus driver, malaking hamon umano sa kanila ang muling pagtaas ng presyo ng krudo. Umaasa rin umano sila na maipatupad ang programang fuel subsidy at na maging patas ang pamamahagi nito upang lahat ng kwalipikadong transport workers ay mabigyan ng ayuda.
4: Sana naman po pa magbigay ng mga subsidy sa mga driver at conductor. Tsaka hindi po dapat pinipili. Kasi po, hirap naman po tayo, pare-pares lang po kaming nag-aharap buhay. Kaya taas po ng diesel, halos wala po kaming ngayuri sa aming pamilya.
3: Samantala, ayon naman kay Felmando Kayabyab, isang tricycle driver, umaasa rin silang maaprobahan ang dagdag pasahe upang makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Aniya, lalo itong nakaapekto sa kanilang kabuhayan, lalo na sa mga may pamilyang binubuhay.
5: Ang gagawin nila, alternative na gagawin nila, ito, magbibay daw sila ng ayuda. Ano, sandali lang naman yung ayuda nila, tararampo lang naman yung 2,000, ano kung meron man ha. Bukod doon, dapat umisip pa sila ng ibang paraan. Pati yung sa ayuda, makontento ka na sa ayuda, ito, dapat naman yung medyo matibay yung pundasyon.
3: Dagdag pa nila, umaasa silang may maririnig ng mga konkretong programa para sa sektor ng transportasyon sa nalalapit na State of the Nation Address, kabilang ang mga hakbang na makatutulong sa kanilang kabuhayan at sa pagharap sa patuloy na pagtaas ng gastos sa pamamasada.
2: Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatap, RMN.
1: RMN Network News.
0: Posibleng tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa mga susunod na araw. Kasunod ito ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng panibagong tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarket Association, President Mike Teodoro, nakadepende ang magiging price adjustment sa abiso ng mga supplier. Karaniwan anya ng mga basic goods ang unang naapektuhan, ngunit wala pang eksaktong halaga kung magkano ang dagdag presyo at kung ano ang mga produkto ang apektado.
6: Magkakaroon po kami ng price adjustment pagka nagbigay na po ng adjusted prices din po yung mga suppliers po namin. Tulad po na sabi ko dati na kami naman po, nagpapasa lang naman din po kami ng kita or ng patong. Kasi syempre, kahit kakaperanggot lang po yung margins namin, hindi naman din po namin kayang i-absorb yung kung magkakaroon sila ng price increase yung mga suppliers. Di ba tong week na to, tumaas po yung presyo ng krudo? O yun po, malaking factor po yun.
0: Si Philippine Amalgamated Supermarket Association President Mike Teodoro sa panayam ng DZXL RMN Manila.
1: RMN Network News.
0: Nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko kaugnay ng bagong uri ng scam na tinatawag na phishing o QR phishing. Ayon sa PNP ACG, gumagamit ang mga cyber criminal ng QR code upang dalhin ang biktima sa isang peking website para magnakaw ng personal at pinansyal na impormasyon. Kaya paalala ng ACG, iwasan ang mag-scam ng QR code mula sa hindi kilalang source at suriin muna ang URL o link bago maglagay ng impormasyon. Huwag basta magbigay ng one-time PIN o OTP at personal details at gumamit lamang ng mga opisyal na applications o verifikadong apps websites. Dagdag pa ng ACG, nagbabago at patuloy na nag-e-evolve ang modus ng mga cyber criminals kung kaya't mahalagang alam ng publiko ang buong bagong paraan ng ganitong uri ng panloloko.
1: RMN Network News.
0: PNP Chief General Nartates, inatasa ng PNP ACG na paigtingin ang mga investigasyon sa mga bomb threat na ipinapakalat online at iba pang banta laban sa mga paaralan. Detalye ng

0: Balitang iyan mo lang kay Rajuman Marjo Domingo. RNN
1: Live Report! Inatasan na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang anti-cybercrime group na paitingin ang mga investigasyon laban sa mga bomb threats na pinapakalat online, mga peking babala na pamamaril at iba pang viral na mensaheng naglalaman ng mga banta laban sa mga paaralan. Ito ay kasunod ng nakaraang insidente na kinasangkutan na binatilyong suspect na nag-post ng bomb threats official na social media pages na ilang paaralan sa Adelfonso, Bulacan noong unang bahagi ng linggong ito. Ayon kay Nartatis, ang mga bomb threats at kaparehong mga banta ay naglilikha ng takot, pag-antala sa mga klase at pag-divert sa mga police resources mula sa toong mga emergencies. Dagdag pa niya, patuloy ang pakikipagtulungan ng pulisya sa DepEd, opisyal na eskwelahan at mga lokal na pamahalaan para matiyak na ang bawat banta ay matatrato ng seryoso at naimbestigahan agad. Nimok naman ang top cop ang publiko na manatiling ang pagbatsyag at agad na iulat ang mga anumang bomb threat at ibang usaping may kinalaman sa seguridad sa pamamagitan ng Unified 911 Hotline para sa mabilis na pagresponde at maiwasan ang posibleng kapahamakan. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Rajuman Marjo Domingo sa Talk RNN.
0: Sa Ayungo, Negros Oriental, babaeng ilegal na nangunguha ng ginto patay ng mababagsakan ng malaking bato. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod. RNN
2: Live Report! Agad na binawian ng buhay ng isang 50 anyos na babae matapos na bagsakan ng malaking bato habang nagsasagawa o ano ng gold digging sa Barangay Halandumanon, Ayungon, Negros Oriental itong Miyerkules ng hapon, Hulyo 22. Kininalang biktima na si Maribel Cayetano, may asawa at residente ng sabing lugar. Batay sa investigasyon ayon sa kay Police Staff Master Sergeant Virgilio Birang-Birang, team leader ng Ayungon Municipal Police Station, ang biktima kasama ang hindi pinangalan ng kasama nito ang nagsasagawa ng gold digging sa nasabing lugar. Ngunit dahil lambot ang lupa, bunsod ng maulan na panahon, gumuho ang kinakapitan ng bato at bumagsak ito sa katawan ng biktima. Hindi na naihatid sa ospital ang biktima dahil sa natamo nitong mga sugat at bali sa katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Patuloy naman ang investigasyon ng Ayungon PNP sa insidente, lalo na sa isyo ng illegal na gold digging sa lugar. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakaraman!
0: RNN Network News. Sa Cabuyao City, Laguna, 7 buwang sanggol na dinukot ng katulong ligtas na nabawi. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. RNN
3: Live Report. Sa 7 buwan na sanggol ang dinukot umano ng katulong ng ina nito sa loob ng mall nitong Hulyo 2026 sa Barangay Pulo, Cabuyao City, Laguna. Ayon sa Cabuyao Compound City Police Station, bandang alas 11:45 ng umaga nang mangyari ang insidente. Sa naging salaysay ni alias Makoy, pinahiram niya ang anak sa suspect na si alias Mary para buhatin pansamantala habang bumibili siya ng diaper sa grocery. Pagbalik niya sa cashier ay wala na ang suspect at ang sanggol. Agad itong humingi ng tulong sa security guard at sa pulisya. Sa isinagawang follow-up operation ay natuntunang mga otoridad ang suspect sa Barangay San Isidro Rodriguez Rizal. Inaresto ang suspect habang ligtas naman na naibalik ang sanggol sa kanyang ina. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol Edgar Dumasana. Tatak, Ramen!

0: Jelena Magdangal, Marvin Agustin at Dominic Ochoa, my reunion series. Alamin natin niya mula kay Rajaman, Alex Furake.
1: Natatakdang magkaroon ng reunion series sina Jelena Magdangal, Marvin Agustin at Dominic Ochoa. Ang upcoming series na may titulong Mommy Guard ay idirect ni Roman Perez Jr. Inanunsyo ni Agustin sa kanyang Instagram ang bagong proyekto nitong Miyerkules, July 22, kung saan nagbahagi siya ng short video kasama sina Magdangal at Ochoa. Sa ngayon, wala pang ibang detalye patungkos sa bagong project. Ang tatlo'y dati nang nagkatrabaho sa 1999 romantic comedy film The Hey Babe. Matatandaan na sina Agustin at Magdangal ay isa sa pinakasikat na love teams noong late 1990s at mas nakilala pa sila sa pelikulang Loves Ko Si Babe at marami pang iba. Habang si Ochoa ay nakatrabaho ni Agustin bilang parte ng grupo ng Watermen, kung saan nakasama rin nilang yumaong aktor na si Rico Yan na parte rin ng cast ng Gimmick. Yan ang ating entertainment news, Alex Furake at Takaraman.
0: RMN Network News. Dumako tayo mga kasama sa balita sa Ibayong Dagat. Umabot na sa 1,031 ang kumpirmadong nasawi sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Batay sa Africa Centers for Disease Control and Prevention, ito na ang pinakamalaking naitalang bilang ng nasawi mula nang ideklara ang outbreak noong May 15, 2026. Sa ngayon, sumampa na sa 2,473 ang kaso ng Ebola sa Congo kung saan 737 rito ay nananatili sa paggamutan. Patuloy namang ang paghahanap ng bakuna laban sa Bundibugyo virus strain ng Ebola na tumama sa Democratic Republic of Congo. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako si Rajaman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlantis Center, Manila. Sa mga taga Ilocos, na imbaga rabii, kada kayo amin.
2: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Ang oras, alas 6.
2: RMN Network News. TTX 500.
3: Di na kano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo kapila ka magiging
3: sa
4: TTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
4: Subong kamusta?
3: Oy na halin sa nagtay kami sa TTX 500. Ay nagko ginibatya.
2: TTX 500.
5: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Life extension, vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life extension vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Delivery! Mariose!
13: Is that box really mine?
12: Surprise!
13: Why are you inside the box?
12: The
4: there's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
13: Borrow up to 90% of your savings.
4: No processing fee and get fast approval.
13: So you should
14: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
15: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:02.
19: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
0: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
20: Adlaw kita sa buong sang Webes, Hulyo 23, take this meal 26.
0: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
20: Kita makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
20: Ako naman si Radyo Man Rezi Danyos. Headlines.
0: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, 118 ka barangay sa siyudad sang Iloilo may approve na nga 2026 annual budget.
20: LMP Iloilo chapter gina-finalize na ang inventory sa mga fire trucks sa probinsya.
0: Balita international, tatlo ka oil tankers sa ginabalabagan sang Iran nga makalabay sa Strait of Hormuz.
20: Sa showbiz, Beanie yara na sa US para sa ILA Signals World Tour.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:03, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Nagdangal sa 118 kabarangay sa siyudad sang Iloilo ang may approve 2026 annual budget. Sinukay Committee on Appropriations Chairman Councilor Rex Marcos Sarabia. Ini ang ilang data nagikan sa Iloilo City Budget Office. Tuman kadako ang pagtasang numero kuni paanggid sa tung Pebrero nga mayara lamang sang 12 sa 118 kabarangay. Ang may ang operative budget iniapisar nga dapat nga sa pagsugod sang tagsa katuig. Approve annual budget na ang tagsa kabarangay agun hindi mangin reenacted ang ilang budget sa tung 2025 may 33 kabarangay sa syudad. Nga wala sang operative annual budget santo sa data ni Sarabia. Ang ining bahin mga ka-radyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kadako ang buli gagud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension. Medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text ako magtawag sa numero 0961-4204683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension, Vitamin D3. Pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
20: Ginpasalig ni League of Municipalities of the Philippines sa LMP Iloilo Chapter President Mayor Suzette Mamon na gina-finalize na sa ila opisina ang pag-inventory sa kabugusan ni status ng numero sa mga fire trucks sa Iloilo Province. Sa interview sa RMN Iloilo, ginsaling ni Mayor Mamon nga nagsugod na sila sa updated yung inventory magluwas sa inventory sa itong Marso agad ni mga basahan ang data sa iga-indurso ni Governor Arthur Defensor Jr. kung maglakat na inis sa Manila. Payag pa niya nga ginapakonsolidate man niyang datos sa linya sa mga kabanuhanan kag ginapakategorize ang status ng fire trucks bagod maiban sining nga napakayuna.
21: Nagpasugod na kami sang updated nga inventory sang aton nga mga fire trucks kag ginapakonsolidate naton sa aton nga LMP staff ang mga latest nga mga report or data halin sa kabanuhanan. kasi siyempre 3 months. Oh, so gin-check lang namon ang level kay may ara dira nga nakapakayo na. Of course, out of the local funds, may ara manda nga bas hindi naging masarangan.
20: Sa bahin mismo sa Barnwas ang Badjangan, yung ginapon pamunuan ni Mamon, duhang ila fire truck kapang isa diri ang dilapidated kag isa natalanan naman niya i-repair. Ginatagan pagtamo di Mamon nga mga fire trucks magluwa sa ila primary functions at iunsang sunog. Ginagamit man ini sa nagkalainain niya rescue operations. Gani mas maya gid ma-enhance ang capacity sini kag ang kapasidad sang tag sa local government units.
21: Damo na ang parameters nga sa rescue operation naga-involve kita sang fire truck or fire vehicle in order to respond to a certain situation. So, hindi lang firefighting sa mga modern, sa mga fire truck, kung makita ninyo, kompleto na ang ilang mga gamit, no? The complete complement. So, hindi lang lang nakalargahan sa tubig, kundi everything.
20: Para kay Mamon, maswerte ang Iloilo nga maisa ka Undersecretary nga Ilonggo. Maglawasan ni nagapangayong mansar sa bulig sa mga kongresista. Kangay ni Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor, agad madala sa national level ang concerns angot sa pagginanglan sa mga fire trucks sa mga kabanuhanan.
21: We are very fortunate to have an Ilonggo usage, so why ginaya problema. And also, ang ginahimo man namon, it's not only nga nag-fueling kami sa DILG, we are furnishing it to our congressmen.
1: Okay.
21: Kami, nagapangayo man kami bulig kay Kong Nonoy nga iduso. Pag sa iba naton nga mga ahensya sa gobyerno, nga maka...
20: Ang kabahin sa payag ni ELMPL Ilat Chapter President, Mayor Suzette Mamon. Ang iningabahin sa ato mga karadyoman, ginadalong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag softness ang supat. Gani ko rin yung maganubo umadaw man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sa ini nga ginapabasko kag ato niyo supat kaya mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santon Gold Coffee Mix na.
18: Sa piyakabahin, magapatigayon sa audit kag cleansing sa mga operatiba sa Western Visayas si Police Regional Office Ex-Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sunog kay Tuanyo nga antes pa man nagtuhaw ang mga isyu sa kapulisan, ginmanduan na sini si Deputy Regional Director for Operations sa DRDO Police Colonel Arpa Abulkir Makalangkom Jr. nga magpatigayon sa audit kag cleansing sa mga operatiba. Pahayag ni Tuanyo nga dapat nilalantawon na kung epektibo ka nagahatag sang accomplishment ang nasawit ng operatiba kaglantawon kung sino sa ilang may mga madawo nga reklamo. Dugang pasang opisyal nga ila inipatigayuno na gud indi maapektuhan ang kabilugan nga imahe sang kapulisan sa Western Visayas. Ang ini nga bahin mga karadyo man nagradulong sa inyo sang Santon Plus Gold food supplement bala nga epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension kag mahingko nga dugo ari nang solusyon sa Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract salin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa atin ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
20: Sa dugang pang balita na pasaka na sa kasong murder sa Haro Police Station ang suspect nga nagtiro patay sa isa ka barbero sa Barangay Cuba, Haro, Iloilo City sa tinaliktan niya daw. Ginagong biktima kay alias John, 32 anyos, kag bumuloy isang talisay Negros Occidental apang temporaryo nga nagapayo sa Barangay Cuba, Haro, samtang ang suspect ang si alias June, 26 anyos, kag-residente man sa nasambit niya lugar. Sila kay Police Major Eduardo Chacon na hepe sa Haro PNP nga basa sa ila investigasyon, masami nga nagabaisay ang biktima kagang suspect. Payag niya nga posible nagtanom sang dumot si June kay John, rason kung aging tiro niya ini sa likod. Dugang pa ni Chacon niyang suspect utod man lang sa babae nga live-in partner sang biktima. Sa subong pada niya ginapangita sa mga otoridad ang suspect nga nagpalagyo matapos makometer ang krimen. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus mas ginpabaskog kag mas ginpepektibo gintigabang mangosteen plus gayabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaran sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluyas sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog nga Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection ng lawas sa natural nga paagi, piliang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
18: Sa dugang pagid naton nga balita, nagaisahanon lang nga nagaistar sa iya balay ang senior citizen nga napatay sa sunog sa barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo kagabi. Ginkilalang biktima kay Thelma Langreo, 84 anyos, sunog kay SFO3 Roberto Bundan, the acting municipal fire marshal sa Anilaw Fire Station nga posible na suffocate sang aso. Ang biktima rason kung nga awala ini nakagwa sa iya nagakasunog na puloyan. Pahayag ni Bundan nga posible na budlayan man sa pagwa antigulang, pangunga hindi naman ini makalak kat sa umaayo ka nagakinahanglan pa sang tukod. Ginsilin niya nga base sa ilang initial nga investigasyon sa nakasaksak nga radyo sang biktima naghalin ng kalayo. Dugang pasini nga nagdangat sa 52,000 pesos ang ginbinin nga halit sang sunog. Ang ining porsyon na ginadulong sa inyo sang mighty sea alkaline nga baramin C na gabulig. Agod makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay manini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata. Kangay sa nagakurap-kurap ang mata katara ka glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique. Kay DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bala nga negatiga, masami bala nga may hangin ng imo nga tiyan. Basit may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo mga na DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi sa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa kilid sang Robinson's Haro.
20: Kapin 18,000 kakabataan ang nagpartisipar sa nagkalainan yung sports activities ng Iloilo City Sports Academy o kan ICSA halin Agosto 2025 tubtob Hunyo 2026. Ininagapakita sa palay niya pagpalapad sa libre kagbugos nga tuwing sports training sa Iloilo City Government sa idalam sa administrasyon ni Mayor Isa Tranyas basa sa records ng Sports Development Division. Sa sulod sa mga period na karehestro ang ICSA sa 18,323 ka partisipante sa nagkalain niya sports activities. Nagapatagayan mo ini sa 85 ka sports programs, leagues, kag tournaments, kag 1,397 ka regular sports training sessions sa nagkalain niya sports disciplines. Pagi sa ICSA, padayon niya ginahatagan sa syudad sa libre nga training ang mga kabataan agad mapauswag ang ila talento sa sports, mapabakod ang disiplina, teamwork, sportsmanship, kag leadership, samtang ginahanda sila para sa mas mataas nga kompetisyon. Ang ininga bahin, ginadulong sa inyo sa D3 Bio, ang pinakabag o garantisado kung epektibo nga pangontra sa kagaw nga naghahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kung VCO. Ngayon lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayang supplemento batik sa infection dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
18: Gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
1: Kabloom!
18: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
1: Kabloom!
18: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
1: Kabloom!
18: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Balita sa Ibayong Dagat! Sa Ibayong Dagat!
20: Wala gin pahanugutan sang Revolutionary Guards sang Iran nga makalabay ang tatlo ka oil tankers sa Strait of Hormuz. Ini sa tunga sa pala niya pag-agaway sa United States ng Iran sa kontrol sa nasambit niya waterway. Madumduan nga sang damlag lang gin pang bombahan sang Iran ang tankers nga nagagamit ang ruta malapit sa Omani Coast Guard, Omani Coast, agod makakadto sa strait. Nagpaandam ang Iran guards nga takiyon nilang sinuman nga barko nga maglabay sa Hormuz nga wala sang koordinasyon sa Islamic Republic sang Iran. Ang balita sa luwas ng puso, dinadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadzuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
18: Ang balita international na ginadulong sa inyo sing NAMS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and NAMS Liniment Oil, mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kinagidugo ng pinas. Iyan ni pa ang tatunokon patugunon na buubuan lang sing NAMS Liniment Oil. NAMS Liniment Oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA. DA mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
3: Balitang Showbiz.
18: Sa Showbiz, sa Bini, yara na sa US para sa Ila Signals World Tour. Kasama mo sa balita ang ilang members sa Iloilo, Radyo Manlinat, Yulatris.
2: Nag-abot na sa US ang Bini para sa Ila Signals World Tour 2026. Sa Ila social media accounts, nagpabutyag sang pagpasalamat ang Nations Girl Group para sa mainit nga pag-abi-abi sa ila sang ilang mga fans. Umpisahan sang Bini ang ila US leg sa Honolulu, Hawaii sa Agosto 1. Pagasunan ini sang ila stops sa Los Angeles, Rohnert Park, Las Vegas kag San Diego antes ang ila ginapaabot nga performance sa Summer Sonic 2026 sa Osaka kag Tokyo, Japan. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner ukon kay misis at yun sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makag supalmeto, ng kilalangan gaamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan niya kung mapabayaan niya magdako o kung magubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bango din na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyin sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products sa Herbsmed Pharma Corporation ang taghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajoman Lenef Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
5: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, daw nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
18: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:19. Ginagreet nato and happy happy listening nakatutok diri sa atoin Acero family dira sa may Akwit Barotac Nuevo kita Joseph sa Joseph Tailoring kay Domingo Salem kinang kayo kinong atang kinong kayo ka Police Major Dadget Dilima sa Ilonggo Blind Massage. Ginagreet man nato si Police Major Roy Tayo and happy happy listening kay Maninoy ko retired Police Brigadier General James Brillante. Maninoy Michelle dira sa John B. Hotel sa Generosa Street Gimbal kay to Pablo Inasalan dira sa may Valeria Extension City proper. Kay Lola Milanya Padernal, happy happy birthday kay Ronaldine Poras, kasaglog sa iyang birthday subong. Kay Ma'am Rena Mapa, kay sa ibang pagkikinakatutok dali sa aton nga pagpangalagad sa karnehan sa Banosang Barotac Nuevo. Si kay Joel Agotang Tolentino nga nakatutok man dali sa aton kay Kyle Galpos Sigubre. Si kapamati Galpos Sigubre family, dira sa Aguilar San Lorenzo, Guimaras. Happy, happy listening.
20: Sa ating Facebook Live viewers, Andesina Nazel Blanca na Karigaba Richard, Arnel sa Unoy, Jan Perocha sa Magaysay, Embong Saloberes, Edelin Monteclaro, Rol sa Bixa, Neil de la Riarte, Jan de sa Simpas, kag Mila Hinesela. Sa Iban Prato nga tagpalamati, maayong gabi, of course, kay Maninay Hector, sa ang tatay si Manoka ng Seafoods, kay Maninay Marriage Show, maayong gabi.
18: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
20: Sa liwat, adlaw kita sang Webes Hulyo 23, 2026.
18: Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan sa atong technical partner,
20: Radyo Man Joel David.
18: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
20: Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
18: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
6: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
22: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Arena ang the original. Koi Herbal Capsule. Epektibo kaniyang pamatudan na pagkurunta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera na hamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783-272. The original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa anong pagpalagad dirigi lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upod ang yusin nga pare Koi Serge Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C, kag zinc. Amo ning ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc. Ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may ara sang turmeric o kunining loyang dilaw, may ara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kaayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin. At saka, mao tagalig, 550 mg kita, no? So mas mabugat naman ni kumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sining lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koi Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, o anxiety, allergies, insomnia, kag iban pagiging nabatyag naton sa aton sining lawas. Baskog pa ang aton sining immune system. Koi Herbal Capsule. Ang imo sining nga ginasaligan kag padayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koi for diabetes, the original herbal food supplement. Suplementong nagabulig panubo sa imong blood sugar level kag nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified sa sang Bureau of Food and Drugs o kon BFAD. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalay. Amo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koi herbal supplement ang nagabulig agad nga magnubo ang kanamo on sang kalamay. Sa aton nga dugo, kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Hinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koi Herbal Supplements. Ang Koi Herbal Supplement 550 mg, mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula. Kag ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid jam yara sang testimonya aton sa magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Belle Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Saga din ka, ma'am?
3: Bata.
2: Bali, sang wala ka pa nakainom siyang koy, ma'am? Anong yung mga ginabadyag?
3: Sang wala po, painom siyang koy. May ulcer ko, ma'am. Yaga, sakit niya ko chan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa chan ko.
2: Sana, ma'am, bal mo, ma'am, sa koy? Kaya nakabuligid sa imo?
3: Nagapasalamat ko sa koy na nadula ng ulcer ko. Namigid siya, namigid siya ng food supplement. Makabulig magisa sa ating lawas.
2: Pwede mo ma'am imbitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang koy na magamit man?
3: Sa wala pa gagamit siyang koy, ginaibitar pa mo nga magamit mo siyang koy, kaya namin ito siya nga food supplement. Epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ato sini nga katotohanang May K!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak. Insaktong insakto gid.
0: Ari na ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kag napamatud-an na pagkurunta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera na hamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O Bacon, magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Why na ko time sa papalaga dirigi lamang sa Koi Herbal Time sa gihapon. Upon na lang atong sining mga Mari Koi kag mga Pari Koi. Ako naman ang inyo sining Pari Koi, Serge Santillan. Good day, everyone!
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Oras, tatak, alas 6:30.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Delivery! Maria Jose!
17: Is that box really mine?
16: Surprise!
17: Why are you inside the box?
16: There's nothing I won't do for you! Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more!
18: Borrow up to 90% of your savings!
16: No processing fee and get fast approval!
18: So you should...
17: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Cellphone Plus Gold.
23: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
6: Cellphone Plus Gold.
24: Mas pinalakas.
6: Pinagaling.
24: Pinahusa.
6: Cellphone Plus Gold.
24: Sa mga butika.
25: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN.
26: Number 1.

0: pagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ay, salamat. Half day lang klase namon subong sa business. Kay may mga seminar ang iban kong mga co-teachers. Nabusogin ko sa panyaga ko. Nami di standby sa likod balaya. Matindog-tindog ko di anay. Dugay-dugay yung mga piyong-piyong ko blaka. Alas 12 pa man lang sa hudto eh. Oh, ay ka namin sa nguyop dari sa hangin sa idalom sang puno sang kahoy. Sa ulunhan sang bubon. Ba? May babae malapit sa bubon. Sinoy na siya. Nagasok-sok siya sang puti nga bestida. Malaba ang buhok niya, kagtuman sa iya katahom. Oh, ba? Nagatulok siya sa hangon? Hindi. Sa din siya? Gulpi lang siya nga nadula? Makatilingala. Nakita ko gid. Matahom nga babae nga nagatindog malapit sa bubon. Gulpi lang siya nga nadula?

0: Ano ang siling mo, Sir Emil? Nakakita ka sang babae sa boarding house mo? Dasun gulpi lang na dula?
1: Oo, ma'am. Ang ginakatingalahan ko kay nakita ko gidjay. Gintulok yap ako gani. Nagtabuay gid ang amon mga mata.
2: Ano, sir? Basi ko na mata-mata ka lang.
0: Oo man, Sir Emil.
1: Eh, wala ko yan na mata-mata lang, ah. Kiti nakita ko gidjay ang babae malapit sa bubon.
2: Ano? Gupagwapa gid guro sa babae, ay. Ano pa? Do hindi gid makakasahuna-huna mo.
0: Amo.
1: Ma'am Duna.
2: Ay, excuse ana ha, kami klase na kuya.
1: Sige.
0: Ako man, may klase man, ma'am.
2: Ay, Sir Emil. Piyong-piyong lang danay, ah. Karun pa man 3 PM ang klase mo. Base kung makita mo pa sa damgo ang matahom nga babae nga ato.
1: Ma'am Nilda?

0: Oh. Ay, kanami ko ma-flat ko ang likod ko sa kama. Tapos na ako sang himo sa mga visuals ko para sa buwas. Uy, alas 11 na gilisang gabi. Ah, matulog na ko ah. Oh. Basta subong. Hindi pagin madulas sa una-una ako ang matahong mga babae na nakita ko malapit sa bubon. Sinuwayhan siya. Natuyo na ito ako. Ako si Emil.
1: Amo pala.
0: Ay, katahong hindi pala sa imo. Anay ka? Ikaw nakita ko malapit sa bubon?
1: May nobya ka na?
0: Wala. Isa ako ka, maestro.
1: Matuod. Kabuot si imo. Ina ang gusto ko sa isa ka lalaki. Ang mabuot kag may respeto.
0: Matuod? Wala ka bala sa nobyo?
1: Wala.
0: Oh. Nga nangin masubo daw yung itsura mo. Hindi bagay sa imo nga nagapangasubo. Ang ayan ka kung nagayuhom ka.
1: Salamat.
0: Ba, ginhalokan mo ako sa bibig?
1: So good, Subong. Nobyo ko na ikaw.
0: Ha? Matuod? Yes! Yes, may nobya na ako! Kagina pangako ko, hindi ko ikaw pagbayaan. Kita nga doha tub-tub sa katub-tuban. Sadin siya! Sadin! Sadin siya? Dulpi lang ako nakabugtaw. Hindi. Ang matahong nga babae nga nakita ko sa bubon, gindamgo ko. Taginhalokan niya ako sa bibig. Nga ba lang nakabugtaw ako?

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500!
2: Istoryahan ta, kun nga hindi kamo kabata. Upunta sininga diskasyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. No? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla, mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tanki. Now, ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
0: DTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day gid na akong ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation din man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gakakos gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa ano, engine room,
4: kusina,
5: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining ang mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung preska nga prutas ya.
4: Correct.
5: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya waygin mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadawa pagid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyo nga mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gid ma-untatan mo yung sigarilyo. Ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, usang una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginarisita ko gid sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permiko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices, phytochemicals and antioxidants.
4: Nga ara sa DTX 500.
5: Nga ara sa DTX 500.
0: DTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Char! Fabcon! Pangong tumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Char!
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablum sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Oras tatak alas 6:45.
14: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
15: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
16: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka nagid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan. Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of senokot. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
17: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: You need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
19: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Herbal Capsule. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balatian?
21: Nance Herbal Capsule.
22: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
24: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
27: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
28: Unta tina. Tusiran forte. Hulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran. Tusiran.
29: Tusiran forte!
0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo.

Mga madamguhan liwat ang mataong nga babae nga ato. Sa din ko pala siya nakita, ha? Nga ka-familiar sa niya, Tsura. Gusto ko nga magtulog, agad nga madamgo ko sa liwat. Pero nga doon hindi ako makatulog man. Nga, ha? Sino pala ang babae nga ato? Nabuhikit siya. Tumatuod gid ang gindamgo ko.

0: Ang magulang mo, wala ginagapabatsyag sa aton, dire ba? Gintawgan mo na siya?
1: Oo, nay, pero out of coverage area man siya.
0: Abitaw, giliwat. Kumustahon ta siya base kung nagakagutman atong magulang mo?
1: Si Manong pa, magutmala tayo, hindi lang siya ya. Tugadugay lang na siya ang daan ginagutom niya.
0: Susan?
1: Kagsigurado nga napadalaan siya ni Manang kwarta, kahit eh, wala pa siya kuno yung sweldo mo.
0: Wow, kabay patani nga maayo lang sitwasyon sa magulang mo dito sa banwa nga ginatudloan niya. Kabay pa.
1: Nay?

0: Kanami sang damgo mo, Sir Emil ba?
1: Naluyag ang matahong nga babae sa damgo mo, Sir?
2: Oo. Nakayohong ganya ako, kiti. Ginalokan niya pa ko sa bibig.
1: Ano?
2: Oh.
0: Hello, how sweet ba?
1: Ay, kalahin lang galing kinautod ang damgo mo. Ay, by the way, Sir, sino ko nung ngala niya?
2: Ay, amo na ganing nalipatan kong ipamangkot eh.
1: Ay, tay.
2: Pero habin niyo mga ma'am, gusto ko gidbala siya liwat nga madamguhan. Bagulaw ko kabatsyag sa nga mo sini.
0: Nga ano, Sir? Nga naluyag ka sa babae sa damgo mo?
1: Gani?
2: Oo, oh, Ma'am Donna.
1: Pero Sir, kung gusto mo gid nga magdamgo kaliwat, pangita ka sang babaylan.
2: Ano? Babaylan?

0: Grabe ang init ba. Kasakay lang ako sa tricycle kay Ina. Nagatubo ng balas ko. Mabakal ko di blanis soft drink sa malabayan ko nga Changi. Lapit sa boarding house. Pabakal! Pabakal!
1: Ano imo to?
0: A soft drink lang, Chay. Ang cold-cold lang. Isa lang ah. Hindi lang pag isulod sa plastic, dari ko lang imnon.
1: Okay to. Dali lang ha? Arito o.
0: Ah, abi Chay. Bawa salamat Chay ah. Okay, init. Bukabugnaw ah. Ah, Chay. Labay lang ako na. Kilala mo naga-star sang una sa balay dako sa unhan? Ang pula nga gate. Dira ako nag-arkila eh.
1: Nakita mo ang kwadro sa sulod sang balay?
0: Oo.
1: Ang babae nga matahom, nga wala makaimpon sa kwadro sang pamilya, amo si Matilda.
0: Matilda?

0: sa mga nagaedad 50 pasaka. Magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herbal Strong.

0: 69.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado.
5: MaxFit, kargado.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Partner.
9: Gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: May ginseng,
10: tungkat ani,
9: maca,
10: kag so
9: palmetto.
10: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Yara na
9: sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Thrive Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
4: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, among tumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangbang kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
13: Ilong Ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
13: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
14: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
13: Sip-on ganyan dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
21: Isipin ninyo, sa inyong orasan, orasan DYRI, RMN Iloilo, the only EM station that is up and running, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 sang gabi.
22: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, Palabra de Honor, alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, Palabra de Honor, kagkaroon yari ang inyong anchorman.

0: updated na inventaryo sang aton nga mga fire trucks kag ginapa-consolidate naton sa aton nga LMP staff ang mga latest nga mga report or data halin sa kabanan. Kasi syempre, 3 months. Oh, so, gina-check lang namon ang level kasi may ara dira nga nakapakayuna. Hmm. Of course, out of the local funds, may ara manda nga mas hindi naging masarangan nga ipakayo. Damo na ang parameters na sa rescue operation nag-involve kita sa fire truck or fire vehicle in order to respond to a certain situation. So, hindi lang firefighting sa mga modern, sa mga fire truck, kung makita ninyo kompleto na ang ilang mga gamit, no? The complete complement. So, hindi lang nakalargahan sa tubig, kundi everything. We are very fortunate to have an Ilonggo usage. So, why ginaya problema? Mm. And also, ang ginahimo man namon, it's not only nga nag-a-QIN kami sa DILG, we are furnishing it to our congressmen. Okay. Kami, nagapangayo man kami bulig kay Kong Nonoy nga iduto. Pag sa iba naton nga mga ahensya sa gobyerno, nga maka, whether, what you call it, whether deliverables man, kag function sa opisina, nga makabulig. Nga makabulig man push kung paano ano man maka-avail ang aton kabanwahanan.
1: Nagpabilin ang pagsalig ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines, so kon AFP, sa pihak sa pahayag nga may pila ka mga soldadong involved sa plano nga pagpatay sa iya, ilabi na sa mga soldado nga sympathetic iya sa anay Presidente Rodrigo Duterte sa pamilya Duterte, kagiban nga miyembro naman sang Vice President Security Group BPSPG, Vice President Special Security Group. Inangin pa siguro sa Malacanang matapos ginpahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial kahapon sa pag-testify nga kalakip sa mga personnel or persons of interest ang ila sining ginatanaw sa pamaog sa kabuisang isang presidente base naman sa utterances ni Vice President Sara Duterte ang pila ka mga uniform personnel kalakip na ang pila ka miyembro sang Vice Presidential Security Group or BPSPG or VPSG. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nga wala pa sa nakita ang rason ang presidente para magpatigan sa loyalty check bangod na hibaluan man nila kung sanday sino ang masaligan. Sobong pamangin pahayag ni Castro nga kinahanglan nga matumod kung may mga soldado ginman nga magasupak sa ilagin sumpaan nga katungdanan nga proteksyonan ang presidente. Yara sa pamunuan sunod saya sa Armed Forces of the Philippines ang responsibilidad nga siguruhon nga nagapabilin nga bastante or tampad sa ila sining mandato ang tanan nga miyembro sang armadong kusog sang pungsod. Ebaluan nga bago karon ang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff sa pag or sa persona sa ni Lieutenant General Antonio Navarrete nga kasimanwa naton halin sa Kalinog, Iloilo.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome! Nagapakalagad ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imo nga baba. Kasubong na ina sang isa ka sumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sining kapag pangalagad da mga kasama Webes kita pet sa 23 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Yari na kita karon sa ikapat sining nga Webes nga adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gyapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok RMN Iloilo official. Kag siyempre sa inyo tagsag ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz
1: RMN Palabra di Honor.
0: Gan ko bledo Biyernes na kita uy base palang kita no do kami ngaw no way abi trial mo
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kung may impeachment trial tanan kita do mga abogado man kag may mga mabatian ka nga conclusion of law, may mga batian ka nga evidentiary evidence, tama, evidentiary evidence. May mabatian ka nga, controlling decision, controlling jurisprudence, Your Honor.
1: Palabra, Di Honor.
0: Ti husto man gid, no? Kung maglawig-lawig di impeachment trial mga kasama, damo kita matunan di, no? Do damo guro gusto naman mag-abogado.
1: RNN, Palabra, Di Honor.
0: No, ti daw mamingaw tuod, no? Kay way gahod mga kasama dito sa Manila. Gapri para subong para sa Sona. State of the Nation address ni Presidente Marcos sa Lunes nga adlaw. Rambot may mamati pa niya. Kidamo gahamba sila nila. Limdak man na si BBM. Limdak pero garulo ko sa prisuhan ang mga nagapakamalaot siya.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Sige, mga topiko nato nyo pag-istoryahan karong gabi diri sa aton sining pag pangalagad da mga kasama. Isa na, no, ang suna ni Presidente Marcos sa Lunes nga adlaw, may mga makatalayog guno, no, earth-shaking announcement gabantayan sa suna sang presidente. Pero hambal sa iba, ano gidabing earth-shaking, no, kay patakop naman ang yasin nga termino. Kag kulang na siya sa chimpo kung may himuon gid sabi nga mga drastic measures to improve further kung nag-improve man gid ang iya sini nga liderato, ang iya sini nga presidency, ano pang himuon niya makatalayog basi may padako pa gid siya, basi may ipapriso pa gid siya. Samtang naghilapit mga kasama because this is the second to the last nga State of the Nation address niya. Kay next year 2027 amo na last niya nga suna. Kay pagka 2028 siya kalabot Hulyo mga kasama, hasta lang siya Hunyo 30. Pagka Hunyo 30 may bag-o na kita nga presidente sa 2028.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kung sino ina amo pang way pakita sang kasiguruhan mga kasama. Uldo subong pa lang, kung sundon mo lang ang mga survey, tida makasiling ka ati, wala na. Sara na ni. Pero galing daw, kwan eh. Daw, hindi man mga kasama. In the past 3 decades, ang tanan nga mga vice president, mga kasama, ang nagpresidente lang nga vice president, si kwan mo? Si Gloria, no? Kag si Irap. Pero si Irap na dagas, no? Na impeach. Si Gloria mong successful, no? Nga vice president, nagpresidente kay ti na impeach gani si Irap, ti kunti sumaka sa presidente. Ginengkwentro sa dayon pagkasunod nga presidential election sa 2024 sang popular nga si Fernando Poe Jr. Wow, perte man tong kulba sang GMA administration. Mga kung pinakasikat nga artista sa Pilipinas, Fernando Poe Jr., no? Ngati sa educational attainment, hindi man gid spectacular mga kasama, kag laudable ang educational background ni FPJ, no? Daw manubo ang tinunan niya, no? Galing ti popular, sikat sa masa, Tiga, kudog-kudog man si Guyang eh. Kadyo tayan lang gid siya, no? Jo tayan lang gid siya mga kasama. Actually ang pagdaog niya, gin question pa gani nga nang daya siya, nang dagdag bawa sila kay hindi pa to kwan mo. Hindi pa kita automated, no? Hindi pa computerized ang election sa tong 2004, manual pa mga kasama. Gakuridas lang to yung line up sa to ni Gloria sang 2004 mga kasama dito sa Mindanao. Mga barn provinces nga o. Why at may gasulod nga iban nga kandidato aga kwan niya mo? Daw pinang sulat sila sa baluta.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Di siya lang ang naka-presidente, no? Kay pinahalin niya ang pa-impeach nila, paidalom nila sa impeachment trial ang presidente mga kasama nga si Irang, no? After sina, ang vice president ni Gloria nga si Noli de Castro, wala nagpadlagan presidente, no? Pagtakop sang term ni Gloria. Ang nagdaog after ni Gloria, si Noynoy Aquino, ang vice president niya nga nagdaog, Jejomar Binay. Nagpadlagan presidente si Binay. Ay sus, agay-ay. Pero grabe sa itong rating ni Binay before sang 2016 election, di ba? 2010 natapos ang term ni Gloria, no? Ginpadlagan niya presidente si Gibo Chudoro nga Department of National Defense Secretary niya during that time. So ang konsad to, mga top contender, Manny Villar sa Nationalista Party, Maruha sa Liberal Party. Pero napatay si Cory before the election. Tinulod si Noynoy, nag-withdraw si Mar, nag-giveaway si Mar. Si Noynoy ang nagpadlagan presidente, nag-vice si Mar. No? Nag-vice. Ti, amo to nga line up, daw piho-piho na eh, madaog si Mar. Ay, sus, na-disgrasya pa kay Binay. Ti si Binay, while vice president, pretty kataas ang rating. Kag siyang top contender mga kasama ng mangin presidente pagka 2016 election, pagkatapos ni Noynoy Aquino. Pero humugpaas man siya sa City Hall Makati, City Hall investigation. Sumulod karon ng isa ka Rodrigo Duterte. Dumaog. Ang vice niya, napierde, vice niya si Alan Cayetano sa 2016, di ba, election. Si Alan Cayetano, pierde, ang nagbakanay, Bongbong Marcos, nga vice ni Miriam, Caglini Robredo, nga vice ni Marujas. No? Pero pagka 2022 election, nagpadlagan si Lini Robredo presidente, ah, kinamasaan ni BBM.
1: Palabra di Honor.
0: Ang vice president ni BBM nga nagdaog, si BP Sara, nag-away man sila subo.
1: Palabra di Honor.
0: Di medyo dumay ko, no? Dumay agamay nga palhi ang vice president kung magsaka siya presidente kay wala naman abis ang iban nga lauman nga magpadlagan presidente kundi ang vice president, no? So that is why, nagapangatubang siya sang damo ng isyo. Amo ni subong ko, kita mo may impeachment. Meanwhile, ang iban iyang gahando man nga mag-presidente is 2028. Aral, andas kilid-kilid. Gapamiyo-miyo lang, gahipos-hipos lang. Pero actually ba, sisige naman ang kamang sang mga lideres si Idalom. Hanti, be, why pa mabalaan sa 2028 mga kasama? Kung sino nga itong sining mangin na presidente.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: So, matiantang suna ni Presidente Marcos Alunes Ngadlao kay iga-cover man ina sang RNN. Samtang, signal number one karon sa pilakabahin sang Northern Luzon, bangod man sa tropical depression nga si Quiapo. Ang Senado, gin-deny ang request sang kampo ni Vice President Sara Duterte, labi na sa iyang mga councils, nga kung pwede, kitiran sila iyasang pagkaon nga ila gusto, no? Or ma-provide sang kitirer ang defense sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, no? Para sa ila pagkaon, kalan-uno nila, ti mabupet na eh, basta kitirer, mabupet ka na. Nang balik-balik ka lang bala sa, kwan niya, sa minuto, balik-balik ka lang yung kandusto mo ng bupet. bago ka lang ka-encounter, no? Pero gina-pronounce silent tea, buffet. Pero may tea sa punta, pero ay gina-pronounce.
1: RML, palabra di honor.
0: Hindi magbayad ang Senado kay ga-request ang caterer nga ila, pero hindi man sila magbayad. Sila niya pabayaran ta sa Senado, no? Hambalos ang Senado, sila niya hindi natakasarang sina. Kamu na lang pakaon niya sa abogado niyo. Ang prosecution, amo man, kamu pakaon da sa inyo abogado. Or kamu lang da, bakal sa pagkaon niyo, hindi niyo pag-i-charge sa Senado na. Sige, istoryahan ta na karon kag mangita ta karon sang ma-interview mga kasama, nagligad pa nga mga sinimana nga pangita aton nga kung sino pwede ma-interview sa prosecution. Tinguhaan ta karon abi no si Congresswoman Bel Zamora sang San Juan mga kasama kung malabot na to. Ang sa defense kinatinguhaan ta man pero daw ay gid sang iban nga makahambal mga kasama si Attorney Michael Puwalangge. Diga abogado pa siya dito ga kuan pa siya, oral argument pa to siya mga kasama, tapos siya pagin ang spokesman, parte ka namo sa inyong trabaho, ti sa mga interview, siya na ginatawagan, ti hindi karapal, hamakon mo nationwide may interview si mo. Oh. Pero ti ingitaan ta, kung hindi man abogado sang, or spokesman sang defense, ingita ta di sa local, oh, no, damo man ta nakita di mga abogado nga nag-post ka daw, pabor man kay BP, Sara, basi pwede man aton matap kag makuhaan man sa ila sining mga opinion mga kasama sa dalagan. Di na subong impeachment trial matapos nga na tackle na ang Article 4, grave threat and inciting to sedition. Ano nang plastada subong sang prosecution mga kasama kag subong man sang depensa kay malawig-lawig ang ila pahuway. They have enough time to review sa unexplained wealth nga articles nga igatakol sa Miyerkules, July 29, alas 10 na sang aga, kay session days na sang Senado.
1: RML, palabra di honor.
0: Dari sa balita lokal, mga kasama, padayon ang pagsunod nato ni sa mga problema sang mga kabanwahanan o mga LGUs nga gubaon ang ilang mga fire truck. No, titinguhan ta karon kay hibaloon diri sa syudad, ilabi na ang mga barangay kon bala naka-coordinate man sa ila or nakapinatawag na sila or ginistorya na sila ni Undersecretary for Public Safety sang DILG Yusek Jed Mabilog kay ti sa iya sining speech sa pagsumpa niya sa ikaduha niya nga pagsumpa sa University of the Philippines Auditorium dira sa General Luna Corner Infante Street. Iyagin siling nga mag-collaborate siya sa LGU, PNP, barangay officials, kag mga tanod, tinaka-coordinate na bala siya.
1: RML, palabra di honor.
0: Tapos may isa pag-ilis siya kasakon, kasako, kaso. Kasako. May isa pa siya kakaso, nga nabilin sa Sandigan Bayan, parte sa clamping ordinance, so ay panigaliin na dismiss. Sige, pag-aling trial. Tindi siya kabiyahe, kaya may kaso siya. So nangayo siya approval sa Sandigan Bayan kaya may invitasyon ko na sa ito sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa ano to, the Disaster Preparedness Summit and Exhibition. So siya dito ang magatambong sa Kuala Lumpur, Malaysia nga nasyon.
1: Palabra di honor.
0: Sige, istoryahan tara karon na mga kasama. May parto man gali karon si kuan no, si Ambassador Leo Tito Alsan nga magasaulog sa iya kadlawan sa masunod nga semana. May parto siya sa iyang binalaybay nga ginpadala diri sa aton nga Inchik Bantito.
1: RML, palabra di honor.
0: Samtang live-in partner sang barbero nga gintuyo gintero patay sa haro, may daan nga hiligutanon sa iya siring utod nga suspitsado nga mamala nagtiro sa iya no, right sang balay, posible nga ginhalinan sang away. Ayo ba utod kamo kun magamo na tungaan yung balay no, tungaan ninyo tunga sang sala, tunga sang dining area, tunga sang kusina, tunga sa mga kwarto. Hindi magpinat siya na iba. Oo. Samtang tinguhaan ta karon nga malabot ining nagkadto diri sa atong kag nagpaari man nga nagareklamo sang karsada nga ginbutang ni Vice Mayor Bilyesa sang San Rafael sa iya sining propiedad dira sa poblasyon San Rafael nga nagtuga sang pagsulong sang tubig sa taramnan ni sang isa ka mangunguma Ti hindi siya iya ka patubo maayo sang iya sining humay oras sa iya sabog kay ang tubig nagasulong kay waay guaan kay ang karsada nga ginobra sang vice mayor sono dere sa nagpaari men mataas ang iya tamburong so ang tubig hindi kagwa
1: palabra di honor.
0: Sige, amo na yung mga topiko na itong karong gabi. Kagiban pa nga mga isyo mga kasama. Si Senador Rubin Padilla, grabe, no? Doon naluoy na lang ko kay Senador Rubin. Pero kapanindugan, gyapon siya. No? Kapanindugan, gyapon siya. Nga husto ganyang hambal niya, nga ang prosecution dapat hindi one-sided. Kaya karoon ang masakit, damo pa nag, or may pila pa, ka mga nagsuporta man sa iya, iban abogado pa, siya husto na kay Rubin. Yeah, hay. Pero dumaluoy ka na lang kay Rubin mga kasama, no? Pero gabato gyapon, bangod perti ka taas ang bugalas ng tao nga ini. Sige, amo ni mga topiko natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad gindulong kag ginbuylogan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 kay man adlaw-adlaw ang lawas natong ginabira ini sa madamo nga mga toxins bangod sa unhealthy nga lifestyle mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa aton lawas. Ginaguba sa toxins sa aton sining organ sila binang atay tinai kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga hormones sa aton lawas nga nagapahulag sa aton metabolismo. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins pagtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas mga kasama. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer mag DTX 500 kag may TC kada adlaw puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agun mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols alin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C isa naman ka alkaline nga vitamin C nga kampion nga immune system mediator nga nagapukusog sa immune system capabilities. Agud patyo na mga guba nga selula sang lawas paagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani indi na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas proteksyon na ng kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa man sari lang sa Haro sa Pasay sa Kalinog. Sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase Antique.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Yari anay ang aton pinagkauling nga dalagang sa panahon, halin sa pag-asa, Iloilo, Ikarajuman, Ferge, Rubin.
1: RNN News, Panahon.
0: Karajuman Ferge, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
2: Yes sir, may gabi sa itong mga tagpalamati. Latest analysis na ton, kainang alas 4 sa hapon, sentro ni Bagyong Quiapo, iara na sa 640 kilometers, silangan sa Tugigaraw City, Cagayan. Ang ini nga bagyo, posible magwa sa itong Philippine Area of Responsibility by Sabado sa kagahon. Kagahulag ini siya northwest, sa kadasigon nga 30 kilometers per hour, kagwala sa direktang epekto sa anuman nga bahin sa kapungsod na ton. Ito sa Western Visayas, generally magalaumo ng kalangitan, may mga pagbulan ulan, panglalat panago, labi na gid sa subong nga hapon or kagabihon sa ibang parte ng atong rehiyon, dalas ng southwest monsoon. Kasarangan ng hangin halis at bagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa din kasarangan na atong mga pagbalod sa kadigatan. Temperatura ay 25-31 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 6:16 ang hapon, gagmabutlakbos alas 5:39 ang kagahon. Amo na sa latest weather update, Ferge Rubin, madam agad niya salamat.
0: Karajuman Ferge?
2: Yes, sir.
0: So, hindi na yung makapikto ni si Kuano, kaya ara siya sa babaw sang Luzon, no? Ining si Tropical Depression or si Bagyong Quiapo.
2: Yes, sir. Southwest Monsoon kita dali, ha? Makadala mga pagulan, labi na yung subong Bernes kag Sabado.
0: Okay. So, bisan pagulan, hindi siya makadala, kaya daw ginahigop niya man ang habagat, Karajuman Ferge?
2: Makadala sir, amo ni mga pag-ulan na nadala sa habagat ang magpaulan sa tun sa subong nga Bernes sa Sabado.
0: Ah, okay. Sige, with that, Karajuman Ferge Rubin, sa ang pag-asa, Iloilo, madama ko. Salamat, mayong gabi dira sa inyo, sir.
2: Thank you, sir. Salamat, may gabi iman sa nan.
1: RMN News, Panahon!
0: Nabatihan pinagkauling nga dalagan sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo, with Karajuman Ferge Rubin, mga kasama. So, nag-kwan na, no? ara sa may nasila nga bahin sa Antuguay Garao City, Cagayan, sa sulod sang par ang ining bagyo nga si Kiyapo, mga kasama, no? Kiyapo, Kiyapo, no? Hindi Kiyapo nga Qui. Medyo mahina-hina, no? Amo ni nga tropical depression lang siya. Ang maximum sustained winds niya is 45 kilometers per hour malapit sa sentro, kag ang pagmadlos niya 55 kilometers per hour, mga kasama. Ini nagahulag northwestward at 30 kilometers per hour konsadiin sa iba nga parte sa pungsod, southwest monsoon ang nagapikto sa Mindanao kag western section sa southern Luzon kag Visayas, no? So habagat ang nagaapikto, mga kasama, diri sa aton sa Iloilo.
1: Palabra ni Honor.
0: Gendolo naman kagin boylogan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan, mga kasama, sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, the most credible, mga kasama, and most prescribed vitamin D3 brand, and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang nga proteksyon sa aton nga immune health, batok sa threat sa kung anuman nga variant sa pandemya o kung epidemya, mga kasama. 100% ginhimo gin manufacture sa US, standalone kag potent vitamin D3 product ang gina-prescribe sa Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinag-uuna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan bangod manamit na mahamot pa. Inang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix. May Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven bilang protective, cancer protective kag kilalaman nga mayara sa madamong immune boosting property. Isang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pag ini sang 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala da Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakauna kag pinakamanamit nga kape nga may vitamin D3. Your number one coffee choice fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RML Palabra di Honor.
0: Sige, sa mga oras na ito, mga kasama, mga kaibigan, mga karadyuman, tayo ay mapalad na contact natin, no? Si San Juan City Representative Congresswoman Belle Zamora at isa rin sa mga miyembro ng House Prosecution dito sa Vice President Sara impeachment trial, no? Nung nakarang linggo pa, during the first week ng pag-start ng trial, nagsisikap tayo na kahit isa man lang sa member ng prosecution or sa defense ay maka-interview tayo, no? Pero sabi nga natin yung defense ay medyo puno yung kamay ni Attorney Michael Pua dahil siya lang yung spokesperson, no? Dito sa prosecution, mga kasama, na-contact natin si Congresswoman Belle Zamora para pag-usapan after ng Article 4 na impeachable offenses against Vice President Sara Duterte. Saan na ngayon yung prosecution natin? Congresswoman Belle Zamora, magandang gabi po, ma'am. Live po kayo dito sa DYRI, RMN Iloilo, and I'm Radyoman Henry Lumawag.
3: Hi, good evening, Henry, and good evening to all our listeners tonight.
0: Bao perteo. Nakikita lang namin kayo sa TV, pero ngayon nakakausap namin kayo at talagang energetic pala kayo pag nagsalita. Pero sa TV, parang kayo ay parang soft kayo, Congresswoman.
3: Maraming salamat po. Thank you very much. But nanonood po kayo.
0: Oh, malaking bagay po na ma-interview namin kayo, no? Isa sa mga prosecutor dito sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, no? After ng Article 4 na siyang inuna ninyong i-present, Congresswoman, dito sa impeachment trial sa Vice President, ano po yung inyong assessment? Dahil marami, kagabi may na-interview akong isang abogado dito sa Iloilo,
4: yung kanyang pananaw ay parang 50-50 yung presentation. 50 yung defense, 50 yung prosecution as far as sa mga ebidensya na na-i-present. No? Pero kayo, as a prosecutor, dahil nandyan kayo, kayo mismo nagpa-plano nito, kayo nagpo-prosecute, mm-hmm. ano yung assessment po ninyo sa performance ninyo dito sa Article 4, ma'am?
3: Well, of course, I can't be so biased, no? Kasi that will go into the merits of our case. Pero what I want to say is, it was a good start. It was a good start for the prosecution. A good first 3 weeks po natin. I think it was successful for the prosecution.
4: Okay, no? May mga nagsasabi na medyo marami yung mga witnesses ninyo, pero hindi na ipinresent, no? Like Attorney Zulaika Lopez, may mga kwan pa, no? May mga nagsabi pa at may mga nag-theorize pa na baka daw takot kayo ipresent si Attorney Zulaika Lopez dahil baka hindi makatulong sa inyo, Congresswoman, ma'am.
3: Hindi po. Okay. Ganito po. Remember, ang Article 4 po ay, well, ang sinasabi natin, no, lagi grave threats, inciting to sedition. But actually, the main issue here is yung statements ba po ni Vice President when she said in the online press conference, sabi niya na meron na siyang kinausap, inutusan, napapatay sa presidente, sa first lady, and sa former speaker of the house. The mere fact na she said that is an admission against her interest, and the mere fact that she contracted the killer, di ba po, by her statements, yun po yung essence ng Article 4. So we are not proving a criminal case here. What we are proving is that by her statements, she committed betrayal of public trust and the culpable violation of the Constitution and other high crimes. You know, ito po, diba, mga words to na galing sa Constitution. So what does betrayal of public trust means? I mean, it just means that when she was elected, she made promises, she made an oath, di ba po, may oath-taking na nag-promise kayo, you will follow the Constitution, you will do the public good. Ingan po, susunod tayo sa Constitution. And by her statements na she will commit violence, she will take revenge, ay, yun po, for us, is a betrayal of public trust. The trust that the people, yung nilagay po na trust ng taong bayan sa kanya.
4: Okay. So, kasi yung impeachment trial ay iba ito sa mga criminal cases na
3: nakikita
4: ng public, no? Hindi nakikita ngayon. Yes. Nakikita nila, naririnig nila kami dito, nagko-cover kami. Kung minsan yung mga commercials namin, hindi namin ma-air dahil sige-sige yung impeachment trial. So, yung public ay nakaka-come up sila ng mga conclusion base rin sa kanilang personal na assessment sa nangyayari sa impeachment trial, no? So may mga nagsasabi na, Congresswoman, na hindi naman napatunayan na nag-contract talaga ng assassin or
3: ng sino man. Kaya lang po, hindi naman yun yung essence nitong aso, nitong Article 4. Ang sinasabi natin, the mere fact na nagsalita siyang ganun, nagbanta siya, she gave threats against the president, the first lady, former speaker of the house, yun na po mismo yung charge against her. Hindi po kailangan kumontrata ng, kailangan na ipakita yung contract, hindi po kailangan lumantad, or we don't need to see the person who was asked to be an assassin. That's not needed. This is not a criminal case. This is, again, an impeachment case wherein the only question is the fitness. Meaning, is the person, is the impeachable officer fit to stay in her office? kumbaga, karapat-dapat pa ba pong manatili sa kanyang tanggapan ang isang impeachable official. So, this is about the fitness of a person. So, hindi po natin tinitingnan ang elements ng grave threats, hindi po natin tinitingnan ang elements ng inciting to sedition. We are just looking at the action, the mere statements na sinabi po.
4: Okay, kung indeed ay nag-occur, no? So hindi naman maidi-deny dahil sinabi niya talaga eh, no? Narinig natin.
3: That's correct. Natin
4: congresswoman, ano?
3: In so, fact, the main evidence is yun po, yung nakita nating lahat na video. That is the evidence.
4: Okay. Pero may mga netizen kasi, mga listeners tayo at mga kababayan natin nagsasabi, mas maganda kung may nakontrata talaga siya, kung kahit na ipakita man lang or na-present ng prosecution para siguradong-sigurado na talaga na indeed ay may masama talagang ginawa yung ating Vice President, Congresswoman.
3: Okay. Well, that makes sense. Siyempre, hahanapin ng taong bayan who was the hired killer, di ba? But again, hindi natin kailangan ilabas yung hired killer o mapatunayan na there was a contract. Dahil first, inamin po niya that she contracted a killer to kill the president and the first lady and the former speaker of the house. Siya po ang umami nun. And again, babalik tayo, it's because of her statements na yung actions niya, yung statements niya, yun po yung impeachable offense. So hindi po tayo, hindi po natin tinitingnan yung elements ng grave threats, yung elements ng inciting to sedition, di po natin tinitingnan kung sino ba yung assassin. Ang kailangan lang po natin mapakita sa taong bayan yung actions niya. At kaya po natin nilabas yung video. So everyone will see that she said those threats.
4: Okay. Kung sakali man na may criminal case sa kanya, doon na yan papatunayan sa criminal case, like
3: pag-hearing
4: sa Sandigan Bayan. Yun yung
3: That's correct. That's yung criminal case po. Iba po yun.
4: Okay. Oh, kasi alam mo ma'am, dahil na papanood at naririnig ng ating mga kababayan, syempre mahirap i-differentiate para sa kanila sa iba nating mga kababayan na ito ay hindi criminal case, no? So yung palaging iniisip natin, saan yung ebidensya? Ano ba yung ebidensya?
3: That's correct po. I completely understand. Kaya nga po maganda na yung ating mga kababayan ay makinig, manood ng ating mainstream media gaya po ninyo. I hope that more people will listen and watch the news. Huwag lang yung mga trolls o fake news, diba po? So that people will become more aware and people will understand what this is all about.
4: Okay. How about yung sa cross-examination at saka sa pagtatanong ng ilang senator like Senator Bongo about sa background ni Vice President, yung kasi in-establish doon sa pag-present kay Attorney Matibag na may pattern of violence yung Vice President,
3: yes,
4: no?
3: Yes, that's correct.
4: May mga justification na pinresent yung defense at saka yung ibang mga senators na parang perceive natin ay yung mga questioning ay kampi doon sa Vice President na parang justified naman yung ginawa niya. Reason ba yun? Or magandang depensa ba yun, Congresswoman?
3: Okay, unang-una po, we do not and should not tolerate acts of violence for whatever reason. Matatandaan niyo po, this happened on November 23, 2024, and 3 days later, the Vice President admitted in another video interview na she was doing this for revenge. Revenge is something that we should not tolerate, pa po. And again, kung ano man yung reason niya na sinasabi, it was self-defense, defense of relatives, ang daming ang reason eh, di ba po? Hindi po ito excuse, hindi po ito justification to commit these acts or to say statements like this against the president. This is stated by the NBI agent, NBI chief, at saka si Director Matibag. Hmm. Ito po ay active, serious, and real threat that the NBI seriously considered. Hmm. Hindi po dapat nagbabanta sa presidente, sa buhay ng presidente, dahil po ang pagbabanta sa presidente naturally is pagbabanta or threats to national security. Hmm. So kung ano man ang reason nila, paiba-iba nga po. Remember, at one point, the Defense Council admitted earlier that yes, she made those statements. Eh, yun na nga po yung essence ng Article 4. Kung ginawa ba po niya yung statements na yun, and for all of us, napanood po natin. So, indeed, she made those threats.
4: Okay. So maliwanag na sa inyong understanding sa prosecution na hindi kailangan na ginawa ito na talagang kumuha ng baril yung assassin at saka binaril yung pangulo, kundi the mere fact na mayroong utterances yung vice president about ganito ay crime na, no? Dahil yung mga kababayan natin, ma'am, na nanonood, yung mga layman, yung hindi mga abogado, ay magtataka, eh, hindi naman nangyari. Wala naman nangyari.
3: If I can correct you po, if, ano, sabi niyo po the mere fact that she made those utterances, crime na. Hindi naman po siya crime, but these are impeachable offenses.
4: Ah, okay,
3: so again,
4: okay.
3: Yung impeachment is about fitness of the person to stay in the office. Hmm. Dahil gusto nating i-protect yung office na yun.
4: Hmm,
3: diba
4: okay,
3: po? Yes. So it is about protecting the integrity, the dignity of an office from a person who is holding that and who committed actions that are considered impeachable, dahil in general the actions betray the trust given to her by the people.
4: Okay. How about, ma'am, no? Klarong-klaro yan, ma'am, no? Kaso lang, iyon nga yung kailangang maipaintindi. Anyway, this is may trial nga, eh, no?
3: Yes.
4: At nakapinipresent natin. Kaso lang, may mga sometimes, may makikita tayong mga nag-a-argue na, wala namang nangyari, di ba? Parang ganun. So, hindi kailangan yun na may mangyari, ma'am?
3: Hindi po kailangan na may assassin na lumantad. Hindi kailangan patunayan na meron ba tong written contract or not. In any case, wala naman pong aamin na written contract, di ba? This any written contract for an illegal purpose is void. And again, the essence is the statement that the threats made by the vice president. Gusto ba natin na yung vice president natin speaks in such way, such that he threatens the security of the president or the life of the president and the first lady and the former speaker of the house? We don't want our public officials to say words like that because, well, the public might copy them, the children might copy those actions. And in the words of the NBI the NBI chief, si Attorney Lotok, pwede pong mag-cause ng anarchy, chaos, yung ganitong pagbabanta po. That's why it was very serious for the NBI.
4: Ang term nga ni Attorney Matibag ay may parang kinetic force, tama ba yun? May kinetic
3: force. Yes, that's correct.
4: Parang kinopya ng iba, ano?
3: Yes.
4: Okay. On the other hand, sa inciting to sedition,

0: I guess you are the daughter of former congressman and executive secretary
1: Ronnie Zamora,
0: Ronnie
1: sir.
0: Zamora.
1: Yes, opo.
0: Ah, okay. So bago kayo naging congresswoman ng San Juan, this is your first term, ma'am, or second term?
1: This is my second term.
0: Ah, second term. So bago niyan ay abogada kayo.
1: Yes, practicing lawyer po in our law office, Zamora and Poblador law offices in Makati. Mm-hmm. So I took the bar in 2008. Pumasa po ako ng 2009, and from even before I passed the bar, I was already working in the law office until I had to give up my work in the law office noong 2022 po. But actually, sir, until now, I'm still part of the law office, and I still do some corporate work in our law office.
0: Okay.
1: Ang bawal po kasi sa amin to handle litigation or yung mag-appear sa court eh. But we can have a limited practice po.
0: Okay. So si father din yo, si a lawyer so, din.
1: Ronnie Zamora.
0: Magaling na.
1: Yes, in fact, he topped the bar po during his time.
0: Okay. So retired na siya sa politics, ma'am.
1: Yes, sir. Opo, retired na siya from politics.
0: Okay, at least may
1: But he's still very active. He goes to the office every day.
0: So nag-aabogado na lang siya?
1: Ano po? Well, more of not nag-aabogado. More of business, ganun po. Advice.
0: Nagta-transition na sa inyo ng mga anak. Okay, sige ma'am, no? Nice talking to you, no? Napakahamdam.
1: Thank you, Sir Henry. It was very nice. It was very nice too. I hope we can talk again one more time.
0: Yeah, iyon din sana yung sabihin ko na sana makaulit din kami sa inyo, especially kung may mga mahalagang pangyayari diyan, no, sa impeachment trial. By the way, I don't know if you want to comment about sa SONA ni Presidente Marcos next week. Do you have any expectation about sa SONA, ma'am, ng pangulo?
1: Naku po, alam nyo, hindi ko nga iniisip yung SONA dahil nakafocus kami dito sa impeachment.
0: Oh, medyo mahaba-haba yung bakasyon ninyo dahil yung next trial pa ay sa 29. So kahit hanggang ngayon, mag-weekend na at saka magsusona na, puro impeachment pa rin yung inaatupag ninyo, ma'am.
1: Yes, yes sir. Alam nyo, maski na nagbakasyon ang iba naming mga kasama sa Congress, nag-break. Kami po, yung buong prosecution, private lawyers, sa public prosecutors, ilang buwan na po kaming nagpa-aral, nagpa-practice, nanonood ng lectures para po, you know, handa kami dito sa impeachment.
0: Anong articles, ma'am, yung ipipresent ninyo?
1: Actually po, article, ito po threats, kasali po ako sa team dito. So we was, kaya po very busy kami, nauna, no? Threats and then bribery po. In fact, we have our own assignments. Nauna po, I was supposed to present a witness po, and then I decided to give way to our private prosecutor, si Virgil, last week.
0: Ah, okay, sige. With that, Congresswoman Bel Zamora, thank you, ma'am, no, sa oras mo dito.
1: Thank you, sir. Opo.
0: Good evening.
1: Good evening po. Thank you.
0: Si Congresswoman Attorney Bel Zamora, no, grabe, but kung ano, yung mga 43 na siya, no, pero ang itsura niya sa picture, Rajman Jubal, no, kag sa mga video, bala, no, sino mo to, mga line of dope lang? Yung tatay nila ni Executive Secretary ni Irap Sanguna, di ba? Ronnie Zamora, Ronaldo Zamora, mga kasama. Naging congressman man. Te, kabalo naman kamusang San Juan, teritoryo sa Maestrada. Mayor da Estrada, si Mayor, si Irap, no, si Jinggoy, si Senador GB, doon naka-mayor pa da. Si nanay niya, si Gia Gomez. Tama si Gia Gomez, nanay ni GB. Basta isa sa mga asawa ni Irap, doon naka-mayor pa da, si Gia Gomez. No, si Loy, naka-mayor pa da. No? Ti, tawo lang ni Irap sa una ang mga Zamora. Si Ronnie Zamora, galing lagting abogado kay Bartap na sir.
2: Palabra de Honor.
0: Di subong wa inagid congressman kag mayor sa una da Estrada mo. Subong congressman kag mayor Samora na.
2: RML Palabra de Honor.
0: Kaya pa lang galing, no? Habi ko daw kasuplada ni kay Samora, no? Pasaling ko daw, basi hindi isa balamag sa Batran si Manjubal, no? Pero daw mabuot, manggali, ah.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Sige, balikan tara karon mga kasama, no? Kay may ibang pangitang mga ginapangita ng mga prosecutors ang gusto ko gina ma-interview ni si Adjong ni ho. Kay hindi galing ni abogado, pero kung pahambalon mo daw, abogado. Taga Marawi ni, eh, no? Yari na STL tanay mga kasama upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
3: Yari na sa probinsya sa Ngilinan aton sininga second row sang STL sa buong gabi. Aton sininga mga winning numbers. Rajuman Henry, numero 4, numero 6, kag numero 7. Number 4, number 6, kag number 7. Konsay tanan mga single digit aton sininga mga numero sa aton sininga second row sa buong gabi. Atan sininga Dorotin Head, Mr. John Martin Pilimon Alipaw, the Operations Assistant, Victoria Custudio. Atan nga Operations Specialist, Reynan Pinyol. Kagatan nga STL Representative, Mr. Glenn Sunyo. Opod sa atan sininga Register Person, Mr. Ryan Melgar. Opod nga sininga mga members, Julia Tabanyo, Dave Danoy, kag Jenna Agina Vizcara. Congratulations sa atan sininga mga winner sa probinsya sang Iloilo Subong nga gabi. Kaya so wala papadayon ng kita sa pagtaya para makabuling sa kawanggawa. Direkta diri sa my STL Draw Court sa PCSO, kagsang Eagle Door Gaming Corporation. Radyuman Moon, Yales Kapalian, Tata Karimen.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Salamat gid, Radyuman Moon Kapalihan. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo ba? O grabe, gin bato-bato niya. Huwag gid sang double, puro single.
2: RML, Palabra di Honor.
0: Daw halos magsundanay lang. 4, size, kag 7. No? Abi, misis ka mo dito. Sa mo nga numero, may nakadaog man, no? Galing iti, damo man kombinasyon sa mga numero nga ginaatipan sa aton mga kauturan, mga kasama, no? Hindi ka man makasiling mo nga numero, budlay palagaan. Basi, damo yan naga, kuan sini? Nagahupot, no? Nagahupot, that's a word. Nagahupot! 4, 6, and 7. 4, size, kag 7. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Parehas ang kilala namo ni kasamang Karigaba Richard. Sige, taya lang. Kaya ang inyo taya, nagakadto sa kawanggawa.
2: You deposit the money in the bank. Upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawan.
0: Gendulong naman kagin boy lugan ni rigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product nga ginhimo gamit and then isari nga mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pagwao niya ang mga higo nga madugay na nagtiner sa aton sininga large intestine agud maabsorb ang mga nutrients, vitamins and minerals sa aton nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang aton siniadlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo kita sa dili kado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa ato nga chan kag colon, maginom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakon ka, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag iban pa. Ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balonggay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products, ando Kiko Alternative, kag Health Food Center, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Birthday gali subong sang chief of staff ni Mayor Raisa Trenas, no? Si Cap Jonas Bilusilio, no? Gintam niya sa kagina ni Mayor, former Mayor Jerry Trenas. Cap Jonas, no? Bilusilio, happy birthday! Kag sino pa naga-birthday da? Happy birthday! Balikan tani karon kag istoryahan dugang mga kasama ining impeachment, no? Kay kanami isang explanation ni Congresswoman Belle Zamora, no? Kay ang pag-interview to kagabi kay Attorney Jeremy Moreno, hambal niya mas nami tani kon may na-present nga assassin, no? Para bakod gid ang ebidensya ang prosecution, no? nga masiling abing at tiyari yung asasin, no? Tapos masiling ang asasin, takluban mo lang ang iasin ng ulo sang sako para hindi siya makita abla, no? Tapos masiling siya, tapos i-muffled ang yating ko. Ako, sige, ma'am. Matistify siya, no? I-muffled ang iasin ng tingog nga para pamatudan niya assassin siya, no? Masiling, ako, sige, kontrata ko ni Vice President Sara Duterte. Ah, mga wabo na tanay, kundi bakod yun, no? Pero hambal ni Congresswoman Bel Samora, siling yan, no need, no? Inaiya sa mga criminal case na, no? After sa impeachment nga ini pareha sa kay former President Joseph Estrada and Renato Corona, ginpakasuhan sila dayon after sa impeachment because ang impeachment iya daw kwan mo daw administrative kumbaga, no? Ang sentensya niya iya pahalinong ka lang sa poder kag silutan perpetual qualification to hold public office. Though somehow administrative lang. Ang criminal aspect iya, lain pagid mga kasama. No? So why diya ginaistoryahan ang criminal aspect sa impeachment? No? The way I understand sa explanation ni Congresswoman Bel Samora San San Juan, isa sa mga House Prosecutor, kundi ang ginaistoryahan diri kung mayara bala sang grave threat nga nahimo ang Vice President. Kung bala nag-insight siya sang sedisyon, hindi na kinahanglan daya pamatudan ang criminal aspect niya kay lain na iya, no? Lain na iya nga kaso, lain man nga korte dito na iya sa Sandigan Bayan.
2: RNN, palabra di honor.
0: Di para sa ila na pamatudan nila nga may grave threat, nga may inciting to sedisyon kag naka-constitute ini sang tatlo ka-impeachable offense. Betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, and other high crimes. No? Ang mga mataas nga sa isang krimen nga ginhimo sang isa ka-impeachable official, parehas ang presidente, vice president, Supreme Court justices, COMELE commissioners, COA, no? Ombudsman, sila na mga impeachable officers, mga kasama. May mga mataas nga krimen sila nga nahibo, impeachable offense na, no? Although ating gina-argue sang defense, mga kasama, pangita man tatani isang connected to sa defense. So kung sino po dito ma-interview, pero daw ay isang available, si Attorney po walang tanan, mga kasama. Tiga, kwano, hindi taksalot sa schedule ni Attorney Pua kakiramodamo. Tapos gatoon pa siya kay kwan man siya mo, counsel man siya, no? Hindi lang siya nga spokesman, nga plain spokesman, no? Counsel man siya, ga kwan siya to, ga hambal man to siya sa trial. Kita mo siya to nagsabat kay Attorney Joke, no? During the oral argument, kung bala ipasampina o kung hindi, ang mga tax and bank records ni Vice President Sara Duterte.
2: RNN, palabra di honor.
0: Pero sige lang, mangita ta sa defense, no? Kung hindi man gid ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, base mga abogado lang din sa lokal nga sympathetic iya kag maka Vice President Sara Duterte, malabot naton mga kasama para sa ngalan sang patas nga presentasyon.
2: RNN, palabra di honor.
0: So para iya kay Congresswoman Bel Samora, mga kasama, na kanila na approve na nila nga ang mga utterances ng Vice President constitute culpable violation of the Constitution. Pero hindi lang siya galing iya mag-comment, siling niya, kung bala na-convince sila ang mga senator judges or kung hindi man tanan, the majority of senator judges. Kasi natiway man takay balos ang ila bala tiyagot.
2: RNN, palabra di honor.
0: Sige, pagbalik ta mga kasama. Aton sininga tingog hiligay noon. Kagkaroon may parto man di si Ambassador Leo Tito Ausan. Sang iyang binalay by Inchik Bantito Part 2. Bilang kabahin sang natala na kapagsuulog yan sang iyasin nga kadlawan sa masunod nga simana. Sa din ka mga birthday ambasa kwan sa Colombia or guest mo lang diri ang ambasador sa Colombia.
2: RNN, palabra di honor.
0: Sige, mga kasama, istoryahan ta na. Kag ining mga LGUs nga ginhambal ni Yosek Jed Mabilog sa iya pag sumpa sa UPB auditorium nga iya pakigangutan Agon mahibaluan ang ilang mga concern. TY, ang LMP Iloilo ay bisan si Gob gani uay man. Sila niya mamit siya kay Mayor Raisa. Pero daw ay man natabo, no? Nga ay han? Ano ay han? Ang mga rason, mga kasama. Kung ga voiceover ka, abe, no? Kung ikaw director sang drama sa DYHB, abe, no? Kung ikaw director, ikaw man ang nag-voiceover, no? Mga kasama! Ano ay han ang masunod ng matabo? Tisa liga ng mga barangay diri sa syudad, no? Naka ka-LGO man eh, kag mga tanod gano, pati mga katanod, istoryahon niya mga kasama. Nakapagigangot man bala si Yusik Jed Babilon. Standby, istoryahan na pagbalik ta mga kasama. 10 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sang gabi.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: D3Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
6: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
6: Yung may D3.
7: Matatas mga buti ka.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.

0: ₱29.40 SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang pangis ng layon.
12: Gerald Anderson, Easy

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro, kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Kahit tulog na si nanay, konting iyak ko lang, ising agad.
3: Kahit sa gabi, umaasa si baby kay nanay. Lalo na kapag nagbe-breastfeed pa siya sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Wala talagang makakapantay sa pagmamahal at sakripisyo ni nanay sa pagpapalaki kay baby.
2: Idol ko si nanay.
3: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm at the Fabricorn, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong, sa pangon at Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
9: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: TTX 500.
2: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
3: Karong pila na may mo sugar?
2: 136 na lang. Nami, inidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
1: NANS Herbal Capsule.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
5: Helps stop cavities even before they start. Buggy with Rex

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Life extension, vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
9: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
8: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: D3 Bio.
13: O si Karen, damo itsang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Ang naghining akon buhok, ang naghinis ang akon puti.
12: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
14: Parang sa mga
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C,
14: mababaka sa mga butika.
12: PTX 500.
16: Gina Canon, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya baywang.
17: Sa katlo kapila ka mag-inom
16: sa
17: DTX 500.
16: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
17: Subong kamusta?
16: O ay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, ko
12: TTX 500.
18: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
19: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be extraordinary with MX3.
6: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
7: Untat ina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
4: Tusiran forte.
5: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubong makulit? Just stop it.
12: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins tulong sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo,
18: pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow.
11: With proper diet and exercise.
0: United Home.
5: Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: I have lagnat and I have sipon. Pag-2! Pwedeng flu!
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
23: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
24: Kargado!
25: MaxFit, kargado!
26: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
28: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Problema mo ba lamang paliwang pero hindi ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sang gabi.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Pantayan ninyo mga kasama kay may pahalipay kita sa mga barangay, pero siguraduhon lang ninyo, mayara ka mo sa ACS products sa inyo sa Balay, no? Kay manakop ang taga-RMN, no? Manakop sa nagapamati sa RMN, kag nagagamit sang ACS products. Gani siguruhan nga mayara kada mga kasama sang ACS products sa imo sininga balay kag ang radyo mo gatunog sa RMN kay dakpon ka sa ACS Huli Ka promo. Pwede ka magdaog sang cash, grocery packs kag iban pagid nga mga papremyo. ACS Huli Ka promo, bantayan mga kasama kay base ara na daga surusiding ang taga RMN sa imo. Kinadulong sa inyo sa RMN Network, supod ang Pride Detergent, kag Charm, Fabric Conditioner. ACS, Huli Ka Promo!
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Yari na ay ato niya tingog hiligay noon, upod kay Rajman, Fea May Otero.
4: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
5: Ining binalabay ginatiguluhan Cruz. Sari-sari nga Cruz makit-an sa palibot naton. Gamay, dako, plastic kahoy kag salsalon. Simbolo sang Kristiyanismo gindala sa aton. Pangayaw nga mga Espanyol nagdungka sa aton baybayon. Mabugat nga krus nangin kabangdanan. Pag-antos ni Jesus, krus ginpasan. Ginlansang ginyagota, kagindoplaan. Sa mga Hudyo tunok, siya ginkoronahan. Sa sining tinion, mabugat nga krus sa kabuhi naton. Epekto sang ginamo sa Middle East, mabugat nga palasanon. Daw bulawan, presyo sang krudo, gasolina kag mga balaklon. Katawhan nagpanghakroy, masakit batsyagon. Mabugat nga krus ginlukdo sang tanan. Problema sa ekonomiya, apektado bilog nga kalibutan. Mga OFW nagpauli, sang obra sila nawadan. Giyera naghalit sang madamo nga katawhan. Kabay kinagamo, hindi na magdugay. Mabalik sa normal, kalinong katawhay. Kontani mga pungsod, magintindihanay. Hindi paghang panay, kontani ipaiway. Ining binalaybay ginpadala ni Gina Rubeher sa Balino kuy misal sumakwalan Iloilo Incorporated. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagaantos ka bala sa mga bukol kag permi ka ginatubuan sang hubag nga sa pamatsyagan mo hindi na normal? Abyan hindi mo ini dapat pagibaliwala kag pabay-an kay base may tumor o consist ka na nga balatian. Subong pa lang magpangaman na kay tuman gid ini ka peligroso kag makapatay bangod pwede ini mangin cancerous. Ang Dr. Pinoy responsible as angiogenesis sa pagpugong sa pag-obra sang bag-o nga ugat nga ginahimo blood supply sang tumor para ini magadako. Kon wala blood supply ang tumor, maamat-amat man ini gamay. Matunaw kag malikawan ang pagtubo sang cancer. Nagapromote pagid ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para padamuan ang healthy cells kag i-maintainar ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Sa Dr. Pinoy, yung gid lamang magkuha ang oxygen nga nagapatay sa mga cancer cells. Napamatud-an na ini sa pagtuon nga ang cells nga bastante sa oxygen malayo sa tumor, cyst kag cancer. Dr. Pinoy ang pangontra mo sa tumor. Dr. Pinoy Schooling Capsule, mabakal sa mga butika.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Salamat gid, Rajman Fea May Otero sa aton katingog gihiligay nun. Dugay-dugay, aton basahon mga kasama ang ginpaambit naman nga binalaybay ni Ambassador, retired Ambassador Leo Tito Ausan. Nagkaroon i-check naman si Rajman March, may report siya nga may lalaki, ito nga daw gin pilasan ginlihap ang iya bulet. Kay giniiwol-iwol niya sa isa ka babae, kuritan sang lihapon sang cutter, ti man. Dudi ang iya bulet na himo dua.
3: Palabra di honor.
2: Kidulong kagin boy lugan ini kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Nansa Liniment Oil. Pinaka puro kag pinaka epektibo pang haplas herbal, Nans Liniment Oil, maayo man sa arthritis, trauma, varicose, palamuypoy, palaman all, palanagid sang kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanagid sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok kag sa mga nagadugo nga pilasi ay nipatugunon pontaton, patuloy lang sang Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Subong man, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Mga kasama, kahibalo balag kamo, nga may silyo la kita, nga ginatawag nga mitochondria. Nagatag ini isang persa sa aton lawas. Kung wala ka pa kabati sini, yari, pagpamati. Ang mitochondria ang nag-supply sang enerhiya para makaobra sang insakto ang aton nga lawas. Samtang nag-edad kita, nagakaguba man ang mitochondria. Pabaskugon naton ini pagi sa pagtumaras ang suplemento nga may squalene, nagabulig pakusog sang aton mitochondria. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kasama, mayara sang 99.9% nga squalene nga nagahatag sang nagakaigo nga supply sang oxygen sa aton nga selula. Kag kun husto ang supply sang oxygen, aton nga mga cells naga-active tungod naga-function na siya sang mayo. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, manggaranon man sa antioxidants nga nagabulig nga mangin healthy ang cellula sa aton sininga lawas. Kung bastante, ikaw sang Dr. Pinoy Squalene, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Dr. Pinoy, the oxygen capsule, mabakal sa Jime Pharmacy or dira sa Pasi sa Jime Drugstore, Herbas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Farmacia Palmes, kagsama butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, mag-contact lamang sa cellphone number 0948-587-6329. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: RNN, Palabra di Honor.
2: Bilang pagpasidungog sa aton abyan, liwat na naman siya nga nagpadala sang ila sang iya binalaybay nga may tigulo Inchik Bantito Part 2 para sa aton nga mga Navy men sa kadagatan sa natungdan nga sang ila abilidad ginpagyan kay ining mga buhat dapat hindi naton pagpabayan. Bisan sa binalaybay lang ang mga Inchik Bantito, ako naman pagabalusan. Oh, hambal ni Ambassador Leo T-1000 sa yes, akon nga sa message sa akon. Yari ang akon balos akon nga abyan nga patod sa imong pagbasa sang kabuhi mahatagan.
3: Palabra di Honor.
2: Kay ikaw tatak aremen, akon subong pala nga daan ikaw pasalamatan. Kagkabigon ko ini nga dulot sa akon ika-66 nga kadlawan nga sa ika-28 sang Hulyo akon pagasulugon dito sa pungsod nga nakatungdan sa Bogota, Colombia. Wow, grabe. Ma-travel ikaw pa Bogota, Colombia. Kaupod sang ambasador sang Pilipinas nga akon abyan, no? Mahirop nga abyan kabay pa ining pagbalos mahatagan nimo sang katumanan. Siyempre kay ikaw suod nga abyan kag tagdampig kag tagtipig sang tumandok naton nga hinambalan. Hatagan tagid sang hustisya. Ambasador Leo Tito Ausan ang imo ginbalay nga binalaybay. Yari ang part 2 sang binalaybay ni retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr. Advance happy birthday, Ambassador. Grabe, mapa Colombia si Ambassador. No, titin ka maagi sina Ambassador by kwan, you know, by US, no? Philippines to US, then US to Colombia. Bogota is the capital of Colombia.
3: RNN, Palabra di Honor.
2: Yari, ang balos ni Ambassador Ausan, mga kasama, dugang sa pagpanglampos sang Inchik Bantito sa aton yung mga soldado dito sa aton teritoryo sa Ayungin Shoal or Second Tama Shoal nga tama katag sakop pa sang 200 nautical mile exclusive economic zone sang Pilipinas. Perte ya kalayo-layo sa China.
3: RNN, palabra di honor.
2: Incheck Bantito, Part 2, ni retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr. Nangin matag na, siningkaron lang, nangin matag na, nga sa mga Incheck Bantito, may igabato kita. Kay katulad sang ila gamay nga mata, ang ila utok gamay man.
3: RNN, palabra di honor.
2: Daw iya sang isda nga dalinuan, kag ang ila Coast Guard, wala nila ginapaarmasan. Sining karon, ininangin matag na ang armas ang ila Coast Guard, ahaw mga batuta.
3: RNN, palabra di honor.
2: Nga daw hindi gani kahibalo maggamit sila, nga katulad lang sang iya sang aton, nga ginatawag pulis patula, gani napilasan sa ulo ang isa kakatapo sang Navy ta. Kaising tuman maatag na, huo nangin maatag na. Aton nga binag-binago na, nga kon kinahanglan, mapakigbatuan ta sila. Huo sa mga Incheck Bantito. Ang magbato, aton gid mahimo. Kon kinahanglan na naton, nga magbato, kay duha lang ang ila armas nga batuta man lang kag terrible nga baho kay adlaw-adlaw wala naga paligo.
3: RNN, palabra di honor.
2: Gani ang ila baba pertiman ang sugalbo.
3: RNN, palabra di honor.
2: Incheck Bantito Part 2, no? Binalay by ni retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr. nga magasaulog sa iya ikasisintay size nga kadlawan sa July 28. Advance happy birthday, no? Ambassador Leo Tito Ausan. Katapos ang sumakwilan, kag maukod natin nga tagpalamati diri sa RMN. No? Good evening, kid. Ambassador.
3: RMN, palabra di honor.
2: Kag siyempre, no? Sa mga taga sumakwilan na Iloilo, good evening, gid. Ano mag-pronounce ni? Mito Chondria. Pero mag-pronounce, Mito Country. Mito Countryo. Mito Countryo. Okay, no? Bago ta kayong counter sinituod, no? Bago lang nabatian ng tinaga. Mito Countryo. Mito Countryo.
3: Palabra di honor. Di honor.
2: Gendolo kagin boy lugaran ni digabahin sang aton nga palatuntunan mga kasama sang kubota gagapay sang manguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. By the way, birthday subong, no? Kunbuhi pa si Engineer Ili Bagtasos sang Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated. Birthday niya subong adlaw, no? Ti dira lang sa kahimayaan. Kundiin ka man, Engineer Ili Bagdasos, ang Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated. Happy, happy birthday. Kag thank you, gid, no, sa pagpanyaga. No? Thank you, gid, Ma'am Susan Aurelio. No? Kubuta, kagapay isang manguma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo. Padayon sa Gyapon, mga kasama, ang paghulog sang mga raffle coupon, mga raffle ticket. Makakuha ka mo sini kung magbakal ka mo sang Kubuta products or hindi gani genuine spare parts and every 3,000 pesos worth sang pagbakal, may isa ikaw ka raffle coupon. Filapan ina kag ihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated antes sang 2 p.m. December 5, 2026 kay pagka 3 p.m. pati kayo na ang grand raffle draw sa Ina Farmers Learning Site Barotac Nuevo Iloilo kung sa diin ang mga premyo naghulat traktora, transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets mga kasama. Gani bag pasakop na. Kubuta, kagapay isang manguma para sa market sa lanag ng agrikultura, Raffle Draw. Pamasya rin ninyo ang Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawaan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Sa kilid lang, orsoonhan lang sang Ceres Terminal. Pwede man magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo Agri-Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
3: RNN, Palabra de Honor.
2: Yari sa linya naton na mga kasama ang aton sining liga ng mga barangay president Mr. Ireneo Ong mga kasama, no? Hibalon tabi kay ang promise ni ang promise mga kasama ni Yusek Jed Mabilog sa inis siya mag sumpa, no? Sang gina-appoint siya ni Presidente Marcos, nagsumpa na siya kay Executive Secretary Ralph Recto dito sa Malacañang, kay Secretary John Vicrimulya sa DILG, pero nagsumpa pa rin siya diri sa Iloilo, no? Kag nagpakaon-kaon. Kag nag-invite sa mga bisita, no? Ti saya pagsumpa diri, ara man ang iaali nga si Kong Jam Jam Bronda, aali. Alay.
3: Palabra di Honor.
2: Kag dito iagin hambal nga mag-collaborate gid siya sa LGU, sa PNP, sa mga barangay officials kag matanod. Tingin na pang check naton karon ang LMP province, gaurubo-ubo na ang ila sini nga mga fire truck. Ay. Why paya mo pang islan? Pero bisan pagigangot, why man, no? Si Yusek Jed Mabilog, tabi, ibaluan ta sa kwan, base naka-istorya sila iya, no? Ito isang una, kaliado man sila ni Liga ng mga Barangay President, Kapitan Ireneo Ong, no? Nga nagapaparking sa iya sining hardware kung magkaon ka sa kung puno ng parkingan dira sa Nuras. Pinapabuksan niya iyang hardware dira sa tubang sa Nuras, pwede ka parking dira. Basta makaon ka sa Nuras Itiri daw. Oh. Bawang perti ka namin itong mga luto, no? Kap! Councilor, maayong gabi, no? Si Rajuman Henry, live ikaw diri sa RMN Iloilo.
6: Na maayong gabi man, Rajuman Henry. Pagkaimo nga mga nagpalamati.
2: Oh, good evening again. Nagpagigangkot kami sa imo, Kap, no? Kay ginhambal sa to sang aton nga Ilonggo nga Yusek, nga mayor taman anay diri sa syudad, nga mag-collaborate siya sa local government unit, sa PNP, sa barangay officials and tanods, no? Maginang iya sining statement. Pero ti na hibaluan namon sa LMP daw ay siya ka-coordinate, no? Actually, naka-istoryahan na sila ni

0: Music ng DILG, Kap Irene?
1: Kami, open man kami, ha. Masinyo naman tayo sa amon. Open kami. No? Pero siguro busy lang si Yusek. Hindi ko lang anay nga busy siya. Ha?
0: Okay. So, bisan text or tawag sa telepono, why pa siya katawag sa imo?
1: Why pa man?
0: Di, how about you? Naka-coordinate ikaw on your side? Kasi masiling siya, Yusek ko, yaw, why man kamudiga pagigangot sa akon, Kap?
1: Why man ko naka-kwan sa iya? Kaya nakita ko man sa iya, mga news do sa ako, sa blakat, and we can go niya. Wala, wala na. Kami nag-intra.
0: Okay, ho. So, okay. Ka na lang anay nag-text, no? Kung halimbawa, anong mga concern iya sa mga barangay parehas diri kay ikaw ang tatay-tatay sang tanan nga mga barangay kapitan diri sa syudad? Anong nga mga concerns ang napanumdo mo na subong kung may ara mangid, no? Nga pwede ni mo ipalabot sa iya?
1: Yan siya, naging nag-iatan na bumbero, prison. Tamo na na yan ang iatan. So, ay siya labon siguro, ay siya kwan na. Ay siya labon siguro sa amon. Siya matanod.
0: Pero tinamin siya niya sa speech niya sa UP, I will try to collaborate with LGU, PNP, barangay officials, and tanods.
1: Ito na collaborate siya siguro kay Mayor eh.
0: Ah, okay.
1: Ito yung login na importante nila na ang mga flight track, no? Na need sa nga ito, na syudad sa Ngililo. Sa barangay, daw ay pamala.
0: Pero daw ay paman siya ka-coordinate kay, no? Kay Mayor Raisa?
1: Wipe.
0: Sa inyo sa barangay Kap, may mga fire truck ang barangay.
1: Kapo yun. Laban niya, wipe man. Kasi maglagko ang barangay, wipe man, fire truck. So, hindi kami kasalang siguro, mga barangay kapita. Nga, mga barangay.
0: Okay. Isan daw mga pala dami, daw sa tricycad lang may isa ka tank. Pang, pang first responder, kung baga?
1: Kasi ang kwan siguro, ang barangay in Gore, nakagaplan sila siguro na mapakalaman siya nga muna kay Dota Kurila na budget, no?
0: Okay. Galing kayo kung sa bagay, kung sa bagay ang mga barangay nato nabi, may mga fire hydrants man, no? Kag,
1: fire hydrants, no?
0: Responsibilidad so, naman.
1: Kaso na nga, kung nga mga fire truck, makasulod man sila. Kung di ganyan, nakatwailing man sila. Sa mga, mag-rescue mga bumbiro, no? Mga nasunog, pananog rin na other calamities.
0: So, ginakuan man kamo, no? From time to time, may refresher man kamo sa Bureau of Fire Protection, nag-collaborate man kamo sa Bureau of Fire, nga makakanda kamo sang do, mga seminar daw or mga drill about how to respond, especially mga barangay kita di sa syudad nga perti kakitid sang dalan, tama ka damo sang tao, Kapitan?
1: No, just recently lang na tapos next week magaling matapos ang batch doctrina namo, no? Kaso nang sa Amo Liga Day, may pa-contest kami. Nang nag-escrito, pa-contest sila pa namo mag-rescue. Damo na. Para makita namon ang training kung pagmayo o hindi. Ano pagkikulang sa training.
0: Ang isa na guro, gid ka do pwede mapabuligan, guro kay Yusek ka, nga daw kadamo, gid nga problema, kag permi lang nagakatabo, kung may mga sunog at lagko, like dito sa Benedicto, makitid ta mga dalan, no?
1: Ang ako na lang daw, pabuligan, gid man ta na mabuligan ang fire truck, siguro ang kinanglan, nakita ang mga mabutang man ta sa kitid niya, damay nga fire truck, at dako na fire truck para sa mga tall building nato, no? Na ang hihanga-handa na ang mataasa sa sakainta. Or less, no? At ang nga nga may kikyan na dalan eh, para nga kasulod-sulod sila. Kaso mayara lang na dako na tangke na ang fire hose makalakot sa tangke para ang fire truck matingay kang da ang water truck lang mabulos-bulos.
0: Tama, no? Sa mga kaiti, damo natatagaas ng mga building di, tag 20-story, 15-story mga building ta. Ang diri sa may, kwan di yung condominium ni Mr. Tan, ni Punso Tan, diri sa may city proper do, 32 floors na, no? 32 floors. So, ano nang kulang na to? Kaya nagligad to, may sunog diri sa Mega World to taas nila nga building, do, binudlayan ang bumbiro, ta kay iniklabot gawang host, no? Kaguay isang ladder. So, ano nang kinanglan, takap?
1: Ano ginakinang lang

0: para na makamulit ka lang sa mga tabarangay na ganay na pagka.
1: Doon mga multi-cab, multi-cab type siguro, no? Pero dapat daw heavy duty sa cab, no?
0: So, pick-up siguro, kinanglan.
1: Pick-up, oo. Oh, about so, daw, kung daw kanabi daw, motor siya nga type, pero pwede sa kadala, mga isa ka drum siguro nga tubig. Do, pwede man, no?
0: So, brasa isa ka drum kinanglan. Kaya ang marangay na, ang mga quickly populated marangay, may arang na sa mga drum, oh. Kaya rasa sa mga tubig.
1: Nga pero para sa sunog?
0: Sunog. Like sa pagsunog sa Rizal sa Panapala, dos.
1: Hmm.
0: Kaya pagkabot ang bumbiro, yeah, sila yung nag-kwanas na, nag-panay na sa tubig, kapasahay na.
1: Hmm. Subali, so, ang barangay, may gina-provide nga daw standby nga drum sa kilid karsada?
0: Oo.
1: Nga may tubig, no? Pwede na ka pang kani, no? Ang mga gina-harvest natin nga rain water, no? Halin sa mga tarog sa balay.
0: Sama na. Tapos kung may ara, man ibang na barangay, may dry pipe lang.
1: May ano ka?
0: Halin siya sa dry pipe.
1: A dry pipe?
0: Oo, oh, halin siya sa gwa. Tapos sa sulod, kung di mo nabutan sa nila, konta. Para kung may sulog, ang bumbiro, di na magsulod, dahil na lang siya mangot sa nila na perros.
1: Mm-hmm. Okay. So, ang concern gina bala sa mga makitid nga dalan, dapat siguro daw medyo purupulpugon mo mga barangay kapitan ta kap nga kung pwede pang clear gina mga dalan, no? Kuhaan gina obstruction?
0: Eh, wala. Ako gina kinanglan. Galing, sa kadukayon na nila, di daw medyo matulad.
1: Di, pwede mo guro na tukapan, misan isa ka uppercut? Hindi kung kayo din tiya kap, no? Daway ka gani, guro ga, pan? Daway ka gani, guro ga paninggit kap, no? So,
0: hindi, joke lang. Si Uman masinggit sa nang ibo, kapitan.
1: Joke lang. So, meaning, kung nagalid ka, hindi man na mapadalaya sa pakusog nga paagi, dapat sa matuhay nga istoryahan na, no? Sige, no? At least nakuha nato na inyong sining side angot sini. With that, Liga ng Mga Barangay President, ex-officio City Councilor Mr. Irineo Ong. Thank you, Gid, sa oras mo diri sa RMN. Mayong gabi sa imo, Kap.
0: Thank you, man. Thank you.
1: Kigangot lang galing kami kap sa imo separately para sa pananom ta sa diri sa syudad, no? Ma-tree planting kita. Kag sa bloodletting, no? I-involve taning mga barangay, especially damo ng mga pumuluyo. Kung hindi sila ka-clear sang dalan, at least kuan sila, pang-recruit sila sa mga donar sa dugo. Parang akong may mga nagkakinanglan sa dugo, hindi na sagad ka pinang kayo-kayo kundi ito.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Tiwag yapon si kuan, no? Ay gyapon si Yusik Mabilo gali ka kwan after to pila nakabulan to pagsumpa niya do mga tatlok bulan. Ay si gyapon ka coordinate, no? Sila yung mag-coordinate siya sa barangay kag sa mga tanod, pati tanod na mention niya to sa speech niya.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Ay ho.
2: Palabra di Honor. Palabra di Honor.
1: Di makadto siya to sa kwan sa Indonesia kay ano tong kuno niya do firefighting man to kag disaster preparedness, no, sa Malaysia. Ti mamati siya to, no, kabay pa nga may mabatian siya.
2: Palabra di Honor.
1: Sige, standby ang aton dang ilinterbiyuhan Rajman Jubal dang reklamo to ganta kay kagabi pa na, no, na ubos gid oras naton si Mr. Jaime Soliba, no, reklamo da sa San Rafael gindulong aray kag Inboylugan ini kabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sa Megaman Herbal Capsule, ang number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Megaman Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mr. sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagapapagsik, nagapadu kadugang sa resistensya sang isa kalalaki. Ang Megaman Herbal Capsule, safe katama, kay purong herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kagornigotweed. Safe katama sa heart kay wala sang side effects, gani mag-inom na. Sang Megaman, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, kagimaras, quality product ni Tita Arlene, kagsang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA. Kag syempre, Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki. Nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o magubag, kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing. Bakod may ginseng, tungkat ali, maca, kag sopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix, kag Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Kag syempre, ara man ang sister product niya, nga Nans Herbal Capsule, kag Nans Corn Coffee. Para likaw, stroke, kag balatian, mag Nans Herbal Capsule 3 times a day. Kag subong man, Nans Corn Coffee, nag-boost ang atong immune system, nag-dito kisipay sa lawas, nag-alibiyan sa migraine, kag sakit solo. Nans Corn Coffee, kag Nans Herbal Capsule.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Pamatian ta mga kasama ang reklamo sang isa naton sinika tag Palamati, no, isa ka manguma dira sa poblasyon San Rafael Iloilo, kalayo ni sang San Rafael, no, nagdukoy-dukoy diri sa RMN Iloilo, mayo tani gili kun ginpadala na lang tong handa ni Rajuman Linet, no, di ba kay birthday ni Rajuman Linet kahapon. May tani ko nag at least daw ay na nagastuhan ikaw net sang transportation tani si imo food, no.
2: Palabra di Honor.
1: Kasi manwa mo ni nito, constituent ni mo, si retired nga empleyado sang Ilico 3, nagpanguma siya sa almost 3 hectares nga talamnan, si Mr. Jaime Suliba, dira sa poblasyon San Rafael. O galing, ang iyang talamnan, sa ubos, sa buhangan, ginkarsadahan ni Vice Mayor... Ano nga ni ngalan sang Vice Mayor? Da, nga Mayor Anay, no? Daw Ronnie Villesa. Suno sa iya, ginkarsadahan, di, way man problema, kay ilaman na ito yaduta, galing, ang tamburo nga ginbutang, mataas! Mataas sa level sang tubig! Di ka balo ka mo sang buot silingon sina? Siyempre, ang tubig, masaka sa tamburong. No? By law of physics, malumpat ang tubig nga daw sa puyo. Siyempre, hindi kay ilig ang tubig. Kaya hindi sa kalabot, kaya mataas ang ililigan niya. Kaya ang tubig iya, way manasang tiil, nga malumpat. No? Malumpat. Masaka, I mean, no? Masaka. Pwede siya kalumpat. No? Pareha sa busay. By law of physics. Pero siling nga, matumbo siya, hindi yaka tumbo ang tubig. So kinanglan ang imo tamburong para mapailig nimo ang tubig. Ang tamburong nimo dapat nubo sa level sa tubig. Hindi yaka ubra ang tawo sang iya sininga taramnan kay gakaluo ang iya sininga humay kay ti way gahubas ang tubig mo. Di ba? Sa mga nagapangumay, intindihan niyo na. Parang inyo sininga ginsabog, hindi ma hindi maluo na, that's the term, hindi maluo kinanglan huay sa tubig. Pag nagtubo-tubo na siya, nagtaas-taas na, amo na patubigan mo, parang mga hilam mo naman, amo ang maluo. Ari bala mga kasama, no? Ginapungga niya lang ni, pero daw puno na niya, kay dugay na kuno, no? Si Mr. Jaime Suliba sa poblasyon na San Rafael, no? Nung Jaime, mayong gabi, welcome diri sa RMN na Iloilo.
3: Gabi man, sir, ma.
1: Oo. Pasensya gid, no? Kagabi, huwag ko ka tawag sa imo kay sako gid kita.
3: Ate, okay daw. Lumasako ka man kagabi na may interview ka man mo.
1: Oo, okay. So, gusto ko lang subong magbawi sa imo, no? Kay nagkanto ka gid diri sa RMN, nagginhungod mo gid nga magsaka diri agon mapalabot ining concern mo kay mga paglantaw daw hindi na gid masulbar. Ano ining imo sining problema da pwede mo masaysay sa aton mga tagpalamati, anong Jaime?
3: Ang problema ko diri kay nagpakarsada na si Vice Mayor Subong, mayor na sa sanguna. Yung karsadahan na tapos siya tamburong na mataas ang sa kanal nga ginagi ang katubi. Ay, pirmi lang tanah ako di Taramnan. Lumos ya akong mga sabog di pirmi. Pirmi lang filyor.
1: Uy. Ano, anong nasa yung minimo nga... Anong na minimo nga filyor? Why ka gid may gin harvest? Or why gid nagtubo?
3: Why gid? Lumos ya pirmi humay ko di. Lo.
1: Pero nga pala
3: ka tuig. Blatter, mga tatlo na.
1: Tatlo ka tuig? So, sa tatlo ka tuig na, di ba? Usually... makaduha ka ka-cropping, no? By the way, rainfed na, or irrigated ang imotramnan?
3: Rainfed ni sir, rainfed.
1: Oo. So, gasalig lang sa ulante. At least, daw, mga duha ka ka-cropping. Si, sa tatlo nga nakatuig, dapat anong ka ka-cropping? So, bisan isa ka-cropping daw, ay kagid na may natubas?
3: Sa portion nga nalumot, so, ay kagid eh.
1: Ah, okay. Bali, may iban man to mataas-taas nga lugar. Galito yung way malabot sa tubig?
3: Oo.
1: Dito ano kalapad ng gakalumos pero may basi gamay malang basi mga isa malang kakahon
3: mga sobra 1/4 duro ka hektar.
1: Ah, di malapad-lapad man 1/4 hektar. Mm. Makapatubas man na 50 sa
3: mga
1: 40.
3: Mga 60, 50 da o.
1: Oh. Wow, tida ko eh no, lapad no. Taram na.
3: Oo, oh, lapad.
1: Dako pa na stram na namon sa una. Te, anong natabo sinigin palabot man nimo sa kay... By the way, sino ganing inyo nga Vice Mayor Subong?
3: Si Albertito Villesa.
1: Ah, Albertito Villesa, no? Amo na siya Mayor Anay sa Nagligad?
3: Oo, amo na Mayor. Tapos siya, Manghod na Roman Subong ang nag-Mayor.
1: Ambal ni Radyo Manlinet, Roberto ko, no?
3: Albertito.
1: Ang Vice Mayor?
3: Oo.
1: Albertito, sigurado ikaw, hambal ni Radyo Manlinet, Roberto?
3: Dobert
1: Villesa? Daway kakikilala sa inyo, Vice Mayor.
3: Roberto?
1: Oh, Roberto.
3: Ah, Roberto?
1: Roberto, Bert. Oh, tama, dumduman ko, Bert, kay Mayor siya. Anay, dumay problema dahil sa inyo nga, ano to, do, treasurer? Treasurer?
3: Oo.
1: Okay, Robert. Oh, tapos ang magun niya, daw amo man, do, amo ng, kwan, ang Vice Mayor niya, ang Mayor ng Subong. Sino ngalan si Mayor Subong?
3: Das B-boy man panaw da B-boy.
1: B-boy, okay. Ho. Tingnan, may mga akto ka man ginhimo nga mapalabot sa mga opisyal sang gobyerno ini para god nga maaktuhan ang imo problema.
3: Og naging pablater ko siya sa barangay. Say si maambal ni Kap Boboy Gumban, hindi sa kuno magkuan sa tapir.
1: Assuming na palabot sa iya ni kabalo siya.
3: Oo, kabalo siya, pay nagtugon siya sa manghod ko nga si Pityas. Kagay pamunag isbi Domingo pamunag Junior nga ipakayo na ipaliwat na hasta Subong. Why?
1: Saan ka saan o na gin pa barangay?
3: Mga sobra na guro sa katuwag kung
1: ay sus kadugay ng gali no? Tiyang after saan to ginhambal nga ipakayo mga isa naman katuwag nga ginhambal na nga ipakayo.
3: Oo.
1: Pero hasta Subong
3: wala? Hasta Subong why? Hmm.
1: Ang imo anong gusto mo malantani matabo nga ang tamburong mapadalom-dalom siya?
3: Ipakayo ya liwat ang tamburong na ipaliwat ya.
1: Oo. Bali pa
3: kalapad papad ka area diri sa Babaw. Kalapad lapad ka area di sa Babaw kataramnan ko. Na sobra na di guro pira ka gatos ka hektarya ya tamburong na gamay. Tapos taas pa.
1: Daw ano ka dako? Daw may paa ka dako ang tamburong sobra man.
3: Dako-dako maguro sa paa.
1: Ah, pero hindi man nga daw puno abis ang lube?
3: Ah, dako pa, oh. Dako-dako pa sa puno o lube.
1: Ate, puno sang buri eh. Diba, dako sa lube, buri? Daw buri abis ka dako?
3: Oo.
1: Ate, dako man gawa? Pero isa lang kabilog?
3: Isa kabilog, oh.
1: Hmm. So ang namini mo nga para sa volume sang tubig da kon hinali magbuo ang ulan, gamay na siya ang amo na ka.
3: Gamay hindi kaya.
1: Subaliti magamuna gaalawas ang tubig sa kalsada eh no?
3: Aga sa mga talamnan din ni pamuna gaalawas eh.
1: Ah so nagapamalaupaw ang tubig sa mga talamnanan sa babaw.
3: Oo. Pati sa kalsada ya klapo. Pati sa kalsada yang ginobra galapo da tubig.
1: Hmm. So sa isa ka tuig na nag ginhulat-hulat mo man pero why gid?
3: Why gid?
1: So hasta subong napuno na ikaw ng ati what if kun ipalabot na lang di abis arimen para nga mabuligan panawagan
3: so, si para nga kung ano ya ma desisyon niya eh kung iliwato na kung hindi.
1: Oo. Ang barangay hindi pwede kapaliwat sina private ng dalan hindi.
3: Oh, private na yan na.
1: Iyan na duta.
3: Oo.
1: Duti, apos mo lang na siguro. Basi, why kayo baluman si Vice Mayor Bert Belisa? Basi, mga tawa niya nag-ubrada yung mga pobre espiritu, bla?
3: Yung pabalo, ganin na siya, pero dahil sa kabungog na, do, alinga nga, klasik tao.
1: Basi, why sa kakuanguro, why sa na-explainanan siguro? Basi, lain man ginahambal sa tawa niya sa iya?
3: Basi, siguro.
1: Okay, sige, at least ipanawagan na to, no? Pero kalma ka lang da, nung haimaya, no? Ay, chill-chill lang ta.
3: Oi man ape isa daw daw abot gid init ka ulo ko isa daw.
1: Ti kon computer na ben may na compute ikaw sa napirde mo da sa imong ataramnan abi sa tatlo na katuig nga hindi mo ya mapatubsan kay kaka
3: mga 200 ako siguro.
1: 200 sakos. So 200 sakos mag tagpila kilos ang humay subong.
3: Buta, dirigoro tag 20.
1: Wow, meaning though, why ka nagpakilo? Damo ka nagro pundo?
3: Why ka nagro pundo?
1: 200 times 45 kilo, sabi, isa kasako, 9,000 kilos, times pila 20 per kilo?
3: 20.
1: Yung mga lapit-lapit, mga 200,000 ang imogin perdio, no? Although nga gamay malang ini nga bagay, pwede na siguro da kay Vice Mayor Bert Belisa ipakdula ng tao mo sino nag-ubra na sa imo da nga kwa no nga tamburong no. Do ano kalapad ni nung Jaime ang karsada may mga duha ka metros or sobra?
3: Mga tatlo guro kadupa.
1: Tatlo kadupa ay igo lang sa kwan bali one lane lang igo lang isa ka salakyan.
3: Pwede guro duha ka tugutay.
1: Ah, ito yung medyo lapad-lapad man. So meaning, ang tamburo, ang tamburo nga ginbutang, da mga pila kasugpon ba ta mo? Damo man
3: nga na, anom siguro, anom pito da.
1: Ah, so damo-damo man. So medyo dako-dako man nga obra gawa. Pero tikon may bako mo lang, hapos mo lang na, di ba? Kay TY pa man, ano, simentado ng dalan, hindi pa man?
3: Hindi pa man.
1: Ah, rough road pa? So baligin tambak inang karsada, hindi?
3: Baligin tambak yan na. Ang mga dump truck, banwa, kag mga loader kag ano ganyan na nang bako amo na dang nagubra
1: sang banwa.
3: Oh iya ka banwa o
1: oh. Diba si may gin pa kontrata nyo man ito so imo. Oh, sige no so gintambak na ang but silingon kon gintambak na pwede mahapos mala na ipabako mala na hindi gani ka kwan siguro na isa duha
3: na ito may bako man niya banwa kung hungdo niya nga ipakayo napakayo na ro gaya hindi bulay o gong klasik tao.
1: Naka-kwana ka mo, naka-istoryahan na ikaw mo personal party si Nada, why pa ma?
3: Why, gani ako nakakita kay Suraya?
1: Diba si may mga past ka mo, sina nga nakagalain na ikaw mo buot or nakainkwentrohan na ikaw mo, ano, do, why yung ginasapak?
3: Why man? Why gani ako nakakita siya?
1: Okay, sige, no, kay ikaw lang nato na attention ni...
3: paliog lang, sir.
1: Okay, sige, nung Jaime, kalma lang ha, kalma.
3: Okay, ako.
1: Hold your horses, kabati ka kay Attorney Ligutan. Batihan mo si Attorney Ligutan.
3: Oo.
1: Relax, hold your horses.
3: Oo,
1: batihan. Sige, no, kayo may ginapropakadlaw ko lang ikaw. Thank you, good. No, by the way, ano kwan mo? Inang taramnan ni mo? Da, puro lang na taramnan or may mga kwan dyan
3: pa? Bale, may 2.1 nga taramnan kag may 1 hectare nga balalayan nga buro bakulod.
1: Ate may mga tanom ikaw nga ano saging kahoy?
3: No, saging mga kahoy mao gani kag mga
1: kwan. Ibali kwan dira ka man gistar o laini ang imong balay? Hindi da
3: iya. Hindi ako gistar kay wala naman sinala kay si tatay. Ako di gistar ka balay namon.
1: Hindi I mean ang taramnan mo da dira sa area sang taramnan imo dira man imo balay.
3: Oo.
1: Okay. Aside sa imo may iban pa nga mga taramnan dira nga nagakapunduhan man sang tubig kon mag-inulan bangod nga hindi kaagi to sa kwan. Or naga-kwanto, hindi makumudar sang tamburong, or imo lang taramnan?
3: Ako lang taramnan, di kagayang kay Pamunag, apektado ma, di kay SD akong magbaha, ay gaarawa siya tubig na.
1: Okay, sige, sige. No, sige nung Jaime, no? Thank you again, no? Sa pag-salig diri sa RMN, no? Mayong gabi isin mo, da.
3: Mayong gabi, man, sir.
1: Sige. RMN, palabra, di honor. Si Mr. Jaime Soliba, mga kasama, no? Tiyan mga kung tatlo nakatuig, mga 1/4 hectare, no? Nagadlaga na sa mga 200 sakos ang napirde niya. At kung napatubas niya ng mga kasama, at 20 pesos per kilo subong sa umay, mga lapit ya 200 mil na. At yamakon mo na yung mga losses ng tao. Ako eh, no? At kung husto ini, tinguhaan tang malabot, no? Why dasang number si doon na-interview ta ni Anay Rajman Jubal si Mayor Bert Belis. Asang siya pa ni Mayor, di ba? May problema na sa San Rafael sila to nga treasurer to. Di ba? Na-interview ta ni si Mayor Bert Belis. Ado ka lagnay man siya maghambal. Kasi lain ba laging palabot sa imo sa tao mo? Dakong kapamati ka da, Mayor? Abi atin dira na lang na anay? Kagamay siya nga bagay da para maglinainay ka mo sa buot. Dati imo man na iyang konstituwenta o pumuluyo o manda ho. Matiin man abi, ilan tawa man abi, no? Kung daw may punto man na iya sininga ginhambal o kung ano man ang background sininga istorya. Pero daway ko sa may makita nga rason sining para pabayaan ina da mga kasama, no? Nagaguba sa palangabuyan sang tao, no? You know naman ang mga duta nga ini, mga ulumhan nga ini, only property, no? Nga ginatipigan sang tagsa-tagsa sa ato. Di karon kon mahalitan ina or ma-damage da ang produkto nimo, nagalusot ina sa aton nga bugal mga kasama.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Si Triton, no? Pangitaon ta ding contact number ni Vice Mayor Roberto Bilisa Jr., no? Agad nga mapasabat man aton siya, no? Pero kon gapamati ka malanda subong kag pwede nimo ma-address niyo, ipatindera lang sa tao mo to. Basi way kabalo mga tao mo to, Mayor or Vice Mayor, pag-obra sina, no? Kasi pasapayan man nila pag ubra blaw ay nilagin lubong maayo ang tamburong. Ginpahapusan lang nila basta makakarsada lang sila iyaw ay manila lalantaw da nga ang tamburong nagaserbi ina nga buhangan kay taramnan ina da. Ang ila lang ya basta makatamburong lang, no? Ipacheck anay sino nag-ubra na. Ibunggo sa da sa dump truck da kung mapamatudan nga sala ubra niya.
2: Palabra di Honor.
1: Ito may halangpon ba to hambal ni hambal ni nung Jaime ito nga mga salakyan po sang banwa naghakot da.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Ay ho,
2: you deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: Ginulong agin boy lugan ni kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang pagbalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil mga kasama, no? May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika upod sa Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee mga kasama. 14 kabilog ang ingrediente niya. May balonggay, may mangosteen, may ginseng, kag madamo pa mga kasama. Pero 25 pesos lang barato. 14-in-1 pero 25 pesos lang. Ganit tilawin ninyo mga kasama. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Pangabuhi nyo, kapihin nyo. Problema nyo, nung Jaime, problema mo, kapihin nyo.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Istorya nyo sang grupo? Kapehin nyo. Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika. No? Ilabi na sa Shop at Samara, sa Merrimart Mall, malapit lang sa main entrance activity center. Kag subong man sa mga butika sa mga kabanuhanan, no? Yari ang mga butika mga kasama. Kung sa diin, mabakal ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee kag Soft Touch Wonder Oil sa may Lambunaw, Butika Camacho, sa Igbaras, no? Farmacia Escorpion, Rhizophilia Store, sa Tubungan Farmacia Tres Marias, Ernie Drug Store, sa Leon, Life Cure Drug Store, J. Kabatbat Pharmacy, Farmacia Cabardo, JM Pharmacy, sa San Joaquin, Farmacia Tadeos, sa Miagao, Farmacia Elna, sa Gimbal, King Pharmacy, Hilo Pharmacy, sa Tigbawan, JRM Pharmacy, Cyrus Pharmacy, Butika Carmen, Pharmacies Pharmacy, sa Uton, Fort Pharmacy, sa Arevalo, Santo Niño Drug Store. Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, kag Soft Touch Wonder Oil, mga kasama.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Si Judge Glover J. Hosaliro, good evening, gid, no? Kag si Mrs. niya, Marjorie Hosaliro, no? Pila ka mga amigo natin, hambal sila, Radyo Man Henry, si Senador Rubin, parehas ng impeachment trial, no? Amo na lang i-rephrase ko na lang. I-rephrase, Your Honor. I rephrase my question, Your Honor.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Or a statement, should I stay, Your Honor? No? What is the common denominator of Senador Rubin Padilla and the impeachment trial? No. What is the common denominator? The common denominator is sui generis. Pareho sila nga sui generis, no? Class of its own. Iya si Senador Rubin, mga kasama, no? Bisan sala na yagin, sister pa mo.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Mapuis pa saya sa abogado mo.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Mayara pagid res ipsa locator, no? Mga kasama. Ay ho. Si Don Manuel Ventura, biodo di Melania Trump, kasamang Stephen Paniga. Good evening, gid. Major Charlie Sustento. Good evening, Subong Man. Kadamo bala sa nagapasa sa ako ni sa mga sugal-sugal ni why na ni delete na dayon.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Kasi nagapati kamo da magdraog kamo, no? Nungka.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Si Ma'am kasamang Lost Turn, good evening gid, no? Sorry gid kasamang Lost Turn, wow, now ko lang na read ang imo sining message, no? No? Sige, i-check na aton, bon, nagligad pa ni nga July 1, gali, oh, ay ko pang check sang message diri, no? Sige, si Bernadette Caba, present man. Good evening, gid. Subong man, si kasamang dyan, pero sa sumagaysay, no? Kagiban pa natin yung mga estudyante, mga kasama, thank you, gid, sa inyo sining pag-upod. 22 minutos sa kaligad sa TAK na alas 9 ng gabi. Ang report ni Rajman Marsong nagpa-iwol-iwol buhi to, ganigin buli, ganigin glihap sang cutter. Manlaw ay manggurubuli niya. Bantayan karon sa RMN Patrol 774. Si Engineer Francis Sinahinay gali, no? Good evening, gid. Oh, grabe, may ginhatag si Engineer Francis Sinahinay ng pruning materials. Pang-utod sang sangabaw, timing gini. Kaya taas itong African Acacia naman ito. Sa mga elementary school teachers dira and principal nga nagabaton sa libre nga copier machine Fuji M375 ginpanagtag sa dos ang DepEd province ang Trilance Office Supplies and Equipment Trading formerly Kopya Ilonggo nagatanay gid sang ila serbisyo kag bayaran man sila sang toners spare parts kag iban pa. Ang Kopya Ilonggo nahamtang dira sa Luna Street La Paz malapit lang sa Gisano sa kilid sang Puras sa idalom sang Impress Palace. For more information call 0917-320-1024 or 0910-620-4646. Basta serbisyo, Kopyang Ilonggo. Kopya Ilonggo. Kay subong man sa RD Sportswear, dira sa Maya Uton, Poblasyon Uton. Ni Kap Dino sang RD City Tailor Anay. Kung gusto nyo patahi sang mga jersey, uniform, school uniform, masyari nyo lang ang RD Sportswear sa Poblasyon Uton, Iloilo. Sa field, upod naton, Rajuman, Marjorie Herbumiani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa inyo center, Rajuman Rizzi de Nyong Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Diri naman sa studio, Rajuman John Hartwell or Rajuman Joe Valdavid. Ako naman ang inyong sinialagan ng Anchorman. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Henry Aspera Lumawag, Tata! Karimen!
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: This newscast is brought to you by Be the Best, Bigaling, Bimeg. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamo dira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
8: Nabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Nuts Corn Coffee.
3: May vitamin A,
4: vitamin B,
3: and B12,
4: vitamin C,
3: vitamin E,
4: potassium,
3: magnesium,
4: iron,
3: zinc.
4: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system,
3: good blood circulation,
4: kag good eyesight.
2: Nuts Corn Coffee.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: May cyst ko sa ovary, 3 cm, na gali.
6: I-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas,
2: pinagaling,
5: pinahusay.
2: Sample Plus Gold
4: sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa duwa kabulan noong pawan ko.
5: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
2: pinahusay.
5: Sample Plus Gold
4: sa mga butika.
5: Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sample Gold Coffee Mix.
5: Sample Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
5: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
10: Sabad ka, ubo, ubo, ubo.
11: Unta tina, Tusiran Forte. Bulig mag-unta, unta, unta. Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran, tusiran.
12: Tusiran Forte!
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it.
16: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
13: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: D3Bio!
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
5: D3Bio! Ang D3Bio!
2: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
2: Yung may D3!
5: Mga butika! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
18: Edgar Santiago, isa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
5: GTX 500!
19: Si Erin Grace Paglumutan.
20: Ako may sakit nga diabetes.
21: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
21: Wow! Subo.
20: Mabakal na ka mo. Sang DTX 500. Kinamigit ini sa aron nga lawas.
5: GTX 500.
22: CDOI Idol. GZS, our best idol cheese dog ever.
23: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
22: Ito ang idol ko.
24: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Yes to health!
26: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
27: Mayong adlaw naman sa tanan ng mga suki ng tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring pagparagad, as usual, upuntang ato siring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
28: Thank you, Sir Jose Hill. Kag welcome sa ato siring pagpangalagad rin sa ato siring programa. And as usual, upod sa ato siring mga tagparamati, hatagan naman namon kami ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka tupiko nga mo sini pagahimay-himayon nga sigurado kita Sir Josil sa kalabanan sini maigo lang gini sa basura ang aton sini nga ang parte sini tanom nga aton pagistoryahan
27: ang tanan nga pwede tang panginpuslan ta
28: gusto ina Sir Josil kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang bala kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sini nga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kung pinsaron gin Sir Josil ti sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time pa bala kita magbusisi sa mga benepisyo sini kag ano ini nga parte. Pero sa pagpamati sa aton sa nga programa aton ni gahatag ni sa ila Sir Josil para sa ila kahapusan.
25: Yes, to health.
27: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Ginatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da kon volume ang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
26: The secret of health.
27: Ang aton sininga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha ang ginger o kon tawag nato sini luya
26: Sunthorn Plus Gold.
28: Pero ginatumod na tondri ang native ginaton sini nga luya. Hindi ng mga lagkuan nga luya Sir Josila nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kundi yan tong mga makabig natong la Sir Josil nga damo kasang tilinluan do kurinot ang panit kuribod damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da muna ganing hindi magamit ang iban sina eh. Kay kauti kuno tinluan. But actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni Lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya Sir Josil ang iya sini nga tubdo o kunin dahon sira amung aton sa ni pagkaistoryahan.
27: So hindi ang unod ang istoryahan to subong ang dahon. Ang dahon niya is above siya iya sini nga tawag na to sini unod bala. Kay kung magtanom ka mo sa luya, taganta ka mo ana idea magtanom sa luya. Kung magtanom ka mo sa luya, ginaplat-plat pa ina gani sang iban. Labi na gid kon pwede matineran sa tubig.
28: Tama.
27: Pagkatapos buhuan nimo, pero ang pagtanom kun diin dang tulubuan niya amo na ang imo paidalmon. Para nga kun magtubo man gid siya kag maningil ang tawag nato sini mga sanga-sanga na sang iya nga unod paibabaw dok leyo hindi ka na iyawan ka gabot kag kalukad.
26: The secret of health.
27: Sa tidiri kita sa dahon sang luya. Anong mga benepisyo? Kaya ti kalabanan sa mga benepisyo nga ginadiscuss natin sa luya sa nagligan lang edisyon na natin, Dok Leo. Ang anti-inflammatory number one, ang luya. Pero sa dahon niya sini, Dok Leo, anong may ara sa dahon niya? Kaganong iya sini nga mangin function sa ato sini nga lawas, Dok Leo?
28: May isa kita, Sir Josil, ka-specific sini nga chemical nga tutukan sa aton sa pagtuon nga makita sa dahon sini sang luya. Though makita man din sa iban sa nga mga tanom. Amo ni Sir Josil ang cinnamic acid, isa sini ka natural chemical compound nga makita ini sa nagkarinlain sini nga mga tanom, dahon, prutas kag iban pagit sini nga mga herbs.
26: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
28: Ang ining ginatawag cinnamic acid, Sir Josil, protector ini sang mga tanom kag dahon batok sini sa stress, batok sini sa kagaw, batok sini sa tuman nga UV light. Kag kun kaunon sang tao, for example, makahatag man proteksyon sa aton. Ang puntulan sini diri Sir Josil, kung makaprotekta ini sa tanom, makaprotekta man ini sa tao.
27: So anong mabulig ya sini sa ato sini nga mga body cells that comprises also our body organs, Dok Leo?
28: Protect cells from damage. Ano ba na ginahimo, sir? It acts like a shield against harmful molecules called free radicals. Taming gali ni, nag-acto as taming, Sir Josil, batok sini sa free radicals. Ang iban sini nga free radicals, Sir Josil, kapilan na nato na ginahatag example nga kasubong sang tuktok sa metal, amo mani ang daw tuktok sa aton sa nga selula. Kali sa sulod lang sa aton sa nga lawas, amo ning free radicals. Paano sa nag-obra? Gina-neutralize niya ang free radicals. Gina-prevent o ginapalikaw nga ma-damage ang aton sa nga cells kagang aton sa nga DNA. Nga nag-resulta, Sir Josil, sa mahinay nga pagtigulang sa isa ka tawo bisan pa may edad-edad na siya, makalikaw man siya, mabuligan niya malikaw sa inflammation nga ang chronic inflammation kadamo sa banatian sa diosil nga maangot dira pati mga metabolic problems sa mga tawo subong kag malikaw kita sa diosil kay ginaprotektahan ng aton sa selula, syempre maluwas sa damage o kung timprano nga pagkaguba kag halit ang aton selula.
2: Seven Plus Gold.
27: So ang protection niya sini sa ato sini nga mga body cells against the free radicals nga mo ini nagapatay actually mga free radicals Doc Leo sa ato sini mga body cells. Una gina-destroy niya ang formation sang cells and then eventually mapatay na lang.
28: Kumbaga ang protection nga makuha naton sini sa cinnamic acid nga makuha naton sa dahon sang luya nagatud Doc Sir Josil sa alibutod sang aton sini nga lawas.
26: Mm. The secret of health.
28: So speaking of cells Sir Josil sa bilog naton ni lawas maprotektahan sini sang luya. Lakip na aton sini nga brain cells.
27: Okay.
28: Amo ni nga ko nami ang function sa aton sini nga utok butang balon nami ang condition sang cellula sa aton sini nga utok. O, magluwas lang kun wahi kaya utok eh. Pero hindi man guro matabo.
27: Amo nang tawag nila nga less talk less mistake mo. Mm-hmm. No talk no utok.
28: Case by case na lang naton siguro Sir Josil ah.
27: Do hindi man niya konsiho nga aton
28: niya. okay, helps the brain work better. So sa mga nagamalipaton dira, sa mahina ang focus, kapilam na liwat-liwaton Sir Josil, basa pero daw hindi ma-retain sa imo sa nga memorya.
27: Mm.
28: Hindi ma-retain sa imo sa nga utok. That's why ginapanugyan ganyan sa ibang nga eksperto Sir Josil sa mga pagtuon na no. Nga kung nag-study ka mo, gusto ka mong may matandaan, instead nga magbira-bira ka mo tuon sa gabi, why not nga tulog ka mo temprano, kagkaagahon ka mo, magtuon.
2: Sample Gold Coffee Mix.
28: Gina-reduce ni ang brain inflammation. Gina-increase ni ang brain growth signal. Kag gina-help nga gina-balance nga itong sinang brain chemicals. Nga nag-resulta Sir Josil sa mas manami nga memorya. Siyempre, protektadong aton sinang utok. Kag bisan pang aton sinang mudo Sir Josil manaya-naya.
2: Premium D3 Coffee Mix.
27: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin na tawag ta nga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon Doc Leo?
28: So para nga makuha naton ang more sining phenolic compounds kasubong sining cinnamic acid Sir Josil, ato ni siya nga hinay-hinayon o kon inanayon ha, sa pagpabukal. Amo na nga ton ni buhaton. Hindi ta pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
27: Arangay.
28: Mhm. Ang himuon naton sa ni Sir Josil, makuha kita sa ni isang 8 tumtob na pulo sa ni ka bilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga kung may tanom kita direkti, kuha kita sa ni isang presko nga dahon sa ni isang luya. And then magpabukal kita Sir Josil sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang gro Sir Josil, kati gamay mo lang ni mo.
27: Oo.
28: Kung dako ti kulon eh.
27: Kung gamay ko na anglit, no?
28: Kung gamay anglit. Mm. No? O kung ano man nga inyo pala bukalan sa nadra Sir Josil kung ginagamit sa paglaga, magluwas ng Sir Josil sa aluminum.
27: Stainless pwede, glass yes. Pwede.
28: Yes, pwede Sir Josil or what you call this? Ano ba ganding porcelain-based sining mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josil, pabukalon na ito, nulato na ito na magbukal ng duha ka, tasa sining tubi. And then, pagbukal ng Sir Josil, ilunod na ton ang dahon sang luya. Pero, ari tip ha, para nga mas ma-extract na ton ang phenolic compounds kusubon sa ning cinnamic acid, pwede na ton Sir Josil nga medyo kumbaga, ang isa ka dahon sinino, nga malaba-laba, pwede na ton utdon sa apat sinikaparte.
27: Ikat na ton.
28: Yes, ikat na ton.
27: Para hindi mag-gutok man sa ato sa nga sulod landok, Leo.
28: Isa man sa rason, Sir Josil, kag para ma-extract gin na ton ng cinnamic acid.
27: Mm-hmm.
28: And then, pabayaan na ton, Sir Josil, nga arangay, inanay sa nga magbukal na pulo, tub-tub, 15 minutos, and then, aton siya saraon, kag pwede na ton mainom, Sir Josil, samtang maalabaab pa.
27: So ang guwai sini daw tigid ang preparation sini Doc Leo.
28: Correct Sir Josil, kag sa sining pamaagi Sir Josil, kami iban pa ganyan pamaagi actually, may cold process man, pero para nga ma-extract nato ng more anti oxidant kag mga benepisyo dere recommended Sir Josil ang ining inanay nga paglaga.
27: Oh. Tay pagkatapos mo laga Dok Leo, amo nang hambal nila panginpusla mo na lang gid kag halos sa dinhi na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi Dok Leo.
28: Mm-hmm.
27: Ang dahon nga na pugaan mo pagid pwede pagid na.
28: Kun para sa imo daw
27: kaya
28: daw tuma na gadang pabangon niya di mo or or pampangin puslan mo pagid pwede gyapon Sir Josil.
27: Oh.
28: Pero take note lang ha, ang sinamik acid abi Sir Josil sa dahon sa isang luya kinang langgin naton abi initon.
27: Oh.
28: Para ma-extract naton nina, that's why amo ning aton sining recommendation
26: 7 plus gold.
27: Now best time naton sining i-take Dok Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayos sa ato sining lawas Dok Leo.
28: Gina-recommend Sir Josil no paginom siri 30 minutos tapos pamahaw
27: after meal ha.
28: Yes.
27: Okay. Daw pampatunaw abi guwa niya no.
28: Actually makabulig yun Sir Josil. Makabulig sa pampatunaw aton sa ring metabolismo para nga ma-energize kita. Syempre kun nami aton sa ring panunaw kag makabulig Sir Josil magnami ang aton sininga blood circulation.
26: 7 plus gold.
27: May limit kita sa intake sini Dok Leo.
28: As much as possible Sir Josil 2 cups lang per day pero gina-recommend isa katasa sa adlaw okay na.
26: Premium D3 Coffee Mix.
27: In the absence ng dahon nga ini sang luya Dok Leo, makuha na to naihan ini sa Santon Plus Gold Capsule.
28: Actually sa pag tuon Sir Josil, may amo-amo man siyang benepisyo like for example may antioxidant protection.
27: Mm.
28: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagiging problem sa lawas na aton Sir Josil na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle. Ang spirulina Sir Josil. Ang yan sa ring phycocyanine ang makabulig dili sa aton ano? Para nga maprotektahan ng aton sa ring kurason, ang aton sa ring immune system, ang aton sininga lawas kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa iya sa ring antioxidant protection kag ang what's called this spirulina nga ni Sir Josil nga may phycocyanine may binibisyo sa aton sa ring lawas kasubong sa isang cinnamic acid pero sa lain man iya Sir Josil iya nga pamaagi isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ring Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon Sir Josil, manami pagid ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga ang vitamin D3 mismo. Kag ang vitamin C mismo ko ni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sini isang aton Santhon Gold Capsule perfect sa Sir Josil para sa magdulot sang antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
26: The secrets of health.
28: Kinabalan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Ang isa sa ila sa Sir Josil manutaran kag mabatyagan nagapagsik sila Sir Josil. Isa sini isang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat.
27: Hmm.
28: Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglala imo balatian budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka-feedback man sa aton Sir Josil pamangkot kun no maayo suggest lang nato na aton sining ultimate trio. After 1 week, Sir Josil, ang iban sa 3 days time, nag-report na yun nga pagsik ila sa nga pamatyag.
26: 7 plus gold!
27: Ang too much nga blood sugar actually, gapaluya man sa ato sa nga lawas sa in totality, Dok Leo.
28: Mm-hmm.
27: Kagang function mismo sa ato sa nga kalilain sa nga mga body organs. Anong may ara sa Santhon Plus Gold, Dok Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwas sina sa Santhon Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sining blood sugar level Dok Leo.
28: Isa sini Sir Josil no nga makabulig sa aton para nga manormalize ug mabalanse ang aton sining blood sugar dapat dito kita sa pinaka cause ni Sir Josil insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar Sir Josil ti management lang na kulo kontrolon lang naton. Pero ang punto sa ni dapat i-correct Sir Josil ang insulin resistance. Dapat mabalik Sir Josil ang matamat sa ni ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa Sir Josiel, mabalik gid ina kay acquired ina siya tungod sa aton sariling lifestyle. Base sa pagtuon Sir Josiel, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa ang bitter melon no kon na ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Josiel para ma-improve ng aton sa nang insulin sensitivity. Dugang pay combine naton Sir Josiel ang pagpasilak sa adlaw sa nga naghatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa ni sa aton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josiel ang ibang kumpiyansa lang. Kay normal pa kunong ila sa ring blood sugar. Pero actually no, posible nag-amat-amat na Sir Josiel sugod ang damage sina. Kagang manami pagit, kay kung i-combine mo nga ito sa ring Southon Vitamin C Sir Josiel, nagabulig sa samadasing pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga sa ring cells, sa ton sa ring tissue para madasig kita sa lima umpawan. Kung i-combine na ito na ring tatlo.
0: Southon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Southern Plus Gold.
27: Sa mga kauturanta naman nga mahilig magkape, dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
28: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
27: Oo.
28: More ka sa ginatuag benefit.
27: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
28: Mm-hmm.
27: So, kung hindi ka mo katulong, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo, yung ginadetox siya na itong lawas sa nagulayon, napagwaya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta. And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix, kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede ganis sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Labi na sa mga kabataan niya, nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix, kaya may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha, dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances, ha?
28: Posible ang imbalances na kung gahinupang ka pa, eh. Ara sina, dira.
27: Para tandaan sina, sa lalaki, nag-lagong ng tingo.
28: Yes.
27: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
28: Mm-hmm.
27: So, nag-inat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawa. So, ara da, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
26: The Secrets of Health.
28: Kagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina, ang mga naritable nga sa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
27: Ano na sila nga, mababae na ikong lalaki, kanya na ba manibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagali siya kakita.
28: Yes.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: The Secrets of Health.
27: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ah, makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Winded gali sa mga rare, inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
28: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon.
27: Mm-mm.
28: Kaging iban sini, frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa fresca, malayo gidiya.
25: Yes!

0: na nawan sang bata, datagan lang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
1: Sa una, Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag edad mo 40 pataas.
0: Oh.
1: 50 pataas.
0: Mm.
1: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Magbatsyag na. Ang iban sini kadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang iban sini, masako ang maginikanan, himuon nga manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
0: So mag-Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight gini niya Dr. Leo.
2: The Secret of Health.
0: Available ini sa suki niya mabuti ka kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
2: The Secret of Health.
1: Sa gari pagi Sir Josil, saban na tingala nga, nagpasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon na basi may kulang.
2: The Secret of Health.
1: Sunod sa mga pagtuon ang ining mga bagay no like kulang sa sexual activity, hindi magid sa kausa ang ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sini nag-aepekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kag mapabayaan muning humble blaster Josel nga madayunan na lang, hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga nadula na lang ka init. It is because of hormonal imbalance man. Gano buo imo testosterone, gano buo man imo libido. Tano mo nakapilit ba? Bisan ikaw mismo hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Nakikig na lang si misis mo.
2: The Secret of Health.
1: Mangin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mo nga doon medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nabuo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo inyo paglabing-labing ni misis, mas magahano o tangin nyo sini nga relasyon tungod nga may oxytocin, ano man yung mga hormone nga nagagawa nga mas naga close pagid ka mo sa isa kag isa.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo, pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: The Secret of Health.
0: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin ko problema if you have that intention nga mag-asawa, kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balayran kali kita buwas sa Bombay.
1: Nagkunol?
0: Nagkunol. Siguro hindi masarangan sang torbona.
1: pero may experience man Sir Josil, ang isa naton da kilala sini nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya, wala sa pakialam sa problema.
0: Bala na
1: kamuda.
2: The Secret of Health.
0: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Manan siling bala nga, bisan itom lang kung nukon hining.
2: Oh. The Secret of Health.
0: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nya nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The Secret of Health.
1: Kung paano ginaprotect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo balahagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Para nga amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan mo lang. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
6: Yes, to hell!
1: Isa pagit Sir Josel manotis manaton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga ton sininga mudo, hindi kita mangin irritable. Pero kung ga pala

0: nakit lawas ta, matrigger. Bisan ano kuno kanamit dapli mo.
1: Mm.
0: Uga pala nakit lawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man indi maeritar sina? Subi na ka manami sini. Dulaon naton. Ukon pahagan haganom naton ng pain, alleviate naton ng symptoms, healthy lifestyle. Kag kundo indi kan magwantang sakit tumari bala sang cease the pain.
1: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Eh. Kay nang lano naton ina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang over blang physical work.
0: Yes.
1: You need really to rest.
0: Yes.
1: Itang nan mo gid na tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagi gid tiempo nga makarecover ang imo sining unod.
2: The secrets of health.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santhan Plus Herbal Oil.
0: Pero may mga pala nakit man sa lawas, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe.
1: Hmm.
0: Di man nami sina, kung nalibaga pala nakit palang alay, why not nga try mo anay mulong masahe? Kag para mas nami pagiging effect, gamitin pala sa Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
2: The Secrets of Health.
1: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy wherever you are. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
1: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
2: The Secrets of Health.
0: Ini ang inyo certified naturopath of practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gadasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
6: Santhan Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: The Secrets of Health.
1: So salamat gid sa inyo sa ning pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes to Health.
8: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Ilong Ranger?
12: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on, di man eh siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo, dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C+ 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C+ 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Maayo na adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
16: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareso po nga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton siningalawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabalaan ta kung sigiyon ta pag-inom ta sang alcohol o kung untaton ta. Kilalahon taman karon ang important character sa sininga episode.
16: Evergreen
5: Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
16: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa igayong lawas. Balikan ta to ang istoryan tagay nabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
16: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa igayong lawas. Magamal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung gaubra ka sini, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa pisina, boss, lingin ulo mo, ay matsyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, ay piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage. Brain damage. Imo sa nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot inis ang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Hindi ko may maghagad siya at upod ka pa. Ay, ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala. Pati cancer na mabisita si mo kag. Ako naman yung obligasyon, is to remind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Tokiko, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
16: Evergreen Herbal Capsule.
5: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
16: Evergreen Coffee Mix.
5: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Makabulig pagar sang cancer, kag nagapanami inisang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato na ginlang ah.
16: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa igayong lawas. O kung balunggay naman ang istoryan ta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isang kabaso ng gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea kati isikaran man sa balunggay. Ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule may properties manini nga anti-cancer. Ikon puro lang alcohol unod sa imo sining kalawasan, alaban-laban mapauhay kag temprano. Areyo ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
16: Edukasyon.
5: Edukasyon
16: para sa igayong lawas.
5: Ang wheatgrass, hindi man yung magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sining lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaupdanay ni sila sang barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin gali ah, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, colon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ang mga sangkap.
17: Ang Evergreen Herbal Capsule, kagang Evergreen Coffee, pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
18: Edukasyon!
19: Edukasyon! Para sa igayong lawas!
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
22: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
23: Magkano kilo ng karne?
24: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
25: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
26: Sarap magkasama.
27: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
28: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
29: United Home. Unilab yan.
30: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
32: Kargado!
33: MaxFit, kargado!
21: Unilab quality yan.
34: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
36: This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
37: Life Extension Vitamin D3.
38: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
37: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Sample Plus Gold.
2: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
4: Pilihin sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gid,
6: may free collagen,
5: ang guta tayong kapa.
0: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
0: nanakas,
3: at gaganda ka pa.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
0: D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio.
3: Ang D3.
0: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
0: Yung may D3.
3: Mahig ko bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
0: Ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
0: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy.
0: DTX 500.
3: Masalrikan DTX 500.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
12: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa uto, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
13: Remind Herbal Capsule.
12: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
13: Remind Herbal Capsule.
12: Also available
13: Remind Choco Mix.
14: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
14: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
16: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
17: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, magtusiran. Tusiran.
18: Tusiran forte!
8: Unilab quality yan.
19: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubong makulit? Just stop it!
21: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
8: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
22: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
8: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang Vanular.
21: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Kargado!
23: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
24: Kargado!
3: MaxFit, kargado!
8: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak!
2: RMN.
5: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time kag oras sa Bilog ng Pilipinas ang 14 minutos na nakaligad sa tak ng alas 10 ang gabi.

0: Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774.
2: Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang kagkakinanglanon. RMN Patrol 774.
2: Patrol 774.
0: Mata kagdulungan sang kagabiwan
2: RMN Patrol 774.

0: 97.4.
1: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati. Nagapangalagad na naman ninyo palatuntunan na maggahod, maggarot, ng iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Huwebes na kita karon niya, lapit sa 23 na kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Ti magkadasig mga kabiyan sa mga inadlaw sa sining bulan, no? Dugay mga kabiyanan na paksi na naman kita sa pinanid sa ato sining kalendaryo. Kagsubong Huwebes, pagpanaog na karong kasamang Jubal, Birnis na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung mga kabiyang kadasig sa atong sining mga panahon, inadlaw, minutos, inoras, kag tinuig.
0: RRMN Patrol 774.
1: Suwari kita sa fair weather mga kabiyanan, nga panahon dari sa syudad. So daw medyo kuro kalmado ang atong sining panahon. Wala kita sang talupangdan, kag siyempre wala kita sang weather disturbance. Pero ibang niya mga kabanawanan, sa gihapon may schedule ya kada hapon, nagatupa mga kabiyanan ang ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay nagsulod ng bagyo, mga kabiyan na kagangalan niya sini Iskiapo, may mga signal na mga kabiyan na ginpa idalom sa pag-asa mga kabiyan labi na sa Northern Luzon.
0: RRMN Patrol 774.
1: So para mga kabiyan, may update kita sa aton sining mga kauturan sa sining isang typhoon nga si Quiapo. Ang signal number 1 sa karon mga kabiyanan ara na sa Luzon area, partikular mga kabiyanan sa Batanes, Cagayan, including mga kabiyanan Babuyan Island, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Provinces, Mountain Province, Ipugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern portion of Aurora, Northern portion of Nueva Vizcaya, Northern portion of Quirino, kag Northern portion sang Benguet.
0: RRMN Patrol 774.
1: Malayo kita mga kabiyanan dristigi. So malayo mga kabiyanan nga aktiwa piktuan ang aton sini nga lugar diri sa Western Visayas. So mayon mga kabiyanan kay nagapabor ni subong ang panahon diri para sa aton. Mga kabiyanan kay subong duway kita ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: So ini si Quiapo, pero ginapahayag mga kabiyanan sa pag-asa nga buwas Biyernes hasta Sabado kay daw ginapaabot magagwa na ni mga kabiyanan si Quiapo pagkadto na sa Sarikto tapos mabalandra sa Divisoria kag mahapit sa
0: RRMN Patrol 774.
1: Bot mga kabiyanan na mo sa mga ngalan, pero may managani at least marikolta mga kabiyanan ng aton lugar galing kay ang Quiapo niya aton Q, ang batang Quiapo bala kasabang Jubal Ariely Terki as in kilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Malayo na siya, pero mapaulan ini sa aton suno sa pag-asa buwas nga adlaw. Inibangod ginahatak niya mga kabiyanan ang habagat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kamagdanan, may pila ka mga pag-warning sa bahayin dari mga kabiyan sa southern na part of Iloilo, labi na mga kabiyanan na naman ang kwanu antiki.
0: RRMN Patrol 774.
1: Suno mga kabiyanan, sa pag-asa maulanon ini nga lugar umpisa buwas nga adlaw asa sa Sabado di ba si pati Domingo ni dala sa mani muni ko nga ang mga kabiyanan ang Provincial Disaster Coordinating Council sang Antique nag kuana naghatag na pila mga kabiyanan ka advisory sa mga kabanuhanan nila nga masami mga kabiyanan gina landslide kag mga kabiyan ginabaha-baha, no mga kabiyanan na muni mga advisory ang gipalabot mga kabiyanan sang PDRRMC sa probinsya sang Antique.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gani mga kabiyanan na nagaprepara ng mga taga-Antique, pero may nga lugar mga kabiyan, bukid bro. Inabaha ya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang taas manigani nga purusod sa bukid. Amo ni sila sa bagyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bagyo imo mga kabiyan, kulang na lang sa lapi para nga makalabot na sa pangano nila yung lugar to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero mga kabiyan, ang ginabaha.
0: RRMN Patrol 774.
1: So sa aton dari halong lang, pero gipaydalo mga kabiyan sa Blue Alert, ang Iloilo City, Blue Alert status bilang pagpanghanda mga kabiyan sa posibleng nga epekto sang bagyo Quiapo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ngunit mga kabiyanan na gipaydalo makita sa advisory na pagpuro panginlaman mga kabiyanan para sa sining paglabay na sang bagyo. Baga hindi madirekta sa aton, pero mga kabiyanan, ginahatak yan ni ang habagat. Nga mo ni magadala sa aton sang ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga magatuga naman mga kabiyanan sa pagbaha sa pila ka mga low-lying areas. Dari mga kabiyanan sa syudad sang Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ulan-ulan na mga kabiyanan nga daw hindi man tanto kabasko. Ulan nga tag-isa lang ka oras, okay ma lang ni. Tapos wala lang abi mga kabiyanan sa mabasko nga hangin. Makuan ini, masarangan sa mga kauturan ta diri sa syudad. Partikular mga kabiyanan diri sa maklamay may mga kustal barangayo. Wala lang abi mga kabiyanan na hangin. Kagtapos sunas. Hindi lang mataas mga kabiyanan tubig, wala tao. So daw matulo-tulilar tolerar ini mga kabiyanan sang ato nyo mga kauturan sa mga baybayon sa mga coastal barangay. There is a student.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero mas maagid nga naghalong kita. Maayong gabigid sa ato naman nga mga suki kag sa ato sila nga mga tapalamati. Sa ato mga kabiyanan nga mga kauturan sa abroad, kundi yung mga parte sa kalibutan, kita nagabi-abi na sa inyo tanan, nga nagatamyaw mga kabiyanan sang maayadayad nga gabi sa inyo tanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre sa aton man yung mga kauturan sa 180 kabarangay sang syudad. O alerto lang ka mong kaya buwas mga kabiyanan, sunod sa pag-asa, ulan-ulan nun mga kabiyanan man kita diri sa syudad sang Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa bungbahan sa mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo, mayad-ayad lang agab-iman. Kag siyempre, update na kabuda. Basi ko nag-ulan man da sa inyo, baskog ang bubo sang ulan. So, liog lang kami update dari. Para ma-inform ta mga kabiyana na mga kauturan taman na lugar nyo gina-ulan sa sina nga mga kabanuanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagamuan mga kabiyan ng aton sining mga kabisera sa mga probinsya sang Aklan. Kag Antique mga kabiyan ng tiga halong na mga taga-Antique kay buwas. Posible mga kabiyanan na mga matupa ng mga pag-ulan-ulan. Amunin ko mga kabiyanan niya may mga advisory sa ilang pag-asa. Kaya dira naman mga kabiyan posibleng mabubunok ng ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa Negros Island Region, kagadariman sa probinsya sang Guimaras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tulupo naman kita mga kabiyanan sa sulod sang duha ka oras sa papangalaga dari sa inyo para tuntunan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan kag sa Gyapon, ini ang inyo kubos nga alaga. Ang inyo anchorman, Radyo Man, Rodel Fulion Agado. Kasiling sa Gyapon sa inyo, welcome aboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano kita mga kabiyanan sa mga balita karong adlaw. So unahon ta lang ni mga kabiyanan para matagaan ta sa pila ka mga information ang aton sining mga kauturan para preparation. Mga kabiyanan sa sining ginapaabot ang posible may pa nga hindi man mabaskog ang ulan na bangod sa paghatak sa sining bagyo nga si Quiapo, kayo doon sa Badlo, parin sa Kagahon, mga Gwa. Kagdaw, medyo ba doon sa Gdaba, nasig-dasig ba niya sila nga dalaga? Usually, bagyo ba lang 20 kilometers per hour dalaga niya? Subong 30 siya, oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gadali nga mag-exit mga kabiyanan si Batang Quiapo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangon sa mga kabiyanan, may advisory ang Iloilo City. Ginapreparahan sa Iloilo City Emergency Operation Center ang posible na ipikto sa bagyo ki Quiapo. Mga kabiyanan sa syudad, bisan wala sang direkta nga ipikto mga kabiyanan sa Western Visayas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod sa mga kabiyan, gipaidalom sa Blue Alert status ang Iloilo City. Mga kabiyanan, sugod, last dosis sang udto 24. Mga kabiyanan, buwas ng adlaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tob-tob nga maglayas mga kabiyanan si Batang Quiapo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Unique yung mga klase sa mga ngalan sa bagyo mga kabiyanan, no? Kalabanan mga kabiyanan yung mga kwandawalin sa mga lokal sa Pilipinas sa mga ngalan, ginasulod nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya man ang purpose mga kabiyanan sa sining declaration sunod sa city government, inibangod man sang posibleng pagbaskog sang mga kabiyanan sang ulan, kag siyempre ang pagpanghanda padayon niya pagmonitor kag madasig nga coordination sang tanan niya mga ahensya kag response cluster.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dumaan mga kabiyanan ang ining public advice para maging vigilante mga kabiyanan, mamonitor sa mga official weather advisories sa pag-asa mga kabiyanan ng mga update sa lakas ng panahon. Kag siyempre, mamonitor man mga kabiyanan sa Iloilo City Emergency Operation Center mga kabiyanan ang sitwasyon posible sa risgo minimum ng risgo mga kabiyanan bangod sa mga heavy rainfall mga kabiyanan posibleng magtugas sang pagbaha-baha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito na mga kabiyanan nga gin-report sa pag-asa nga maka-experience kita mga kabiyanan sa pag-ulan-ulan sa bilog ng Western Visayas tob-tob sa Sabado. Mga kabiyanan pabaskugon sa bagyo amo ini ang habagat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan na hatakon mga kabiyanan sa siringa bagyo ang habagat bilog nga region mga kabiyanan lakip na ang Panay Island kag Western Visayas ang maapektuhan sini pero mga kabiyanan mas lisan di sa aton ang igo ikomparar mo sa may southern part sang Iloilo kag probinsya sang Antique.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na pangamuyo tala mga kabiyanan kabay pang medyo minimal lang ang pagtupa sang sining mga ulan sa aton diri nga lugar partikular mga kabiyanan diri sa syudad may mga kuang kita pero mga kabiyanan sa mga lugar nga mga low-lying area hindi lang abi mag sige-sige kung mga isa ka oras duha ka oras makuan ini makatrespasser kita but pero kung magbilog ng adlaw ay sus amo na yang hindi na mga kabiyanan maayo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Amo ni mga kabiyanan na halong lang kita mga kabiyanan nga tuod malayo ang sentro sang bagyo at bangot sang sining paghatak niya sang sining habagat mga kabiyanan kita mapiktuhan man diri sa Western Visayas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sinta ni karon ko basi ko nakuha man ni pick up ni sang aton patrol hindi ba lang isa ka LGBT ginarestar ini matapos nga reklamo ini isang 17 years old nga lalaki nga minor.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naging pahog ini mga kabiyanan pobreng bata nga kun hindi sa mag-sex sa jugila.
0: RRMN Patrol 774.
1: pagwaon niya mga kabiyanan ng mga ilang mga videos. Subot siling may relasyon na ning duha. Ba't ang masakit siya ni minor ang bata? Priso ni subong mga kabiyanan ang Darna!
0: RRMN Patrol 774.
1: Pinaawag yung mga kabiyang pagwaon yung ila sininga mga picture kag suboman ang video nila sa sila mag-perform. Ay Maria kagusip po.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala magkita pagkulang mga kabiyana sa pag-informa ni sa mga kabataan niya ni kag 17 years old o pinatulan mga kabiyanan sa Jugila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito, kapaputi isang kalimutaw, yes, karsel. Kay mga kabiyan na dog entrap ni siya. Kay nagreklamo ining 17 years old, kag ang iya siling nga guardian, nga ginapahog sa sasiling agio. Nga kung hindi sa magpakigsek, mga kabiyan na kag hindi magperform, sangkunano nga mga flying trapeze, helicopter, ano pa nga posisyon na, mga kabiyan ipalaptaya sa social media ang ilang mga videos mga kabiyanan nga ginakuha sang sila mag-upod mga kabiyanan sa isa ka pribado nga lugar kag nag-perform sang indi maayo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang ini mga kabiyanan niya bata ginatruma nagreklamo sa iya girikanan amo ni mga kabiyanan ginintrap ang ining agi kag subong ho nga pangatubang sang kaso kag ara subong sa karsel sa BGMP or sa prison nga nagapaputi sang kalimutaw niya to.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magalalo ni mga klase sa mga Jugila ni nga. Balaan niya nagid niya 17 years old, minor.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang tadi bala karoon mga kabasin na pick up ini sa aton patrol. Ang dugang siya ni mga kabiyan, ang detalye siya ni mga kabiyan mga information.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan na abinyo, ang matapos nga ano na ika, day 9 para sa impeachment trial ni Vice President, mga kabiyanan, nag-trending ining mga kabiyanan ang pahayag sa Senator Judge nga si Robin Hood Padilla ang remarks ni mga kabiyanan. Nga gin-mention niya dari mga kabiyanan ang one-sided remark niya sa prosecution. Ti ang feedback mga kabiyanan, nag-trending ini, tukante mga kabiyanan, nga damo man nga nahamot, damo man man naluoy, sa kaya Senator Judge Robin Padilla, kaysa kadamo sa mga pamangkot, mga kabiyanan, Diyos mio, amo gito ang napilian niya mga kabiyanan niya pamangkot sa prosecution.
0: RRMN Patrol 774.
1: As in mga kabiyanan, daw proud pa siya nga napamangkot niya to nga one-sided nga remark na according sa iya, one-sided ang mga prosecution sa mga presentation sa ilang mga witnesses. Mga kabiyanan, numduman nyo to ang duha ka mga taga-NBI. Kag ang ikitatlo na niyo, na si Matibag.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, ang ini mga kabiyang remark, ay abaw, mga kabiyanan, Diyos ko. Abisan ang ordinaryo mga kabiyanan nga mga Pilipino na kanutar. Mga kabiyanan nagasiling kung ano mga kabiyanan nila reaksyon. May ara nga nagasiling nga ano ini si Robin Padilla. Nagginanghal, nagnilangka, or nagmangils.
0: RRMN Patrol 774.
1: Why magkita mga kabiyan nagasiling kay manti kita hindi man perpekto kay bisan nga lang gan ini perpekto hindi man sa gani perpekto tao magkita mga kabiyan ng may kasaypanan pero iban mga kabiyanan na bisan amo ka na sina dapat mga purpanilag ka man bala purpanagadjad ka Iba si mga kabiyanan, madalasa mo na kag matapakan mo da ang mga tamawo, mga kabiyanan, kag ang mga malain espiritu.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kutsalingon mga kabiyanan, in general, puro panilag mantani mga kabiyanan, ikiduksol ka lang, duksol, tira lang at tira.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi nyo, sa information, mga kabiyanan sa mga kalye, nagapustaanay ang mga kargador, ang mga kuan mga kabiyanan, mga sa mga kaliboy, kaga mga ara, mga kabiyan ng mga tambay. Sabi nyo kung anong ginapustaan nila. Batay. Kay si Robin, matindog ay. Ginapustaan nila kung matindog, kung hindi si Robin Padilla, na magkanto kag maghambal sa microphone.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi nyo ang mga nagariha, Profesor. Isa na din mga kabiyanan si Profesor Contreras, ang political analyst, kag isa ka forensic expert mga kabiyanan, Raquel Porton, doktora.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag mga kabiyanan, yung mga abogado, mga isa na din mga kabiyanan, ang rockstar turned into attorney. Abogado mga kabiyanan, Attorney Ibanez.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga political, mga pulosay student, kag mga kabiyanan, manukuha na sa nga bar, exam kag iban pa mga kabiyanan, manugraduate sa law.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag mga kabiyanan, ang mga kwan, ang mga IBC, ano, IBP, Integrated Bar of the Philippines.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang pinaka-worlds mga kabiyanan, kundi kita ng mga kabiyanan, kita may ara, kita nga mga nagahatag sa nga maayong nga ngalan sa aton siningapungsod. Like for example, mga kabiyanan, nga mga maayo ang mga comment, kag ang ila appreciation sa international community sa aton mga kabiyanan, number one, nagpadako kag nakilala kita sa ngalan na Philippines mga kabiyanan, bangod kay Pacquiao. Sinundan ini mga kabiyanan sa aton sining mga sports enthusiasts. No? Si Kwan? Si Ibiena? Mga kabiyanan, ang latest, ang latest ni mga kabiyanan, amo ni si Iyala, ginsundan pagid mga kabiyanan sa ni Yulo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nag-establish kita mga kabiyanan para makilala ang aton sining pungsod sa maayo mga kabiyanan ng mga komentaryo, maayo nga pag-appreciate sa international community. Mga kabiyanan, Diyos ta, nahulog na kwan. Isa lang mga kabiyanan, kambal ni Robin Hood Padilla, to is
0: RRMN Patrol 774.
1: Tip mga kabiyanan, bilog, hindi lang kay bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan nga mga kabiyanan, reaction sang mga iban nga mga lugar, iban nga mga country. Diri kita ya mga kabiyanan nakastablish, may ara kita nga senador mga kabiyanan nga hambal sang iban sa mga kinalye, ganghal kag mangil.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag diri mga kabiyan sa observation, ginguba gid yan ni Robin Hood ang institution nga mga kabiyanan gin-establish ini sa mga brilliant senator, sa mga gina-consider mga kabiyanan nga mga Stormy Petrel nga mga senador.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag ginapakabalaan mga kabiyanan sa mga nag-alalagi nga mga maalam nga mga senador, mga kabiyanan ang institution, ang Senado, and yet mga kabiyanan, isa lang kakwano, pitik, sarurot mga kabiyanan institution sa Senado sa Pilipinas. Sus Marika Gusip, kung buhi pa mga kabiyanan ang aton nga senador mga kabiyanan, late Stormy Petrel, Senator Roding Ganson, kinadol gurong ulo yes ni
0: RRMN Patrol 774.
1: daw kahuluya mantani mga kabiyan na namaluoy ka mantani ni sa klase siyang senador pero ti ano muna hala tira lang at tira why anay mga kabiyan nagapuro pa nagadsad kani nagapuro pa ni lagman anay ang akon mga kabiyan nga pag-intindi ginabriefing man isa sang iya nga mga abogado chief of staff yan ni abogado mo ang iya daw kalabanan nga staff siya ni mga kabiyanan mga abogado
0: RRMN Patrol 774
1: napukwat-pukwat manggurumbuli sa mga lawyer yan ni mga kabiyanan sa ESN ng opisina kung mag tindog ini sa kang mag atubang sa microphone di mo na ni subong ang trending oh ang posta anay magtindog lang si Kwan magtindog o kung hindi mga kabiyanan si Senator Robin Hood Padilla mga kabiyanan kag maghambal sa microphone
0: RRMN Patrol 774
1: Imagine mga kabiyanan kanami sa mga argumento sa prosecution kag defense diri ka mga kabiyanan ma-sharpen ang mga utok mga kabiyanan magpamati ka lang nga hindi mo mabatian mga kabiyanan sa ordinaryo ang mga tao akagbisan pagani sa mga courtroom talagsa kag malaka mga kabiyan makabati ka sa sining mga terminologies sa mga brilliant idea sa mga abogado sa defense kag sa prosecution
0: RRMN Patrol 774
1: and yet mga kabiyanan hinuba mga kabiyanan sa isa lang ka senador ang unigani nga ginalantaw ta ining observation sa ibang mga Pilipino. Yan, step, pusta na ita. Matindog si Kwaday, matindog si Robin Hoday. Diya! Di ka pustaan na yung mga kabiyanan ng mga tagak, mga kwan, mga tambay, mga kargador. Ginabantayan, buli niya kung magtindog ko hindi. Pero mga kabiyan, ginalantaw ko na lang sa mga senador, nagaduko mga kabiyan, magtindog mga kabiyanan si Robin Hood Padilla.
0: RRMN Patrol 774
1: Ay, Diyos ko, maluoy ka, Ginoo.
0: RRMN Patrol 774
1: Halos pala mga kabiyanan, siguro nga i-guide na lang sa mga upod yung mga senador, i-guide na rin siguro mga kabiyanan para hindi lang magtindog. Kagba pananaw ko, nagapin na nga muyo, guro ni mga senador, mga kabiyanan, tanan niya mga, ang tanan niya mga santos, guro mga kabiyanan, halin sa kaya St. Peter, San Rafael, San Antonio, San, mga kabiyanan niya mga santos, hasta mga kabiyanan sa, kaya Black Nazarene, kaya Pedro Calunsod.
0: RRMN Patrol 774
1: Pinangamuyo ko rin ni mga senador bawa ama namin, Black Nazarene, sana huwag mong patayo ay tinuob din.
0: RRMN Patrol 774
1: Damon ganing siguro siya niyang ginatumod ni Senator Ping Lacson. Ang kumbalamin sa ni Senator Lacson, mga kabiyanari ay kapag magagaling ang mga abogado na prosecution at defense. At depensa, masarap makinig. Sa depensa, masarap makinig. Ang dami nating natutuhan. Ang problema lang dyan, kapag may umintra na senador judge na bupol nakakabubo naman win some lose some wow
0: RRMN Patrol 774
1: daw siya ginigina tumod mga kabiyanan may comment man din nga nag-appreciate mga kabiyanan si artista si Romnick Sarmenta nga ginapresar nga gid kag wala gid sa maginulsol nga nagbuto mga kabiyanan sa kay Jukno. May comment sa di mga kabiyanan sa yaman sini nga Facebook.
0: RRMN Patrol 774
1: So aring yang comment sa mga kabiyanan. Pero iya napatuhoy niya ni mga kabiyanan sa kay Senator Jukno nga ti mga kabiyanan saludo kagidi.
0: RRMN Patrol 774
1: Jokno, si Congressman Jokno, kaya una dari mga kabiyan nag-appreciate na ka nag-dayaw man sa iya ang former DILG secretary si Rapi Alunan, paalaman rin nga siya nga sekretaryo mga kabayan sa una. Sang siya na pong ko bilang DILG Secretary, si Secretary Rapi Alonan Duterte.
0: RRPN Patrol 774.
1: Sang sining ulihi mga kabayanan, nag-commit yun si Romnick Sarmenta. May madumduman yung mga kabayanan, ginlektura ni Congressman Jukno sa prosecution. Mga kabayanan, dumagalan, tau-tabla itong duha ka mga Cayetano sibling. Ah, lecturean sila mga kabayanan ni Jukno. Kita rin nag-comment, kita rin si Romnick Sarmenta. Kagimpahayag kita rin mga kabayanan, walang nasayang sa pagbuto kay Senator Chel Jukno, Senator Paganio. Ang iya sini mga kabayanan nga pahayag dari. Kasama yung sa akin doon, wala akong binoto sa mga nag-iingay at nagmamagaling sa floor. Masaya ako para doon. So mga kabayanan, daw-daw-daw-daw-duda ko ang ginadudahan niya man eh. Si Sir Robin Hood man ni mga kabayanan, bro.
0: RRPN Patrol 774.
1: Ano na bala mga kabayanan? Kami nakilala ko nga tuod mga kabayanan, prangka nga istorya. Wala ka graduate high school. Empleyado sang isa ka kilalaman nga Filipino Chinese businessman. Diri sa syudad ha.
0: RRPN Patrol 774.
1: Madugay mga kabayan tinuoy nga nagatrabaho ini. So ang iya sining mga ginimo, nagistorya tani mga kabayanan sa sining kilala ni sa community labi na sa business sector, no? Mga kabayan pananaw ko gani daw ara na sa salakwan sa circulation mga kabayanan sang rich and famous na.
0: RRPN Patrol 774.
1: Kay ini sa mga kabayanan nang tagsa ka mga ginambal sang iya sining amo. Pamatian niya kagunano mga style sa mga business kag negosyo sang isa asa sining iyang amo nga Filipino Chinese mga kabayan kilala sa chamber sang circulation sa mga Filipino Chinese kilala siya. So pag retire niya mga kabayanan, natuod wai sa katapos high school pero ang tinun-an niya kag pinanilagan niya gin-implementar yung mga kabayanan. Subong nag-successful ang ordinaryong empleyado lang, ha? Sang sining Filipino-Chinese businessman. Subong mga kabayanan, may negosyo na real estate.
0: RRPN Patrol 774.
1: May hotel. May inland resort. Kakilala na sa sang mga business sector mga kabayan sa circulation sa mga kilalagi diri mga kabayanan nga mga negosyante diri sa siyudad kag sa Bacolod.
0: RRPN Patrol 774.
1: Sabi mo na ng rason niya, mga tuod nga wala ko sa tinunan, hindi ko kabalo mag-English, but may pinalilagan ako.
0: RRPN Patrol 774.
1: So, mungkin na mga kabayan, ginadayaw, taga-saludo ko ng negosyante. Kilala ni siya, ma-mention ko lang ala niya. Mga kabayan, may inland resort niya, inland resort niya, sikat na eh.
0: RRPN Patrol 774.
1: Pero mga kabayanan to, pero proud siya. Kilala sa mga kabayanan nga ibanda nga mga negosyante. Halos mga kabayanan, commerce graduate, may arapan na mga kabayanan nga mga doctorate.
0: RRPN Patrol 774.
1: Pero sa negosyo, pakapton mo siya, sus mga kabayan, successful nga klase sa tao.
0: RRPN Patrol 774.
1: Muna bala mga kabayanan, ang sekreto diri kung medyo alang-alang mga kabayanan, ang imo sini nga mga tinun-an or either gani experience panilag ka na hindi kay sukdol nga sukdol kalagi tira lang nga tira.
0: RRPN Patrol 774.
1: Diyan mo ni natabo mga kabayanan sa pananaw ta kay Senator Kuano, Judge Robin Hood Padilla, nga daw subla gasolobra man ang guts eh.
0: RRPN Patrol 774.
1: Ano pa na ako nung kadagalantaw lang ni mga kabayanan ng mga staff niya si Jesus dumakulo gurus kahuya ni. Kag okay lang tani kung sila lang at tatlo na day Meryl na asawa niya kagambata niya. Mamalain pa ni mga kabayanan ng kabataan niya sa una.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag siyempre mga kabiyanan na mga nag-aapelyido Padilla, nadalasa na kagkauluya sini, kaaman mga kabiyanan, kilala nga, political kingpin man ang iya sini nga mga roots, sa Nueva Ecija?
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi kita magsala na basahan tamas putos ka ibon, do governor niyang iya sini nga lulo, mga kabiyanan sa Nueva Ecija?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kamu na bala mga kabiyan, ibang kasilita ni puro panilag ka lang anay kung medyo maalang-alang. Hindi man isa mga kabiyanan ma kwa number one. Kakunara ikaw sa mga minority. Tuod mga kabiyan, gusto man itani sa mga majority ng mga senator. Nga hambalan sa ugaling kiti nagapanganag.

0: bala mga kabyanan, di ano ang reaksyon sa mga pamilya niya sini?
1: RRMN Patrol 774.
0: Uy, manada mga kabiyanan, ginaisip ang puntos mo kung nag-arak ka na permi, dugay-dugay sa oras-oras, anak ka na nag-atubang sa microphone. Ang importante is yung punto mo, nga ginapamangkot sa prosecution. Mga kabiyanan, kaya ti-identify na ginman sa mga kabiyanan nga sa defense mga kabiyanan, nga ti body language nila yan, dahi akaitano mga kabiyanan, ara sa kay BP Sara.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi mo nila po, alam mo takon mo, mga kabiyanan ang institusyon sa Senado, ginbaboy mo imo ya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ano pa bing reaksyon sa mga Pilipino kung di mahuya ka?
1: RRMN Patrol 774.
0: Di mela tungtani mga kabiyan diri sa Pilipinas, bisan pa, bilog ang kalibutan, kaalantaw. Sa social media, amuni ang senador mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, pag siling to Pilipino, ay sus, marikagusip. Ito ano, guro nga panago, imugapalagyo mga kabiyanan kung mangkutong ka. You are a Filipino? You are a Philippine from Philippines? Ay, yabaw mga kabiyanan, Diyos ko. Maluoy ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna nga na siling taman mga kabiyanan, tuod nga may kabos-kabos, magkita, hindi man kita perfecto, kakunano man ang ginhatag sang Ginoo nga talin sa imo. Mga kabiyanan, puro dugangin lang sa puro panilag, kay mga kompleto gina siya, hindi kay sukdol ka lang, tira lang at tira.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mangkot ko, ay manis na ginasaway sa mga pamilya niya sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkulo mga kabiyanan ng mga senador nga upod niya. Kag ang pinaka-worst mga kabiyanan, ginlabugay kag ginbaboy mo ya ang institusyon sa Senado sa Pilipinas mga kabiyanan nga ang nagtukod sini. Kabuhi mga kabiyanan ang baylo sini. Sang timpo to mga kabiyanan sa mga alamon nga mga Joker Arroyo, Tanyada, sino pa da mga kabiyanan nga mga klase sa mga senador nga mga aton senador oh, si Senator Senate President Frank Drilon, kag aton sini mga kabiyanan nga ginbansagan nga Stormy Petrel, late Ruding Ganson.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa isa ka pisok lang, Jesus, marakagusip, Diyos mio, pobrecito.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, Ginoo, maluoy ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos ang ending ng biruan pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano man? Number one pa isa sa sorbiyo? Di lang aton credential sinadi sa mga anong barometro ta sini mga kabiyanan sa pagpili sa mga senador? Ano? Pagwapo-gwapo? Kagtapos mga kabiyan, sika?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nari na ang result niya? Gwapo! Artista! Mga kabiyanan, sikat! And yet, binaboy ang senado?
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna gani na luoy magkutani mga kabiyanan ng senador ta. Anong kabiyanan tani na puro panilag man sa anay? Antis magsukdol kikabudlay nga. Matapakan mo na mga kabiyanan ang kama-kama na karon. Kag malabugay mo na da karon mga kabiyanan balay sang putyukan. Te, kundi nag inaramutsing.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diri na lang mga kabiyanan no, sa mga nagapamuyayaw yung mga kabiyanan ng political analyst si Professor Contreras ang iya to mga kabiyanan niya one-sided remark ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay mga kabiyan, kung pwede lang mga pahiwitan ini, pahiwitan ko na lang.
1: RRMN Patrol

0: 74.
1: Ano na ni ang padulungan sa Pilipinas? Hindi na kita mapadulong mga kabiyandugangan pag hindi ko magdumao pag hindi president, ang vice presidente sa pagka-presidente. Sus, hindi lang kangkungan ang aton padulungan. Turog bangid.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin, siningagab i mga kabiyanan, inora sa nakaligad, mga kabiyan, may information kita nga nabaton, dari nga nag-istorya mga kabiyan sa telepono, according sa kuan sa Malacanang, sa telepono si President Ferdinand Bongbong Marcos, kag si US President Donald Trump, siningin nga gab iyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nasunod sa Malacanang mga kabiyanan, sa conversation nila sa presidente kag ni President Bongbong Marcos kag ni President Donald Trump mga kabiyanan sa Amerika, mga kabiyanan sa ini kasunod sang matapos nga pag meeting man sang aton sini nga presidente upod sa ka US Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang kahapon kahapon mga kabiyan kun sa diin na share mga kabiyan ng kag na istoryahan ang ining panibag-o nga insidente sa Ayungon Shoal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ining panibag-o mga kabiyan nga mga attempt naman sa mga chikwa mga kabiyanan sa aton sininga barko mga kabiyanan sang PIFAR.
0: RRMN Patrol 774.
1: Madulong ko tani mga kabiyanan sang ayuda para mga kabiyanan sa aton siling mga mangingisda sa Ayungin Shoal. Mga kabiyanan kag suno sa information sa Malacanang, ang duha nag-istoryahan ng mga leader kag mga kabiyanan pasalig si Trump sa kay Presidente Marcos na personal niya nga ilapit ini mga kabiyanan na ining mga bagay sa kay Chinese President Xi Jinping. Mga kabiyanan ang ining concern sa Pilipinas, kaangot mga kabiyanan sa sitwasyon sa South China Sea. Kaiban damo mga kabiyanan ng mga inchik bantito, mga buwisit sa kalibutan nga wala pa kilatan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung kaisa mga kabiyanan sa sobra bala ka buot-buot ha, kung manipro ka kinanglan na guro mga kabiyan, baka kamay na bakal na ni gurong himuuntas ni
0: RRMN Patrol 774.
1: E daw mga kabiyanan, naanda na lang kita sa mga buwisit ng mga chikwa o.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa payan mga kabiyanan nga ginatamay kita sang iyang mga amo-amo to nga mga itsura man nila daw sila gidya gani ang amo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mga ihudi putin yung mga klase sang chikwa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin ba react na di mga kabiyanan ang aton sininga Senate President sa plano nga picnic kag camping mga kabiyanan sang mga ano ni sang mga defense kag mga bisita. Ay mapabungga sila yung mga kabiyan, pakiter sila o mano sila papista.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagkatapos mama ng inao ng mga ihudi puti nila, sure din nila sa mga taxpayer o.
0: RRMN Patrol 774.
1: Why na itong mga bilyon-bilyon nyo itong para sa account nyo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi rin nag-react na mga kabiyanan ang Senate President. Mga kabiyanan niya, hindi gidya mga kabiyan maka-afford ang Senate para sa gasto sa mga pagkaon ilimnon. Ano ni plano nila? Mapapista ni sila sa Senado?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, abik mo gani ang mga kabiyanan. Trial ini, ha? Hindi niya pista. Ano ni birthday?
0: RRMN Patrol 774.
1: Mapiknik kuro mga kabiyanan ang defense sa Senado kay mga kabiyanan ginasabat na matapos na napadala sang sulat ini mga kabiyanan ang Vice President kay hindi magani ka sabat mga kabiyanan ang spokesperson sa defense si Attorney Michael Poa. Kayo hon mo ginya sa bat nga daan Attorney Poa. Kay hinali nga una to daw gin report lang to daw laptop lang to naglupad. Basi sa sunod ni basi refrigerator tus unon mo na ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ini matapos mga kagabihan ang ginsabat na sang Senate President nga hindi mga kabiyanan masarangan nga sabton ang mga gasto sa Senado mga kabiyanan sa sining mga pagkaon sa mga prosecution and defense panel mga kabiyanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno mga kabiyanan sa kay Senate President Win Gatchalian. So ginpatag ni Gatchalian nga dako mga kabiyanan na manging gastuhon sang Senado mga kabiyanan labi na nga magrinta pa sila sang venue sa Philippine International Convention Center. Ay wow! Ano ini kwan? Alumni homecoming.
0: RRMN Patrol 774.
1: Para kuno ni sa budget sa hearing samtang ginapatigayong ang impeachment trial. Abi ko ana yung mga depensa ni ang sining mga defense lawyer. Ano ni sila ya mga inaon?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano pa numduman nila piyesta?
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi payag din mga kabiyan sa Senate President nga matapos nga mapadalas ang sulat si Vice President Sara Duterte para hinyoon nga sa sabton ang tanan niya mga gasto sa catering kag sa mga kabiyanan para sa ila sininga defense team. Ay wow!
0: RRMN Patrol 774.
1: Mangita mapili pa sila mga kabiyanan sang ano ni ma-cater ti malamo mga kabiyanan istrikto diri ang Senate nga may ara na sila nga daan nga mga na ano ni nagdaog bala sa bidding nga mo magka-cater sang tanan nga mga pagkaon ilimnon dira mga kabiyanan sa mga Senate hearing blue ribbon hearing mga kabiyan kita mo na nga makita nyo mga nag-offer da sa mga ano ni sa mga tubig, mga bottled water, may kape kapag tapos sandwich na makita mong samtang gahiring gabalbal kaon ng mga in-invite ng mga resource person.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di mapagayang Vice President manginaon to ang iya sining mga lawyer ang defense lawyer kapag tapos hindi pa sila magpasugot nga ang catering. May ara mga kabiyanan nga ang Senado amo kuntani makater. Di gusto nila mangita sila yasang ila catering. Ay wow.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga makater mga kabiyanan sa pagkaon sang defense. Kiter-kiter nga niyo na dumduman ko di dahil mga kabiyanan. Nga kanami sa mga pagkaon kay man na nag-order sila sa mga nagkakatiter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, buisit.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kiter nga kiter mga kabiyanan, katiter mo eh. Anong mo ta?
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi mapasugot ang Senate President kay wala budget. Mga kabiyanan, imagine, magkuhan ka naman. Amunin gani, ma-arrange ka naman dito niya ibutang request nila sang Vice President niya ang tanan niya mga pagkaon dito i-cater mga kabiyanan ibutang sa Philippine International Convention Center o PICC kapag tapos pangita sila sa mga catering services nga ila mga kabiyanan choice.
0: RRMN Patrol 774.
1: Adlo kuro sila mga kabiyanan ba si hiluan nila sa Senado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di mapabungga yung Vice President pagkatapos mangilamon yung iyang mga defense pagkatapos ukto niya yung taxpayer ay ihudiputin.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gayuhom lang mga kabiyan mga senador eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Vice President pa lang na ha? Eh, imagine anong batasan sa inyong Vice President? Ga-request lang mga kabiyanan, pero naga-demand pa o.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, magbuto sa inyo nga Vice President, kabisa ng inyo nga ni Presidente. Eh, inyo man na! Inuto nyo na!
0: RRMN Patrol 774.
1: Hala, isaksak nyo sa baga nyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito ko na may mga kabiyan na mangharog pa computer ah.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kasi sa blood pressure mo magamon yung mga issue per me. Nami kay daw nagakuan mga kabiyan nag-healing heart mo. Naga voice lesson ka. Pero daw nami man mga kabiyan na daw na manghapok.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung pwede pa lang daw nami tunlon bilog.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayan mo't mga kabin. Ining kaposyon ang ginadulong na sa inyo. Gamit ang kita mga kabin sa DTX 500. Kaya boring sabat sa imo sa ring problema sa time. Masami ka ba lang ang nag-tig-up? Masami ka ba lang mga kabin ang may hangin ang imo sa ring atyan? Basi may diferensya ng imo sa ring labor. Gani? Mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 may polycosanol ka ibang pang mga phytochemicals nga naghalin sa extract sang disugard sugar cane. Kagini na pamatudan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga naghahalit kag nagaguba sang aton atay. Hindi na mapadugay pa mag DTX 500 ka na kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Opdan nyo na lang sa Mighty C kay partner niya ini. Kaya ng Mighty C ang alkaline nga vitamin C makabulig sa pagtapna sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag ini produkto di kalidad ni Doc Ramil Oy.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre sa mga kalalakihan naman na gamit kita kapag tumar sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one niya kapsula pang lalaki sa Biloga Panay Island Kagimaras. Eman ang Mega Man Herbal Capsule gatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pampulaw, nagapapagsit ka nagadugang resistensya sang isa kalalaki. Eman ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredient. May tungkat ali ginseng makakagoni gutuin. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing pero kung na pero kung kada adlaw mga kabiyanan kung kada adlaw ka nga nagainom pwede man isa lang kada adlaw basta nagamiga man indi kagid mahuy ang kemisis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Equality product ni Tita Arlene kaysang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sa FDA o kung sa Food and Drug Administration. Gani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
0: RRMN Patrol 774.
1: Magbalik ta mga kabiyanan, report sa patrol. Stand by! Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:09 na sang gabi.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
5: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Makabuti ka. Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede mo usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol niya, no.
11: So take note, sir boy. Pabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
10: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw materials ang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
11: Kung wala siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo ng cholesterol.
10: So, ano yung mukon sa cholesterol? Pag-imot ni atay, taugo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may imot niya siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako niya siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, ay, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagok.
11: Medyo yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
10: Correct, no?
11: Wala pili siya.
8: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga muti. D3 Bio.
11: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
10: Kakasangit.
11: After nga masangit, ma-oxidize.
10: Ma-oxidize. Oh. Matig-ah.
11: Pag-tigaan niya. Mayin blockage na siya.
10: Mayin mo sa blockage.
11: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio.
10: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
11: Correct. Ha? So kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
10: Wala.
11: Nakita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa matay.
10: Correct.
11: Kaya dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kaghimuo na siya, bile.
10: Bile.
11: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
10: Correct.
11: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
10: Correct, no?
11: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Para nami ang function sang imo nga HDL.
10: HDL.
13: Oh. So kaong ka mga good fats.
10: Good fats, good, no?
13: Luwas na ka D3 Bio ka.
11: D3 Bio.
10: Abukado.
13: Abukado.
11: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
10: D3 Bio, ginangon sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iya sa niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
13: Oh, sa VCO lang na makita.
10: Sa VCO mo na makita na. Tiyan ang pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka-perform sa ngayatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sa ngayatawag nga bile. Okay, kung damo ang production
11: sa bile, ang chances sa gallstone, dako.
10: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop isang gallstone.
11: So, in short, sir boy, ang D3 Bio, makabulig, mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Diba sir boy, ang rason nga ang adamo ang kwan bad cholesterol sa imo lawas tungod kay damo kaging kaon.
10: Correct.
11: Ang solution is support.
10: Stop.
11: Hindi ka na magkaon.
10: Hindi ka magkaon, baboy.
11: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
10: Nami pagid. Once you fast,
11: galis ang trabaho na sa ang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
8: D3 Bio!
14: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio katang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
15: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabaka nga butika. Nans Corn Coffee,
17: isang diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
8: Ang Nans Corn Coffee,
17: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga panghuna-una.
8: Magtimpra na sang Nans Corn Coffee
17: para magpabiling ka nga healthy.
8: Focus kag energize. Nans Corn Coffee.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
8: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
22: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Pakatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
23: Ako si JB, paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo, nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlo-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
8: Santon Plus Gold, mamakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
8: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
25: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
19: Unilab quality yan.
26: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: D3 Bio,

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Ang oras ng mabiyan dari sa Arimen, Iloilo, Philippines, Sandan Time, 18 minutos na nakaligat sa taktang alas 11 sa gabi.
3: RRMN Patrol 774.
2: Panay ka po nagpapamati mga kabiyanan dari sa inyo para tuntunan sa RRMN Patrol 774.
3: RRMN Patrol 774.
2: Sana ako panagay ng kalangitan ta kasamang Jubal. Sus, gabo-bo na subong ang ulan mga kabian. Bunok!
3: RRMN Patrol 774.
2: Mabaskog mga kabian na nagatupa sang ulan dari sa syudad sang Iloilo. Okay, nakainit-init sang aga sa maghahapon. Pero mga kabian na nung nagbalo, siya muna ni Guru ang ipikto mga kabianan sang habaga. Nga ginahatak mga kabianan sang sining bagyo mga kabianan niya si Batang Quiapo.
3: RRMN Patrol 774.
2: Check ta ba mga kabianan na duga-dugan patrol. Kung magamuli ka basko mga kabianan, hindi gin maglayo ni karong mga pila ka mga lulaing areas ni Basikon. Bahao naman mga kabianan ang laing panikaruna sa magagan. Ay sus, Marika Gusip Santa Maria Elementary School.
3: RRMN Patrol 774.
2: Nagay bala kaya kuwang tanay-anay nga mga kabian duga-duga nga report ng aton sining nga patrol. Panawagan ta anay mga kabian kung sino man nagkapamati subong. Labi na sa ini nga taxi driver. Nga ginapanawagan sa taxi nga nasakyan ini ni RG Molini Susias kagsang iya sining mga classmates sa nabilin sa front seat ang Infinix GT20 Pro nga cellphone sa sulod sang unit. Nagasakay ang grupo halin sa Quintinsalas sa public cemetery. Ginabuluban ta alas 9, 12 nigila nga gabi, nauna siya nga nanaog sa banana crackers. No, kung sino man ang driver sini, sa doon sini nga Radyo Manibela, no, kung basikon mga alert nyo ni, no, buligan taning mga kabiyanan ng aton sini nga, utod nga nagapanawagan sumong kay nabilin ang iya sining cellphone no sa iya sining taxi no kung sino man ang nagkakita sini kag naka pulot mga kabiyanan tawag lang kamo sa number niya 0906 064 5155. Pangitaan niyo lang si Pearl no ka posible mo ni gurong tagiya kung hindi gani idulong nyo lang diri sa RMN Iloilo para maparawagan ta makontakta taning makontakta ni ang iya sining number mga kabiyanan para ma-inform ta kay importante at ato mga kabiyanan ang tanan niya mga kontak niya sa iya sining cellphone mga kabiyanan nga nabilin sa front seat no ang ining cellphone niya nga Infinix GT20 Pro nga cellphone.
3: RRMN Patrol 774.
2: So, salamat kay kabay pa ha, sa aton sining nga mga Radyo Manibela kag mga kabiyanan sa mga upod tadang mga amigo tanga mga driver kasi mo nagapamati kamo subong so kinanglanong ginasang tagiya mga kabiyanan ang iya sining nga cellphone.
3: RRMN Patrol 774.
2: Namyaw taman si Brad Pitt, Madeira Bistuer. Kumusta da to? Amigo ta mga kabiyanan sa Danao, kag sa Karaudan da. Kag sumuman sa Kalmay, gabubo man ang ulan. Perti bunok-bunok ang ulan diri si Lilo.
3: RRMN Patrol 774.
2: At mga kabiyang ginatamyaw taman si Barangay Kagawad, Parirumar Martires, si Kumarida, sa San Pedro Mulong. Si Amigo Taman Mateo sa Mateo Car Care Center. Parimutok sang RAK Car Center man. Nagapamati man diri sa aton mga kabiyanan. Kag si Cas Arnel sa Unoy.
3: RRMN Patrol 774.
2: I-check na bala aton patrol. Mga kabiyanan, antes ka kwantang report mga kabiyan sa patrol. Ining a porsyon ang ginadulungan na sa inyo. Kami kita mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo, nagbabago ka, nagbalansi sa mga sistema sang aton siningalawas. Nga kung sobra ka mo sang sugar, kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, acid, mga kabiyanan, kag kung kulang man kamo sang vitamins ka minerals katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule ka ini nagabalanse sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga indi magsubra kanubo kag indi man magsubra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule may ara nga organic nga sangkap katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, baligrass kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
3: RRMN Patrol 774.
2: Ani pala mga kabiyanan na una kita sa sitwasyon sa palibot sa siyudad. Magpwerti ka, bunok, kagkabaskog sa ulan. Nagtupa mga kabiyanan. Kinapag antista mag-board, mag-boarding mga kabiyanan. Kung saan naaapo man to sa kalangitan. Fulfilling nga nagdulo mo. Mga kabiyanan, check ta ka. Ibal pag inyong mga natipon nga report. Ari sa linya na to report sa kay Radyo Man, Marjorie Herbo Miani.
3: TYRI Radyo Man report.
0: At sa mga bel, tugtog sa karon nagabubo ang mamunog nga ulan na diri sa siyudad sa nga Iloilo. Siguro ara pa lang mga 15 to 20 minutes nga nagabubo ang ulan diri sa may siyudad. Kaya ina, Radyo Man Radyo, ko pa ang Poblacion Tiempo. Hasta nga subong nga gabi.
2: Kainit, kainit, sa gulpi lang niya nakibot gani ko nga nagbubo ng ulan nun nga kontak din nga ng mga amigo.
0: Gani, ito ginubukbo ang ulan subong, Radyo Man Rodel, pero ginilauman, ini nga tugtog sa Sabado pa, ini nga pagtupa sa mamunog nga ulan, diri sa may, hindi lang sa siyudad sa Iloilo, kundi diri man sa Western Visaya, sa iba natin ng mga kauturan, medyo nagpahuway-huway na lang anay sa kilid sa dalang kaiban, may ibang kita nga nakitaan kagiina, nga nagahulat na lang sa ilaman ba lang ng mga sugat kagang iban, nagapahuraw-huraw, pero ito yung mga dalaga na siguro mga 30 minutos na nagbubo ang mamunog na ulan diri karon na sa siyudad sa nga Iloilo. Samtang sa mga natipon naton diri nga mga balita, ang upaw nga kawatan sa Putotan, Radyo Man Rodel, natumod na sa kapulisan, no? Natumod na diri sa Putotan PNP, ining kawatan nga nagsulod sa isa katsanggay ka ng pangawat sa Barangay Batuan, Putotan. Sino kay Police Major Dominic Apareño, hepe sa Putotan Municipal Police Station, nagapadaya ng ilang investigation bungod lain-lain ang address nga ginagamit sang ining kawatan, Radyo Man Rodel. Dugang pa sa kapulisan nga nagdangat sa 5,000 pesos ang balor sang mga ang balor sang mga ginkuha niya sa Changi, kung sa diin 1,000 plus lang diri ang cash. Kagabi mo, ano pinakadamo, Radyo Man Rodel? 4,000 pesos gud nga balor sa sigarilyo ang iya nga ginkawat. So sa karon, ginapreparar na diri ang kaso nga theft o con robbery batok sa suspect. Sa piyat nga bahin, ang nagpaidalom sa Capacity Enhancement Training Program ang 509 ka mga barangay tanod sa Barotac Viejo. Ang training ginpangunahan sa Iloilo Police Provincial Office sa kay IPPO Director Police Colonel Bayanay Razalan. Director sa IPPO nga ang training ang kabahin sa padayon nga building or capacity building sa mga barangay tanod pinaagi sa pagpadayon nga paghana sa ila agud makahibalo sila kung paano magresponde sa nagkalainan nga sitwasyon sa ilang barangay. Nagtambong man sa nasambit ni training sa Barotac Viejo Mayor Bungbong Tupas kag nagpakita sa iya suporta sa mga tanod ara man ang presensya sa 26 ka mga punong barangays sang Barotac Viejo sa ginpatigayon nga training. Sa katapusan nga balita, pila sa likod na angkon sa isa ka lalaki matapos ginkuritan gamit sang cutter sang isa ka tindera nga iya ginpakitaan sang iya alatras sang kagin iwul-iwulan sa Harrow Big Market kina sang aga. Ang biktima ginhinago kay alias Budoy, ginabantay 30 anyos sang edad kag ginapahayag may problema sa paminsaron. Kaya wala sa permanente nga address sa taong bulantera, ginhinago kay Elizabeth, 43 anyos, kag residente naman ini, sang Oton, Iloilo. Sino ka Police Captain, or Police Corporal Kish Talabero, investigador sa Haro PNP nga napikon si Elizabeth, bangod sa pagpanunlog ni Budoy sa iya pinagi sa pag-ibol-ibol sa pagpapakita sa alatraktor sini kani nagkuain ni sa kate ago ng pakunkuntani apang wala sila yung patalupanggan na may nagalabaw nga blade kabangdanon niya napilasan si Budoy sa likod gindala naman sa ospital si Budoy ago na tagan sa nagkasigo nga paggulong kag-ilokdan naman ini ni Beth sa ospital. Ang ini nga bahay na ginadulong sa inyo ng life extension or clinical D3 ba yung inyong protection batok sa mga virus at bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagong immune system. Para sa mapagong immune system kag virgin coconut oil o kong DCO. Clinical D3 ba yung protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili-Ilo. Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, RMN. RMN Patrol
2: 774. Salamat din sa report ni Radyo Man Majuri Herbomiani. So, sige pang buo sa mabunok ng ulan. So, advice na lang guro mga kabiyan sa mga barangay nga medyo manubo-nubo sa mga low-lying area. Na masami mga kabiyan nga gamay lang gani mga kabiyan nga mga pagulan-ulan. Gadanaw na kaga. Anaw na ila barangay. RMN Patrol 774. Sa mga barangay official nga medyo kanin ni siya permi daw prone sa mga pagbabaha. Liog lang paalerto sa inyo ng mga pumuluyo da. No, nga hindi tama sa ligan ni mga kabiyanan ni pagulan-ulan. Inali mga kabiyanan nga kakatulog na kumura kagalapawa na kumura karoon naglain pa. RRMN Patrol 774. Ni mga kabiyanan nga gipaya idalom sa blue alert subong Iloilo City magpart na ini daw ka daw buwas pa man ni gani ang preparation para sa mga advisory nga ni so nagturo timprano mga kabiyanan ang pagbubo sa ulano so may man natuod nga naga pangandam na kita halonggit urbantayin nyo daw ang lugar nyo nga base kon mga kabiyanan magsigisigi ning pagtupa sa mabunok ka ulan nilaban-laban gid dili maliga malipod mga kabiyanan kamo gid ang una gid mapiktuhan da budlay na mga kabiyanan nga sa disuras ang gabi naga rescue pa kita mga kabiyan sa inyo dira puro ligmat lang kamo dira labi na sa inyo mga barangay official uriog lang nga monitor sa mga kabiyan posibleng nga pagbaba sa inyo diri nga mga barangay RRMN Patrol 774. Kagiting kaporsyon na ginadulo man sa inyo mga kabiyang gamit kita sang life extension vitamin D3. Mataason tang aton siringa vitamin D3 level sa aton siringa dugo para makabato kita sa anuman niya klase sa balatian. Ilabi na gin sa makabamatay nga kanser. Mag-inom at least na duha ka kapsula sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Life extension vitamin D3, mabakal na sa tanan yung mga branches ang life extension clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapang inyong mga balatian kag magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanhantang dira sa lower ground floor, Robinson Mall, Gideon Street, Iloilo City. Mayara man sila sa Tagbacaro, Area Street Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic. The science of longer life. RRMN Patrol 774. Check talang mga kabiyan dugadugay no sa mga kauturan tanang nagalan tao subong kag subuman mga kabiyan na ginaulan-ulan man na mabasko kang ulan sa inyo lugar mabalo ka mo dari para ma-inform taman diba si mga kabiyan kinanglan ang risk yun yung dugay-dugay dira o RRMN Patrol 774. Magbalik ta mga kabiyanan report ni Radyo Man Joel Franco. Kaginibala mga kabiyanan ang nagdaog sa kwano, nagdaog sa luto ang ining winner. RRMN Patrol Basuriro sa UK, nagdaog sang 9.7 million pounds. Gingasto, mga kabayanan, ang nadagaan sa sulod sang 8 katuig. Tubtub na ubos, kagliwat nga nagbalik, mga kabayanan, sa pamasura.
3: RMN Patrol 774.
2: Mga kabayanan, sobra pa ni sa lagtok, mga kabayanan, ng
3: RMN Patrol 774.
2: At least, bisan na paano, na-enjoy mo man,
3: ah. RRMN Patrol 774.
2: Amo kita nagka-encounter sa mga kabiyanan nga nagdaogan ni Luto sa Amerika. Nagpasimpala ng Pulis Pilipinas. Nagkadakuan mga kabiyanan. Nadulong sa bulang. Kada kundiin may mga kabiyanan nga may mga, ano ni, may mga derby. Diin man nga lugar, ara siya. Madula lang manok, hindi lang siya. Sus, mga kabayanan, nagbalik sa Amerika, tuis, itip ang tanan niya mga dinagaan niya.
3: RRMN Patrol 774.
2: Ano niyo, ang nadangtan man isa-isa kabasuriro, ito mga kabayanan ang nagdaog sa Amerika, o tanan niya mga salakyang kung anong mga mudi, ginabakal mga kabayanan, ginapabarakang mga kabayanan sa guwa sang bulangan, tapos may aragi sa pwisto mga kabayanan nga daw, source nga daw siyang pinakamanggaranos, bilog kalibutan, ubos. Ito, nagapanilhig, tapos mga Amerika naman.
3: RRMN Patrol 774.
2: Pagbaliktas, standby! Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:34 na sang gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong ginhimo sang Unilab.
3: TTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: TTX 500.
6: Dinadala subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
3: gini. TTX 500.
8: CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
10: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension, Vitamin D3. The science of a health your life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by Kidney Care.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
10: This time check is brought to you by Kidney Care.
11: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
12: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
13: Versus previous formulation, our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now.
12: Ito ang idol ko.
10: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
10: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Cellphone Plus Gold.
15: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up po, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sagutin ko wakabulan noong pawan
14: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Hindi sa mga butika. Sample Plus Gold.
16: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
14: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.

0: It's Tatamaimo Mobile It Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS
1: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
3: Ang visio
2: gamay D3.
3: Mabakal, sumanguti ka.
4: Ang oras na dari sa Aremen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:42 na sang gabi.
5: RMN Patrol 774.
4: Panahin ko mo nagkapamati mga kabiyan sa maulanon nga panahon sa buong gabi dari sa siyudad sang Iloilo.
5: RMN Patrol 774.
4: Mga kabiyan na kuwanta ng mga natipon niya report man sa atong silinga connection sa City Hall. Mga kabiyan sa kay Radyo Man Joel Franco. Mga kabiyan pero antes ang report ni Radyo Man Joel. Mga kabiyan ini nga pulsyon na ginadulong man sa inyo. Gamit kita sang D3 Bio Food Supplement. Kaisa ini ka natural kag antiviral. Nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapailanat, pero mas may madamo pa nga mga benepisyo nga yaran sa D3 Bio Food Supplement. Kaiman ang D3 Bio manggaranong sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sang resistensya sang ato sir nga lawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Man mga kabiyan ang gatagban sang dugang enerhiya ang D3 Bio sa aton siring lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabuli pagkupo sa mga nagahulubag nga ginaangkon sang aton siring lawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabuling man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpadasig sa metabolismo sa aton siring lawas. Nagatap naman sa malaing epekto sang makahulubong nga ilimnon sa aton siring lawas paagi sa pagprotekta sa aton siring atay kapag paalerto sa aton mga pamensaron. Initaraya benepisyo sa ramaangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat, kagubo, relax, D3 Bio.
5: RRMN Patrol 774.
4: Mga kabiyan na may update na kita sa GSO na mga sampol mga kabiyan sa Sining Cebu sa mga patay huya ng mga negosyante dira sa Iloilo River. Mga kabiyan na narina, GSO ipaidalom sa test ang nakuha ng sampol sa Cebu nga liwat naglutaw na naman sa Iloilo River kaina sang aga. Ay, mga namigid mga kabiyan at palamon sa ilan ng Cebu niyo. Sa mga tag-iyan ni sa mga responsable.
5: RRMN Patrol 774.
4: Yari ang detalye ng reporto po sa kay Radyo Man Joel Franco.
6: DYRI Radyo Man Report.
7: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang ating lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol levels sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, pinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sang aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
8: May nakita liwat nga sebo nga nalutaw sa Iloilo River kaina sang aga. Sunod kay Near Services Office Head Engineer Neil Rabin na nakuha nilang sample si Dalom sa Drilon Bridge sa Diversion Road Madurayao. Ipidalom sa test ang sample nga ilang nakuha sunod kay Rabin na. Kahapon may nakita ang mga naglutaw nga sebo apang wala nakuha sang sample. Mangod posible na arot niyo kung ginkaon sang isda. Matadangin man doon man ni Rabin ang inspection sa mga hotel at restaurant sa Diversion Road nga malapit sa Iloilo River. Kaso sa unang paglutaw sang sebo na nakita kahapon sang aga. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI IRMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Tingabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
5: RRMN Patrol 774.
4: Salamat man sa report ni Radyo Man na Joel Franco. May update kita mga kabi na madumduman mo ni ang political vlogger. May tintimpay mga kabihanan sa kay President kay PBBM nga ginatiro inog kagim patay na sa labat pa rin nga sining live-in partner sa riding in tandem So may mga kabiyanan, may pinaka-latest nga information. Kay man nagligad, kahapon mga kabiyanan, may person of interest na sila. Matudlo kung sino ining nagpatay sa sining political blogger. Mga kabiyan, pinaka-latest, naristo na o.
5: RRMN Patrol 774.
4: Nadakpa na ining duha ka mga suspect nga mo nagpatay, mga kabiyan, nagtiro, naglutang sa political blogger nga si Mima Alicia. Nasuno mga kabiyanan sa Philippine National Police o PNP na corner ang ining mga palatyon ng mga buwisit sa kalibutan sa Mabalagat, Mabalakat, Pampanga. So isa sa ila mga kabiyanan ang ginatudlo nga gunman, samtang ang isa naman ang nagserbing nga driver sa krimen.
5: RRMN Patrol 774.
4: Nakaroon nagapangatubang ining duwa ka mga suspect, mga kabiyan, sa kaso nga murder. Kag amuman ang pagbayular sa Republic Act No. 10-591 or Comprehensive Firearms and Ammunition, mga kabiyanan, Regulation Act of Republic Act No. 9516. Inikangot sa illegal possession, mga kabiyanan, sang armas. Kag may ara pagin mga kabiyanan nga kuno nakuha nga granada.
5: RRMN Patrol 774.
4: Nasuno mga kabiyanan sa PNP na recover ang ining mga posisyon, ang ining duha ka mga hand grenade, isa ka 45 caliber pistol kag isa ka 9mm pistol. Mga kabiyanan, according sa report, gun for hire kay ka miyembro sa sindikato, mga buwisit nila o.
5: RRMN Patrol 774.
4: Mayo mga kabiyanan, kay nadakpanan eh. Basi ko na amo pa ni ang ginakontak ka gina... Glain pa. Ikontak sa Vice President nga para mapatay kay PBBM.
5: RRMN Patrol 774.
4: Nga membro mga kabiyanan sa gun for hire according sa report gina-hire sila mga kabiyanan kung sinong targeto nila mo pinagina-propadalman eh kung ano motibo sa nga aging patay nila ni mga kabiyanan political blogger nga si Mima Alicia. Pero mga kabiyanan na damo ginaka appreciate man sa sininga hindi man tuon mga kabiyanan nga pangod kaya napatay ini natalupang dan lang kadamo mga kabiyanan sa nagapalangga siya kag mga leader man, mga politiko, mga kabiyan nga nagkadto sa iya sini mga kabiyanan nga haya pag nag-kurtisiya man mga kabiyanan sa sining mga pamilya niya nga nabilin. Pero mga kabiyan, madunduman ta sa una, nagmasakit ang identify nga political blogger man sa pihak nga pukatod, no, identify sa mga DDS. Ano to, hindi kita magsala daw, cancer? Ay, abaw. Bisan mga kabiyan ng leader nila, ang mga nagapatay-patay, pero may mga kabiyanan nga nag-suporta mga kabiyanan sa Vice President. Sus, nagmasakit, pangod sa kanser. Kag napatay? Oh, mga kabiyanan ng mga nag-upod sa iyang mga DDS, do'y gid may nag-sapol ka, nagtika gilang sa haya, sa pobre nila nga mga vlogger nga ginapatay-pataya man sa pobrito. Mga kabiyanan ang ila sini nga ginahalos daw Diyos ng ganing pagkabiguro sa ila political vlogger. Pero nung ka mga kabiyan nga nga mga identify dabing aras ba, sa piyag sa mga DDS, away gin may nagbisita.
5: RRMN Patrol 774.
4: Sana pa ka mo magkamaras mas.
5: RRMN Patrol

Kinabata sa iya sa nga mga tiil mga kabiyanan ang bulit sang dugo. Perti pero gintapos ya gin. RMN Patrol 774. Hindi mga kabiyanan gipakita sa isa ka Chinese marathon runner nga si Li Mixin ang iya sining determination matapos niya mga kabiyanan ipadayon kag tapuson ang karira sa pihak sang wala ginalauman niya mga kabiyanan ang hinali nga pag-abot sang iya sining period samtang yara sa tunga-tunga palang mga makabiyanan sa pagdalagan. RMN Patrol 774. So, ginatubang ni Li Mixin ang isa ka sitwasyon nga masami ginakahadlukan kag siyempre ginakahuya man mga kabiyan sa mga kababaihan sa tion mga kabiyanan nga mag-abot ang ila sini nga mga period. RMN Patrol 774. Imbis nga magdulog or mag-back out sa competition mga kabiyan ng pobre nga Chinese runner, sus ginpili mga kabiyanan sa pobre nga ipadayon ang pagdalagan, tubtog nga malabot niya ang finish line. RMN Patrol 774. Kaysa din, 8 ka mga kilometro mga kabiyanan ang nabilin sa Heng Shui Lake Marathon nga nag-abot mga kabiyanan ang iya sining period sang sining 25 years old nga si Li Mixin. So bisan mga kabiyanan bulit na sang dugo ang iya sining batiin, wala siya nagsungka kag sa baylo gintapos ang 42 kilometers nga marathon sa sulod sang 2 ka oras kag 35 minutes. RMN Patrol 774. Suno mga kabiyan sa sining Chinese marathon, marathoner, it's too late to withdraw. I had to complete the race. Suno sa iya mga kabiyan, ginpamatudan sa sining Chinese marathoner nga si Li Mixin nga isa siya kamatuod nga warrior nga naghatag inspirasyon sa mga kababaihan kag atleta sa bugos nga kalibutan. RMN Patrol 774. Tino mga kabiyanan, tulang iya sining paabala ba na bulit man sang dugo mga kabiyanan. Pero mga kabiyanan, determinasyon niya perti. So dalayawon mga kabiyanan nga marathoner nga wala ginakasablag mga kabiyanan bisan pangaara ang iya sining period. Grabe mga kabiyanan tubod sang dugo. Pero mga kabiyanan, determination sa pobreng babayi. Sus gintapos ya gid. RMN Patrol 774. Santang sa piyakabahin, Ario. Basuriro mga kabiyanan ang boot mga ka. Wala ko magdaogo rin ng mga kabiyanan ni invest mo ni sa negosyo. RMN Patrol 774. Bala siya da, yan ay akwarta. Lalaking nga basuriro sa UK, nagdaog sang 9.7 million pounds. Ay, abo! Sus, mareka gusip. Kanila agaw mo ni mga kabiyanan, no? Hindi maubos ang gingasto ang nadagaan sa sulod sang 8 katuig. Tub-tub nga na ba ubos mga kabiyan kagliwat ka nagbalik sa pagpamasura. Ay, abaw. RMN Patrol 774. Mga kabiyan, bisa nag-kuan na gilang sa mga bakal balay, bakal da sa kunano pa da nga negosyo, bakal kano ka da, negosyo ka da, quick-quick, tapos isaw. RMN Patrol 774. Guys, kama na mga kabiyan, sultig egg, tapos may balot kag Pinoy. O na, anumang niya utok ni mga kabiyan sa basuriro. Basuriro, gito lang nga utok yan. RRMN Patrol 774. Alam mo naman na, kaya na iya, pag gusto sa da. Dito naman, printe. So, isa ka basuriro sa UK nga si Michael Carroll. Ang nabugayan mga kabiyan sang grasya matapos nga magdaog sang 9.7 million pounds sa National Lottery kung sa diin mga kabiyanan paagi sini nagsulhay ang iya pangabuhi nagbakal sang pila ka mga balay malahalon nga mga salakyan kag nagapangabuhi sa kabuganaan nga daw siya ang para sa Cloud 9.

0: 1074.
1: Habang kung kaysa mga kabiyanan, ano kadasig nag-abot ang swerte, amo man ini kadasig mga kabiyan nga nadula. Bangod sa sulod lamang, sang walo ka tuig kaghalos na ubos na ang yasiring nga kwarta nga 9.7 million pounds. Kag pagkasunod nga tuig, wala na sang nabilin sa iya gindaog kabangdanan, nagbalik naman siya pang masura.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero sa piyaksin eh, gipahayag mga kabayan ni Carol nga wala siya nagahinulsol sa pagsiling na enjoy yaman sa lubos ang kwarta niya antes na ubod. Gani bangod si mga kabayan nga nalipay man siya, gani sa tagsaya kapamasura ang kanta niya, "Oh Carol."
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot sa kanding nga nagatibak.
0: RRMN Patrol 774.
1: Yan na iya, bahala sa da, kaya na, pagustuhi da, success baga niya, mga kabiyanan. Eh, mano pata, kaway na ta chimpo. Mga kabiyanan, ato na lang tagano, ustisya, di ba nga nagara, ulupod sa aton, mga kabiyanan, dari sa aton pala tuntunan. Present mga kabiyanan si Cas Gispal, Subuman mga kabiyanan si Cas Magico Villa, Susanna Siscar, si Cas Mary Ricabar. Mga kabiyanan present man, kag Subuman si Ma'am Tilly Pipar, kag si Cas Alice Friedrich, si Catherine Biloso Biloso, present man siya sang barangay Sambagaro, o yalong kamuda, grabing ulan. Huwag na baha man na sa inyo? So, along lang kamodera, si Nani Binlero Bichayda, mga kabiyan si Annabelle Prias, present man siya si Is Aselbon, si Mary Jean Portit Patega. O, pakaisa ko daw, updated ka na subong sa mga kwan, ha? Paglantaw-lantaw sa Facebook, ha?
0: RRMN Patrol 774.
1: So, ano na daging, ha? Pagkaisa ko mga kabiyanan nga ti, taga dumalag kapi Santa Cruz, may dugong kuro kukukman.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagsi kagawad pati gagrida, pinalangga mo nga boyfriend daw, mahilang gabi, kaga thank you gid sa inyo nga paglantaw. Si Dudoy Jibin, kag si Nonoy Alanda, geng, kumusta na?
0: RRMN Patrol 774.
1: Padumalag mata permi pero duwag kita chimpo da sa inyo lugar da sa San Jose kag sa Santa Cruz ha? Si Juan Galida si Buyoslo musta da gali si
0: RRMN Patrol 774
1: ako nagkalipat ako mga kabiyanan sa magulang man isang pobre nga pakaisa ko
0: RRMN Patrol 774
1: Dana lang ang buyos, lo, panawag ko mimo. Sige lang, may pilagkan lamang kasi makapamasyarta na na dumalag kapis. Ito lang magkos mga pakaisahan ko, mga katiyuan ko, draho. Sige, pagayo-ayo lang, nag-ulanda. Ting ulan diri sa Iloilo. Lorenzo Hilo, present man siya. Si Myrin, gubay kalubihan, naro, Iloilo. Sige. Along kamuda kay mga kabiyanan, grabe yun. Bubo ang ulan. Si Odi Candelario, watching from Madrid, Spain. Mga kabiyanan 1201. Buenos dias, amigos, amigas. El Toro Capon, no pericasta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Victor Tudlo, ima ko abisa kay Kwanda. Kay, ano ni? Spanish. Gabi ka ng aton din sining Spanish. Kung pabatian mo daw Bisaya mga kabayanan nga karay ah.
0: RRMN Patrol 774.
1: Last two, Maria, present man siya si Rosal Ninita, Ronald Bipinosa, Nila Dilariarte, kan sa Barangay Daragan, Buenavista, Guimaras, o maayon lang ang papamati na sa inyo. Kagasubuman si Lastos Maria, Sir, damol ulan di sa aton sa Iloilo. Hindi na Iloilo, Iloilo City.

0: Banwa, ba si City Maniguro, gani kina panamon na report ni si Cas Maria Rubi Canonicato, watching Permission Road, Lumalinda, California, si Brox Fernandez, kabianan si Jive Ministros, wala na comment anay kita kay wala na tachimpo ha, Idna Mohal, present man si Kim Ibon Pirares, kagsubuman mga kabianan si Eprin Figarido, ang taga Dumalag Maniguro, kay mga basta liter F gani, sila sa mga full yun, mga kwani, mga big time lot, mga rich and famous, kag mga aras sa circulation sa mga billionaires club, basta liter F ka, mga aras na sila sa mga kwan, billionaires club na bilong. RRMN Patrol 774. Guys, ay lang pag-ayo-ayo lang sa ka-iprint Figarido. Kaya dumalag din ka sa dumalag to. Okay, so si Mark Tristan Di Asis. Present man siya. Kagsumuman si Maria Muhammad Ali. Muhammad Ali. Maria Muhammad! Mga kabiyanan, thank you man. Si George Gerard Cristales. Yolina Arancillo Alcorin. Sincha Sintino. Bao ang nurse ng bayan sang Ahuyo. RRMN Patrol 774. Sige, pag-ayo-ayo lang ko muna sa Ahoy. At siyempre mga kasimanwa ko na sa Norte, may lang pagpamati bang kapaglantaw sa inyo. Neil Hakias, present man siya. Kagasubuman mga kabin si Ramiro Argil. Okay. Kagrabi di ulan, subong, barangay Takasaro, gani. Labi nagid paltik ang drainage na muli ay abaw. Along na ka muna, along. RRMN Patrol 774. Si Ivan de Nuevo Sodario, si Subuman, si Mary Ann Moreno, kaga mga kabiyan, Nistorko Himugaon Jr. Present man siya. Tamiyaw ko lang ang mga partner ko sa Alpha Zeta Priority. Sige, thank you, Gidcast. Si Ray Maestro Campo, very educational, perdi man daog niya, perdi man daog niya ba, ginsayang niya lang, gani man. Sa nagpartil, sa nagwisik-wisik, ay gid. Nonoy Silobrico, present man siya. Si Florencia Socalito Kalimpay is watching. Kag siyempre mga kabiyan, si Cas Magic Cobillas. Dali lang kami din magpuli ka sa kwan, Torque. RRMN Patrol 774. Kag siyempre mga kabiyanan, si Imbong Silobires. Kag wala. Noel Kagawad, Noel Kuskulwela, present man siya. Sige, boss naman ang iba na! RRMN Patrol 774. Malagas, Rubel Palmares, present man siya. Salamat, kid. Aga, siyempre, mga kabiyan kita na naman kita, Birnis na, oh. RRMN Patrol 774. Amin nga programa, ya kung gabi, mga kabiyan, naghaling ka di, bali, ha, halimbawa. Saka ka di, mga kabiyan, nan sa station, Webis. Panaog mo, Birnis. RRMN Patrol 774. Kikilita na naman kita karon sa gabi, mga kabiyanan, na same time, same station. Upo na nga itong sininga technical partner, Radyo Man Jubal David. Hindi naman ninyo anchor man, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!

0: Sugid kay Tihoy.
1: Marnaga mga karadsuman, Tatakarimen Time, Philippine Standard Time, ining a Biyernes, alas 12:20 na.
2: Tatak RMN.
3: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
1: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan. RMN Isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinagkagwapo, pinagkamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.

0: pulau nga may katawa ka kasing-kasing.
1: Mayang aga mga karadjuman, hello mga kasama, Biyernes na naman, thank God, it's a Friday, Biyernes na, weekend na tani, nag-inulan pa, masokbol na tani, sa Sabado, nag-ulan pa, bal ni tata oh, eta, nagagpumunog ba ng ulan dak tata kahilig? Kag si Pareji Boy, munog ba ng ulan sa Gimaras? May mga parte sa mga pungsod Pilipinas, sila binigid dito sa may Luzon, na kanselado ang klase. No, tungod sa mamunog na ulan. Hindi makita, hindi man ini direktang epekto sa nga bagyong Quiapo, pero ining habagat, puwerte ang nga dagos-dos ang ulan. Subong nagainuulan naman din sa syudad, nagabinaha pa. Hoy nga mga karadyuman, hello mga kasama, saan ka man naroroon, Luzon, Visayas, and Mindanao. We are broadcasting nationwide and worldwide. Mapamatiyan na itong mga programa. Or ang ining programa, isugit kay Tiyoy, hindi sa radyo. Sa YouTube at RMN Iloilo Official, RMN application na install mo na. Pakita lang sa iTunes, sa Play Store, RMN Iloilo. And syempre sa Facebook, live na live. Galaw-galaw pag may time. DYRI, RMN Iloilo sa aton mga viewers, sa aton mga netizens na bugtaw na, nagapulo pamahaw na ni. Karon san standby ang aton nga palaway. Anong ginasudan nyo subong? Anong ginsudan nyo? Anong namit kanon subong nga amoning timpo nga puwerte katugnaw? Balaan ko na ang gusto nyo ah. Bam bam bum bum. Talagsanan ako makabati subong sang hototay. Nakatilaw ka na, Jobal, sang hototay. Huwag pakatilaw. Ang hototay, Chinese siyempre. Pero puro suuta na daw chapsoy pero lain nga luto. Matilawan mo lang inisang una sa mga motel. Pagkatapos mo mas, sir, bilang round, tatlo, manamin maghuto tayo. So, puro sa utan ni po. Ang bot ko, nagabaligya pa sa mga motel sang huto tayo. Ganami hot-hot sang tay. E dito na huto tayo. Daw kala isang saburya huto tayo. Ano po, ano kinamo, huto tayo? E pamaha mo, pakaplog. Pandisal, kape, in itlog. Pagkagabi, hototay. Nang ano ka ng hototay? Nang hotot ko sang atay. Alas 12:29, makaupod nyo. Tiyoy Pancho, till 3 o'clock. And ang mga mainit ng mga balita, impormasyon na dapat nyo malaman. Lalong-lalo ng ating weather update at presyo sang gatong. And nakita nyo viral ang Pinoy sa may Italy. Naging bully sa mga kawatan, no? Ginaano nila nga kawatan, mga pickpocket, yun yung mga kabataan man, mga teens, ano? Early 20s, I think. Early 20s siguro, no? Isa ka Pinoy, no, sa Italy, ginbully. Dito pala sa tray sa may sakayan sa train, ginbully siya. About maybe the way he looks, kami antipara, pero wala man biya binastos. May isa ka foreign national man nga nagabali. Ano ginaano nyo, ginabully nyo? Everybody hates a bully. At siyempre, taga Italy, ginabidyo-bidyo ha, pakita-kita to. Sorihanta, dugay-dugay, akin, astigo sa mga Pinoy. Pero the thing is, siyempre, mga tumandok, mga Italian citizens, di ba? Wala makita sa mafia, pero Italian citizens, kamusayhan ang lagay niya to. Kasi ang mga Pilipino, nagakadto sa ibang nga pungsod para mag-ubra. Amo nang ginlikawan naton, may mga komisyon, may mga away, mga suyaanay. Because we're there. In those parts of the country, sa ibang nga pungsod, to make a living. Hindi naton kinalang kontra, kinalang naton mga amigo. Pero sa amo yung natabot, yung nag-viral, nag-viral sa aton sa Pilipinas ang pangpangkastigo nila dito sa mga Italiano. Pero ano naman niyang fallback sa mga Italiano? Ilang binigit sa mga pariente sangging kastigo. Kamustahan to ang Pilipino ng ato.
2: Tatak!
1: I hope safe siya. Adlaw kita sa Biyernes, ikaapat nga Biyernes na ini para sa bulan sang Hulyo. Kung nagapamangkot ka mo sweldo, dason pa nga Biyernes. Malawig-lawig pang bunuon ta. Fourth Friday sa mga nga sa ulog sa ilang mga kadlawan sumong happy happy happy birthday sa mga nga pamati sa aton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa aton anom ka mga kaprobinsyahanan sa palibot sang Western Visayas kamusta chimponyo da ang aton component city ang syudad sang Pasig ang taga Negros Island Region ang aton mga pinalangga ang mga taga Gimaras sa mga Gimaras ron mayingaga sa inyo da kamusta chimpo sa Gimaras be update update be kag aton mga OFWs working and living abroad ano man ang oras ano man ang adlaw nyo da karon no hope yara kamo sa mayong kahimtangan sa aton mga drivers hinay-hinay lang ha ay ma munog ang ulan kung wala naga operate ang inyong wiper palupahuay. Uso naman niyang sipon, uso naman niyang kataro. Samo ni nga klase nga chimpo. Basa sang ulan, paligo ang balinanay. Inumgid sa mga vitamins, ano? Kadamo kita sa mga gina-endorso dire. Nga makabulig para sa inyong ubo, sipon, hilana, trangkaso. Mga papag-on sang aton immune system. Ang aton mga balanyos, ang aton mga lana na like Nan's Liniment Oil. No, kanami ini banyo sa mga taga-tulog daw. Taga-ululan nami ini bulubanyos na hangin-hangin na ng inyong mga kasukasuan. No, ang inyong lanag, nag-ribinta naman. Ang inyong rayuma, arthritis, varicose, try nyo Nan's Liniment Oil. Kadamo kita sa mga gina-endorso din eh. Basta tandaan, basta gina-endorso nato nina, FDA approved, kag-epektibo ina. At your service, Rajuan Michael Marquez Lumaca, the T.O.I. Puncher for short.
2: Tatak! RMA.
1: Sa mga mainit ka mga balita sa Facebook, sundan. Kapod naton sa News Center, Rajuman Rezi Danioso Bordon. Ang aking technical partner, Rajuman Jobal David.
2: Tatak! RMA.
1: Kami ang inyong mga karajuman magsisilbi. And karon bantayan nyo ha? Bantayan ninyo karon kwentong kababalaghan. Ay, kung nga parehas ka kaya tiyo, pansyo nga tarantado ka. Sorry for the word, no, that expresses a type of person. Nga mahaladlukon, no? Ama ng talawit. Siguro, i-erase na ito. Pwede, Rajuman na Jobal, pwede mo i-umit sa record inang ginhambal ko? Daw sa Senate, no? Pwede mo i-umit na sa record ang akong ginhambal? Pwede mo i-stand sa talawit? The motion is denied, Council. The motion is denied. Proceed. Para sa mga talawit, mag-abot gani ang alauna imidya. Patsa na ang Facebook nyo. Pagtululog na kamo. Kaya ba si ako pang mabasulan nyo? Naatakihon kamo sa korason. Kag hindi kamo katulog. Kag hindi kamo masugon ni sinang kinikanan nyo kada gabi. Kaya madumduman yung akong istorya nga kwentong kababalaghan. Mga nakakatakot na mga kikilabot na mga kwento. Bantayan, kwentong kababalaghan, nagbabalik! Thank you sa nag-share. Ang title sa aton nga kwentong kababalaghan ay Katok. Katok! Nambal ko katok, may nag-comment din. Ano, tiyo, ang kwentong kababalaghan kay Robin Padilla? Hindi! Ano kay Senator Padilla? Ah, kay may katok? Hindi. Katok, gini katok. Kwento, mga kasama, ato nininga sundan, dugay-dugay, ha? And mga kasama, may ara kita sa breaking news!
2: TYRI! Breaking news.
1: Ah, kasama sa Facebook page ni Mayor Ryza Treñas. Dayaw gid kita na kay Mayor Ryza Treñas. Lain gid man siling ko gani basta bag-o gani, no? Nga mga aton mga politiko like Mayor Ryza Treñas, diri mo makita ang pagka-active ano sa aton nga leader. Mga kasama, ginpagwa ni Mayor Ryza Treñas sa iyang mga Facebook page to protect students and safeguard commuters from localized flooding and heavy rains. Face-to-face classes from preschool to senior high school are suspended today, July 24, 2026. So mag-shift in eh sa alternative delivery mode. So sa liwat, sa aton nga mga ginikanan, nga nagapamati diri sa syudad sang Iloilo, face-to-face classes subong nga Biyernes is suspended. Suspended. Ay, salamat. Ambal ko salamat, hindi para kay nalipay ko sa akun apo nga, no, hindi. Salamat kay hindi ko magbugtaw alas 8 sang aga para madulong sa akun apo. So, suspendido po ang klase, no? Dugay-dugay, bantayan nyo na sa aton nga Facebook page, DYRIRMN Iloilo. Sa mga nagalantaw na sa aton nga Facebook page, palihog be, palihog i-like, i-share, and i-follow. Share these news. So, share nyo ini mga balita kag mga impormasyon nga makabulig sa aton nga mga kauturan. Tamyawanay naton si Sir Jespal, unang-una. Bayo nga aga, Sir Jespal, tamyaw niya si Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Susan Pisascar, Ma'am Telly P. Fur. Hello man, Nonoy Celobrico, Ma'am Gonzalez, Snooki Galon sa may Gimaras. Mayong aga kay Alice Friedrich, mayong aga so Tasho Ramon Huntin, kay Judy Pauciano sa may Mabini, Buena Vista, Gimaras. Mayong aga si mo Judy Pauciano. Kamusta na dara si Nanay Betty? Ang mga Galanza family sa may Mabini and ang De Jesus family toward. Mayong aga. Boy, ready ka mo ha, ang 45 up ta. Ay may slow pits kita. Enero 13, Papang Miling. Temprano pa si Papang Miling. Odi Candelario sa Madrid, Spain. Sir Stephen Fanega. Good morning, sir. Kay Jonalee Caros Avedra. Morning, tay Punch. Prepare ko anay panyapon sa mga ama ko. Ah. Karon. No, karon. Dugay-dugay. Ang aton nga palaway. I-comment nyo anong mga, anong sudan. O kung anong the best nga kanon subong nga tag-ululan. Pa-shoutout, Tiyoy. Sabay kami ni Pre Jimo. G-boy, ni Jesus, ano? Damol ulan din, hindi kami kapauli. Hindi na kami pauli, diretso sa wayang. John Magtanong, FRMG Nono, present man, si Ma'am Edna Mohal, Balbonico Bembang, sa may Kuwait, tamayaw na si Koda sa Concepcion, JLN Hardware Store, Lorena Kaginday Suzette from Inday ng Kuwait, si Ma'am Edza Mohal, Benjamin Saba, tayo mas nami lang nasa tuman kainit ka panahon, ang Hototay, Florencia Sokal dito Kalimpay, kamit kanamitorn sang tumang kainit ni subong sa Saudi naran. Ma'am Maria Ruby Canonicato, mayad-ayad yun nga aga. Si Emelita Montelibano Gonzalez, Raimuel Sapio Hearns Garferio, kay J. Abicol, Henry Bilyonid, Dudes Betrayda, Maker Talha, si Rowena Becena. Tapos man naton si Ma'am Avec Paez Esmeralda, si Sir Jespal, Rose Hutuan, kay John Paul, na Paul is Paul. Kung gusto nyo matamyaw ka mo, i-comment lang diri sa ato yung Facebook page o sa live program sang RMN Iloilo. Palig na lang i-like, share, and i-follow. Atong man ginatamyaw ang atong mga pinalangga, ang mga driver na nagatari sa dalanon, may nadula kagi na itong mga ay may nabili lin so, na wigit nga cellphone base napulot ninyo o sa aton mga driver palihog lang be. May panawagan kita, ginapanawagan ang taxi nga nasakyan ni RJ Moleno Socias kagsang iya nga mga classmates subot sila yung damo ni sila nagsakay laban ang mga taxi so mga Avanza, no, nabilin sa tubangged sa front seat sang ang brand sang cellphone is Infinix GT20 Pro. Ano niyang cellphone na nabilin sa sulod sang unit? Nagsakay ang grupo sa may Quintin Salas Haro. Quintin Salas sa Public Cemetery. No? Kaga ginabanta mga alas 9 in isang gabi and nauna siya naog sa banana cracker. So nawigit ang cellphone sa mga driver ta. Estudyante ini. O estudyante ini, kinahanglan niya ginang cellphone niya ina. Sa inyong mga lesson, no, mga assignments, dira ginang mga projects, dira, no? Ang mga GC sa mga eskwelahan, no? Amo niya mga pang communication niya sa iya ginikanan. Kung may cellphone ka man, hindi mo na ni mapuslan ang iya cellphone. Infinix sa GT20. Abi, para tuloy-tuloy ang grasya, kung may mamahimo kita nga mayo sa aton isig katawo, uli ta na lang iniya. No, ang Infinix GT20 Pro nga cellphone, mas mapuslan ni, mas mapuslan ini sang bata nga nadulaan sang cellphone. Kung may impormasyon ka mo, palihog na lang. No, dulong na lang de. No, dulong na lang de sa stasyon sang RMN Iloilo or IFM Iloilo. Aton ipo sa aton panawagan para mabalik ang cellphone, no? Tugon ina, hindi nyo na pag attempt nga ipa, pahak nyo pa, paabrihan nyo pa. Mas mayo nga makabulig kita sa isig ka tao, who knows? Base pilakad lang, madulaan man kita, kag mabalik man sa aton. Kag mas nami, ay nagabulig kita sa isig ka tao, di ba? So sa liwat, ha, sa nadula sa mga taxi units ta nga nakapulot no sang cellphone nga Infinity G20 Pro, palihog na lang dulong diri sa estasyon. Alas 12:41 antes ang balitang panahon, mga kasama, no, may nagsaka na update naton sa gatong kaya Biyernes na sumong Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes ba, pila na lang kadlaw oil price adjustment na ini, bababa o tataas? Eh sumong ispageting pataas. Nagsaka ang world oil price sang Miyerkules, kung sa din naglapaw sa $95 kada bariles ang benchmark international contract nga Brent North Sea Crude sa pinakauna nga tiyon sang halos anum kasimana. Inikaduhan sang padayon nga strikes sang Estados Unidos kag Iran sag isa kag isa border gani, no? Ang border ng Iraq kag Kuwait ginbomba sang Iranian forces border. So no, kay John Kilduff sang again capital, naglala pagid ang pagbalik sang military actions base sa maritime data. Siyam ka mga barko ang nakabalik halin sa pagtabok sa Balab Mandab Strait sa southern end sang Red Sea matapos ginanunsyo sang Houthi rebels ang blockade sa Saudi ports. Magluwas ni may tatlo ka mga barko nga nakakuha sang langis sa Red Sea Yanbu Terminal sa Saudi Arabia nga isa ka importante nga paagi para sa Riyadh nga makabypass sa Hormuz Strait. So in summary sa ini nga balita, mga kasama, lauman naton ang pagsaka sang presyo sang gatong sa mabot nga Martes.
2: Tatak RMN.
1: Upaw! Upaw! Daw kanta, no? Pero si Upaw, dumduman nyo ng kawatan nga Upaw. Sa may Pototan, update kita, nay. Natumod na sa Pototan Municipal Police Station ang kawatan nga nagsulod sa isa katyangge kag nagpangawat sa barangay Batuan, Pototan. Suno kay Police Major Dominique Canonato Pareño, hepe sa Pototan Municipal Police Station, nga nagapadayo ng ilang investigation bangod lain-lain ang address nga ginagamit sining kawatan. Pahayag ni Pareño nga nagdangat sa 5,000 ang ginkwasang suspect pesos no nga kwarta kag 4,000 4,000 diri ang sigarilyo. Kita mo daw kulukuging bagay sigarilyo hapos i-dispatsa mo, no? Sa karon ginapreparar na ang kaso nga theft o kon robbery batok sa suspect. Hinihulat-hulat na lang nato ni, hindi guro magdugay, hindi guro malabutan ni Sir Pareño, hindi na guro malabutan dason simana ni ay kung wala nagalotaw sa river, madakpa na ni ay Upaw, superstar ka na! And sa siling ko na gani, ha? Ang anunsyo ni Mayor Riza Trenas diri sa syudad sa Iloilo pa lang. Pero bantayan nyo kung may mga updates kita sa mga kabanwahanan nga mag-suspend sang ilang mga classes. First ninyo mabatian o first ninyo mabasahan diri sa RMN Iloilo. Oy, si Mama Joy, ma'am, dali matawag ko, Mama. Mama Joy, pwede ka tawag. Are, si Ma'am Joy Gorsal. Naga-PM si Ma'am Gorsal. Si Ma'am, may number ka di Ma'am ni Ma'am... may number ka di Ma'am Joy. Bebebe, tawag eh, kaya present si Mama Joy Joy Fantilaga Gorsal. Amo niyang spokes ni Mayor Trenyas. Dami nagambal ako, ma'am, pwede ka tawag. Kaya gin-share na niya na ini ho. Walang pasok. Syudad pa lang ini sang syudad pa lang sang Iloilo. Galingit, way pa sang sige be, tawag be, tawag be, tawag be, tawag be, tawag be. Mayo ini ang aton ng alkalde, preparado, preparado. Miska na nagkakatulog, pero may anunsyo na siguro ini, no? Sayang opisina, mambal nga kung maglala ang panahon, ang MDA, ang CDRRMO, no? Kung nila, why get a chimpon, i-suspend lang ang kasi. Nami ini na. Okay, okay, okay, okay, okay. Okay ko na, bali Mama Joy. Sa mga kasama natin, ano, talking about Mayor Trenyas. Hamba nila, one-sided. No, amo nila usong, one-sided, one-sided. Sa pagpamatuod nga hindi one-sided ang aton alkalde, ang Iloilo City Government ponduhan ang pagtukod sang 911 Emergency Operation Center sa Iloilo City Satellite Office. So, basi mambal, kamo nga one-sided ang aton nga alkalde. Kaya mo nang uso mo, one-sided. Iniya, sa ginahimo ni Mayor Trenyas Subong, hindi na ni one-sided. Kaya ini ang iyang proyekto sa pagtukod sang 911 Emergency Operation Center, Iloilo City Satellite Office, tanan ini makabenepisyo.
2: Tatak! RMN.
1: Pondohan sang Iloilo City Government ang pagtukod sang 911 Emergency Operation Center, Iloilo City Satellite Office. Angot sini magapain ang syudad sang 3 milyones pesos para sa pag-renovate sang second floor o kin mezzanine sang Iloilo City Fire Station sa may Fort San Pedro agud manging Iloilo Satellite Office sang 911 Emergency Operation Center. Suno kay Iloilo City Mayor Riza Trenyas, ang katuyuan sini nga mangin madasig, mas efficient, kag mas maayo ang emergency response sa syudad. Kung inyo madumduman, nga ginpamunuan mismo ni BFP Chief Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quan Chiu ang activation sang 911 satellite sa command center sa Banwa sang Leganes sa tong Hulyo 4. Subong, ate, diri na sa syudad sang Iloilo, mas madasig ini. Ining 911, hindi lang ini para sa sunog. Parte sa mga sakuna, no, kung may ara ka mo sa mga, may mga threat. Okay na, Jobal? Si Ma'am Joy, natawagan mo na si Ma'am Joy. Okay ko, no? Pwede tawagan si Ma'am Joy. No, pwedeng-pwede git. Kaga, ang iniitukod niya, ang muning itukod na 911, Emergency Operation Center sa syudad sang Iloilo, mas madasig, may mga emergency, may sunog o maini mga response, may mga concern kamo, pwede na yung direkta itawag. So sa mga nagasiling na one-sided ang aton nga alkalde, eh ini halos tanan ini mga mapusla na ini, no, ang pagtukod ni Mayor Riza Trenyas sang syudad sang Iloilo sang 911 Emergency Operation Center, Iloilo City Satellite Office.
2: DYRI Flash Report.
1: Kasama ako po daton sa linya live si Ma'am Joy Gersal. Ma'am Joy, mayong aga si mo, Ma'am Joy.
3: Siya Pancho, good evening. Mayong aga, kag mayong aga man sa aton ng mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo.
1: Yes, ma'am, nabato na ato ng imo nga text daw, active na active gid ang aton nga alkalde Subong, and kudos kay Mayor Trenyas kay pirmi lang una kay Subong daw lain na gid ang chimpo Subong, Ma'am Joy. Anong update naton sa aton ng mga ginikanan, mga estudyante nga na diri sa syudad sa Iloilo? Natuhoy diri sa announcement nga gin pagwas ang Iloilo City Government, Ma'am Joy?
3: Yes, sir. Ang aton nga face-to-face classes from preschool to senior high school suspended anay Subong adlaw, no? Biyernes, July 24, 2026. Gina-recommend sa aton nga alkalde nga mag-shift anay kita temporary sa aton nga alternative delivery mode sang aton sini nga klase, Subong nga adlaw, Friday. kay sining based sa aton yung monitoring sa operation center naton, may mga areas kita subong ara na sa torrential advisory, no? Medyo taas ang aton sining nga mga areas. Mm-hmm. Kay may ara na kitang nga system nga ma-monitor ang kataason sang tubig ulan, no? Mm-hmm. Sa mga area nga gimbutangan naton sang system dira. So may mga area kaangay na gid lamang dira sa may San Isidro, sa area ini sang Haro, nagalabot na sa 91 mm ang aton nga tubig ulan.
4: Mm-hmm.
3: Dira sa may Tabuk Suba, ang barangay hall, nagalabot na sa 75.5 millimeter.
4: Okay.
3: Sa may Haro Health Center naton, around 65.5 millimeter na. Sa may WVSU, 55.5 millimeter. Sa may CPU, 61.5 millimeter, no?
4: Mm-hmm.
3: May mga red advisory naman kita sa may Hibawan Norte, dira sa may SM Iloilong area, sa may Ungka, sa Balabago, and then dira sa may Mandurial BFP Caglapas Maternity area, nagalabot na sa orange, no? Or may ng aton nga orange advisory.
4: Mm-hmm.
3: So with this, gin recommend sa aton man nga operation center kag gin approve sa aton nga alcalde nga ma-shift ane kita temporaryo sa alternative learning mode subong adlaw, ipaiway ani na

0: mandiri sa tropical cyclone bulletin number 3 ang tropical depression, no, ang Kiya po, no, based sa 11 p.m. nga forecast, no, nakasulod na siya actually, no, diri sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So panugyan lang naton sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo nga mag-aligmat, no, sa especially sa mga areas bala nga mga low-lying areas kag sa mga coastal areas naton nga masamis ginabaha, ginapanugyan na naton sila nga mag-aligmat kag mag-monitor gid sa aton sining mga barangay officials kay nagapalabot man sang advisory ng aton nga OPSEN. May mga group chats naman na madasig naman ang information dissemination, sir, but na-appreciate nato ng aton partner sa media, especially sa RMN, nga mas mapadasig bagid naton ang information dissemination nga mapalabot naton sa aton nga mga pumuluyo.
1: Ngayon nang nami eh, kay si Ma'am Jo, hindi one-sided. Ma'am Jo.
0: Yes, sir, no. So again, saliwat sir, no, nagapanugyan kita sa aton nga mga pumuluyo nga maghalong gid subong, no, subong nagaka-experience kita sang medyo mabaskog na pag-ulan diri sa syudad sang Iloilo. Salamat gid kag mayong aga.
1: Salamat gid, Ma'am Joy Gorzal.
2: TYRI Radyoman Report.
1: Salamat gid, okay, Mama Joy Fatilaga Gorzal. Muna na batian ninyo. Halin diri sa RMN nga suspended ang face-to-face classes diri sa syudad sang Iloilo subong nga Biyernes. So pa-huway. Suspended ang face-to-face alternative mode online ang ilang mga module. O hindi naton pag-aanado naton kabataan nga Friday sickness. Pero diri sa syudad, wala pa man sa nga diri sa Western Visayas, wala man may nakaalsa na wind signal number 1. Pero ang Northern Luzon, due to Quiapo, signal number 1 na Batanes, Cagayan, Babuyan Island, kaya dira mismo. Adira sa Babuyan Island, ang banta sa pag-asa, ma-close approach ining si Bagyong Quiapo. Signal number 1, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portions ng Aurora, northern portions ng Nueva Vizcaya, northern portions ng Quirino, and northern portions ng Benguet. So sa inyo ma na batian, babaw-babaw, no, babaw-babaw ini nga porsyon sa Pilipinas. So hindi ini epekto sang Quiapo ang aton ginabatyag kung hindi hanging habagat. Para updated ka sa mga balita tutok kay dili madugay mga kasama, tawagan nato na ang pag-asa. Pero subong, kape-kape muna tayo. Basta kape na healthy. Hindi magsulabang sulok-sulok. Nami sa digestion. Makabulig sa mga nanay na may hormonal imbalance o lapit na sa ilang menopausal stages. Santon plus coffee mix.
3: Ang ininga porsyon, dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remilito Uy. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, zanto, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon plus gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon plus gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa Ampalaya, Mangustin, Malunggay, Ahos, kag Spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon plus gold, produkto de kalidad ni Doc Remilito Uy. Available sa mga suki niyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
2: Tatak RMN.
1: Sa atong mga kauturan, pwede kayo makabisita sa Yes to Health Clinic para magpa-check up sa mga Doctors of Alternative Medicine Domingo hasta Biyernes. Alam nyo ba na ang Santon plus Gold makabulig din eh para malikawan nato ng diabetes? Pag isa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Santon plus Gold, kaya dako gid ang bulig sa pagpanubo sang sugar level sa atong lawas. Ang Santon plus Gold supports healthy Isa sa mga ingredientes ng Santon Plus Gold ang ampalaya. Makabulig din sa pagpanubo sang fats o kung cholesterol level sa aton nga lawas agod malikawan na.

0: po ng stroke, kag heart attack. Adlaw-adlaw mga kasama, inom kita ha, Santon Plus Gold.
1: RMN News, panahon!
0: Ari na, kaupod naton sa linya. No, from Pag-asa, para maghatag sa latest weather update dire kay Bagyong Quiapo, kaupod naton sa linya, Engineer Ferge Rubin. Engineer Ferge, mayong aga.
2: Yes sir, mayong aga ako sa itong mga suki nga tagpalamat. Ang muna niya itong latest weather update. Para sige na monitor natin yung si Bagyong Quiapo. Mm-hmm. Kainang alas 10 ng gabi, atong ginamonitor nga Bagyo, Quiapo, yara sa 535 kilometers, kailangan sa Tugigaraw City, Cagayan.
0: Mm-hmm.
2: Sa latest analysis, Quiapo, lagi siya west-northwest sa kabasigo niya 30 kilometers per hour. Nagkaposibli, hindi siya magwa sa atong na power line Sabado sang kagahoy.
0: Okay.
2: Ang ini nga bagyo, isa wala di siya direktang epekto sa aton sa Western Visayas, no? Pero may mga pagulan kita sa subong sa gabi yon sa dakong bahin sa aton nga rehiyon. Muni siyang gaindala naman niya sa hangin na pagat or southwest monsoon, e ginapakusog ang ining bagyong Quiapo. Sa latest analysis naton, ang ining hangin na pagat, sigli na makadala sa mga magalumon nga kalalitan ng mga lastalas ang mga pagulan panglas panaguok sa dako kabahin ng atong nga rehiyon sa pinagitong nga Biyernes kag sa Sabado na adlaw.
0: Mm.
2: Sa sarangan na hangin naman, halin sa tabagat na nakasundan ang ibabaw ng Western Visayas sa diyan sa sarangan atong mga pagpalod sa kagatan at ang temperatura niya sa 25-31 degrees centigrado adlaw nagtunod sa 16 ng hapon kagapon kag mabutlak ini alas 5:37 karon sa pagaw. Mga to latest update for the beat sa Bukid.
0: Engineer Ferge, good morning.
1: MN News.
0: So, liwaton ko lang, ining si Bagyo Quiapo, kaya umasa mayo-mayo ni kikadasig sang hulagi at 30 kilometers per hour. So, magwa ni, expected naton nga magwa si Quiapo by Saturday o Sabado sang aga o Sabado sang udto. But with this,
2: kagahon, sir. Possible kagahon.
0: Kagahon, Sabado sang kagahon. Magwa na sa aton nga power line. Yeah. Pero ma-maintain, may mga prevail, ma-prevail niya mag-iapon ining hanging habagat until Sabado? O in short, saan o naton, asa saan o naton mabatiga ng pag-ulan sa Western Visayas?
2: Subong sir, nga Biyernes, Sabado, may mga pag-ulan kita.
0: Pero hindi na epekto sang Quiapo kundi hanging habagat. Sa ato mga kauturan yung mga mangingisda subong diri sa palibot sang Western Visayas kaga sa Negros Island region yung napamati sa aton. May na-issue na gale warning, Engineer Ferge?
2: So far may gale warning kita sa Luzon pero diri sa Visayas area at the moment wala kita sang gale warning. No? Pero still, pagayon lang yun po ng continuous monitoring nato. No? Kaga ikawan ang palayon ng kaligatan ng mga tingon kay gaamat-amat pusog na ang hangin aton hangin mabagat. May forecast diba nga mas makusog pag ini sa subong adlaw sa Sabado pa adlaw no. Amo na maalikawan yin sang aton nga mga kauturan ng mga pagpalamati ng isa sa mga contact humidity. Labi na gitno ang may mga gagmay nga mga baruto kag ang mga bangka nga mag-aalayag anay alikawan ng paglayag tungod sa peligro sa hazard sila sa mga kusog ng mga hangin bigat ko nga mag.
0: And lastly, Engineer Ferge, sa may Northern Luzon, may wind signal number 1 na kita, nakaalsa na. Dire sa aton sa Western Visayas, may nakaalsa na ba na wind signal dire sa aton?
2: No sir, wala kita sa tropical cyclone wind signal dire okay. Sa may Visayas, sa Western Visayas. Tungod na ang wind signal is again issue lang para sa mga bagyo no, na apektado din sa kwan. Apektado bitang bagyo ang mga area niya. So, kita hindi kita apektado sa bagyo. So, wala kita wind signal. Mga pag-ulan nga niya, isa dalalan din niya ang aton hangin na bagyo.
0: Okay. With that, Engineer Ferge, madamong salamat. Paghalong, Engineer Ferge, and mayong agasin mo da.
2: Thank you, sir. Thank you, what mayong agasin mo.
1: RMN News, panahon!
0: Mga kasama, balitang panahon, Pag-asa Engineer Ferge Rubin. So wala kita sa nga tropical wind signal number dire no sa Luzon lang. Although wala kita sa nga wind signal o ginhambal nato nga signal number 1 o signal number 2. Kanselado ha. Suspendido ang klase dire sa syudad sang Iloilo preschool to senior high school. Ang aton nga weather update bantay panahon. Buylog nga ginadulong sa aton sang klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. ang ining porsyon tulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkatulang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara, Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: Tatak! RMN.
0: Sa aton mga pinalanggang mga suke, Klinika D3 Bio, ang imong natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Kada mo inisang mga benepisyo makita sa extra virgin coconut oil ngayara sa D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio makabulig din na patay sa mga bakterya nga nagatugas ang aton nga ulcer, ang throat infection like tonsil, UTI, makabulig din sa inyong mga cavities. O baho ginhawan nyo, mag-oil pulling. Pusa sa baba nyo ang 2, 3 ka D3 Bio. Pati ang inyong nga etalub sa tiyan, patay ang mga parasite. Tutuod gid na niya. Nagahatag ini sang insigida ka enerhiya, nagapabaskog sang aton nga energy, endurance, and gina-enhance niya ni ang aton physical and athletic performance sa mga atleta. No, may mga CSDA ka mo? Ay sus, hindi lang ini para sa mga may edad-edad. Hindi lang ini para sa mga tigulbam. Ang Klinika D3 Bio, para sa inyo nga mga solterito't solterita, pwedeng-pwede. Ang Klinika, ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, nagabulig man na improbar sang aton digestion and absorption of other nutrients including vitamins, minerals, and amino acid mga kasama. Nagabulig man ini sa aton nga insulin secretion, no? And utilization of blood glucose para sa mga mataas ang blood sugar. Nagabulig man ini sa mga symptoms and health risk associated with diabetes para sa mga senior nagapatanlas ini sang aton paminsaron. Kung medyo malipato na kamo, inom kamo adlaw-adlaw Klinika D3 Bio. Kaya ganyan para malikawan nato ng Alzheimer's and dementia. For more info, bumisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Dira nyo man na mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Kasi ubong sang DTX 500, ang Pure C, and syempre, ang natural ng antiviral kag antibacterial specialist, Klinika D3 Bio. Seis minutos, makalipas ang alauna sa aton mga netizens, mayad-ayad ganyaga sa inyo. Yari na ang natipon ng mga balita sa aton nga news center with Rajuman Rezi Danioso Bordon. Liwaton ta lang, walang pasok ang sa syudad sang Iloilo, July 24, Friday. Kanselado ang face-to-face classes from preschool to senior high school, both in public and private schools.
1: Tatak! RM.
0: Ang all schools are directed to shift to appropriate alternative learning mode.
1: Tatak! RMN.
0: Nag-istoryahanay sa cellphone sandaya President Ferdinand Marcos Jr. kag US President Donald Trump agod hambalan ang global economic kag security issues lakip na ang pinakaulihing inatabo sa South China Sea. Suno kay Presidential Communications Office or Presidential Communication Office or PCO ginasundan ang tawag sa nga pagsapol nanday Marcos kag US Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang sa among nga pagsinapol. Ginpahibalo sang Philippine leader ang top US diplomat sa mga insidente sa South China Sea. Ginpahayag naman ni Communication Secretary nga sa tawag ginpasalig ni Trump si Marcos na ipalabot niya ang problema sang Pilipinas sa masunod nga meeting sini kay Chinese President Xi Jinping.
1: Tatak! RMN.
0: Amo na yung una ang ginpambatuta ang aton nga mga ang aton mga tinauto sa West Philippine Sea. Ang ikaduwa abaw gin water cannon, no? Sa mga Chinese, sa mga Chikwa, mga kasama ang aton nga mga militar dito, no, sa may West Philippine Sea. Suno gani kay Gilbert Teodoro, wala sang sang right, no, sang kinamatarong ang China para questionin ang Pilipinas, no, sa mga aktibidad sini sa Ayungin Shoal. Mga assuming, gina-assume na sa mga Chikwa, no, nga ila ang West Philippine Sea. Ano ka? Ginpang batuta to. No, kita nyo man ka kung sa media, ginasuli pa nila ni Mambal na nga naga trespass pa ang Pilipinas sa ilang teritoryo. And sa iba pagin natin nga lokal nga mga balita, nagapaidalom sa Capacity Enhancement Training Program ang 509 o 500 at siyam ka mga barangay tanod sa Barotac Viejo. Ang training ang ginpangunahan mismo sa Iloilo Police Provincial Office or IPPO. Suno kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan, Director sang IPPO, nga ang training ang kabahin sang capacity building sa mga barangay tanod paagi sa padayon nga paghana sa ila agud. Makahibalo sila kung paano magresponde sa nakalainlain nga sitwasyon sa ilang nga barangay. Kay man ang aton nga mga tanod are our first responders.
1: Tatak RMN.
0: Nagatambong man sa nasambit nga training si Barotac Viejo Mayor Bongbong Tupas kag nagpakita sang iya suporta sa mga tanod ara ang presensya sang 26 ka mga punong barangay sa Barotac Viejo sa ginpatigayon nga training. Nami ini sa mga nakatraining na sa Barotac Viejo, i-echo o itudlo nyo ini sa iban nyo nga mga kaupdanan para hindi ka mamalipat. Mayo ni himuon nyo module, dapat may naka-video gina-module nyo ina para sa madason nga mga next batch sa mga tanod o mga volunteers ninyo, pwede nyo na ipakita ang video, ang mga module nga natunan nyo, i-share ninyo. Ang amon nga mga knowledge o kaalam, hindi dapat iniginadalok. Kag like a pencil. No? We have to sharpen our pencil every day. Robot silingon naton sa mga leader, sa mga barangay tanod ng mga commander, sa aton mga kapitan, ang mga kagawad nga in charge sa peace and order. Dapat halos kada semana, kada bulan, may mga training na natuhoy sa diring na ilan natunaan sa iling capacity building training sang IPPO. Dapat padayunon nyo na, nahimo na na sang IPPO, nahimo na sang aton nga mga kapulisan ng ilang side, ang ilang part. So dapat ara na sa mga kagawad, sa mga kapitan, kamo na bahala da kung paano nyo suportahan ang mga tanod ninyo. Ara dapat ang momentum, sige-sige, kada semana or kada bulan, may mga training like emergency response sa mga landslide prone area, sa mga ginabaha, sa sunog, sa emergency, mga aksidente. Dapat every month, sige-sige ang training.
1: Tatak RMN.
0: Sa piyak nga bahin, ginreklamo sang isa ka mangunguma sa RMN Iloilo, si San Rafael Iloilo Vice Mayor Roberto Bilyeza Jr. bangod sang huol nga natuga sang humayan sang ginapakayosin ni nga dalan sa barangay poblasyon sa Banwa.
1: Tatak RMN.
0: O barangay poblasyon sang Banwa.
1: Tatak RMN.
0: Suno kay Jaime Soliva, tatlo na katuig nga nagakaluo ang humay sa halos 1/4 hektar sang iya talamnan bangod sang tubig nga nag-awas halin sa tamburong sa ginakapakayo sini nga dalan. Bangod sini, pahayag niya halos 200 kasako ang iya na perde sa halos tatlo na katuig, Dugang Panisoliva. Nakareklamo na sila sa barangay kag nagpromisa si Bilyesa nga ipakayon niya ini apang masobra na isa katuig. Wala gihapon na tandog ang problema. Bukas sa linya. Or bukas ang linya sang RMN Iloilo sa sabat ni Vice Mayor Bilyesa.
3: RMN.
0: Wala budget? Ay nga, wala pa makayo. Kung eleksyon, halos tanan nga mga problema sang inyo nga mga pumuluyo, sabto ninyo. Ngayon, no, eh, pakayo ko na. Eh, tagay ko, boss. Ang amo na nga problema, tagay ko 24 hours, solbon ko na. Ay, subong daw, lapit na lang ang eleksyon daw. Nagpabuyan-buyan, come on.
1: Tatak, RMN.
0: Kung kamo, be, suliyon, binaton, be. Suliyon, naton, kamo ang aras sa pwesto. Kamo ang tag-iyas ang humayan to. No, sang one pa, ulumahan to. Suliyon ta be, ikaw bi ang bahaon tungod sa palso nga pagpakayo niya o ginapawalaan niya pagpakayo to. Kaya ano ayan? Maano ayan? Basi tiniro na to. Basi ganit kinagtuan na to. Basi mga ginpahog na to. Amo niya nga ton pagpapalangga sa aton mga kauturan nga mga mangunguma. Wala kamo naga babatsag sa mga sa nabatsagan sa mga mangunguma subong. No, mahal sang palay, mahal ang fertilizer. Ang abono, mahal-mahal ang abono. Barato bakal nila sa baratong bakal sa ilang mga humay. Tapos amo pa ni imbis nga may 200 ako sa nga plus para sa yang 1/4 nga hektarya. Mga 200 ako sa pila ka tuig ni taning ang mga kwarta niya na pinabayaan ninyo. Mayo na tani kung inang huol na ginhatan nyo sa ining mangunguma kay Soliva. De sige, kay perdi ka. Sige, bailuhan talang kapalay. Ari, palay na lang ni. Sila nakasako, mano mo da. Tungod nga na delay ko, pre. Sorry, git, pre, ha. Pero ari, tagaanta ka nga sang shen kasako, ha. Oh, galing biskan isa istoryahan, Naibla. Amo nang kaluya sa aton mga opisyales no sa kabanuhanan diha sa barangay. Ang problema sa barangay kay gamay-gamay inatani kung ginaistoryahan, kung gina-address ninyo. Galing padakoon nyo pa, palaboton nyo pa sa media.
1: Tatak, RMN.
0: Galing. Kung hindi maglabot sa media, hindi man sila na magsalabat. Okay, subong. Sabat! And sa iba pagit naton nga balita, naintindihan ni Liga ng mga Barangay Iloilo City President Maria Irene Ong kung nga wala nakipag-angot sa iya sa Department of Interior and Local Government Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog.
1: Tatak! RMA!
0: Subong man wala si anay nakipag-angot sa DILG Undersecretary nga anay alkalde sang syudad. So no, kay Ong, nakita niya nga masako pa si Mabilog sa iban nga mga importante nga mga butang nga natuon sa opisina sini. We. Sa piyak sinigin payag sang opisyal nga bukas sila sa sinuman nga magkadto o kung makigangot sa ila. Sa piyak sinigin payag sang opisyal nga okay. May kang tanan na sa isa ka function ni Mabilog nga magtutok sa Bureau of Fire and Protection. Yan siling ni Ong nga mas maayo kung kapable ang mga barangay sa Tion sang sunog. Lakip na ang malapad nga dalan para sa fire truck. Dugang pa ni Ong, kinahanglanon man ang crane agud mag-responder sa mga matag-as nga mga building. Sa syudad ay agree. Sa tanan-tanan ginhambal ni City Councilor Irene Ong, diri na ko nag-agree. Pero sa ginsiling niya nga, wala sa anay, nagkato sa opisina ni Sir Mabilog. Tukod masako, I don't think that's sarcasm. No, sako, opisyal. Di siyempre, ang tanan niya makato siya na problema. Wala sa dasang sekretarya makuha sa mga problema. Iloilo pa, ipaulihi mo pang Iloilo. Diin ang IM Iloilo mo man. Pero importante ni namin yung tumod din ni Councilor Irene Ong, akin na ang train sa mga high-rise. Kita nyo man subong, ang Iloilo is booming with our call centers, the condominiums, ang mga ang mga commercial establishments na nagnabot nga 13, 15, no, pilanin nga nga mga kaplor. Kung wala ang aton bombero, kung wala in isang ladder o sa mga crane na makalabot dito ang ginapasumpit nga tubig, hulaton tapain ha. Dapat sa pag-unlad, pag-uswad na ito, uswag na ito, dapat dala na pati ang aton nga BFP. Dapat iatagaan natin sila sa mga equipments, no? Para masarangan nila ini pagtapna sa mga tusunog sa mga high rise, no? Padamon sa mga condominium, sa mga high rise. So dapat gid, no, hindi naton paghulaton pa baw knock on wood. Hindi na naton paghulaton. Nagmahambal kita, sige, kay may posibilidad gali maano na, maigo nati bakalta sang crane. Dapat preparado kita mga kasama. Kaya

0: Armado para sa inyo, ang depensa o ang prosecution? Tani, hindi ka mo mangin one-sided. Sa iban, pagin ka ba, Balita Nasyonal, ginaimbestigaran ako no, sang NBI, ang online death threats kag komento bato kay Senator Riza Honteveros. Suno kay NBI Director Melvin Matibag, nga hindi ko no matibag-tibag, na may person of interest na sila. Pahayag niya, magapatigayon sila sang case build-up kag mag-file sang reklamo sa Justice Department kung maging bastante na ini sa isa ka statement. Ginpahayag ni Honteveros nga nagdamo ang online threats kag mga komento kasunod sang kamatayon sang vlogger nga si Mimi Alicia nga gintiro sa guwasang iya balay sa Caloocan City July 17. Ginsiling sang senadora nga ginaseryoso nila ang ini nga mga pamahog.
1: Tatak RMN.
0: Sa aton nga mga manugbaboy, bauari na. Sir Johnny Piguro, present na ba si Sir Johnny Piguro? Nang Piguro meat shop. Ari na, taga-taas naman ng presyo sang gatong. May posibilidad niya magtaas man ang presyo sang karning baboy. Mga kasama, duha ka banwa sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo ang mayara na. Nga positibo, nga kaso sang ASF or African Swine Fever.
1: Tatak! RMN.
0: Sunod kay Dr. Daryl Tabuada, head sang Iloilo Provincial Veterinary Office, ang duha ka mga banwa amuang Barotac Viejo nga una na na-validate nga may aktibo nga kaso sang ASF kag sandamlag lang nagdugang ang San Dionisio.
2: Aragoy, Choy!
0: Payag ni Tabuada nga sa banwas ang San Dionisio, dua ka barangay ang natudlo nga mayara sang kaso sang ASF nganun say mga backyard farm sa lugar. Nagapadayon ang ginahimo nila nga monitoring sa palibot sang area nga ginapahayag may kaso apang wala pa sila may nakita nga apektado sang virus. Dira naman sa banwas ang Barotac Viejo, ginaproseso naman ang pagbalik sang pink zone bangod sa pagnegatibo sang virus sa palibot base sa ginpatigayon nila na monitoring.
1: Tatak RMN.
0: Ang nasambit nga mga ang ginklaro ni Tabuada nga wala sang aktibo, no, wala sang aktibo nga kaso sang ASF ang 8 sa 9 ka banwa nga nalista sa red zone sa daan nga zoning. So ang wala sang kaso sang ASF nga namit lang sa red zone ang banwa sang Badyangan, Barotac Nuevo, Balasan, Carles, Dueñas, Maasin, Mina, Pototan, kalaki pang banwa sang San Dionisio nga mayara sumong sang aktibo nga kaso sang ASF. So ang amo ning mga nasambit nga banwa sa daan nga zoning no red zone. So ginaambala naton din paghalong-halong gid. No paghalong-halong gid ang aton nga mga hog racers. Kung nga may kaso, ti ano pang ginahimo, ibaligya na lang ina. Ang iban ginahinagaw. Talaga kung may kaso ASF, malapta nga malapta, diri naman dapat kita maghalong. Wala naman, gin-training naman sa Department of Agriculture ang ato ng mga hog racers para ma-prevent naton ang paglapta sang ASF. Naka-learn na kita last year. Last 2 years ba, naka-learn na kita. Nakatuon na kita dira sa ASF tani na ima-implement natin sumong. Nagma-prevent na natin, labinigit sa mga pasaway. Ang paglaptas ang ASF kay kung paborito nyo ang baboy, te paghalong. Labinigit ang mga nagatabok na sa Guimaras, ha? Ay bawal gid magpasulod. Wala kami kaso sang ASF sa Guimaras. Abi, palihog lang, Stylan nga makapasulod pakamuda sang karning baboy, ha? Palihog lang gid. Alauna 23.
1: Tatak RMN.
0: And yan mga kasamang natipon yung mga balita sa aton yung news center. Para updated kayo sa mga balita, tutok lang sa DYRI RMN Facebook page.
1: Tatak RMN.
0: Live na live kita karon. Programa isugid kay Tio ay may Papa G and bantayan na dili madugay ang aton nga kwentong kababalaghan, mga nakakatakot na kwento, totoong buhay, mga kwentong aswang, kwaltong multo. Nakakatingala kita sa mga kwento, kwentong mga nakakakilabot, kwentong kababalaghan. Uy, na batian yun eh, nasubo-subuan ko ni. Sa una ba sa bata ka o? Mga batang 80, batang 70. Sino ang hindi makakakilala kay Attorney Jose Sison? Sa iyang tagline na, kung may katuwiran, ipaglaban mo!
1: Tatak! RMN.
0: Iyang programa sa TV, no? Namin ni Damo kita na Tun Andre, no? Ang ipaglaban mo. Mga kasama, masubo-subo nga balita. Napatay sa edad na 88 anyos si Attorney Jose Sison. Iniyang ginkumpirmar sang iya anak nga si Jopet Sison pagi sa iya social media post. Si Attorney Jose Sison ang kilala sa iya nga bantog nga legal drama program nga Ipaglaban Mo.
1: Atak! RMN.
0: Sa aton may aram makita, hindi lang ipaglaban mo. Hello, attorney? Rest in peace, attorney Sison. And kagawad, nadakpan sa drug by-bust operation. City proper ini. Madugay nagali ini kuno nga yara sa badak. Ang ngalan sang subject nga nadakpan sa drug by-bust operation sa Barangay Ortiz City proper. No, sandamlaglang number one kagawad sa among lugar. Ini si Jomarie Villa, si 47 anyos. Ngagin patiga na dakpan ini nakuha kay Villa ang 330 kagramos. May kabugaton ini nga 330. Ang street value, market value, 2,224,000. Number one. Halong ka muna sa mga number one. Number one, si Pablo. Imbis nga magbulig ka na sa imong mga barangay, mga kabataan, nga malikaw sa druga, baw ikaw pang nagabulo-baligya sa druga. Ginusar niyang iyang pagkakagawad. Tamyaw na kita and palaway na kita, palaway. Mga bagulan natin nga tagpalamate, ano na yung palaway? Abi, sample bisang sudan nyo sa bungbe. Dari sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, mag-inulan. Kung hindi nyo man sudan subong, pero napaminsar nyo na nga sudan nun nyo buhas, kay suno sa pag-asa, lain natin simpo subong. No, maka-experience kita sa pag-ulan, subong nga Biyernes, hasta buhas mga kasama.
1: Tatak! RM.
0: Akong gani, huto tay. Bembi Bartolome, wala ka na sa radio, Tio Punch. Ang malimang Bembi Bartolome. Ma'am, wala na, pero kung gusto mo ko mabatian sa radio, napakadali lang. Hapos-hapos na, Ma'am Bembi. Siguraduha lang, may Bluetooth ang imong radio. Sa cellphone mo, pamati ang RMN apps. O Facebook ta, live. Bluetooth mo to sa imong radio. Wala! Mapamatian ako sa radyo. Tiyay, mayong aga. Tamiyaw ko lang si David Sokal dito. Edna Perwalila, Cap Melvin Cubar. Sang Dongzol Potota, nambal ni Ma'am Florencia Sokal dito, Kalimpay. Ma'am Alice Friedrich, Guten Morgen. Good morning, ina, sa Dortch. Nasa Germany, sa Dortch is Guten Morgen. Good morning. Ang gabi, Abend. So, Guten Abend. Kung gabi. Mama Telly P. Fur, may nga gaman. Amogid na buluhaton sa mga communist country yoy ang mag-ubra sang black propaganda nila. Correct. Good morning to you and to all, Rose Arta. Uy, welcome, Ma'am Rose. Daw, bago ka lang din. Rose Arta. Tagadiin ka, Ma'am Rose Arta. Welcome. Uy, kay Ellen Alerta. Len, may nga agad na sa may Gimaras, mga taga-Department of Agriculture. Mama Busy, mayong aga kay Mayora. Good morning si Mama Busy. Si Mama Margie Cubillas na naburaw bago lang ka online. Irene Solano, thank God it's a Friday, Tiyoy. Morning kay Amam Rona Mahandukon. Nami, Tiyoy Subong. Kung ako yan, nami kaon subong, mga medyo makulo, kahang-kahang. Ambal ni Pit. Ang nami, sudanon subong. Kadamos ang wala kabalo sinisang no name. No? Pero kung magkanto ko sa mga Chinese restaurant, no name. Sikat na sikat ining no name. Wala ang alan mo, no name. No, as in literal, no name. Pero mga uno dyan, yung medong kasudlan. Kita mo mga tinaisang baka, ang ilang atay. No, no. May atsuete man guro, may te Chinese, di syempre, may oyster sauce. Amo na uso, no name. Atiyoy, zucchini with yogurt lang akong dinner. Early dinner ba? O daw, pasta juicy. Ayoy, patamyaw kay Francisco Suson Senior. Happy, happy birthday. Hambal ni Ma'am Beth Concepcion. Sunan ko, tiyoy, chicken pit. Kagsugba nga baboy. Bawkan na miturn sa nga chicken pit. Ano nga luto sa chicken pit, Ma'am Beth Concepcion? Kaya ko, kung magluto ko chicken pit, paboritong-paborito ng mga anak ko yan. Basta ako nagluto daw, style, umping style. Kung nakato ko sa may Chinatown, sa Maynila, umping. No, sa ung-ungping, na, ang chicken pit. Na, ginalako ang smoked chicken pit. Una ni, pabukalan mo ang imong chicken pit. Eh, pepre, malimpyuhan mo, pabukalan mo, anay. Tapos, timplahan mo daw, style adobo. Style adobo. Pero ako yan, namidig na paprituhon mo sa, fry mo, anay, prituhon mo, anay. Ang chicken pit, prituhon mo, anay. Pag prito mo, adubuhon mo. Pag adobo mo, amo ng ibang ginasteam. No, ginasteam. Pero ako, adubuhon ko lang. Pero gamay lang ang ano, gamay lang ang sarsa. No, damo, ahos, sibuyas, kag syempre, ang pambato da. Ang black beans o ang tausyo. Tausyo o black beans. Kanami na nga medyo humok, gina-pressure cooker ko pa na. Kapag kagat mo sa tulan, do, mahulog no ang tanan, no? Chicken pit ng tiyo yan. Salamat, Gid. Ambal ni Ma'am Busy. Si Enrique Guelios Jr. Morning, tiyo, from Rick and Tynes. Ambal ni Sir Jespal Abaw. Akong sudan sa mong tiyo, munggo na may mamoy. Aginisang munggo. Sarap naman ang ginisang munggo. Namian pagi ko sa halaan, balaga tilaw ka mo halaan. It's simple to cook. Simple lutuon ning halaan. Basta mga tag-ulula, may iba, ante gusto nila mga kung nagapatiti ang inyong asawa. O may kilala ko mga patiti, gamay gata. Si siyempre si ano ang shell, di ba? May ibang tahong. Pero ining puti na ano, halaan gani, ano gani, tawag da ang... Ang puti nga shell lang nga gamay, anong tawag na ganing gina... Kasi may tawag daw... Bot! pabukalan nyo. Pag pabukal na, kwaon nyo. Kwaon na, tapos kiyad ka na sa damo ahos, sibuyas, kung gusto mo kamatis, ang pepper, ang blaba nga katumbal. Tapos, luto, gisahon mo. Pag isama, buta mo sa damo-damo nga oyster sauce. Buta mo sa gamay nga tubig lang. Gamay lang, timplahon mo na. Halo-halo mo, pag sabor mo, okay na. Buta mo sa sesame oil. Pag sesame oil, butang mo to ang nylon shell. Amo na, nylon shell, halaan. So, ibutang mo ng nylon shell mo to. Mix-mixlahon mo na, tapos na. Amo na, ang halaan. Ayoy, late lunch, early dinner. Mashed potato. Naglaway mo ko sa sudan mo, Ma'am Susan. Ma? Pigado, ganyang sudan mo ba? Amo na nga mga sudan sa mga pigado. Mashed potato, steak, green salad with avocado, and beetroot. May dressing, lemon, honey, a bit of apple cider vinegar, mustard, and olive oil. Pang mga pigado man ang sudan mo, Ma'am Susan. Anong steak, ma'am, ang rare? Medium rare? Ay, sarap naman. Medium rare, apaw. Amon, tiyoy, laham. Dari sa may Kuwait. Anong laham, Sir Balbonico Bimbang? Laham. Nag-swimming kami, tiyoy, kaalaga ko sa beach. Nami kay medyo wala na init. Kagina. Dire, kagina. Aga, init. Gabite ang init. Pagkatapos manyaga, nag-inulan. Ronald Vipinoza. Tiyoy, bangon. Bangon sa tatlo ka oras, nag-ulan. Baha. Baha naman kami dire sa may Top North Mandurriao. Ang Dungon Creek. Taas naman ang tubig, tiyoy. Basta magtaas ng tubig, dira. Dilaban-laban dito sa may... Sa kaumahan. No, sa kaumahan. Pasko man ang ulan ko sa atong mga kaburuminsanan. Karne ang laham. Ah, okay. Laham, karne. Ambal ni Mama... Nalangit eh, sino to? Karne, laham, tiyoy. Ah. Ambal ni Ma'am Rona Mahandukon. Shape new carnero ah. Nami pagit na si Hidlaw, nagkikusang tupa. No, sang sheep. Ano ba sa abroad kaya, mga Saudi, wala baboy, baka, sheep, kina yan, sheep, tupa. Tag ang moton, ano, moton ka namin ni, kung basta tagtulog now, ang moton namin ni isang Rogan Rouge. Mga pang-Indiano, mga pagkaon, sigurado nga balhasun kagindi mo. Basta mga moton ng Sudan. Ahambal ni Vergara Hieronimo, akon panyapon frog let adobo with mushroom. Sarap naman yan. Shout out lang kay Carmela Lacbanes, kay Erlinda Perez ng Purok Taytay, Barangay Mabini, Villadolid. Laham tayo, karne, uy. Journalist sa Avedra. Shukran, shukran, shukran. La la la la la la la la la ham. Ano gani ang kaon? Tay akon Sudan. Sarap ta. Nami pagit ng Sudan mo, Sir Odi Candelario, yung pang tag-ululan gito. Bulalo. Paborito ko ni basta mga tag-ululan, yes, bulalo. E na si Sir Johnny Piguro, kung gusto nyo bulalo, totoo, bulalo. Ang ginahatak sa inyo, basta yan ba nyo, maluto ka bulalo. Kahit tagaan ka ni Sir Johnny Piguro da, sanga nami nga karne. May mga litid-litid pagida o mga karne. Tapos tagaan niya ka sa paamanan niya ka sa tulaan. Amin ako dako nga tulaan, buo, grabe yung utok sila. Kaga sorry gid sa mga medyo may mataas ang kolesterol kay basta ako nagabakal ko kay Sir Johnny Piguro sa Bulalo. Iniga pangayo ko sa mga sapay-sapay. No kay kanami sa Bulalo mga damo galutaw-lutaw ng mga tambok, no? Hindi ba? Ang mga tambok galutaw-lutaw no abis kan tambok lang gani sud anon mo pero bawo hindi kigid mag-inom cold ga tubig. Ako, why ko gainom cold nga tubig? Ako gainom, sa room temp or medyo warm water. Wala, gig ko gainom, malinsang una. Sang cold nga tubig. Pero kung bulalo ka, mag-cold ka nga tubig, pow! Aka na, meet paging sang, sang sudan ni Mama Ruby Canonicato, ho? Akon, tiyo, sinigang na salmon head. Kadabahanan ba sa US? Salmon, gino. Salmon. Salmon. Salmon. Dari salmon ng salmon de, pasado ng salmon. Shrimps and a lot of tomatoes, garlic and coriander. Nagpansit mulo tiyo. Bao ka na mitorn. Pagid na ma'am Edna Mohal sa imong mga shrimp at tomatoes. Ano? Rona Mahandukon Camel Carneyoy. Nagkakaon ng akon, nag-ako kahapon amo ng luto. Rice Mandi, yellow rice and white rice sa karne sang camel. Ay no, no kahilidlaw. Kahilidlaw ginda sa mga sultan. Pero kung nga dawadlawon mo, takaan ka man. Kami gani medyo palaway. Tiyoy, ako nagkakaon ko subong, hindi ko nakagwanta. Eh, lapit man lang ko dire. Lapit na ang baligyaan sa amon. Hindi, wala, nagikuka, hindi nagkikagwanta sang istoryahanay. Nag-order ko arroz caldo. Dugay-dugay, maabot na sang rider. Naka-post dire, 5 minutes away. Nag-order ko, tiyoy, sang arroz caldo with egg. Kag siyempre, manok nga native. Hindi nag... Basta mag-amon yun, hindi nagigagwantani. Hindi nagigagwantani. Sige, Palaway, basta ako si Ara, si Sir Bajani, Piguro. Kung gusto nyo, press kang karning baboy, karning baka, amon yung katuin nyo, why? Digid lang ulango. Basta mag-order ko na kay Sir Bajani, Piguro, balaan nyo na, ano na, bulalo. Paamanan niya, tulaan niya, dako-dako. Tapos, sapay, tapos ng buhay. Grabe ako nga bakal kay Sir Johnny kung mabaka at kumalo. Mag-request ako mga kabataan kung magpaluto sila sang pares. Kaya ba nila, lain ko naman magluto ko sang pares. Kaya nga ako nga luto sang pares. Pang Maynila, gid nga pares. Hindi, amo na nga, nakatilaw ako ba di sang pares. Ito, lapot-lapot. Do puro arena na bla. Wala, kadamil-damil. Sir Johnny Figuro, good morning sa may Figuro Meat Shop. Address may Iloilo Terminal Market. Agahan nyo pa sa mga gusto maglinaga. Ano man namin, bulalo. Yan. Gusto magputsero. Ano ka namin to? Beefsteak. Mga kasama, ako na tiyoy, ang rice ko is black rice. Yes, medyo may edad-edad para hindi magtaas ang blood sugar, ano? Amo ni, basta may mga diabetes o mga taas ang blood sugar, no, namin na healthy na ang black rice. Ang problema lang da is black eye. Mga kasama, na namian ko ni sa ginshare. Ginshare sang dean ng San Sebastian Graduate School of Law na si Rodel Taton. Saya nga pahayag kay House Prosecutor. Kag syempre, si Akbayan Representative Chel Jokno. No, kay man na makita gid ng pagka-professional ano, ni akong Chel Jokno. Pati ang ilang iyang knowledge sa law. Very soft-spoken pero tala-tala. Alas gid ang utok eh. Si Pabla, graduate ini sa law school sa US pa niya. Kadamos ang pwede at tudluan, pero mas ginpili ni Chel Jokno. No, na mag-bully sa mga kubos. No? Volunteering work sa mga kubos. Kumaga sa itong pau, mas ginpili niya ini. Siling gani ni Sir Rodel Taton. Nga wala binapilian nini si Chel Jokno. Mas kinahanglan naton sa Senado ang amon nga klase nga tao na kapres kay Chel Jokno nga may unod gidang utok eh.
1: Tatak RMN.
0: Eh na nagtrending, kita niyo nagtrending sa Italy, sino gani sa Italy, si Ma'am Cindy Popo, no? Ang nakipagsuntukan ng isang Pinoy sa Italy pagkatapos siya ginbully sa mga native man digto, no? Namya Pilipina, batian niyo to. Ayati ano kung Pilipina? Galing mga pickpocket suno sa iya. Ayok kay pag-atraka na sumbagan sa may na simple-simple to nagatindog sa train, hindi niya man tupod pero Pinoy gali. Kag may isa man ka foreign national nga nagbulig, no? So dito na batian na ba nabalaan nila nga baw ini nga mga Pinoy biskan diin gigitod sa sulok ng mundo. They will protect each other like brothers. Ano nga pamangkot dira, what will be the after effects ini? After effects ini sa Pinoy nga to. Nga ato sa Italy. Kung makita ini kung sa ara ka lang sa UAE. Biskan sala pa sang Emirate. Correct me if I'm wrong. Dira sa mga taga UAE. Biskan sala pa sang Emirate. Kung pinatulan mo, goodbye bunot. Ikaw pa ang presuhon. Eh nakaagi na ako migo. Asa Cindy Popo sa Greece? Nakaagi na ako migo. Di kay saway ko na hindi ka mundi nasagay patol dira way kay gid ko ako ni Emirate pangadaan ho. Oh, pinatuna nagpasikat sa nagtapong life na sang Emirate. Pagabot sang pulis, wala duro gamo siya ang pigin po sa asa. After 3 days, gin papuli sa. So gabay lang ayara sa mayo nga kaimtangan ini, no? At tani makipag-angot man ang Philippine Embassy nato, no? Imbado ng Pilipinas dire sa Italy. Parte sa drain na ginalaptak, iba si initan sa bla sa mga Italiano, no? Sa mga grupo, pamilya sang ini nga iyang gisumbag kay mga base sindikato ni kay mga pickpocket, may mga sindikato tani ma safeguard naton to ang Pinoy. Ena, sa ibang pagid naton nga balita, mga kasama, ini masubo-subo nga balita. Labi na gid sa may Kuwait, abaw ara da si Mama Faye Kapada. Ang Kuwait Defense Ministry ginasili nga may drone attack nga nag-igo sa Abdali border crossing with Iraq. Border ini sang Kuwait kag Iraq. May mga damage sa border pero wala man sa mga casualties. So kita nyo, biskan din sa paligid lang sang Iraq, nagasigi-sigi ng bumbahanay kag bumbahanay nila ni. Karon, bantayan nyo ang balitang sports and balitang entertainment. And syempre, ang ating kwentong kababalaghan susunod sa Dili Lang Madugay. Let's take a quick break, mga kasama, kag pamatian naton ang mga produkto ni Doc Crispin Hico.
3: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permikulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
4: Ang inigbahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang kinadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo, ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butiga malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
1: Tatak RMN.
0: Alauna, 45, 15 minutes till we hit the hour of 2, mga kasama. Kung luya lawas mo, matag mo do, pirmi ka na ng may hilanat. Nagapang luya ka, huwag ka gana magkaon. Evergreen Herbal Capsule ang imo nga tukon. Adlaw-adlaw, 2 to 3 capsules nga aman. Ang kulang mo nga vitamins and minerals. Kung luya kita, ay kulang vitamins minerals. Try mo mag-inom 2 to 3 capsules ang Evergreen. No, kay sigurado, dugangan sang Evergreen ang kulang lang naton nga vitamin A. Importante ning vitamin A sa aton nga mata. No, kung nagaburo ng imo nga mata, you need vitamin A. Ang nagahina ang baga, pirmi ka lang ginahapo, kulang ka mo sa vitamin A. B vitamins para sa aton mga ugat ni. No, reproductive system, palangaboy-poy, palangluya, kag mahina ang memorya, kulang sang B vitamins. Siyempre, kinanglan sang aton lawas nga hindi ma-produce vitamin C. Alam nyo ba, ng Evergreen is packed with vitamin C. May vitamin E. Kita nyo, biskan na nagaedad-edad ng iba, nami ang kutis, nami ang buhok, nami ang kutis. Ay may vitamin E and potassium. Nagadugang potassium nami ini kung may problema ka sa korason. Noluya ang imong kaugatan, kulang ka sa potassium. Inom Evergreen kay sigurado ginadugangan niya na. Ginadugangan niya man ang kulang naton sa iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. So adlaw-adlaw mag-inom sang Evergreen. Sigurado ka pag naka-Evergreen ka, ang mga sobra na sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag constipation, lumabuhin na niya o mabalansin niya para nami ang aton lawas. Nagatigulang kita, ma-enjoy nato ng aton kabuhi. Kay wala ang aton niya pension, hindi maubos sa maintenance. Evergreen Herbal Capsule, produkto de kalidad ni Doc Crispin Hico. Para sa dugang kasayuran, pwede ka mo kabisita sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado.
5: Isugid kay Tihoy.
1: RMN News Sports.
0: Mga kasama, official na ng entry ni Alex Yala sa US Open, although medyo madugay-dugay pa ni ang US Open, mubdala pa ang iyang entran, pero official na siya, nalista sa Mubdala sa US Open. And talking about the US Open, alam nyo ba na makakapareha ni Alex Yala ang iyang dream o ang iyang idol? Ang tawagan ni sila, The Dream Team. Muling sasabak sa Mubadala DC Open sa doubles, ha? Muling sasabak sa Mubadala DC Open doubles sila American tennis star player Venus Williams at Filipina tennis star na si Alex Yala. Magaganap ang torneo na Mubadala DC Open from July 25, buwas ng adlaw, to August 2. So, amo na yung unang mga makaupod niya sa doubles. Ang hampang is July 25 sa August 2. Sa singles, wala pa ko update eh. Ah, kay Alex Yala.
1: RMN News Sports.
0: Sa ibang pagit natin nga sports balita. Ang ating sports balita, dalingit kayo nag-laglag pa.
1: RMN News Sports.
0: Nadula na tuloy ang sports balita ko.
1: RMN News Sports.
0: Dalingit, kayo wala na sports balita. Nadula na tong sports balita. Di na nagkatutuman. Likawan ng nanay naton ang sports balita. Dumayo tayo sa... sports balita pala, sorry. Aring kay LeBron James. Ambot ko nagsala ni. Kaya na-report na nato rin ni kagapon. Siling sang iban nagsala ang post ng Miami Heat. Pero damo ang nagasiling. Nga daw teaser na. Totoo kaya? No, totood ay han. Ining balita nga si LeBron James sa kupunan na sang Miami Heat. Mabubuo na kaya liwat ang The Big Three with Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo, and now LeBron James. Dogin balik niya niya ang chimpo sang una kung nang sa nagsailo sa Miami Heat. Nagsala ang Miami Heat sa pag-post ng YouTube video na naghahatag sa teaser sa pagbalik ni LeBron James suno sa team spokesperson. Ini sa tungas ang pangalamang kutanon kundi mahampang o magahampang ang 41 anyos sa ika-24 nga NBA season. Na-upload sa channel sang Heat ang live stream nga may titulo na LeBron James Introductory Press Conference nga nakaschedule sa July 27 apang ginpanas man ini.
1: Sports.
0: Suno sa team spokesperson, nagsala sa pagpost ang video bilang pagpanghanda para sa posible kuno na pagpirma ni James sa Miami. Sa nagligad niya bulan, ginanunsyo ni James nga mabiya siya sa Los Angeles Lakers. Lakip na nagwa nga sailuhan niya ang Cleveland, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers, kag Miami Heat.
1: RMN News.
0: So sa aton yung mga OFWs dira sa Estados Unidos, do kadamo sa inyo dira. Kag sa Canada, kamo mas lapit-lapit na sa balita. Pares kay Sir Ruter Infante, Sir Kim Ibon Pirares, Sir Marlon Franco Supremo, Buds Jr., Romeo Manaay, Sir Bots Gorilla, Sir Kim Ibon Pirares, Sir Roque Binya Salute, Sir Noel Jimeneya, Sir Precio, bawari basketballista pag ito, Sir Gilfred Jonyo, si Dudes ka kay Ma'am Jocelyn na mga Pilyora kag Pudena family. Abi palibi, update nyo ko be, kung diin naging mampang si Papang LeBron.
1: RMN News Sports.
0: And dumako na tayo sa ating Marisol News.
1: RMN News Entertainment.
0: Robin Padilla, Senator Judge Robin Padilla, deadma sa issue na one-sided. Nag-side siya. Upod si sina Richard Gutierrez, Gerald Anderson, kag iban pa sa Thanksgiving o pagtatapos ng kanilang

0: Real Queen, we've all been waiting for coming soon. So balik television si Chris Aquino.
1: RMM News Entertainment.
0: Yan mga kasama ng ating Mi Rasol News.
1: RMM News Entertainment.
0: Para sa mga chismoso, chismosa, tutok lang diri sa RMN. We got it all for you. And yari na, nalalapit na kita mga kasama, nalalapit na lang, nalalapit na kita sa ating kwentong kababalaghan. Paliog i-like, share, and i-follow na ang aton programa. I-share nyo na sa inyong mga madlang people. Don't forget to like the program isugid kay Tiyoy para mas damo pa kita nga malabot. Pero talking of abot na, no, malapit na, eto, mas malapit na ang aton nga ACS Huli Ka Promo.
2: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Huli Ka Promo.
3: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, e pwede kagid makadaug sa ACS Huli Ka Promo.
2: Subong na ining bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Huli Ka Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Huli Ka Promo.
3: Tatak RMN.
0: Oras, 11:58, time check. Builog nga ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
5: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other.
0: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
5: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenas, Iloilo.
0: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
5: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Ang ining porsyon dulong sa inyo sang super fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong nga colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa sigurado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki niyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigid sa makamamating cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada.
1: Tatak! RMM.
0: Life Extension Vitamin D3, hindi lang para sa may mga balatian. Nga minyo, isang tangway ka balatian. Nga hulaton mo pa, magkabalatian ka o maglalang imong balatian. Tapos, amo na pag-inom mo. Prevention is better than cure. Mga kasama, so adlaw-adlaw. Pagabugtaw nyo aga, pagkatapos pamahaw, duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Kada gabi, antis ka mamanyapon. Mag super fiber para sulayang inyong pagpamuhin. Kakumay nararamdaman o kung may balatian o may simptoma.

0: As.
1: Ikaw daw hindi, daw hindi correct sa lawas. Inyo ko daw lahi matyag ko ni mo. Kada gabi bla daw, trangkasuhon ko. Ako nagasakit ang akong kilid, pirmi ang akong abaga, pirmi lang ako inahapo. Nay, tatay, hindi na pagpabudlay pa ang kaugalingon. No Lunes, tub-tub Sabado, abre ang Life Extension Medical Clinic. Libre ang pakonsulta. No libre, wala bayad, wala donation, wala tanan libre. Tagto ka mo da sa Life Extension Medical Clinic. Kung gusto nyo magpakonsulta, mga upod nyo de, ang mga doktor, medical doctors, lisensyado, mga eksperto ini. So hindi nyo na pagpanampason ina nga makabisita ka mo da, magpakonsulta ka mo. So pwede ka mo kabisita sa ilang Life Extension Clinic sa may Robinson City proper. Sa likod ha, J. De Leon area. Nang pakaanang dalan, pakato super, nan. Tagbak Haro, Poblasyon Zone 1, Estancia, Iloilo. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig. SM City, Iloilo, Lower Ground Floor. Bangga Dama sa may Santa Barbara, sa may Santos Arcade. JC Zulueta sa Uton, atubang sang Iglesia ni Cristo. Ang pinakabago natin nga branch din sa may San Miguel, Jordan Guimaras. Antes ang aton kwentong kamabalagan, tamyaw-tamyaw kita, anay.
2: Tatak! RML.
1: Mahingaga kay Mayora, kay Mama CC Jack Wicks, kay Ma'am Fekapada, Ma'am Cher Samodal, Ma'am Mary Recavar, Ma'am Jodeth Aragon Jucades, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Inday, Mary Lou Estelore Patino, kay Mama Evelyn Gigax, kay Ma'am Moni Hoffner. Good morning, good morning. Si Kagawa Dina Hermano and Mama Delsa Hermano. Elizer Felarca, Bogtaw naman si Ma'am Melanie Harjoline, Recto Abelio Vicente, ang aton nga Radio Manibela Drivers, ang mga Grab Car Drivers na. Candido Encanojado Jr., Nanay Laura Vasquez, tamyaw niya si Ma'am Ida, Adolfo Gan, tema yung aga, sa pera ko katuig na pamati sa radyo, tulad ko lang kau nakita online, Jerry Fajarillo. Sir Jerry, guwapo ay. Bayad-ayad gid nga aga. Sino ni? Ah, okay, si Mama Marilu Villalobos ng Luben Store. Mayong aga si mo, ma'am. Si Pare Ruben Di Palobos, nung nahidlaw na to si mo. Sir Stephen Fanega, Marijunela Servando. Kaya Boss Totong Montejo, kaya Ma'am Rosie Montejo. Ang mga tag-iyas ng City Furniture Appliances Store. Ang mga taga-Pinya. Na dila sa may bayan sa Buena Vista, Guimaras, ang Horonadal family. Denden Latigay, salamat Ma'am Gemma Pendon. Mayong aga, Ma'am Jenny Hellurina. Buds Junior, kamusta ka na dyan? Si Sir Marlon Franco Supremo. Sir Marlon, kaya nakabakal ka na sang imo nga big bike. Sir Ruben Ormilia, mayong aga. Broadpet Madera Bestower, salamat man. Coach Guy Fuentes, nangasagay Little Giants. Sir Ronel Umagap, Poy Martin, pang mayong aga. Si Ma'am Gladys Estorque Orbe. Si Tatay Honorato, Tatoy Espinosa, kay Nanay Konsing Espinosa ng Tatoy Manukan. To Hector, may ngagasin mo to Hector. Kay Ma'am Marichu ng Tatoy Manukan and Seafoods. Ma'am Inday Mary Lou Estelore Patino, pamati man. Engineer Bebot Edro Solano ng Bebot and Milas Talabahan. Ma'am Angel Cuevas, Mama Mafe Pedregosa Andaya. Good morning, Mama Grace Soberano Durem de Sudusta. May pagkapiolo pang never forgotten. Permi na ya. Nagapamati man si Auntie Edna Dalmino dira sa may malagit. Pontevedra, Guimaras. Salamat git kay Auntie Edna. Edna, good morning si mo. Ang mga Gabales family, good morning. Ate Punch, asa ko kung may storm signal kita diri sa city. Mama Melanie Harjoline, wala. Wala kita sang storm signal diri sa Western Visayas. Ang kalabanan dikto sa may Northern Luzon. No, dikto gid ang storm signal nakaalsa sa babaw. And sa liwat sa mga bag-ulang kapamati sa aton, kanselado, no, suspended ang face-to-face classes. Libatunta, suspended ang face-to-face classes dire sa syudad sang Iloilo. Kanselado o suspended, wala klase ang inyong mga kindergarten, preschool, Tubtob Senior High School, both private and public. Sir Noel Jimenea, mayad-ayad gid niya aga. Sir Shokoy Shokokoy, mayong aga. Si Sir Roque Binya Salute, Ma'am Mayla Hagokoy Gansya, mayad-ayad gid niya aga. Sino pa ni si... Ah, okay, Chara-Chara, mayong aga si mo. Ma'am Avec Paez Esmeralda, thank you very much for joining. Dals LaGuardia, nakatutok man. Thank you sa tanan, ha. Kung wala at nakamamatamyaw, hindi magsunggod, i-post lang dire or i-comment nyo lang sa ato niya Facebook page o Facebook Live, sorry, Facebook page. Sa Facebook page, DYRI-RMN Iloilo. Pangita ang programa, isugid kay Tiyo, eh. And then i-comment nyo dira kung may mga panawagan. Tingala ko man nga ng nga po tingog patigali muka Tiyoy artista on amo na ya saktong ina Sir Jerry Paharillo idol tagit ko de condolence sa Vasquez family dira sa may Bugnay Jordan Guimaras papangmiling kaberting tatay Ensyong mayong aga sa inyo ang ating tatlong hari Nanay Rod ang nag-iisang reyna Nanay Flor diin ka na ang queen of all queen. Idlaw, nakong inanay Bibotski ah. Kaya sa aton mga PWDs and sa ibang pagindaton mga senior citizens. Abi palayog ipahibalo sila nga wala kita anay sa radyo. Dari kita anay sa Facebook. Pangitaan lang sa Facebook ang programa isugid kay Tiyo sa YouTube and RMN application. So susunod mga kasama ang ating kwentong kababalaghan. Pero antes na mga kasama, magkape muna tayo. Eto na ang pinakabag-o, pinakanamit, kag masustansya nga kape, ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee.
0: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Mo, Kapehenyo.
1: Sa mga wala pa nakatilaw sa Kapehenyo, pare nang tion nga makatilaw ka mo sang Kapehenyo. Kung kung paborito nyo mga 4-in-1, 5-in-1, may 6-in-1 ba? Pare na, ihaboy nyo na na. Pare kita, 14 in 1 herbal coffee. Nagapapagsik sa lawas sa kay may aras ang ginseng. Nagapanami sang aton nga nawong aton tsura kay may collagen. Nagapanami sang aton nga digestion tungod sang chia seeds. Kadamo sang sangkap sang Kapehenyo 14-in-1 herbal coffee. Sa mga tiyangge, sa mga kapihan, dapat gani amo ni ang ginabaligya ninyo. No, kay para malikawan ang diabetes, ang arthritis o gouty arthritis, ang acid, amo ni dapat ang kape. Kanto ka mo sa may Zamara Shop, no, kung wala sa butika, sa inyong lugar, bakal ka mo sa, kanto ka mo sa Zamara Shop, sa may Mary Mart, sulod sa Activity Center, lapit sa escalator, kita nyo na, sa tuon, sa wala ninyo, Zamara Shop. Once makabakal ka mo, da pwede ka mo kapamangkot sa Zamara Shop, nga paano kami ka-order sa inyo online. Nga ma-chat lang kami sa inyo, i-deliver na lang, ipa-deliver na ng pakanto sa amon banwa o sa amon balay. So, tilawan nyo gid and dapat a must try Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Sigurado, hindi kagid maginulsol.
2: Tatak, RMN.
1: Edgar Morales, Hikanal. Mayong aga kay Jerry Faharillo, tiyoy, kung wara ko na itihan ka takteke, wara ko nakabugtaw, kag nakapamati si mo. Ay, pasalamat kita sa tike. Ko, talamat ko. Nanit Molenyo, sibo ng inyong orasan. Tamang oras, alas dos. Dosi na.
2: Biyernes na naman, mga kasama. Oras na para sa kwentong kapapalaga. Kwentong aswang. Kwentong multo. Maligno. Inkanto. At iba pa. Mga istorya na base sa mga tunay na karanasan at mga katang-isip sa mapaglaron natin ni imahinasyon na magdadala sa inyo sa mundo ng kapapalagan. Itawag, i-text, or DM kay Tiyoy Panmanjo. Kwento kapapalagan. Numero uno ng programa kada kagahon RMN isugid kay Tiyoy.
1: Yari na kita sa porsyon sa hatun programa, kundi yung kwentong kababalaghan kada Biyernes ang aton ginapatpat sa kahanginan. Ang ining sulat, mga karadyuman, halin kay Liza. Liza Disinwebe Anyos. Sa mga may kwentong kababalaghan, pwede nyo i-text or i-PM kay Tiyoy. Hatun basaon nina kada Biyernes. Sa mga faint of heart, may mga sakit sa kurason. Disclaimer kita, no, ha? May mga sakit sa kurason, mga nervyoso, mga talawit, pwede nyo na po kami pabayaan. Pwede nyo na patyon ang inyong wifi. Pwede na kamo ka-exit sa programa, isugit kay Tiyoy. Sa mga nagpamati sa RMN app, hindi mo na ma-exit, kailan i-stop mo. Sa YouTube, patyan ang TV mo. Hindi ko gusto ako maging rason na mag-bululuan ka muna. Kaya na yung mga kwento, ating kwentong kababalaghan. Yoy, tawagan lang ko sa ngalan na Liza, 19 anyos. Gusto ko lang i-share, Tiyo, yung akong nga kwentong kababalaghan nga natabo last year. Kaupod ang akong nga lola. Sa during summer, Tiyoy, nagabukasyon ako di kay lola. Kay wala gitupod ang akon nga lola sa mother side ko. Diri sa iyang balay sa uma, Tiyoy. Hindi man kalayuan ng uma namon. Pero siya di ang nag-iisa nun. Si Tenta is 79 years old na si lola. Old school gid ang akon nga loya, lola. Tiyoy, nakasaya pa ini siya. Sa isa ka gabi, Tiyoy, nga dira ako nagtulog kay lola. Magahating gabi, Tiyoy, manug alas sa 12 na, Tiyoy. Pero siyempre, walang TV. Cellphone get, smartphone lang get, Tiyoy, ang dala ko. Mayo kay may okay ang signal diri sa amon sa uma. So, para makalipas ang oras, nag-cellphone ako. Si lola ko naman, ara sa pihak sa isa ka. Kita mo ning uya-uya tiyo, rocking chair. Uya-uya, nagapungko ang akon nga lola. Kinangdan tiyo, basta tigulang gani, ginakapta nila ni mga rosaryo. Nagarosaryo. Sang ini ka, inisang ininga gabi tiyo. Ara si lola sa ratan niya nga uya-uya. Walang pasintabi tiyoy nga nagakita mo ng iya nga nagapiyong lang si lola. Kita mong iya nga kamot niya nagahulag tiyoy diri sa mga beads sang rosarito. Samtang nga nagapiyong, nagahulag ang iya nga kamot sa rosarito, kita ko man nagahulag ang iya nga ba-ba sa pagdadasal. Sa pagpangamuyo sang sang rosaryo. Hindi ko mabatian ang iyang mga ginamit lang. Pero makita ko tiyoy ang iyang paghulag sa baba, kag iyang kamay nga tampat nga pag pagpangamuyo tiyoy. 79 years old na si lola. Pero si lola at 79 makita mo daw nipis siya, niwang siya. Nagakurinot ng iyang panit tiyoy. Pero damo ini sa mga kwento kag siya ni ang nag isa sa mga nagpadako sa akon na si lola ko. Sa inang adlaw at agabi tiyoy, manog alas 12 na I think tiyoy, nagadumapiyungan ako ni, no, sa akon nga cellphone. Nagsiling ko kay lola nga, la! Tulog na ta! Medyo gamay nga pasinggit tiyoy, kay medyo bungol ang akon nga lola at age of 79. Nagapiyong siya. Nagsiling ko, lola! Tulog na ta! Manog alas 12 na ini! Tatlo ka beses kung itawag si lola, kaya na ko tawag, nagatulog ko sa screen, may gina-scroll ko sa ame sa TikTok o sa YouTube. Nag-scroll-scroll ko. Ito, tatlo ka beses ko na ini na sa natawag, la! Nga, tama na na, tulog na ta! Nagabalikid si lola. Kamal ko, grabe ka man imo yala. Tatlo ka beses ka na nagiging sulit-sulit mo. No, tatlo ka beses mo ng pagbasa sang rosaryo. Subo nga gabi, manog alas 12 na latulog na ta, pahuway-huway man ta. Tinulok ako sa akon lola. Kita mo sa iyang mga mata, do may isa ka mata, may katarak. Ang iyang mata, medyo malabo na. Pero why sa gatulok sa akon? Basi, hindi nyo kumakita, tiyoy. Kaga naghambal si lola, ang ini nga gabi, apo, ang tawag ni lola sa akon, daw habol ini nga klase niya kagabihon. Madamo ni ang natabunan, kag madamo man ang makita. Hindi mo pagpawalai ang mga gahod nga nabatian mo. Amo ni siling ni lola. Hindi mo pagpawalai ang mga gahod nga mabatian mo subong gabi. Tingala man ko tiyo, anong gahod? Ama ko la, anong gahod man? Wala gani kagahod-gahod, kalinong-linong. Kalinong-linong sa aton di sa balay, kalinong di sa aton sa uma. Biskan ido sa dalan, wala gani. Biskan mga tambay, biskan mga palahubog, biskan kabataan, nag-bike-bike. Wala gani kita mabatian, tamaan kalinong. Gulpilan nagsabat sa ligbat ang akon nga lola. Hambal niya, amo gani na ang delikado. Amo na ang kuhaladlukan. Kapag tamaan kahipos, but silingon, may nagapamati. Kay todo tamaan gid kalinong, biskan sirum-sirum tiyoy. Biskan paka sa amo nga gabi. Biskan tiki, da wala kami may nabatian. Naman na, liwaton ko siling ni lola, amo na gani apo ang mas delikado, nagmaskululbaan, kapag masyadong tahimik o malinong
0: Ambot silingon, may nagapamati. Daw tiyoy sa amo ni ginhambal ni Lola, daw na urungan ko, daw hindi ko kahulag, daw ging kilibutan ako tiyoy, nagpalanindog ang akon nga mga balahibo. Nagapananugnaw ko tiyoy sa ini nga ginhambal sang akon nga lola. Nagtindog si lola kag naglantaw sa sagwa sang bintana. Amya baw kadulom, walang anuman, wala man sang bulan, wala sang biskan sa nagsambulan, wala man sa mga kimakita tiyoy ng mga poste, pati mga balay tiyoy, daw hindi kitaon nga may suga. Sa akon, sabi sa rin ko, base kay manog alas 12 na, tipatay na ang mga suga, pati nga ala ko tiyoy. Pati ang balay ni Kapitan nga makita namon sila ni Kapitan ang pinakapunta ini sa amon nga dalan. Biskan sa balay ni Kapitan sa punta sa dalan, daw wala gintiyoy. Wala kagid maaninag nga biskan ano nga sanag. Kadulom-dulom gintiyoy sa amon nga kagabihon. Siling ko, la, mas mayo pa kay dulom na. Sulod na ta sa kwarto kay alas 12 na. Impunto tiyoy sa relo namon mismo, kag sa akon nga cellphone, insakto gid nga alas 12 tiyoy, alas 12 ng hating gabi. Gulpi na lang tiyoy, may nabatian ako tiyoy. Isa katuktok, tok. Isa katigang panuktok tiyoy. Klaro nga dirigid sa balay namon ang ining nga panuktok. Halin gid sa tubang namon nga pertahan ang main door tiyoy. Damol ini, nara ini ang amon nga mga ang amon nga pertahan. Mga sinaunang nga klase nga kawin, nara damol-damol ini nga klase nga nara, may mga naka-engrave ina tiyoy nga mga design. No, daw panahon pa sa mga kastila ni ini nga papuertahan namon. Isang matigas, isa ka tunog ini daw, tunog nga panuktok, pero isa lang kapanuktok daw. Hina. Ang mabatian na batian akon. Malinaw and halin gid ini sa amon nga pertahan. Pagbati ko tiyoy, nagbalikid ko sa pertahan. Amba ko, namangkot ko sa kaugalingon ko kay lola. Sino ni Ayhan? Alas 12 na, may manuktok pa di saton. Amo ko base si aling edad. Amo niyang sa caretaker ni lola, kung wala ko dira sa gamay nga balay sa dalom sang amon nga main house, siya na yung daw ga caretaker. Kung wala ko, siya na yung upod-upod ni lola. Amo ko base sa nang edad. Base masaka sa de kay check ya nga abugtaw pa ta lola. Wala ko pa matapos ang ina nga tinaga. May nabatian naman ko tiyoy nga isa liwat tiyoy. Isa na naman katuktok. Isa kamatunog nga panuktok. Dira gihapon tiyoy sa amon nga main door. Kag nasundan pagid ini sang isa pagid kapanuktok. Tatlo kapanuktok tiyoy. Daw sa ikatatlo na ininga panuktok tiyoy, daw nagpalimbus na ang balahibo ko. Hindi ni parehas ang panuktok ng may tao nga nagapangita sa nga nagapangayo bulig. Hindi ni amuni nga tuktok tiyoy nga kilala mo si Mang Ibad nga emergency nga panuktok. Hindi ni panuktok nga naglisensya nga masulod sa imong balay.
1: isa ini ka pag-anunso sang isa katao. Wala kong iginabrihan tiyoy. Ang portahan nakalak. Siling sang akon nga lola. Hindi ka manaog, Lisa. Hindi mo pag-abrihan ang puwertahan. Sa pag-saalsasang tingog ni lola, napakapot ko sa iyang braso. Biskan manipis lang, ang braso niya nagkapot ko to, tiyoy, sa akon nga kakulba. Ang tingog sang akon nga lola lang, tiyoy, ang akon ginakaptan, tiyoy, para hindi ko malipong. Basta mabatian ko tingog ni lola, hindi ko malipong. Kapot-kapot ni lola ang iyang rosaryo. Samtang naginakaptan ni lola ang rosaryo, kita ko man, tiyoy, daw silently, tiyoy, nagapangamuyo si lola. Siling ko siya, la, ano ining nag-ano na tabo? Basi may iping balay lang kita, bla nga may emergency. Basi sa aling ibad, bla to di, ay, basi ginastroke tong iyang abana. O basi may tao sa gwa ang kinanglan sa ngaton nga bulig. Pero samtang ginamit lang ko na tiyoy, nagakuba-kuba, nagidang akon nga dugan. Hindi ini kulba sa gwa, kundi kinakulbaan ko, tiyoy, gapangurog inang bilog kong alawas. Sang naga, tapot ko kay lola, nagsinggit sa gulpi niya, Apo! Do medyo pasinggit ang hambal ni lola nga, Apo! Gulpi na lang, tiyoy, nga nagtako iyang mga mata. Kita ko kay gatubang nagmudlo ang iyang mata. Nagmudlo ang iyang mata kag nagtulok siya sa puwertahan. Hambalya sa akon, hipos ka! Hindi kagid magmitlang, hindi kagid magsabat-sabat. Wala tao nga gapanuktok sa amo na nga oras. Wala sang buhi nga tao nga nagapanuktok sa amo ni nga oras ang hating gabi, Lisa! Palimbos mong balaybo. Ito na kulbaan ako. Sabuhasa na padayo nun eh. Basta padayo nun? Daw hindi ko na kaya daw ako ma-heart attack na eh. Padayon ta ang kwento ni Lisa.
2: Tatak RMN.
1: Siling ni lola, wala sang buhi nga tao nga manuktok sa muning oras ang hating gabi. Pamahiin yan ang kumakatok sa hating gabi. Pamahiin ina, Lisa. Naghuhi, naghipo si lola. Daw ginhapo sa saya ginhambal na naubsan sa sangginhawa, tiyoy. Saya ginhambal nga pasinggit nga may nagkakulba. Nagmakita ko, tiyoy, si lola nagapangurog. Nagapangurog ang iyang baba. Nagtubang sakon si lola ang siling niya. Mga espiritu ina, Lisa. Mga sugo. Amo na ang ginatawag ni Lisa. Sila na ang ginatawag nga kumakatok. Amo na ang tawag sila na kumakatok. Kung sabton mo ina, kung abrihan mo ang puwertahan sa ina nga mga nagpanuktok, may mapatay sa balay. Sigurado may isa nga mapatay sa balay. And wala gid ina palya, sigurado gid ina, Lisa, ang siling sakon ni lola. Sagin siling ni lola, tiyoy, do na urungan ako nang panunugnaw ang akon nga bilog nga kalawasan. ang tugnaw tiyoy halin sa akon nga ampuluduhan batok no papakadto tiyoy sa akon nga likod asa sa akon nga tiil na dumduman ko ang mga kwento tiyoy mula sa mga pagkabataan ni Lola Bla, ginaistorya niya ini mga alamat lang amo ni mga espiritu ni kuno nga nagalakat-lakat sa mga dalan sa nagalakat-lakat amo ni mga managtala nga mga espiritu sa every midnight amo ni nagatalang tiyoy nagapangita ini sila sa mga balay na may mapatay. Wala ni sila kuno sa suno sa istorya ni Lola sa una. Wala ini ang mga espiritu nga ini. Wala ini sila nagasulod sa balay. O hindi lang sila basta-basta ini nga nagasulod sa balay. Not unless nga abrihan mo. Amo na tawag sila tiyoy ang kumakatok. Once nagapanuktok ganing amo na tiyoy, once ginabrihan mo ang puwertahan o manlingdingon mo man sa imo nga bintana ang nabatian mo nga mga panuktok daw sapat na ini nga sabat sa ilang atawag daw ginatagaan mo sila sang pahanugot nga magsulod sa balay ang ilang espiritu at kuhaon ang espiritu a kaluluwa sang buhi nga tawo. So daw ano siya, daw Grim Reaper. Amo na yung kapanuktok, the Grim Reaper. Kung may mapatay, nagasulod sila. Pero hindi kuno magsulod kung hindi mo pag-abrihan. Hindi mo pag kung imo nga sabton ang panuktok, pare sa sino na? Orlinglingon mo sa bintana, sakto na ina nga ginhambal niya, ginaalaw mo sila nga magsulod kag kuwaon ang espiritu o ang kaluluwa sang buhi nyo nga himata. Sanga dumdum sanga ininga tinion tiyoy kung diin si lola ko tiyoy balik ko sa storya nang si lola ko naga tubang sa akon tiyoy kag amo nang inhid sensiling niya amo ni ang mga kumakatok sila ni ang mga espiritu kung abrihan mo kung sabton mo kung linglingon mo sa bintana sigurado lisa na may mapatay sa balay. Sa ini nga tinion, masulod na kami tani, mapalayo na kami tani sa amon nga main door. Kulpi na lang tiyoy nga nabatian namon liwat. Ang panuktok, hindi isa tiyoy. Kung hindi, tatlo na kasunod-sunod nga panuktok. Matig-ah nga pagpanuktok. Aray? Masakit na yun na matigas eh. Pero ining tatlo ko panuktok, medyo mahinay siya tiyoy. Ang interval niya, isa ka panuktok, mga 5 to 8 seconds ang interval sang ikadua nga panuktok. Another 6 to 8 seconds na naman ang ikatatlo nga panuktok. Medyo mahinay, pero mas klaro. Kag mas makusog na ini nga mga panuktok. Daw malipong na ko tiyoy sa kada paglampos o panuktok sa amon pertahan. Pagkatapos na tiyoy sang ina nga pagpanuktok isa tiyoy nga insidente ang hindi kumalipatan pagkatapos sang ina nga tatlo kapanuktok. Nabatian ko si Lola, nayara lang sa ako na tubang. Kag nagsiling si Lola nga, Lisa. Daw ginhutikan ko ni Lola, Lisa. Nabatian. kinatian ko ang klaro nga hotik ni Lola samtang nagatindog siya. Kaginlawag ang akon nga ngalan. Nang luya si Lola, naging kaptan ko pa. Samtang naghilig daon si Lola ara sa sakon nga mga paatiyoy. Nagahingalo ang akon nga Lola. Kaga ay hindi. Sorry. Nag-aban sino ko. Sangyara si Lola sa tubang sang puwertahan. Kami ni Lola yara kami sa tubang sang puwertahan tiyoy. Gulpi na lang ako nakabati sang isa kahutik. Pagkatapos ang ikatatlo nga panuktok, nabatian ko ang hutik nga Lisa. Siling ko kay Lola. La, paano nila nabalaan ang ngalan ko? Naghugot pagintiyoy ang pagkapot ko sa braso ni Lola. Daw nagapangluya ko. Nagsiling ko, la, paano nila nabatian ang akon nga ngalan? Kagin mitlanggid nila, tiyoy. Lisa. Ambal niya sa akon, bato, Lisa. Bato. Hindi pag-ihatag sa ila ang ginapangayo nila. Gintulok ako sa ngakon nga Lola. Ginpalayo niya ko gawa sa puwertahan. Nagpungko kami dito sa sofa. Dagatubangay kami. Nagamudlo ang mata sa ngakon nga Lola nga nakatulog-tulok sa akon. Nagabuka ang iyang baba. Kagulpi ko na lang, tiyoy, nga nabatsagan. Nagulpi na lang, tiyoy, naguntat ang ginhawa sang akon nga Lola. Ang iyang lawas, tiyoy, gulpi lang nagluya, biglang bumigay. Daw parehas ang isa kamanti, manik-munika, tiyoy, naging patindog kagintapi. Natumba si Lola sa sofa. Ginalalayan kong iyang ulo, tiyoy. Takita kong iyang mata nilang, tiyoy. Nakatutok na sa kisame. Wala na nagahulag. Wala na nagaginhawa. Tiyoy, dikto nga kagabihon, napatay ang akon nga Lola. Masubo ini. Nakakagulat. Nakakakilabot. Entuod galit, tiyoy, ang ginatawag nila nga kumakatok. Salamat gid, tiyoy. Gusto ko lang i-share, hindi para pahugon ang aton nga mga kauturan, ang imong mga aton mga classmates sa programa. Isugid kay tiyoy. Isa ini, tiyoy, nga tuod-tuod nga natabo sa akon, tiyoy. Ining tok-tok o ang kumakatok o ang ginatawag sa aton nga ang nagapanuktok. Kung may ara gani kamo mabatian sa hating gabi, kung wala man kamo may gina-expect nga mga bisita, kung may manuktok, nabinigit kung paisa-isa lang, hindi nyo gid pagsabton. Hindi nyo gid paglingli-lion sa bintana. Hindi nyo gid pag-abrihan ng inyong apuertahan. Madamuging salamat, tiyoy. Tawga na lang ko nga si Lisa. Nabalang himbos ang akon nga balahibo. Kay duwa ka beses ko nakuway ko pamabasa ang istorya ini. Daw duwa ka beses na ni natabo sa akon. Totoo, no, I am not lying. Duwa ka beses na ini nga natabo sa akon. Ang una dito sa amon nga balay sa Guimaras. Nagatulog kami, kami nga pamilya, no? 1, 2, 3, 4, 4 rooms. 5 rooms, no? Mga gabi man amon eh. Gulpi na lang kami may nabatian nga panuktok. No, amon yang panuktok. Wala man kami nagsabat, wala man kami kabalo nga amon eh. Abi na amon, nagapanasko lang isawa ka bata. So that was the first incident. Ikaduha, diri sa balay namon na may amuman na nuktok. Te wala man ko magsabat na kay nakalak man ang pwertahan, no? So, ambot ang ako nagpalindog balahibo ko, ano, ginbisita ko ni kamatayan. 2 times ko ginbisita ni kamatayan. Kaya ang bali lang, aminin nga panuktok o kumakatok. Ang ini ko ng mga kaluluwa o Grim Reaper na nagakadto sila sa balay, hindi para mamatay. Nagakadto sila da sa mga balay nga ginatuktok, nga ginakatok nila. Sa mga tao na malapit na lang kwaon o lapit na lang mapatay. Daw na may taning na ang buhay. Amuni sila ginakadtoan, may taning na o may naghambal na guro si San Pedro. Okay, time is up. Time is up na, time is up. Oh, time na to, time. Base, ginbisita ko ni kamatayan, o nila sang Grim Reaper. Kag wala niya, wala ko ginabrihan, wala ko nagsabat. Mamaya nga, sige ah, extend ko anay, time mo ah. Pero tuod, tabunik panuktok. Amo na galik kung iban, na may manuktok sa inyong balay, kagabi yun, kadis oras ang kagabi yun. Kung hindi man niya, Nong, Shopee ni! Nong, talaga ano ni, ang tanod ni, masulisit kami tani. Hindi, yung gali pagsabton. Hindi pag-abrihan, bihan lingling sa bintana, hindi gali pabay ilang. Hamba niya, Tiyoy, ang iban tawag sina Tiyoy sugat. No, ginasugat. No, isa pa na guro, sugat, no? Ayong gabi, Sir Jaspal, salamat, Ged. Ha, pero kung mga tatlo katuktok, Tiyoy, ang tawag da, tok, lechong manok, promo! Grabe nga palambos mong balahibo kay Lisa. Salamat, Lisa! And yan, mga kasama ng ating kwentong kababalaghan. Kada Biyernes, kwentong kababalaghan. Sige, comment na kita sa si Mayora. Bugtaw na si Mayora. Good morning, Mayora. Ano yung gina-share mo sa akong video? Panghaboy laptop, ano ni? Uy, may, ala? Ay, hindi ko na maglantaw. May kalulbaan na imo gina. Bala mo nga, tarantads na. Tarong ko lang lantawan ni sa balay. Tiyoy, tuod man na guro, no? Ang storya ni Lisa. Kay sa amon, Tiyoy, antes na patay ang akon nga tiya. Amo man ako no nabatian sang amon nga hinablos na may nanuktok sa ila balay. Hindi man kagabi kaaga o kagabi alas 12, Tiyoy, pero kagabihon may nanuktok kuno sa balay. Kag amo to after sinapanuktok, Tiyoy, dira na lang nabatian nga pagkaaga napatay na tong amon pariente. Sige, sa may mga kahibalo sa dire, may mga experience man sa ining kumakatok o sugat o nagapanuktok, pwede naka-comment sa programa Isugit kay Tiyoy diri sa DYRI RMN Iloilo. Nakasama ang aton nga kwentong kababalaghan na builog na ginadulong na sa inyo sang mga produkto ni Tita Arlene Herbs Med Pharma.
0: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gintingo bang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
3: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, e pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
0: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
3: Tata RMN.
4: Isugid kay Tiyoy.
1: Alas 2:48, may mga power updates ka sa Dili Madugay. May mga area karon sa Banwa, kaga sa syudad, nga may brownout subong nga Biyernes. Lauman nato ng maulanon nga Biyernes, mga karadsuman, diri sa bilog ng Western Visayas. Liwaton ta lang ha, ang anunsyo sang aton nga alkalde ni Mayor Riza Treñas. Walang pasok, suspended. Face-to-face classes, suspended. Sa preschool, pagkanto senior high school, both public and private. Tanan nga mga eskulahan are directed to shift to the appropriate alternative learning mode. Sunuin ni kay Mayor Riza Treñas. Palig na lang like and share sang inang balita, no, para ma-aware man ang atong mga kauturan, labi na gina mga nagkakatulog sa dis oras ang kagahon. Pag mapukaw mo sa bata mo, ako ya pukawon ko ako na pukaron. Ang pukaw ko ni siya 6:30. Pukawon ko gid sa karon ko. Nak nak nak nak nga po ko. Ang lalaki, nak nak nak bugtaw na pagbuti niya nga man, wala ka klase subok. Pero pukawon ko sa. Pa, sa naman paugtason ko ah. Nak nak bugtaw pagbuti. Oh, tulog gyud kay way klase. Nanay Floor, kahilig, kamusta ka na, Nanay Floor? Subong bala, siya na ko, kung kapapuli ko, may COVID na symptom subong, no? Ang sa balay ko, pinanggatulo si Pun mo, ginasipun, nagapanakit ang kalawasan mo, daw, kagig ka trangkaso. Nagapanugnawan ka, nagkakatabo sa itong kalibutan. Nanay Floor, kahilig, mayad-ayad gid nga, aga sa imo. Engkanto guru teo, hindi engkanto eh. Amo na yung ano, mga espiritu na ginasugat. Lisa Marcos guru. Ikaw blama Margie, may basi maupod ta to kay maupod ta kay BP nga may death threat man. Nanay Florencia Sukaldito Kalimpay. Yang tawag dati, ang ibang tawag nila dati yung isang panuktok sugat. Ngayon nga, Sir Bernie Erpalua. Good morning. Flo Ann Almeida. Tama ba? Flo Ann Almeida. Si Epi Enyate Niembra, good morning. Dira sa may Singapore, ang ato nga RMN Fans Club, a Singapore chapter, and RMN Fans Club Hong Kong chapter. Kamusta ka mo? Hope all is good sa inyo. Maga weekend na naman, tipon-tipo na naman, get together na naman, mga kabayan! Barbecue na naman. Si Jack Fajarillo, Jerry... Nami kay Sir Jerry Fajarillo. Nahadlok ko tiyoy. Gincheck ko liwat pertahan na mo na lakman sa. Jerry Fajarillo, yours tiyoy. Tulog ko ah. May obra pa ko sa rumaan. Ay na, no Sir Jerry. May obra kagali sa buong nagpulaw-pulaw ko pulsa mo na. Ay base, hindi ka nakatulog. Base, may manok. Toksi mo na magpisik ka na bla. Neil De La Riarte, good morning. Te, kusog ang ulan. Sige-sige pa, way untat watching. Watching na lang, eh, salamat. Sa diin ni Sir Neil. Sa diin katlad. Sir Bernie, may ngagasi mo. Melanie Harjulin, Te Pancho, kung wala gasabat sa pamangkot sino ang gapanuktok, hindi mugid pagbuksan ang puwertahan mo. Kung kagahon mga 2 a.m. to 3 a.m., kay amo na nga mga time gapakita ang mga spirito. Ambal si Ma'am Melanie Harjulin, ano, accounting teacher, accounting instructor na diri sa may West Visayas Institute of Technology.
2: Tatak! RMN!
1: Amo ni sa mga katigulangan tuod kumay nagapanuktok nga wala sa mga guys sa gahambal no hindi mo gid pagsabton, hindi mo man ina sa pag-abrihan. Tuod gali ni mga spirito gali ni. William Cepeda watching from Sarapan, Pasig City. Thank you. Kamusta ang tiyempo nyo da, Sir William Cepeda? Baskog man da ulan. Ambal ni Jerry Fario, di man ko kabati kay gahod ulan sa atop. Matulog na lang ko, tiyoy. Base, tiyoy, may kawatan gatuktok. Di ang iba nga kawatan, manuktok. Kung wala sabat, masulod. Pagsulod niya, lampo tiyoy. Ernest Subang, good morning. Watching from Maasin. Sige, samtang nga nagatubod ang aton nga ulan, ari ang ating power update. No, mga area subong nga may brownout. Unaon tapet sa 24 kita, ika-apat nga Biyernes na ini. Para sa bulan sang Hulyo, tuwig 2026. Subong nga Biyernes, sa Lapas. No, mga taga-Lapas. Alas 7 sang aga, tob-tob alas 12 sang udto, 7 a.m. to 12 noon, 5 ka oras. Ang apektado ang porsyon sang La Paz Feeder 2. Ini ang porsyon sang barangay Ingore, La Paz. 5 ka oras 'yan. Sa mga taga Kabatuan, sa mga taga-Kabatuan, 8 a.m. to 3 p.m. 8 a.m. to 3 p.m., 7 ka oras, apektado ang Tinurian. Ati, ano, Tinurian? Tinuan. Tinurian, kaya na may mamarje, galing niya. Sa Kabatuan, Tinuan. Tinuan, Kabatuan, 7 ka oras, sugod alas 8. Sa mga taga-Leon, 4 ka oras. 8 a.m. to 12 noon. Sa mga taga-Leon, brownout ang Agta, Awis, Ayabang, Banag, Bubon, Bukari, Bulwang, Kabuluan, Kamandang, Kawilihan, Kuyugan, Durog, Dusakan, Hines, Gibungan, Gibungan, Ingay, Bakulod, Banagan, Kabungaan, Kagay, Kararaan, Danaw, Ika Diyos, Lampaya, Ligtos, Maliaw, Tagsing, Tikwan, Tunguan, Uluwangan, Buga, Tinaan, Kamando, Paoy, Lanag, Nagbangi, and Sitio Buntatala ang porsyon. So, Leon, 4 ka oras, 8 a.m. to 12 noon. Just be reminded, ano? Sa mga man nga Biyernes sa Uton, Pito ka oras, alas 8, tubtub alas 3. Ang porsyon sang Buray sa may irrigasyon, porsyon sang Sitio Manue, Tagbaksor Irrigasyon, and porsyon sang Santa Rita sa may irrigasyon Uton. And Emerald Estates, pulo ka oras kung ikaw taga Emerald Estate Uton, alas 7 pa lang sang aga, brown out na. Tubtub alas 8, pulo ka oras, Emerald Estates Uton. Sa Santa Barbara, siyam ka oras, 8 a.m. to 5 p.m. Sa Santa Barbara, Zone 5, Sulbod, Santa Barbara. Sa Lemery, sabong na Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m., siyam ka oras. Ang Yawyawan and Layog Bato Lemery, brown out. Yan po ang ating power update.
4: Isugid kay Tihoy.
1: And sa ating pagtatapos,

Ibiskan balay namon, hindi na kami kapakayo tungod sa kaimulo namon. Tuod gid man ina ang PSA halin ang lista. Paano na balaan sa PSA ang status sa tao? Kung halin sa barangay guro nga lista mapati kuya. Mayon ni Mama Flor Martinez katui ang katui ang DSWD. Katui nyo ang DSWD, saka kamo to kagpalista kamo. Pwede gid na yan. A morning, uy, si Sir Rocky Binya salute. Morning, tol. Morning, sir. Morning, Landa Yoya. Good morning man sa imo, Sir Rocky. A William Cepeda, wala na ulan di sa Pasit, yoy. Baskog lang diya, ang support diya sa round. Support di ron. Ah, okay, salamat. Jerry Farillo, di man ko katulog, tiyoy. Daw di tikaw mabayaan. Ah, bayain ako kay Manog, alas 3 na. Salamat, salamat, salamat gid sa aton mga karadyo man. Sa aton mga suke, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa aton mga OFWs working and living abroad. Oy, si Buds Jr., si Sara Toguro, tiyoy, ang gapanuktok. Gay gusto niya, napugutan no ulo si Lisa. Lisa. Sakto, no? May, kau talaga, Buds. Base, no? Lisa. Diin si House Speaker. Kag diin si Bongbong. Yoy daw, napraning ko sa bungaw. Daw hindi ko katulog kay Basi Tod, may manuktok. Basi may manuktok. Kung may manuktok gani, hindi nyo pagsabton. Parehas mo na kung may malakat-lakat ka. May tawag si mo, hindi mo mangkilala nga sa pakun mo. Basta impit lang aton nga pagtuo. Amo na ang aton nga faith sa Ginoo. Wala sang mayaman lain matatabo sa aton. Pray kita pirmi. Pangamuyo kita, pasalamat, hindi lang puro pangayo. Kulbaan ako mga ang mga criminal gani way kulbaan. Kita pa nga puro mayo ginahimo ta, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka lang ni mapatay kung manggaranon kay diyan. Remember that death is a part of life. Hindi naton ginakuha, hindi naton hindi kita makulbaan. Sabaling mapatay kita kung kwaon kita. Iman, we already served our mission. Kaya sa may mga edad-edad, sir, nga makulbaan ka patay. Tagay man sang oportunidad ng mga iban nga buhi. Importante, samtang buhi kita, himo kita sang mayo. Share the good news. Share the message or the word of God. Amo nang namin na himo na natani, mahimo kita sang legasiya. Na madumduman kita sa mga tawo. Sa aton nga mga mayo nga ginbuhat, hindi sa mga katuntuwa na hinong ginhimo. Alas tres na, kita naman kita buha, Sabado, ano kayang gimmick bukas? Papa G, may sex problem? Share me! And antes kita magpululagay, mga kasama, sa aton nga Christmas Countdown to

Nakakasama sa ato niya Christmas Countdown Timer. 155 días na lang. Pasko na! Tandaan, every day is Christmas! Hasta rin lang ako ng pagpakalagad sa kalat sa aking technical partner na si Rajman Jobal David. And ang ating news center, Rajman Rezzy Danioso Bordon. Ini si Tiyoy ninyo, Pancho, sa programa Isugit kay Tiyoy. Hope nag-enjoy, hope nakakadlaw man ka mo, and hope you were informed. Bantayan ang mga badason ng programa. Diri sa RMN 330, radyo na, labalik na sa radyo. Ang Department of Agriculture and syempre, unang radyo, unang balita. May mga eskwelahan pa ba? May mga kabanuhanan pa ba? Na mga deklarar sang suspensyon sang ilang mga klase subong adlaw? Bantayan ina sa

0: This Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Ngayon nga gabi, gano'n sa itong tagpalamatik na gawin po naman dali sa itong nga programa. No, ini nga programa dulot sa inyo sa Department of Agriculture within Visayas sa pagpunguna sa itong nga Regional Executive Director, Dines Arpia. Kagbuilo madulot sa inyo sa Central Philippine University sa pagpangunaman sa mong presidente, Reverend Dr. Ernest Huwadaguhoy. Ina niya biyan, Dr. James, no, sa liwat nagpaabot kin no, sa itong pagpanamiyaw no, sa itong makulturan sa diyan makamungabahin sa itong probinsya kon rion. Basta malabutan sa aton pagwaragwag sa kanginan, no, may naiging ang laudera sa inyo. Kaga sa aton, magaling nag-upload sa aton sa online, no? By a live stream program, no, there is sa may Arimen Luilo, no? City City 4 kHz. Sa lisoan sa inyo radio, no, may naiging ang laudera sa inyo. No? Sa diyan makamungabahin no, sa nga Pilipinas o kung sa aton nga mga OFW, no? Basta makaintindi sa nga lingwahe nga hiligay noon. Kami nagpaabot kid no dara sa amon nga pagpanamiyaw sa inyo. To gabay pla mga ihan no, in behalf sa mga challenges nga nagaabot sa aton pag kabuhi sa matagad lawadlaw nga tanan. No, magapadayon kita no sa pag patigayon sa aton tagsa-tagsa kabuluhaton no para mabuhi ta. No importante na sa aton matag para mate. Basta pagbugtaw mo sa gagagwa pa hangin sa ilong mo. Daog kanas na pero kon wala naga wa hangin sa ilong mate diskusyon na ko na ya so amon ako nga adra sa aton makuturan pasalamat sa Ginoo nga nakabugtaw ta sa buong kagahon no ka magopo dere sa aton programa by the way kali na sa aton dere nga mga graduate no sa agriculture kanaga pangita blaka mo sa review center ang CPU no, College of Agriculture Resources Environmental Sciences kaupod ang aton dere nga review continuing education center nag-offer kita no sang review center sang review no sa para sa licensure examination para agriculturist sa para buton nga December no, so ang review center no, mag-opisa ang review this coming August 1 so sa mga gusto dere nga mag-participar kada galibog pangulo nyo kung kamo mag-review no bisita diri sa may Central Philippine University kag pangitaon nyo lang ang review continuing education center para at least no mag-guidean kam dito kung dapat nyo nga buhaton mga nag-review sa inyo sa various review center o sa ligad ka mga naligad ka matinuig labi na sa inyo mga manong kag manang ang mga nagtapnat sir sa licensure examination ang nag-review dira na amo na ang mga faculty no dari sa College of Agriculture kay Sandrine Gansina para sila nagpuruso no sa ilang graduate programs graduate degrees amo na ko nga ang ginalaw sila no para nga mag conduct sa review no sa nasari-sari nga review center pero sobong no balik na diri sa may CPU no ang review amo na ko nga kami nga paimbitar gid sa inyo kon may ligwa no tingwa no para nga makatigayon kag makakuha kita sang atong lisensya bilang isa ka agriculturist amo na diri ang atong kinalanon mo no, ilabi na gid bla sa subong nga panahon nga ang pagpanguma na yang pagyanlan sa pagkaon may niya katapusan niya madula lang iba nga kurso ang parte sa pagkaon ang mga practical ang muna ko nga ang dapat kuha kita board exam kung hindi tayo makati kayo buta balon sina hindi ka man mango ang puwent madala kay kabaloka basta nagkakuha ganyan ka mo sa licensure examination. O, may ara abin na cut-off. May kailangan madala sa cut-off. Ah. Hindi pa ang panahon mo. So, sa UI, nadala sa cut-off sa ligad. Gusto nga mag-review liwat na dali sa may CPU Calisobre Culture, please visit us here para at least mag-guidean ka mo no, dali sa may review continuing education center para at least matikayo na. Do ang ila review sini every Saturday and Sunday kag da mayara sila sini nga tawagan ni sina nga coaching na pala coaching on the last part sa pag-review ninyo. So hingagaw no kag magparistro para at least no sigurado ang imo nga puturo. Sa subong adlaw no, magapadayo naman ba kita sa nga to na istoryahan kiti mo na gani istorya ko to sa isa ko to kamigo dari sa may note nga bahin kaya negosyo ya water refilling station ba sila yung sa ako na doc piyo gini kay bangod nga gina project na predict nga kung sa din na forecast nga kung sa din magataas ang temperatura kag ang ability sa tubig no, bangod sa tawag nga super El Nino. Ako niya ko na yung piprahan ko negosyo ko yung tubig ya. Basta importante yung tubig sa taho mo buti yung iyan na yung sa iyan na sa iyan pag lang taho na yan. Budlay ko na agapang kalibutan na gutom ka. So ako nang iyaya nga paglantaw iya pati sa ginalantaw na ito nga super El Nino. May mga party madre iya no, ilabirigay sa ito ng mga SOA coordinators sa bilog nga Panay Island. Nag-yuhom ako maglantaw sa inyo maminsa idra kiti no, kaya nung imulaguna idra sa may Duenas no, kaya nung Carlic Labbe kay Ma'am Lia Diala kaya sa talaga SOA coordinators. Kasi may ibang nga area iya nga kagalaguba e hulog ako na sumba pero may lugar na yung huwag payag yapon dako pagyapon bangag. So bota balon bla ang distribution sa ang ulan dari sa aton sa probinsya sa ang Iloilo kag sa Panay as a whole hindi isa mo na kakwan hindi na isa mo ka evenly distributed sa mo na kung nga gani bla nga sa Mindanao ganito ya may karamo sa mga cases sa Mindanao subong ang baha o parte amo na ko nga ang ako ng taon ninyo kadamuan sa prutas alin sa Mindanao kaya nga it is because nga dito sa Mindanao sa una hindi amo nakalagyan bagyo kag hindi masyadong baha pero subong lang ang tawa nyo bla no, nag-divert ng builo niya eh. So amo na ko nga sa subong adlaw no, ato ni bla pag-istoryahan ang pagpanguma na over sa unpredictable climate condition. Bota malon, may kakapiyo ko no nagkatabo at kalibutan. Amon ako nga ganit nga, hindi ka na mag hindi ka hindi mo pagulat ng kalibutan mag-adjust sa imo, hindi ikaw na nag-adjust kalibutan. Amon ay basta ihugot mo. So nga pamati, blada sa ako sa gawon eh. Muna ko maaari sila yung tabla nga ba, Mariones, Karapunis, ng kalibutan. Do parehos ang kabuhi kung ano ko komplikado. So, muna ko nga, nga paano kita magpangumabla sa sitwasyon po ng parehos? So, maulangin man ako, mainit, magin lang matuod. Di kayo ko lang taon naton, bla, subong nga bulan, masunod naman bulan ka gusto. Ambal niya sa mga tigulangan. Mag-umpisa init, ah, piyo hagin niya. 15 dias niya sa gusto, puro lang init niya. Aga 15 dias naman sina, puro ulan. Na, kung mag-umpisa naman kani ulan, na, ah, 15 dias naman na ulan. May ara man niya ng mga indigenous na system kasi siling, ah, basta agusto, ni duha lang na katuwa niya. Either nga magpagusto sa iya sang ulan, o kung magpagusto sa iya sang init. Sabi niyo, bla, sa mga katubo-tubo ko na ako sa mga edad na bla. Manunuman yung pagsulod sa buna kasi siyempre way back pa sa linya dabla sa 80, 90. Abis ka nandiyan mas sustentable. Lalo sa muna yung bula, ang kuchitsa mo. Mga bata na yung bula, ang kuchitsa, bota malon. Ang mga kauturan naton nga dito sa kaumhan, nagkaumpisa na sa putubas. O galing subong bla, ba o Mario? Grabe gidi. No di mabalan. No galing kati sa ibang parte katanom sa mga maesia tubo iya. the ongoing naman sila. Siguro sa katanong tubo, sa tatanong muli sa mais, bulan Agosto, Setyembre, Agosto ni may nagkamata-mata ni Kaparvest. Abin niyo ba sa ator nga nagkatanong mo sa palay, bla? Balikin niyo ito, bla, teknolohiya, bla, sa kabusugan, sa kumhan, kung kapsaka nga ito, kay piktim ito mo. Ako sa din niya, pag tupaas ng ulan, di po lata mag-sabog sa batik, kay masikot manta. Pag basa lang sa uta, nga pinirin mo ito pala, tira na yun, ah. Kaya that time abis ang gi-implement ni ang Kabsaka technology. Galing ang paggamit naman dira sa herbicide na kompleto alin sa pre-emergence, early post-emergence, kag post-emergence, grabe man gamit mo kay ti alang langon mo putson man sing lamon pa lang ba. O galing kati ang teknolohiya ara na na ipadayon na lang da sa aton mga kulturan. Di matama kasi ang sinyo dapat organic, dapat synthetic chemical. Nagasandig na sa pag-desisyon ninyo base ini sa dagadagan nga sitwasyon sa klima na no, susubong nga panahon. Ang problema na ito ang premesin magini ang tawag nga drought. Adondoman ko ni ang sitwasyon bla nga nagaburubilo pakoto bla sa may San Remio. That was way back pa sa 15, 16, 17. Nga balik-balik ko na sa San Remio antike. Is makalibog gulo ko kay di Filoya, nagasabog na ya, to sa San Remio ya, may mga parte pa ng plamangangge mo. Galing ng taon na to kay do propario sa na muno ko ngayon nga diri sa ton drought niya kay dundum ako sa ning kadibnulan. Sa Europe, no, mayra ito nga chaos, kaya ngod nga kadamuan sa mga tao, nagbalakal sa cooling system. No, it is because nga kung sa din niya ang init ng labot 40 nag-trigger no, nag-pa-atag sa nga tagnatuan nga isa na sa pag-alarma sa mga tao kati ang kaso bla sa heat stroke. Doon pala pariyo mo ba sa ito sa una dere sa Pilipinas sa Pormiro pag-idni bla ang tag 45 sa 50 nga temperatura kaya nga ah, during that time ang tao iya ibang evaporate na mo. Galing ko ay subo nga panahon, ang nadwa ka-adjust naman, o skalag ya, no? So, ang mga kisay siya ito, magandang ating ila dito, na pareho siya na, may iba nga bahin sa kalibutan naman iya. Yan ko sarili naman niya, gabidaha naman niya. Isa din sa ito sa Pilipinas lang, no? Kaan, even ang distribution sa ulan nga daan, kag tama pa ka-iratik. Di ka kabalo kung maulang gidman, ulan nun niya, pagkatapos ang init, huwag magandubo 31, di ba? So, amo na. Sa punto bla nga nagkatabo karon no ang production no sa kamangunguma ang yield nga nga target naton do kabudlay na irabuton kay nga it is because ang sing sitwasyon nga ni tisipo no bla nga mga sobra mga 70% gay bla sang mga nagapanguma nagreport gid nga ini unpredictability sang klima nga ni hindi gapiktog isang paano mo sa ang ato production. Kaya nga, it is because nga biskang mag-apply ka, nag-expectar ka nga mag-apply ka sa imo pulia fertilizer. Abi mo di mulan, pagkatapos umulan ang liisa. At isipo na pareho sila. Nag-apply ka, buno mo to, kaya sila mo daw di mang baha, dugadugay yaw, imbalaan niya, kaya mag-ulan sa lugar mo po. Ito sa piyakali nga, banwa. Banukamanwahan na niya grabe na bubuulan sa punto bla nga ang output sa tubig pakanto si mo lugar anong baha ating mo eh so napala pareho siya na sa ito mga kulturan no, ang sobra nga init nga nagka-create sang drought no, kagkisa heat waves pa ng heat waves sabi ka na mas nito bla nga Bausos Mariones perte na ka-init na pagkatapos ang humidity sa palibot o kabasaon sa palibot malapagin ay perte ka sakit agis na. Amo na kong address sa nagdating nga bulan sa Abril Mayo, no dere sa Iloilo City, nag-establishar gid ang city government sa cooling station kaya para sa mga tao nga gadakat ko og dobla daw imong kanta init no pili maka palapabugnaw dira nga lugar. Kag biskan man sa kuana sa mga eskwelahan, no, pare dere sa amon sa Central Philippine University na mayara na sa learning continuity plan. Nga pagtapak sa temperatura nga 41, 42, pakasaka na yan. Ibig sabihin po ba? 42 na yan. 40, matamat na lang. Divert na yon na sa online. Kaya nga, hindi mo mapilit. Kaya isipon na no, lang panahon nga mainit yun. Kahit ikaw bata mo, alin sa isa ka kwarto, layo pa tong siluhan niya kwarto sa klase niya, sa puntob lang ang pag-expose sa init kag tugnaw, nag-create sang pamalatian. O, kamo ba na sa aton, nga mga taon, mga taon, tanong doon, no, pareho sila. So, muna ko nga ako ng taon naton, ining pa hindi maintindihan nga pag sitwasyon sa klima na to nga niya. No, damo, tama, ikadako sa problema na to. Muna ko nga gani, blang, may mga parte nga pwede init, may parte nga daw pwede magulan. Sa puntob lang ang pati ang aton nga tawagan na isin nga planting schedule. Sa una, masiling ka na yan nga up, tapos kini mag-abot bulan sa Marso niya, pag-Abril niya, isa init para Abril. Pag Mayo, mulang gina niya, kaya nga masalod pa na sa sang una nga ulan, kasi bindita na yan mo. Subong iya, ang una nga ulan niya sa tinga sa summer, yan, ang kalong ako. Ang presensya sa acid rain, bla, ang panganod, bla, ang mga tawagan niya sa ito sila, mga particulate na nagalupadupad sa kanginan tigdamol sa puntob lang nga sa una, magulang gani pili ka ka sulay ka magpaligyo kano ka refreshing pero subong niya, sulay ito kayo iskitulom, kaya ito because nga ang panganod naton nag-absorb to sa mga kimika sa kanginan no, sa puntob lang ang aton lang pag adopta sa lawas aton, nag-react muna ko nga singita. Tiyang aton nga pansin na po ang scheduling na ito, tiyang magbulan sa Mayo, makapanggas na yan, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agusto, Hulyo na yan, kwa na yan, Hulyo, Agusto na yan, subong yun, may kwa na nimo, may sulog bako na ning mais, baka tao talok na sa mais kumhan, pero subong yan, bot lang, ibang ganyan, may pakasabog sa subong, kaya nga, alang-alang tubig mo, tiyang kung ipumping mo naman niya, bilay mo sa krudo, tama mo niya kabarability. Isipo mo niya, tumaas gulpi, pulo piso, bla. At isipo mo na, tikong pumping ka tubig, kundi sakit agi eh. Tikong 4 motor mo, 4 bumba mo, imo na yon nga motor, dusik balios. At tapos kay dulungan niya, mga dalaga, sa mga 600 pies, piyo ka, isa ka oras sila, kaon sila, mag-isak litro, tawhay na. Isipo mo na muna. Tekong duta mo karoon niya tag isa kiteriya dusi oras tama tawhay so muna ko nga perti makadako sa cost of production sa puntob lang nga ton makutura nga mga nguma damo nga gasili nga tanong pati mo dok kapalay ko na baka ka lang bugas pa to pa kita mo gilang na tinga at is because ng tiprato gidman to reported rice diri mo sa puntob lang nga kadamo sa ton makutura nga mga nguma. May nagkatanong kati, makakalang brato piguan niya. So, muna ang aton tayo nga gina-post man sa ito programa. Kung posible pa lang, sa albara lang yung mga konsumo niyo, bla, maluuhin mga mo. Tayo nga, ako na nalang tao, what if karong kon ang aton source karon hindi na mag-attack. No? And then, mayroon pa kita being akuan, no? Aside sa planting schedule, nga apiktado na because ang klima nga ipaktan, pati ang pagdako sa tarong naton ito. Is very affected. Inablang nag-ulan, nag-batkay ka, nag-sabog ka. Ay, after 2 semana, grabe bangag. Pagkatapos, nag-lautod ang tawagan na isin na ang jamot sa imo pala ito. Stress na mo. Lugar-lugar, so putoyin lang mo na ito. Makapin para pala bangag. Kamu na kung nga dapat ang pag-habit mo karibisayin, siguruho naman. Kagiskan ang paglutaw, paglusot sa mga pamatiang kapiste, dako-dako, managabahin. Tingkay di ang unpredictability nga klima nga na amo na ko nga nagatrigger pagid na sa puntoble nga ang paglusot sa pamatian kag piste di opaktan dodoma ko ni ganto dayo sa may linyada ko ton batas ti mo nga pizza yan ah case alagi ang carnivore sakit agi ang inspektar nga makapato basak no ada ah. Sa sintos na lang kaya nga it is because yung 400 alit kaya sa army worm nga panago para sa kailumunan dira ya kaya nga it is because nga ang aton palibot hindi man amo naka highly diverse sa puntob lang mga kapispisan nga nagkaon si mga insekto nga ni yutay na di niya makaya nga ubuson so muna ko nga bla ang biodiversity diri sa aton sa Iloilo kag sa Panay mismo hindi amo na nakanami sa punto nga ang control no sa populasyon sa mga piste nga kapiktuhan niya sa punto nga ang hindi mapaktan nga panahon May nang nagpanggas ka na to sa mga isa kahunan mo kay siling mo do hindi man yung magulan naging tudo basi may agaw pa na yung maharvest ay my lord. Nga gulpi ulan na nabahaan tiko hindi no, mais mo yakti para na yan sa area ng well drain ati duga duga balda kay mo yan no, sa muna sa aton mo ko turan gara ano lang ang impact sin eh buta malon nga ko lang tao na to ni sa hindi lang ni kay laog lahog sa bilog kalibutan halos sin eh siya no, nag-cost almost mga 120 billion US dollars ang muna kadako sa impact sin alin na sa sobra nga baha may parte sa kalibutan nga grabe ang baha may parte sa kalibutan naman niya nga pati kainit sa punto lang ang mga tamunon no, highly affected isipan mo sa mais lang bla. Sa mais ang sitwasyon nga ka-unpredictable halos nag-reduce na sa yieldos up to 40% dugangan pa ni karon sa nga to ng mga vegetable iya nga tama gidya ka kon tama gidya ka vulnerable. O, sa muna ito, ito ba ganyan nga, pati ito ang mga bubuyog no, nga nagkakusariin, nagpulinate sa aton mga tanong, pati ilang populasyon, nagkakapiktuhan man nga. Sa punto lang, productivity, affected eh. Dudumahan ko itong isa ko ka personal dito, sila nga, sir, ko na tanong ko kung nakakakuan, tanong ko ka lang kung ka, kalabasa ko na, bausos, huwag gidya ko na kuan, huwag gidya ko na nahimuan sa bunga. Nga biskandari sa mo sa si Pio Blago pangita ko sa libangbang hindi ko na makita libangbang kag may harap pa man nga gamay pili ko balo kung di nagpanago kuhari naman imo yan nga so mo na gani Blago isa masiling galing ko siya dakpa na lang gani itong lalaki nga bulak kag kuhan pa kupa to sa babahi nga bulak para matigayon na lang gani na so doon para pariyo sa nasator nga mga kauturan. Ang isa ito, sino nga pili mahimo? No, it's in terms of what I call the... Kaya naman tabi mo, muna ba ako sinyo kinabla? Kita na lang adjust. Kaya nga, kaya kung hindi ka ma-adjust, kung nga mo sabay. Muna ako nabi sa siguro agad, kung nanduta o malang hindi ka muklapad. Ang hindi ko kaka-practice ang corporate farming, pwede lang mag-diversify ka dara sa pagpanguma. So, para at least lang kung ang isa ito mapiktuhan, meron ka pa dara nga matigayon. No, doon ako rin chapsoy para may mga pinakbet ah. Doon pala pareho sa siling ko sa inyo. Kaya nga, hindi na sa isari ito no, mo. May sapat mga paman. Tingin ko, pinakbet ako rin. May baboy nga po. Ba, oh. So, sa ari pagiging isa ka masakit nga realidad. No, kaya nga ito rin nga mga hug-in. Nagasagod sa baboy, si Lilo. Yes, baboy, pati pakulod. Negros. No, halos. Kitagi ah. O, ka pa mampawan. Banata ang kaliwat la. Bausos. No. Muna ko nga gasing ta, pero may bila ko gasagunin ka mo sa kasapatan dala hindi ka masigibakal ka luto ng baboy sa tindahan. Kung layo ka rin pigirin nyo ka, hindi ko makatoto pila kadlaw po kung nakakaon ka mo. Kaya nga, kaya it is because nga virus na ya, piyo gisa na pag ang climatic condition, hindi magpabor siya, patay siya, pero pag nagpabor, abuhi naman na siya. At the same time, no, sa buong kapanahon, kung ang lugar mo naman iya, dapat minagyan sa baha, pangita ka dira sa varieties ng palay, nga kung sabihin, mataas ang resistensya sa flooding condition. Flood tolerant. O kung meron sa drought resistant varieties. Katanda na ito, Premi. Ang ato nga, duta siguruhong ginyo ang, no, kung pwede pa lang, kung daw alang-alanggin, Premi, no, ay na mga uho to kung nagamit na ito nila no, kung plastic ng gitsubong nila no, practice ng mulching no, o kung ang multi-story farming o kung ano na mga technology ako sa rin niya makabulig ka makakonserve sa tubig at walang susubong nila yung panahon no, kadamo naman ganyan isubong sa researches nga kung sa din nag-utilize na yan sa mga technology kung paano makakonserve sa tubig and then no, ang water and pest management, ang muna kong gagawin nga kung grabe na ganigid ang ulan, grabe giinit, ang pag-practice na ito sa what they call the drip irrigation. Buto ba nun, ang matamat nga pagtulo ya dito mismo sa puno. Kagkadamo sa tiktik na. Kag may arap man biya tanong nga kung grabe giinit ka ni, pangita ka man sa tanong niyang tawag ganit siya, mabato man siya nito, pasandiya, milon, black, ito yung bato ganit ya. O galing problema, makaiti. No, kung alang-alangon mo, huwag kapakot panahon, gulpi ulan nami bunga ya duga-duga duta ang bunga atau nga naga dua sa duta piyo gina maburakot matubuan burak na kun naman ako nga ibang teknik naman ya kung nagamay naman lang ginabot ang anasang trilis para nga ang bunga sang melon o kung saan dia wala naga dapat dito na pariyo manas kalabasa and then lataw na to gid nga ang atong gid ya nga IPM teknik hindi masatana nga panahon na no, ito lagi na yan mauna nga na insikto antes sa nagkakaon siya hindi man pwede nga mauna ang nagkakaon sa ginakaon kaya nga good moon to sa karon no, galing kaya ito lang tao dira no, hindi tayo na ipagkagamitan gitudong hilo if ever nga bataga na ito wala pa nakalabot sa threshold level kaya nga kaya ang aton mismo nga palay o kung matanong dira ano para mas ato na may immune system siya na propagorma na ilabi na gid kong sakto ang soil fertility no nato na mo na kung kasi lang kita gani blang ako may mga ruta gani ka mo dira before ka mo mag tanom no pwede blang ang ruta nga na ipa soil analysis nato no kaya para ang bala nato kung anong kulang sustansya dira sa ato ng mga respective nga ruta sa mo na isa ka sa tihiya nato or ang isa sina no, ang technology and innovation but naman nun tandaan naton ha daw para masin ko si kina sinyo blang hindi man pa talaga para ko masiling ka ang atuli ang kabusugan sa kumuhan nga na lugay na mata pa ko na upon pa sa sungon na sang samahang na yon kag kumpak farming kaya nga purpose sa time kati para nga ang utilization blang sa first cropping mo pili kaya nga instead yung matanom kaya sa bate no sa Malacca para at least makingagaw ka duwa ka cropping kung tatlo ka cropping duwa ka cropping si saktubig doon pala pariyo mas yung panahon galing ka tiyan mo na ako magsabog sa Manaya siguruhon mo ngawain na puras duta mo na so mabata puras ka na no, bacterial blight dira sa lugar niyo kung kada mo masyasa ang teknik doon duma ako na isang una ako na isa kapakulti doon siling ko sa iya kasimple lang sa bulong sila antay bacterial kaya na sila butang ilang sa pulo o tablita ang isa knapsak spray sold na amo na po ha sinin ko sa inyo blang ay kung nakaagi ka nga ikaw manghunguma ah mangita kami Diyos mo and besides sa subong abe no, mangon sa presensya naman sa mga modern technology amo na ko nga subong Department of Agriculture na lang ginting bakal sa drone para nga makabulig dira no, sa aton nga pag spray o kung sa pag sabog no, sa aton palay na mo na ang dire ang tituluya galing kay sa aton mga turan kung kamay na duta nyo dira iriya nyo isa kika lagas na kay hapuon kasi no daw pa riyong nag-isa blas na nagkakbaka cellphone gusto yung bago kang model oo sundada i-determine na ikaw anong mismo sa kika bakal kang lagas ka bago kay basi lang lang kasi pag pumumata daw pala pa riyong mo siya na identify dira ang maski na prioritize nyo kaya nga basi mo sobrahan ko bla kapiyan pa bla sa aton na kulturan na inang impulsive bla mabati impulsive gani but naman hon pagkita na may ah bakal na yun ah o yan isip-isip bla wega ba maluoy ka mo abo na ang isa na to lang tao ang isa pratos na ito at nga no, sa ato nga mga agricultural extension worker nandun ako man itong isa kabanwa sa ato mga agricultural extension worker bla guwa-guwa makamuda sa opisina niyo ay huwag man taga siling pariyos na kay isa miski o kita mismo dire bilang likano kasi siling ko na inang mata ay nga na piyo gina ang isa sa misala sina ako nga kasi if ay maging banata sa una na nag-eskwila mo ang manok ko nga kasi yung ginig ko bla pa o kisa ang galing kahit yung overtime hindi mo man ma-learn na yun ba ibang komportable na yan mo sa una sa hindi pa regular at napisan mong lagaw pero sa regular na sa taba ng lagaw yan guha-guha ka mo sa pisina nyo magigistahan mong umang nyo maluuhi mo ka modra isa kumagi so, ang manok ko nga dali sa kalis of agriculture kapangita kita medyos dali kung paano naman nga ko sa diin alin yung experience sa bata dire mapapagon para nga sa palabuton kung magluwa gani na may kasarang na sa pagatubang sa realidad sa punto lang aton nga patidikasyon na no, subong amon ko adi sa aton sulilo no, hala or migadam nga na ang iya sa na service area tatitita

kada madara sang gabay sa inyo para nga mabuligan ang aton pagpanguma nga maging minus wagon balang kung nga hindi mahapos na it would take time ang disiplina kang focus kailanon tara kaya nga kadamo sa aton tilaw-tilaw na bla takaan ka na eh grupo dula wadi matambo sa aton na karon sa gabay pa lang nga nakabulig ato ah. By the way sa aton makuturang galit dira ilabi na gibla sa mga restaurant dira natandaan ganyan eh nagkapasunod naman ng bulan sang ber o sa mga rakyan lang dira bla sa mga dry sensitive chicken nga ko sa dinia at a protective pricing mga bata protective pricing ganyan eh buta balon ang prisuhan na yun sina hindi lang na magpatama na taas nga like what happens na yung ka sobra tag chain crudo te okay lang try ka makanta dali sa CPO pangitaon yung si Miss Lucin o kung si Miss Dana parte sa mga dress chicken kay Mary kita dali sa Central Philippine University ako sa Rinia na ka-standardized na according to sizes so buta malon magkabakal ka mo sa manok kung ka mo dabla nag-proseso dress na ha buta malon limpyo na na yan. Pag siling makaroon nga gusto kuya 750 grams lang ha so abot na balon matagaan ka mo ni Miss Lucin sa kamo pa na kadako nga size siya so kung makabuylo no try ka mo tari o kung saan gusto magtilaw naman iya sang native chicken again panako gamit ang teknolohiya sa CPO na no, may ari kita doon yung physical store sa may barangay Buhang no, daragi bla sa may tupad sa Caltex daragi bla sa may LGD Disma sa Division Phase 2 o sa bangga gidra na pasulod sa ginapaahugan makanto sa LGD Disma dalagi niya makita ang pinapak sa aton makultura kaya pinapak nga sa suok kin close na to kay dalang alanggid no dira kita nag patigayon so sa mga gusto magbakal dira so pwede ka mga kakontak kay Miss Lucin o sa gusto mag order sa number nga 0919 832 6896 0919-832-6896 kay Miss Lucin. Pag yung tao nyo sa kay makabuli nyo sa inyo para magpatigayon. Sa so, mga gusto naman mamakaliya sa CPU PIDS, kag mga phytomedicines, pakikontak kami sa nasa number nga 0977-471-3432. 0977-471-3432. No, kay Engineer Baliano, Salvador Baliano, gopod sa aton. Thank you, Git. No, kay Sir Rami, kag Tor Babak, na gopod sa aton. Mamaya nga naging adlaw na sa inyo. Kay sa tantan na gopod sa aton, no, maramo, Git, nga salamat. So, in behalf sa among Presidente, Reverend Dr. Ernesto Adaguhoy, kami nagpasalamat, Git, sa Department of Culture, sa pagpanguna sa aton nga Regional Executive Director, at Dines Arpia, kag kay sa kadiriman sa amin ng Diilo, no, sa paghatigayon sa aton, dari, para makikabot man sa sining informasyon. Gabay pa lang, medyo ura, nga patuloy aton, dari, nakabulig naman kami sa inyo para magdugang sa kinalam nga magamit ninyo sa inyong pagpanguma. Ilin nyo, Biyan Doc James, masiriwat na nga paabot sa itong papanamiyaw. God bless and keep safe. Kakita ay naman kita sa unang kisimana na adari sa itong programa. Siriwat, may nga higing adlaw sa itong panamiyaw.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa.

higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Sports Time Check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This Time Check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
1: Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
1: Unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na kita sang Biyernes, pitsa 24 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon maging kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
4: Kaga ko naman si Radyuman Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sa isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
4: Subong man sa mga kaipi nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa, good morning, mayong aga sa aton tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa nilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo official.
4: Dagang ato naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
1: Radyuman Eric John Pamplona. Kag Radyuman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang

0: mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kabo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sa Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Nagkaroon sa aton sininga Know Your History July 24, 2019. Si Boris Johnson ang nangina Prime Minister sa United Kingdom matapos ginpierde si Jeremy Hunt sa isa ka leadership contest. Siya ang nagtalo sa kay Theresa May.
3: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Wala sa nga klase, dere sa syudad sa Iloilo. Subong iyang adlaw ang face-to-face sa classes diri sa Iloilo City ang gin-suspend ni Mayor Raisa Trenias. Halin ini Radyuman Binroy sa halin ini sa preschool Tubtob Senior High School. Sakop sa suspension ang mga klase halin sa preschool Tubtob Senior High School. Kaga ini ang mga ipikto subong iya nga adlaw. Agunto nga maportihiran ang mga estudyante kaga mga commuters sa localized flooding kaga mabaskog kapag tupa sa nga ulan. Inrekomendar anay ang pag-shift sa alternative delivery mode. Pinabantayan ta ang ining tropical depression nga si Quiapo, ang iya nga international name, no? Si Quiapo kaga nakasulod na
2: sa par pero layo man ni sa ato
1: extreme northern Luzon.
2: Oh, habagat sini ang nag-igo naman niya Radyo Manirek diri sa aton. Inin nga habagat amo ni nagapag-ulan kay maning forecast sang aton sini nga pag-asa. So why tas na sang may memo kay basta gani may bagyo kag habagat season tiinan sige na ang aton sini nga
1: actually layo-layo ni sa babaw ni
2: layo na siya
1: Luzon. Ang iyang posisyon subong ara siya sa 410 kilometers east of Apari, Cagayan. O kung coordinates nga 18.3 degrees north, 125.5 degrees east. Ang movement niya west-northwestward, sa karasigon nga 30 kilometers per hour. Sumulod siya sa par, tapos sumaka siya sa babaw. Bukaling, kahit siyempre gina-enhance niya ang southwest monsoon o kung ang hangin habagat. Ang dala niya nga hangin is 55 kilometers per hour, malapit sa sentro, kag may gas stress nga nagalabot sa 70 kilometers per hour. Di magin mabaskog, aras umang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, including dira ang Babuyan Islands, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Northern and Central portion of Aurora. Sa Visayas, why this ang public storm signal? Sa Mindanao, siyempre, Wayman. Pero, ang dala niya nga pagkatupa sa nga ulan, Radyo Banbidroy, ang Puertigit.
2: Amunin nga, kita nyo, may best nga makuanbla, mawaswas ang ulan, may best man nga mauntat. Halin pa kagabi, I don't know sa may sa mga kamanuanan sa probinsya, kindly kuandra inform abi kami kung may mo pictures and videos na lang base nagbaha dira. Pero diri sa city, halin pa niya kagabi mga alas 10, alas 11, perte gyud nga bubo sang ulan hasta gyud maaga, may best man nga naguntat. Ti amo ni ang karakteristik ya sa nga habagat nga gulpi mapulon-pulon ang ano ni ang panganod, mapugada na sa gulpi, tapos sa mauntat, ti nagapahimunong malana siya kung wala sang bagyo, kita mo sang after sa to sang bagyo inday wala naman dayon sang ulan diri sa aton. Ah, nagpahimunong naman ang habagat, nag-init naman kita. Te until nga may ara naman sa bagyo, na pukawan naman siya, kumbaga ginpukaw naman siya, ginpabaskog naman siya, amo ni subong ang ma-experiencehan naton. So, hindi lang kamo magpanic kay importante ma-prepare ang preparahan ta man lang sini baha-baha radyo man irek no. Wa makita preparahan diya sa bagyo. Nga magwaswas ang hangin sa baha kita iya labi na gid sa mga low lying areas dali sa siyudad sa Iloilo concern na
1: suspension of classes ang rason dere because of localized flooding
2: lagi diya sa mga estudyante nga mangamo ni abi tapos magsagad ka kay iniskwela pertik budlay sandalan no hindi pulong bisan kataasa nga tubig sa mga dalanaw na naton ti istorbo kita ma para sa mga kwan sa mga estudyante. So that's why nga subong te hindi na pagisturbuhan mga kabataan nyo da patuluga na ya no kay Wising Klase gin-declare sang city.
1: Oh, Quiapo gidagali ang ngalan abi ko international name kay ina ang Quiapo no kay si Nool ang kwan niya sini.
2: Q na gali no.
1: International K.
2: Ah, K gali no.
1: Okay, tinagdigali di ba I?
2: Oo.
1: Inday.
2: Okay.
1: Oh, si Quiapo.
2: Quiapo gali. K nga Quiapo.
1: Abi ko international name kay na kay tingo do ba kita mga Quiapo, Quiapo.
2: Abi ang Quiapo.
1: Oh, may mga di, ang localized name ya, di ba do mga siyempre mga diriman sa.
2: Do Quiapo. Do Japanese sounding ngalan ka bagyo.
1: Oh, Quiapo. Tropical cyclone Quiapo. Money. Dito sa Mindanao, ilabinagin to sa my south Cotabato, kag sa Jensan. Mari Josep Santisima nga binaha to.
2: Nagpahal ganining video nga susperte ang daludo katubig sa suba. Sa dito sa Jensan.
1: Jensan.
2: Da daludo ang tuba, tuba ang suba. Ang tawo ara sa may...
1: Higad man.
2: Sa may higad. Buisit. Amo ni kong kis ang kay may video-video pa sila iya-ila. Tikong gulpiada, dito lumapaw. Kundi nadala sa kay mo. Basta gani mga amo ni, paiway ng mga vlog-vlog na naa. Kung nga mga inamabutang sa delikado.
1: Okay, kay kabalo ka mga... Kwani blam mga floods sa radyo man
2: ba? Oo,
1: kasi may dala na nga mga landslide. No, tig delikado ka tama.
2: Ano dinaan ba lang
1: tungtong ka sa kwan, ano mo nagatungtong ka sa mga mataas nga lugar.
2: Ay
1: ko marapit ka sa kwan, di mo paktan kung isa.
2: Kasi nabutol ka, kita mo ang halin niya daan sa bukid, mga kwan sa masupot, masupot nga masupot. Hasta nga magtingob ng tubig galing sa babaw to, ya bulhog dayon pay dalom. Iyan mo na nga kung inaabisuhan ka mo, pag sulunod ka mo, kay para gina sa inyo, para gina sa aton, tanan.
1: So, subong nga mga tinion, kani sa may syudad sa Iloilo, do mga 446 ako na, 346 ako nag-abot.
2: Anong kumusta experience mo?
1: Forte nga bubusang, o hindi kitaon ang karsada. O, nadugayan ako panahog kay siling ko daw. Mahuraw-huraw pa maniguro ah. Galing daw nagdala na gid. I-check na itong hidugay sa patrol kay tiyan mo na kinalauman sa aton sining CDI City Disaster Risk Reduction Management Council. May naghatag sila sa recommendation kay Mayor Raisa Trenial. Kaya posible, may mga localized flooding na matabo diri sa syudad sa Iloilo subong daw. Because iya sa mamunog ang pagkatupa sa ulan. Amo man ang ginbasihan kung nga ang ginsuspend ni Mayor Raisa Trenias ang klase subog iyang adaw from preschool Tob-Tob Senior High
2: School. Panahon, abnormal lagi niyang panahon. Tayo, subong makon mo nga hindi man amo tani ni nga ulan ang ginapangamuyo tanga magabubo sa aton tani gamay-gamay lang probubuan kita sang amo sini araw last quarter of the year ug preparar subong nga aton sini nga kuno nga mga awtoridad sang super El Nino naman no
1: gani no
2: grabe abi nyo hindi ni pagi take for granted kay pictos grabe sini picto
1: sa forecast nila nga last quarter kag first quarter sang 2027 actually nagbigad nga to imo maning forecast siyempre pasalamat kita nga wa gigawa nga ako ng ipikto may magkitarang gahambal akong i-forecast matabo gini na wala gani nga forecast ina pero dapat nga preparahan gid
2: na sa dugang pa nga mga balita nag-istoryahanay sa cellphone sa nai President Ferdinand Marcos Jr. kag US President Donald Trump pag gahambalan ng global economic kag security issues nakip na ang pinakauling natabo sa South sa West Philippine Sea kung South China Sea sa claims sa China suno sa Presidential Communications Office ginsundan ng tawag sa nga pagsapol na nai Marcos kag US Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang sa mga pagsinapol ginpaybalo sa nga Philippine leader leader, ang top US diplomat sa mga insidente sa South China Sea. Ginpahig naman ni Communication Secretary nga sa tawag, ginpasalig ni Trump si Marcos nga palabot niya ang problema sa Pilipinas sa masunod nga meeting sini kay Chinese President Xi Jinping.
1: Kuan daw ko nang inbred si Marco Rubio bala pag-abot diri sa Pilipinas. Para sa istorya na sa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpa istorya yan na lang no, si US President Donald Trump kan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa sa mga concern ta diri baran subong ang nagadala nga tensyon adira sa West Philippine Sea. Kahapon radyo man bidroy maging post naman ang Philippine Coast Guard. Kung sarin ang barakos ng Pilipinas, ginbombahan sa water cannon sa Chinese ship. No? Suro kay Rear Admiral Joy, Jay Tariela, nagapatigayon sa misyon ang mga katapo sa Philippine Coast Guard na sakay sa BRP Dato Dumagsil. Agod maghatag sa gatong kagpagkaon sa mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Sang ginbombahan sila sang water cannon sang China Coast Guard at 3302. Kanamuna mo, abin is yung mga Chinese Coast Guard kapani ship ni ngayon sa palibot sang West Philippine Sea. Sa palibot ka lang, nagaulhot sila kapag tapos bombahon kanila sang water cannon. Kumutagko sila kumpara sa aton, nagalubong-lubong sa balod ya ang aton nga magagmay nga mga vessels kani radyo man na
2: rubber boat versus inflatable boat nila tapos ang aton sining coast guard ang barko nila do tutoy kontra ido saya dito sa
1: kaya ginahimo bala nga ni isang China Coast Guard radyo man Binroy nga pang kwan bala do panggarit-garit kay kung magpalapit na gani ni sila sa aton nga mga kwani, aton nga mga vessel, nagkapatigayon sa lalas ang ginatawag nga dangerous maneuver. Pero pabungguan ka blangan ni mo daw, malapot ka na blasang ilang nga barko. No? Di paglabay nila kuno kahapon sa BRP Dato Paiburong, nagipatigayon sila sa nga dangerous maneuver. Siyempre ginakulbaan man ang mga katapos ng Philippine Coast Guard, mga sakay sila. Kaya masimla ang bungguan sila.
2: Drift guro sila, no? Golfing gas world blar nga maliko malanggali.
1: Teka po lang to atong mga napilasan tubla pilang bakol sang kwanto sang mga Chinese sa Coast Guard. Pilang bakol na tubla nga makatapos sang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Teka po ginawardan sila ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kito lang karagisi mga dahi nila bla.
2: Dan tod pero gisi iya kwan mo tayong klaim mo mapatay to kalapad-lapad sang kada ko sang pilas. Pang moral booster na malang ini pero ang atong daano gid bala ang plano sang gobyerno sini tipos na nag-intrude kana iya sa didto kana sa may marker na naton ang barko nga ano gani Sierra Madre didto kana gid imo pagkatapos ikaw pa yang nisog ti wala tani nag-effect na lang sila ka aresto sa mga inchik ato kay teritoryo ta man ha mga kwani sila ya
1: mga ti kabalo kana galikaw ni sila nga mga
2: matrigger abi
1: sa arrest abi
2: matrigger ang tanan mo
1: kay matrigger ang tanan
2: oo
1: ti amo ni nga isa nag ara lang kita permini sa pag-inistoryhanay kung panabot sa aton sining reklamo. Tutya mo na iba, sip lang kung makabulig si US President Donald Trump. May mameeting sila ni Z sa pag-abot sa sunod nga bulan ng schedule nila.
2: Si Jinping, med, kung mapati man nga.
1: Siyempre may mga interesses, sabi ni mo.
2: Oh, interest mo na. First na sa aton, di. I-report, abi, kitang nang garit-garito. I-report kita to, mapapinapin ang incheck. Hey, do you think si Marcos kung ang presidente na ito mapin kontra sa kontra?
1: Lakuan niya, formality, ini nga mga dialogue lang. Pero ti, mentras tantong amo ni ang kakatabo iya sa West Philippine Sea, daw ay isang may makakuan siya, daw ay isang may makasulbar siya. Daw kumbaga daw, pareho man isang away kay Israel kag mga Arab countries lang at katapusan. Samtang nagsaka ang world oil prices sa Miyerkules kung sa diin naglapaw sa $95 ang benchmark international contract nga Brent North Sea Crude pinagi sa tion sa pinakauna nga tion sa halos anom ka simana. Ang ginakulbaan ko naman kay base next week blara jaman binroy mga pulo na mga pisos ang isaka niya. Kaduan sang parayon nga strike sang Estados Unidos sa Iran ang isa sa mga rason sang pagsaka sang presyo sa kay John Kilduff sa Again Capital. Nagalala ang pagbalik sa military action. Ang una ang rason kun nga nga nag-epekto man ini sa presyo sang petroleum products sa world market. Tingala uman tara man ni ano na dito subukan daw Biyernes. Oh, sa karon sapon or buwas. Kabalaan tara na kun pinanaman ang isa ka sang presyo sa masunod iya nga semana.
2: Daw ay tingala nga mag-nubo iya sunod semana ang krudo. Wala na ko yung expectar ya. Ang gina-expectar ko ya sa sunod nga semana, tani hindi na maglampot sa 5, bisan piso, 2, mga abo na tani ng isa ka. Kaya 83 naging subong ang pinakabarato nga krudo.
1: 83.60, 83.50.
2: Kaya sa iban, laban-laban ni tiga, 87, sa probinsya, guruga, hampak-hampak naman na 90, na amo naman ang presyo, subong, tipirti naman ni katiga para sa aton. So, pangamuyo na lang kita nga, dra lang sa mga piso o kondos pisos ang isaka sa masunod niya si Mana.
1: Diyos ko miyo. Hindi ko sumaka naman, oh. Ibaw mag-inubinta naman. Ay, wow, doon mo naman ang puro lang kita bao ba?
2: Oo.
1: Hindi ba nabi kita ka kwan sini? Anong mahimo tabi sini? Ang siguraduhon lang dali sa ngaton nga national government ay di kita mawadaan sang
2: supplier at yung manang bitoy. Why gid ang DOA? Why gid? Sa kadugidugay sang chance, kadako-dako sa kalawig sang panahon, kadako sang chance, kadamo sang tiyempo, nga para magpreparar kita, no? Wala kita anticipation.
1: Kaya ginapreparahan naman nila subong, ang paragtag naman sa
2: ayudan.
1: Subsidy.
2: Ayudan naman.
1: Pero siyempre targeted lang gyapon ina.
2: Why, pulos. Di ba may mga plano na sa to, mabakal sa to sa diin nga pungsod, nga hindi to sa Middle East, kay ti, hindi ito mapaktan, may best nga magira, may best naman nga mauntat, ti sa on and off ang saka kagano bo sa nga presyo, hindi stable, o ti dugi-dugay, nasan sa nopat ng krisis, wala gig kita nagpreparar yan, ti pag-abot abi isang tiyempo nga muna, may option ta, may second option ta, wara, puro lang sugid ni DOA Secretary, garin ang ato na magyan.
1: Puro kwan na, puro press releases lang.
2: Wala. Tapos sa...
1: Buwa isang press release, hindi press lang,
2: praise
1: dayaw lang. Ano yung katabo iya,
2: karadyo. Tapos ayaw, niya man nga, hindi lang, ay pag-i-full implement ang kwan, ang increase.
1: Pero mo manggapon.
2: Staggered, basis lang staggered, pero subong ti, pila man lang kadlao, kagamay, malakag, dako man na nga porsyento ang una na gin-increase. Nga,
1: dari sa Pilipinas, kung magtaas gan eh, ba, 40 karasig daw, sobra pa sa alas 4 nga train ang mga... petroleum company sa pagpasaka.
2: Subong wala man gani wala
1: panubo na gani sang presyo.
2: Ay,
1: alatawan nyo bla. Sa mga negosyante man nga mga nagabaligya man ka mga construction materials, mga basic goods, basic commodities. Nagnubo, nagligad ang presyo sang krudo. Why na sila yan nagpanubo? Laban-laban, magsaka nila sa masunod na simana, mapasaka naman ni sila, makabot naman nga magnubo, hindi naman sila magpanubo.
2: Ang mga lain, kay nahimo nila ito yung rason, ligad nga ang mga services, ang mga baligya, masaka, wala sila yung nanaog. Di, amo naman to.
1: Kumbaga, ang baseline sang ilang presyo.
2: Oo, oh, amo na to.
1: Amo na to eh.
2: Amo na to, gin-increase na.
1: Oo,
2: first na, ang imong nga baligya, ang bili, Shin, halin sa 80, ang imong mga Shin, huwag nila sila yung nanaog. Di karoon kay Shin man Japon, subong nga natapos ng crisis, mabalik ito sa crisis, masa 120 na na.
1: Di. Ganay, ang baseline, ganay, sang ilang presyo. Kwaliya, huwag gabag-o. Pagkatapos, sakaan lang nila. Bisan pa nga nagnubo na ang presyo sa petroleum.
2: Huwag gadya regularly. Hindi na yung economic manager sa ato niyang puso niya. Manula yung
1: gadya. May ikuan magkita, may DTI magkita, pero te, asam na sa monitoring.
2: Gani, wala kaya.
1: Sa mga agricultural products, te, may DA man, pero te, asam na sila sa monitoring.
2: Hindi na functioning yung
1: why man na sila yan nag-kwan, why man na sila yan nag-control ginabi sa presyo hanay. Justify ya, justify man nila. Nagmahal krudo, mahal ng bayad namon sa transport sa mga goods damon.
2: Tiga muna nga, Malta, hindi kita makibot nga why did you saka ang rating ni Marcos. Kaya wala gagana ang economic manager siya. Nga mo tanin yung mag-drive sa aton kundiin kita padulong sa ang dining makadto ang pungsod na Pilipinas. Siya tanin yung piloto, ta siya at sila tanin yung driver ta.
1: Mukhani nga.
2: Wala yung direksyon.
1: Mas basa ang bago si Imo kinoffer sila kung doon natakaan naging kuya sa Pilipinas.
2: Oh.
1: Natawa niyo ba lang yung katabo sumbong sa aton? ang ato niya nga Senado, yung imbis nga mangita sa mga pamaagid, nga mapaayo ang mga pulisiya sa gobyerno. Dire kita ya sa mga impeachment to. Wala tayo ni mga impeachment. Ni kundi tayo yon ang trabaho.
2: Wala tayo corruption, tani wala ni. Dimla.
1: Di lang tawag niyo bala katabo sumbong niya sa aton. Tapos ang hambal sa inyo nga pili kamo sang maayo, maalam, hindi kawatan, hindi mango. Pero lang tawag niyo bala mga napangpili tayo nga mga leader nato. Pero naman anom naman katuig nga nagaprotok naman niya ugata ka kwani ka nagaprotok naman ugat nga kaaking kaamurugot kaya mo ning nagkatabo sa atong gobyerno pero ti salat nyo man na kaya mo nang mga ginapang pili nyo
2: I love you BBM gid BBM gid
1: okay unity gid
2: anong na aputan sang namin Pilipinas
1: namin tagline unity pero ay pagani matatluhan ka tuig nabuka na
2: Te, tanawa panagtagal lang kita ni BBM nyo sang bugas ingalan niya sa iya i-associate sa iya ang bugas, okay na. Tagaan lang kita sang subsidy. Tapos na. Dugangan man sang pakaisayang utro man to ka tawatan man. Los tayo naman ang kwarta sang gobyerno. Ang partner niya man. Issue man pangawat. Ang mga tao sa palibot ya. Billions, trillions man ang isyo sa pagpangawat sa flood control.
1: Amo na ganing,
2: wala gid pulo sa Pilipinas ni.
1: Ang kwang gid ya. Gobyerno mga nagauyat sang poder sa gobyerno. Taran-taran gid sila. Way sang isa ding maayo subong.
2: Dili nang bagong Pilipinas ni, lumang Pilipinas Japan ni. Di ba? Sagad kaya siningit sila nga bagong Pilipinas ni. Anong bagong Pilipinas? Lumang Pilipinas, Japan ni. Nagbalik kita gani sa pinakaluma. Ang puso Pilipinas.
1: Uy,
2: pulos na klasik na kong ginobyerno ni.
1: Uy, managalern. Galing kiti, simpre, ang mga butanti, abiti, wala-wala man.
2: Very basic inita ni. Maamuning mayor nga concern nato. Nga, naga pinang-subsidize kita, nga pinanghatag kita sa ayuda. Kay nagasaka ang mga baligya sang tungod sang krisis nga ini. Kaya wala man kita nagamonitor, wala man sa monitoring. Manghatag lang kita iya sang mga ayuda nga ginainawayan man ang ayuda kay kung sino man lang kay targeted man lang ni ang ginatagaan sang ayuda. Ano? Uy, pati na tapo ka tapos sa amusini ang sistema sa
1: ngunit. Di na sila tarantaran. Nagpuruka sila. Sila, si Marcos ng administrasyon.
2: Sila nagbinistuan na
1: sila na lang ni. Sige, 2028.
2: Eh, Ruby naman ta. Sa kwan, si Ruby naman ni Muunta
1: nga. Hambal ni Salpanilo, kahapon, Radyo Man Binro. Siniya, kung hindi makapadalagan si Vice President Sara Duterte bilang presidente, ang mapresidente sang Pilipinas, si Ruben Padilla.
2: Okay,
1: tandaan nyo na, hambal ko, mapresidente si Ruben Padilla.
2: Halimbawa, impeach, no? Wala man, wait man yun ang pangayo na muna, kaya mo man yun ang pangayo nila. Hindi kadlagan si Sara. Ito yung sinong opsyon niya? Alangan si Bunggo. Kaya mas malapit sila si Ruben kontra kay Bunggo.
1: Kay hambal nila, Radyo Man Binroy, mayo na lang kuno niya si Ruben kay makarelate sa masa kag indiit kawatan. Ito yung sinong ko pwede maguro kita kapangita sang indiit kawatan pero maalam.
2: Amo nang hambal nila sang kilala, tabla.
1: Tama na niyong nagyan talaman tanan. Ihatag nyo naman ni sa mga kuan abi mga leader abi nga
2: butangan
1: ta way kwarta hindi sikat pero kuan bala ang makahibalo bala magdala sang aton sininga panggobyerno Radyo Man Binro
2: butangan ta man bala sang kapormalan ng aton sininga pungso di na malang makakita man kita sang formal nga leader hindi iya nga kutaw nga klase ka leader kag inang utok barabara
1: yan. Nagya naman ni way magka-graduate. Nagya naman nga ang maisog. Itistingan ta naman abi ang hindi kawatan kag maalam abi. Diri naman kita abi sa kung anong pinaka-insakto abi nga pagpili sang leader nato na Radyo Man Binro.
2: Si Ruben
1: Wow, Diyos
2: ko. Uy, makita yan nga si kay Ruben Padilla bala. Pero tanuwa man bala.
1: Amo naman ni pagsikat yan sa mga tigaulo kag Bertoldo. Kung si Ruben naman ang tatabi mag-vice presidente or mag-presidente. Nakita talaga na first-hand experience man ang nakwanta subong, na-experience yan subong sa number one senator nato sa pungsod da Pilipinas. Ang number one si Ruben, 26 million votes ang iyang nakuha. Pasi sa itong kabugado, ito sa interview, ito ka... Lalo sa bilyonaryo to. Ano mo man ang kadamo sa mga gonggong gagmango sa Pilipinas?
2: So, kung ano kadamo ang nagbuto, amo na nag-reflect ina, kung sino nga nila sininga binuto, buta mo nun, amo nang reflection, kung ano ang butante? Di amo nang butante, kung anong pagkilala yung kay Ruben, amo nang butante? Di ba?
1: Amo na ganing, ang bali ng mga pilosopo, mga tigaulo, mga Bertoldo, amo na marasubong ang, kumbaga, ang kumbaga, amo nang, akuan para subong no ila naman chimpo no kay Teo natawa bilang gusto nila ya si Ruben Padilla
2: bisan diin na niya sa senatorial
1: sa pagka-action star kapag artista lagi kita problema ni galing kay ti siyempre ah ti ambot lang ah kay makita mo ya sa Facebook subong no na mo magyapon yang naga ambilib sa iya ang iban gani klala ta pa iba gani pamilya ta pa hindi ka kaintindi kung kagabudlay papahangpon nga amo na bla
2: sila do na yamo
1: hindi mo mabaylo ang ilang paminsaro sa pag-idolize sa kay Ruben Padilla kay feeling nila insakto gid si Ruben masakit dire kay iti amba nila ang rason bla narrative lang ati mayo na lang saya kay
2: yeah, amo na makarelate gani kuno ang kwan
1: mango pero
2: makarelate sa tao ang tao
1: makarelate ang tao so, relate kay muna.
2: Tiyo, tiyo, istoryahan ka lang, relate eh. Kung ang ginahambal niya, makarelate ka, ti, dito tayo. Amo nang gusto nyo?
1: Pero sa pangkabilugan.
2: Amo nang gusto nyo nga, ang basihan ta lang, nga relatable ang ginahambal niya sa aton.
1: But in general, amang in-effect niya sa aton sa inyong pungsod. Amo nang, hindi na aton gid ma, kwan, hindi na ito mabatak ni. Kung para yun kita nga mag, magapili sa mga leader. Nga, kung hindi binalusay, hindi pangawat, ganyan ang pamulitika, agad bala?
2: Ang pagpadalagan sang gobyerno, hindi niya pabuot-buot, hindi niya pa sikat-sikat mo, pa, kung niya, pa utok-utok niya, kung paano kaya mag-maniho sa kumbaga sang salakyan mo para madala mo sa insakto nga direksyon ng imo sininga pungsod. Ti dapat yung leader kinsindi. Di bali na nga suplado, di bali na nga maldito. Ang importante na kayong sindi magpadlagan sa nga itong sininga gobyerno, bonus na lang na iya ang batasan. O, tikun na mo malang na nga kabuot malang kay ka-relate kita, ba maayo batasan, o pangmasa. Lugmok
1: kita sinin. Din tama istara si Riman.
2: Sa planet Mars. Maotukod na lang tas ang kaunglingon tabla ng gobyerno. Masiparar na lang tayo sa Pilipinas.
1: Ano to si Niman? Survival eh. By the way, ang National Bureau of Investigation nagtukod sang Task Force Kaskaw. Task Force Kaskaw ang kundimbestigaran ang ginaligar anomalia sa 2029 SEA Games. Grabe nga.
2: Anong nga nagkaskaw ni?
1: Hindi mo nagkatasan eh.
2: Okay. Pero sala, tani Task Force Caldero, ano? Ano man nga?
1: Bron.
2: Task Force Caldero, mga titulo, bila mga Caldero ni Cayetano. Hindi bila mga muna tani?
1: Kamalugin ni si attorney.
2: Mga kaskaw nga.
1: Painit sang ulo ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Kay Cash, kagkaw, gatasan,
1: Kaskaw, gatasan nga.
2: Hindi,
1: yan muna ang pag-anunsyo nila kahapon nga matukod sila sang Task Force sa Kaskaw. Ako dibestigaran ang ginaligar anomalia nga pag-host sa Pilipinas sang 2019 Southeast Asian Games. Isa ka ambos interview ginpayag ni Attorney Melvin Matibag nga ang nasambit nga Task Force. Ang ginabugusan sang Office of the Director, Bausyagin, Public Corruption Division, Special Action Unit, kag Field Officers. So, sa sayang 6.7 billion yung pondo sa gobyerno ang nagkadto sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Ako na muna yung Fiskok, no, nga kung saan yung ginapamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano during that time, Secretary sa Department of Foreign Affairs. Ang mga sinay, ginapayag sang direktor nga naka-issue na sila sang sampina sa pito ka mga individual nga ginalauman magatubang sa NBI sa masunod nga simana.
2: Dumalik ni ngawak ni Kaitano maginamon.
1: Daw ikwan sabi
2: niya. Undo ka sa Senate kita mo to. Do nagbu.
1: Do presohon gid dila.
2: Oo, di siling ni Kaitano niya hindi na ko magatag sa mga further comments or pamangkot sa kay Director Matibag niya. We'll see, no. Okay, kita na magtiyapon sa investigation niya ara ako ah. No mula lang tira ni kita mo to ang ambalya kay Matibag.
1: Mga kwan siya. Ambal nila kani mga strategy na kay tila man pabuot-buot.
2: Oo. Kabalo tapos di pa yuhom sa di pa yuhom sa amuna. Nga makita na man kami ni kuna Director Matibag kanya may investigation man nya nga ara ako. Tingin niya kita na lang ta no una.
1: Te haba pa kita na Anthony Senator Ping Lacson. Nakitaan man nila to Radyo Malbindroy sa mga insertions to. Talaga labo to sa mga 200 at 2.300
2: billion pesos. Ang mga yan ni kay base bala ma before matapos ang impeachment wala na bala sang minority.
1: Yeah, why na bilin senador.
2: Kasi hinurin ni Garda nang gagiraw-giraw kay si Camille Villar.
1: Oh. Pero nakita mo, ibang mga buhay. Senador nga sa minority, why man gani sila nag-upod to sa pagpamatok bala? Sa kwanto bala sa pagsapina
2: sa pagsapina tax ano malang
1: oo ay ibang to way gani magkwan way gani magpirma to sa letter nila kay sino malang to si Kaitano si Eduwa ka Kaitano
2: tikun
1: si Camille Villar si Loren Ligarda kag si Amy Marcos
2: tikun
1: si Mark Villar way bato gani magpirma
2: tikun ma disgrasya so, si Kaitano mambalang iban niya ma jump ship na lang kami na lang niya bilin di sa barko ya way na kami piloto di sa way na kami diya kapitan sa barko kay prison is kay Tano. Hindi ni malayo.
1: Kon matabo abe, ba, Diyos mio.
2: Yeah, makabuot sa kay Matibag. Expectar siya ito sa firefight mo. Between sila ni Matibag. Why good? Nagbuot golpe si kay Tano.
1: Eh, muna ya. Bantayan ta ni sa masunod yung mga simana. Kay sa Lunes, video mo sako-sako pa kay ti Suna sang presidente. Pero sa palaboton nga July 27, gari anniversary man Radyo Manbinroy sang Iglesia ni Cristo. May mga activities man sila nga pagahimuon. Malapit sa Akwani, malapit sa Palasyo sang Maracanang.
2: Balantayan na kay Prinsodaan sa Marcolita.
1: Balantayan, ini kay Madungan sa Suna, bala. Pagka 28, may kontra Suna ang minority. Wow, hindi, 27 kaya ang kwan, ang anniversary sang kwan. Anniversary sang
2: So, Suna din.
1: O, sa Suna gid, Madungan gid. So, muna nga, ang Philippine National Police,
2: dapat
1: na ngayon na sila sang na dugang na bulig alin sa Armed Forces of the Philippines para bantayan ang palibot ilabinagin sa bilog ng Metro Manila kabot sang adlaw sang Lunes subong man
2: ang masuna ba yung presidente naka grabe ang alerto sang otoridad te no Pilipinas to
1: ay naku ako lang ba ko doon tamarang ko mag-star sa Pilipinas kasi kiti way man tayo ba ni staran dire mag-gapon ta check ta ng mga observations sa atong nga patrol kamusta ang takon
2: grabe
1: sige mag-gapon ang inulan
2: grabing Lake Lapas, oh. Tapos taas ang tubig sa, kwan, no, sa, bako ko taas gid sa may Lapas Public Market.
1: Dog, kwan, nandag wala pao na sa gutter.
2: May video, bal.
1: Oh, look na. Mga pictures, kaya, mga pictures na okay man ako. Check ta Radyo Man Flow na Varite.
5: Tatak, RTYRI, Radyo Man, report.
1: Toto Flow, mayong aga.
6: Radyo Man Eric, no, mayong
1: din aga. Din kasubong.
6: Radyo Man Bindroy. Alin ako sa may...
1: Taas ba? Ano ni Lake Ning gina mga video mo niyo? Mga...
2: Taas gid sa katubig, ano?
6: Sa Damol Lapas get? Na din, ha? Lapas na ako, ang picture sa Lapas, no, kay nagtaas ng tubig, kay nagalikaw ng mga malugbong mga sarakyan, no, kay ti kundi sila magliko, posible, mapapyan sila sa tubig, or manabot ang makina nila, kay tumang kataas ang tubig sa may Lapas Public Market, no?
2: Ang mga auto, hindi nakaagi ni Guruay, no?
6: Why not? Ay, nag-reroute ka rin sila mo.
2: Ay, sus!
6: Mga nag-aagi sa Cristina Colomega sa may Lapos sa may Gisano. Ang halin yung mga salakyan sa may Railway Lapas, kag sa may Lapas Plaza, dinagritso na lang nila, no? Going to Cristina Colomega po sa may Gaisano Lapas. No? Kaya hindi na sila kasulod dira sa may Atubang sa Lapas Public Market, Radyo Man Eric, Radyo Man Bindoy.
2: Ang sa Atubang ni Lapas Public Market ni, taas niya yung mga taga din, taga pusog-pusugan?
6: Grabe-ragged, no? Ang level sa tubig. No?
2: Kaya gilabot na silang halintang sa ilahagda, no?
6: Labot na, no? kaga amo ni garing budlay kay nagtaas ang tubig si Bangod sini naglilikaw ng mga motorsiklo, tricycle, may tricycle ko to kanina diyan nga napatyan sang makina mo kay gipilit lagi nga nasubo nang ining baha Radyo Man Eric, Radyo Man Pinroy.
2: Hindi ni Radyo Man, Flo, di ni nagalab o ting, kundi dira sa tubas sa Lapas Market, di ni asta sa magdalo, or di ni nagabulhog sa may magdalo, nag-aagig, kapang laktol?
6: Sa may kwane, sa Subay, Railway Lapas.
2: Oo.
6: Dira na pos. Tugtog sa may atubang sang daan ba lang Lapas Police Station, nagtaas man ang ining tubig bangod sa wala untat kapag tupas ang ulan, Radyo Man Binroy, Radyo Man Eric.
2: Pero diriya sa mga Magdalo area, kaya doon nubo na diya, wala kalaboting tubig?
6: Sa Magdalo, dradampi sa may Jalibe.
2: Oh, diri sa Magdalo, wala? Nakalabot na di, wala?
6: Sa may Sinteres?
2: Oo.
6: Kwa na da, hindi na kalabot tubig.
2: Ah, mataas na da, iya?
6: Oo, so meaning,
2: pakadto niya plaza?
6: Pagkato na plaza.
2: Eh ba, tinito ko, tas taas pag inatuguro.
6: Ang amo ng sitwasyon sa may Lapas, no? So, sa distrito sang Lapas. Ang next na kundang pictures, dali na sa may San Pedro Molo, no, nasulod na gani ang mga pila ka mga pamalay dali, no, sa San Pedro Molo, sang tubig, no? Ang linagaan, gani diyo, na sulod naman sang
2: dindapit tubig, sa kapag, San Pedro Molo sa main road nila na?
6: Dari na sa may lapit tubang takyo.
2: Ah, manubo man na da. Bo.
1: Ang San Pedro Street, kuha ginadaya, baha
2: ginadaya. Alin sa patio, pakanto BIR, pakanto din sa may...
1: City High.
2: Oo, sa may City High.
6: Sa likod siyang kwan eh, Ikam, no?
2: Oo, sa Timawa. Timawa.
6: Timawa, no?
1: Timawa, Panada,
2: ang barangay. Timawa. Timawa, ang pakito dito sa may doctors na. Ipakita ba yung mga pictures, Bal? Grabe. Oo, taas man, pero mas taas din sa Lapas, ah.
6: Why may makaperde sa may Lapas, no? Kasi ang lintang para sang...
1: Sang una bala ang Lapas yan? Hindi man bala mo ni ang kataason sang tubig
2: din? Ang Lapas Public Market, no? Wala iya ako kay Kage ang
1: nag... Pero tingala bala ako, subong nga ang amunagin niya ang diri sa Lapas.
2: Oo. Daw di inaghalin yung sa Lapas, man kay kung ulan lang, hindi mag-amunin guro. Ah, may ginhalinan, guro na yung tubig.
6: Ah, kung ganyan paglantaw, halin ka sa may Magdalo, kay Graga, halin ng ilig sang tubig.
2: Ah, halin sa Magdalo, pakadto sa Lapas Public Market?
6: Oo.
2: Okay, okay.
1: Hindi na nagalusot man?
2: Sa Lapas Plaza?
6: Amot yan niya.
1: Sa una nagabaha man, pero hindi amo ni kataas, kag hindi na niya labot sa dire sa may luna na.
2: Oo.
1: Kung niya labot na, ang mga baldusa nga ni kagdras palibot sa Lapas Plaza, gabahagin man na daya.
2: Baha na daya.
1: Pero why na daya gawang nga nagalabot sa di sa may
2: market,
1: sa may Lapas sa public market, hindi bila may creek na?
2: Oo, may ang Rizal creek na bala, dara sa kay Janiang, gapit nga...
1: Hindi kay Timawa, Taal, gali, Radyo Man Binroy.
2: Oo, ang may creek na da, pakad toto sa may Iloilo River, diri bala sa may Petron bala na gasoline station sa kilid diyan sa may itong tabok sang Cristina Colonnade bla. Naano ina iyang creek ta da? Kada ko dako sina.
6: Ganito nga hindi man ni kani parehas ang una no nga wipe
2: out ba system man and drainage gina problema.
1: Laban may drainage di galing wala
2: sang
1: system kay ti way guan.
2: Kalapit-lapit sa suba ano nagtaas ang tubig sa suba, hindi ko magpating mataas pa yung tubig suba subungo. Way ni nagtaas ng tubig suba bisan taob.
6: Oh, tembot lang kon pilaga ni yung kwan subong ang kwan sang tubig subunga sa suba. Pero hindi
1: ang suba niya, why niya sa suba?
2: Ang...
1: Kanalom-dalom niya sang suba, das may...
2: Bisan magtao pa kay... Ang tao, hindi man ginagay kalabot, iya amo nakataas, dari ya sa may gaisano
1: na pit. Ang nagasupot ka niya ang tubig, natawa ba lang?
2: Wala ginagay guaan! Why ni guaan?
1: Ano, naguba ang drainage na pag-ubra kalapas sa market, ano?
2: Drainage yung problema daw. Hindi magpating ang tubig ni mag-amuni sa Lapas. First time ni.
1: Isipab lang labot na yung permi ang kwanda, ang basement na sang Grand Dame Hotel.
2: Why na din nag-labot ah? Sang una?
1: Ganaw ito yung dalom. Amo na, pagkatapos ang
2: bahan
1: na may motor na nasa yung nagabumba ka pa.
2: Ang nila ito galing na parkingan, itong basement nila sa dalom na dito.
1: Tabla, oh.
6: Damay na lang ng bobos ang ulan. Nalabot na ng basement sa kwan.
1: Nambalan ka nga. Hindi lang nga daw, labot na gani. Lantawa mo lang kay naglapaw na yan sa gutter.
2: Kasulod na na to.
1: Kasulod na na to yung silas, dalong.
6: Problema gini, no?
2: Drainage din.
1: Anong dalong gini, oh?
2: Amo ni Tani, balaan, chimpo. Sa DPWH, no? Tani, gwa na ka mo mag-amusin eh. Kaya para magbalaan nyo...
1: Dining, ang mga picture mo nga, ni puro lapas na eh.
2: Lapas na?
6: May arakoda mulo.
1: Ay, timawa ng iba na eh.
6: Timawa ng may mga pamalay, doon lang kang ginagaan.
1: Timawa na.
2: Hambal
1: na. Da, grabe man na dati, abi ko nag-okay na da kay bago na ng...
2: Lapit man na da sa suba.
1: Da. Di na, hindi ba bago drainage da?
2: Kaya kalapit sang suba, sinada, dira ka lang matabok
1: sa may... Ahalin mo na sa doktors bla, pagkantotos may pitron.
2: Ay, mayusit
1: na. Di ba bago ng drainage? Dati, daw mo mag-yapo na.
2: Wala yapo, gali ba o drainage sa niyaw?
6: Why pa ko di kalabot sa may, ano, sa may doktors lampi, no? Radyaman Eric, Radyaman Binroy. Ari na, nagpadulong ko subong, pero... baha man sa yapo.
1: Baha na da, kaya muna da, permiang...
2: Hindi, wala pa rin matapos. Ang drip lang sa mga doctors, di ba, matungin ang bal nila nga may second phase pa na eh. Wala pa rin
1: kaya
2: matapos.
1: Kaya muna eh, why lutsan tubig?
2: Why pa na lutsan? Pero, butangan niya gano'n na lutsan. Ang sa may San Pedro nga, kalapit
1: na,
2: sa subak na.
1: Pero na, siya kinakuyang, diri sa Lapaso. Lapas Public Market.
2: Yung muna ganin kay Mayor Raisa Trinias, palibuta ganin ng Imo City Engineers kag ang DPWH District Engineering. Nga inyong sila, nga libuto nila, subong nga nagabaha para makita nila kung anong problema. Ano kay malibot sila, inang wala na baha. Di paano mo nakarumatan siya kung matanaw kung anong problema, diin ka mabutang drainage, anong problema, tali kay wala man sila nagalinibot, magamunay?
6: Amo ni no, ari na ko gani di Radyo Man na Eric Radyo Man din Roy sa ano sa na, sa Timawa no. So ma observation na pon dire di sa man Japan nagataas ang
1: bisan dira sa doctors taas tubig.
6: Why pa ko kalabot malapaw pa lang ko sa ano sa Petron gas station sa Timawa no.
1: Pa kay pabalik ka dire sa city. Naglibot ka.
6: Mamalibot ako.
1: Pero doon sa tubang pitron, taas tubig da?
6: Hindi. Nakay
1: dito taas. Lang na sa kwan. Ang timawa ka na to yung dito sa piyak.
2: Why na to drainage?
1: Halin sang una, barahaan gina na daya radyo man na flow.
2: Second phase na na.
1: Halin gina to sa may total tobla? Sa mulo bla? Hasta gina daya sa may kwan niya, malapit sa pitron da? Kung gina na da, barahaan gina na daya?
6: Ano nagbulog tao ka ni mga tao diyo? Kaya kulpi lang nagtaas ang pupigre sa may timawa mulo. No? Nagluwa ka nila. May mga silig.
1: Ano na daganing ang timawa? West Timawa, no?
6: West Timawa. Long! Kamusta? Kamusta ka mo na lang?
1: Kasulod to, kamusta sa sulod?
6: Ko? Okay lang?
2: Hindi ginmayo eh.
1: Paano kayo mangin mayo ni kay
2: paano mangin okay mo? Paano mangin okay ni kay disturbo tulog mo sini?
6: Sige ba lang, ngayon isla mga tao di kay siyempre ka aligmat man sila eh base magtaas ng tubig no, Radyo May Rick, Radyo Man Pindoy Priya sa ito, bago sa Petron sa Timawa why na natin
1: o tika yung dira nasta ang bago ka niya bago ka drainage kaya di ba lang almost half sa karsada drainage na nada. Ang tumangkot lang sinada kundi na marusot kahit daw may second phase pa na da.
6: Ate, why naglibaha niyo?
1: Why nagawa?
2: Na
1: pero halin sa una, hindi magiging daya taas. Ang taas, ya, halin na sa
2: dito ya sa ubos.
1: Halin sa Taal area. Pakanto na to sa may West Timawa. Hasta na to sa may Total. Pakanto sa San Antonio, bla?
6: Oo.
1: Na, dira na ya. Pero subong, ti ano, why at tubig sa karsada sa kwan, tubang Petron. Asa sa why? Doctors?
6: Why? Asa sa doctors?
1: Sinasog na gawada.
6: So, di kayo itaas ng tubig kaga bago din drainage mo. Ate, why na? Why di siyang tubig?
2: Ang kuwan abi karon, ambot makaagi ka pa karon sa Lapas Plaza. makalusot ka
1: pa.
2: I-try abi karon Radyo Man Flo. Kay curious lang gid ko sang kay taas ganit di sa Lapas Public Market.
1: Ay, ano na lang ang trick sa kuwan sa Rizal ang tawa abi?
6: Ang creek sa Rizal?
1: Oo.
6: Sige.
2: Masod mo lang tubig sa Lapas Plaza ara lagi sa
1: kay Kabaloka ang mga kwan niya sa Hervana ngani kag sa kwan di bala sa dire sa may Luna. Kataas ang tubig ti ano ang problema sa nakaroon kun why tubig to sa drainage Pero ang karsada puno ka tubig, ti ano-ano ng butsilingon?
2: Kagang suba, be, tikaan na lang ng suba, kung dalom, kung nabaw. Kaya kung nalikanik nga nabaw ang suba, ay Diyos mio.
1: Butsilingon, may mga...
2: problema, tawagid.
1: Ang problema, daya nga, hindi kagawa ang tubig.
2: Dumdumang ko suna, halin pa ni ka-engineer Gustilo, nga pinamangko, tada sa unang, sa siya district engineer, dira sa lapas sa plaza, blang nga baha, tipila na ka. Pila na ka district engineer ang nag-agi, oh?
1: Din ganito nga itong nagbinaisay sa lalasan to. Itong nagbinaisay sa itong gusto sa taga-lalasan to. Hindi pag... hindi pag... Nagalapas ka na itong may mga project si Congressman Jamjam Barondabla. Tapos hindi gusto itong barangay kapitan itong buksan. Kaya ti... kung buksan, mas road silang tubig to.
2: Lalasan doon yung Steven.
1: Hindi man pwede mabuksan to. Kaya ang outflow... ang ano na, outfall sang... drainage sa ginaubra, dito maagi.
2: Wah, gini, labugitor gini nga ito na syudad ni daw. Wah, sa drainage ni, wah gini. Labugitor gini nga, ya.
1: Oh, sige, balikan ka namang karoon Radyo Man Flow.
2: Thank you, gini. Halin sa, kwan, floating public market of La Paz.
6: Sige, yari o, kwan man nabiyo, taas na ding tubig sa may, ano gani nga barangay, ya, sa, itip, mabulo Delgado. Mabulo Delgado, yun sa magina, may ano bla dampe sa
1: kay Doc Hico dampe
6: kay Doc Hico no taga pasaka sa may
1: Pagandu sa San Agna
6: pasaka sa babaw ti taas man din tubig
1: eh bala mo halin sa Muna Radio Man Flow college plan ko ang halin ada sa may kwan halin ada sa may UP hasta ginato sa may corner pa kadto sa San Agustin bla ha sa una taga tuhod na dayang tubig. May ang boarding house ang una sa classmate ko. May kwan sinadaya sang una ya mo may latayan. Ang sa shell ba da sang una? Ang una sa subong may shell da di bla.
6: May ari de.
1: Ang pakantuan ba sa San Agbla? Sa Landune?
6: Amo ni no, ang sitwasyon sang aton sininga palibot sa siyudad sang Iloilo. Amo ni pitulong na tong observation subong aga. Sa pagpalagad sa unang radio, unang balita. Ang observation report, tinatulong sinyo sa kaluan sa non-complement oil ang pinakapuro at pinaka-efektibo nga pangapasirmal. Non-complement oil, may sa tritin, trayuma, barisong, palamuhipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na itip na paralisar ng mga kaugatan, pwede mo na pangapla sa mga gaubo, palanakit sa liyong, naundan yung mga balikan sa mga nagadigong katilat, yan yung patugunon, kontakon, lubuhi lang sa non-complement oil. Ang non-complement oil, ang produkto ni Tita Arlene sa Argument Pharma Corporation, kagbabakal sa mga butika, madapit din yung mga lugar kan sa mga bilog na isla sa Panay, kag probinsya sa Gimaran. Sa bungaan na Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, nagabalansi sa mga sistema sa ngatong niya lawat. Kitingob ng pwersa sa pito para ikayong lawat kompletong beneficyo, aprobado sa FDA, mabakal man sa mga butika, malapit man sa inyong mga lugar sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Ang sobrang ginabuhinan ng kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico, kagtatoy sa Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael, Distrito sa Mandruyao, ang inasining amin sa Santo Niño Sur, Arevalo. Kaga ginapanilihan ni Nay Consio Consing Espinosa, ang may tayo honorato, Tatoy Espinosa. Tatoy sa Manukan and Seafoods. Ikan din sa may patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radio Man Flow, Consobo Navarrete,
7: Tatak RMN.
1: Mga karadyo barangpisan, ang aton adlaw pagi sa pag-inom sang naan sa corn coffee. Nag-experience yan mga benepisyo ng aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa atong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa atong resistensya, nag-pataas ang aton nga energy, kanag-maintainar sa proper blood sugar level. Nag-improve sa blood circulation, kanag-elevate man sa problema ta sa digestion. Kasi

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Eduardo Goto, at na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat din ko sa life extension vitamin D3. Nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagsilawat na wala ising chemotherapy.
2: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
4: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Narilito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asursyon, nung kisipok na kung isa, extension vitamin D3. Bali, apat kasok gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Huwain ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, nakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang life extension vitamin D3. Sigurado, epektibo.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm, grab, con, mamong
3: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangtong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga Radyo Man ng RMN. Hatid ang pinakamalawa, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's Special Coverage.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
5: Cellphone Plus Gold.
8: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
5: Cellphone Plus Gold.
7: Mas pinanakas.
5: Pinagaling.
7: Pinahusay.
5: Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
5: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Cellphone Plus Gold. Intistingan ko man inom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na akong nabuyon.
1: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3. E3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa E3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: E3 Bio. Ang E3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makatapos, mga butika. E3 Bio.
4: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa E3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa E3 Bio.
1: E3 Bio. Ang E3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. E3 Bio with Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang gamit.
7: Charmin Fabcon, pangong pumakablum, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
7: Bangbang kumaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Alas 5:07 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
1: Tanbay na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Pahin durong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat si mo problema sa atay, masami ka ba lang nga nagatigab, masami ba lang nga may hangin ang imong atyan, base may diferensya na ang imong liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa nulang iban pa nga mga phytochemicals sa nagalin sa extract sang disugar the sugar cane. Napamatunan sa pagtuon, epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit na guba sa imong atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. At siyempre, kung naga-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo inasang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginadidukar, ginabalanse, ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon. Obosip on trangkaso, TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, maginom sang Mighty C, kag DTX sa 500. Kamakal ini sa mga butika, siyempre, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman. Unang balita mga karadyuman, duwa ka banwa sa Quinto Distrito sang probinsya sang Iloilo may aktibo nga kaso sang ASF. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
2: TYRI Radyuman Report.
3: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
4: Duwa ka banwa sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo ang may positibo nga kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Suno kay Dr. Darrell Tabuada, head sang Iloilo Provincial Veterinary Office, ang duha ka mga banwa among Barotac Viejo nga una na na-validate nga may aktibo nga kaso sang ASF kag sang damlaglang nagdugang ang banwa sang San Dionisio. Pahayag pa ni Tabuada nga sa banwa sang San Dionisio, duha ka barangay nga mayara sang kaso sang ASF nga lunsay mga backyard farm sa lugar.
5: Still continue ang aton nga monitoring dira kaupod ang aton nga municipal agriculture office. Actually sa Friday ara naman to dito ang amon nga team may activity dito kaya monitor man naman di up to sa areas pero in so far based na report wala na kami sa nakita dito mga cases.
4: Ginklaro naman ni Tabuada nga wala sang aktibo nga kaso sang ASF ang 8 sa 9 kabanwa nga nalista sa red zone sa daan nga zoning.
5: Hindi mo tambalon nga red zone siya, infected siya.
4: Okay.
5: Wala lang siya ka-comply pero wala siya sang active case.
4: Ang nasambit ng mga banwa amo ang Badyangan, Barotac Nuevo, Balasan, Carles, Dueñas, Maasin, Mina, Pututan, kalakip ng banwa sang San Dionisio nga mayara subong sang aktibo nga kaso sang ASF. Pagpaatag pa ni Tabuada, wala na matigayon nga maproseso ang pag-upgrade sa pink zone sang nasambit ng mga banwa, rason nga nagapabilin ang mga init sa red zone. Ang nasambit ng mga banwa ang kabahin sang 28 ka munisipyo sa daan nga zoning nga wala ma-upgrade sa pink zone bangod nga wala makakomply sang requirement sang Department of Agriculture kasubong sang surveillance, ordinance, executive order kag training sang mga barangay biosecurity officers. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
3: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
1: Nagbalit ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3 ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa mga regente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapika bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Ang Vita D Plus sa coffee mix, may unod ining Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Ang tagsa ka sa siya sila may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakaramit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal ini sa mga butika, subukman sa mga grocery stores kag sa mga supermarket sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
6: DTX 500, mataas ba ang presyon sa imo dugo? Ikaw bala ang may hypertension? Base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kagula ka makaibalo, ang mataas ka blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sa dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagmadamong nga komplikasyon, kangay ng inamang sang stroke, heart disease, inipagayos ang pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kanadlaw. Ang DTX 500 na may charanti na linsa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kung nabo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kanadlaw nang kapanamin sa tulog na gatap na sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagbanamo, pang nga iban. Gani, mag DTX 500 your best choice against diabetic-induced hypertension. Marisan mo inis ang may TC. Dugay ka na bala nagato sa katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline vitamin C makabulig ini sa pagtapna sa tanan mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakalin ni sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report, lalaki pilason matapos ginkuritan sang cutter sang bulantira nga iya gin iwul-iwulan kag gitpakitaan sang alatrasan sa haro. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
2: TYRI Radyoman Report.
7: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
8: Pila sa likod ang naangkon sang isa ka lalaki matapos ginkuritan gamit sang cutter sang isa ka tendera nga iya ginpakitaan sang alatrasan kag iniwul-iwulan sa Haro Big Market kahapon sang aga. Ang biktima ginhinago kay alias Budoy, ginabulubanta 30 anyos ang edad kag ginapahayag may problema sa paminsaron kag wala sang permanenteng address. Samtang ang bulantera ang ginhinago naman kay alias Beth, 43 anyos kag residente naman sang Uton, Iloilo. Suno kay Police Corporal Kish Talabero, investigador sang Haro PNP nga base sa ilang investigasyon, napikon si alias Beth bangoy sang pagpanulog ni Budoy sa iya pinaagi sa pag-iwol-iwol kag pagpakita sang alatrasan. Gani nagkuha ini sang cutter agud hampakon kuntani apang wala sini matalupang dana nga may nagalabaw nga blade kabangdanan nga napilasan si Budoy sa likod. Gindala naman sa ospital si Budoy agud hatagan sa nagakaigo nga pagbulong kag ginopdan man ini ni Beth sa ospital. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Hervo Miane, Tatak RMN.
7: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak RMN.
6: Mega Man Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa binog nga Panay Island kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. nagabato sa pulaw nagapapagsik nagapaddugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tukat ali ginseng, makakagorni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani, mag-inom sang Mega Man, 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule ang nakakapsula, mayaraman kita sa nakakape, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikog-tawok, nagahatag sang dugang ng resistensya. Nagamlig man sa inyong mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka umahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat-ali, maka, kag, supalmito. Ang supalmito, kinalaman din nga nag-amlig sa prostate sang mga lalaki. Manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi pala na ipapatindog lang sang ikog tao kundi naghahatag mainis ang dugang na resistensya para hindi ka pagkapuyon o kung pagtuyohon sa imo nga obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 5:17 ang oras diri sa aton nga pangaragan. Pagtop wala klase subong iyang adlaw diri sa siyudad sang Iloilo. Suspended ang face to face sa classes diri sa siyudad sa Iloilo, halin preschool pakadto senior high school. Ang inyong bahay group sa inyo sang Super Fiber, ang pinakaepektibo nga panilo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Itui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom kamo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before kamo nga magpaniyapon, gamit kamo Super Fiber. Pamakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Ang pagkit nga balita, nagika naman sa Iloilo City Hall. 118 ka mga barangay kag 75 ka mga SK sa siyudad sa Iloilo may approved na nga 2026 annual budget. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
9: City Hall Reports.
10: Ang inyong bahay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas ang immune resistensya. Nagpapataas ang immune energy. Nagpapaintinara sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sang blood circulation. Nagpapalabas sang immune digestion problems. Nagpapanubos sa pagbutod sa imo tiyan, nag-detoxify sa imo lawas, sa nagabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
11: Nagdangat na sa 118 ka barangay, sa 65 ka sa kanyang kabataan o kon SK sa siyudad sa Iloilo, ang may approved 2026 annual budget. Sunod kay Committee on Appropriations Chairman Councilor Rex Marcos Arabia, inyong ilang aday dagikan sa Iloilo City Budget Office. Tuman kada kong pagtaas ang numero kung ipaanggid sa 2 Pebrero, kung may arara pa lamang sa 12 sa 180 kabarangays ang may operative budget. Iniapisar nga dapat sa pagsugod pa lamang sa tasa katuig may annual budget ng tag sa kabarangay agod hindi manginrenacted ang ilang budget. Sa tong 2025 may 33 kabarangay sa syudad nga wala sang operative annual budget santo sa data ni Sarabia. Samtang sa bansang SK may duha lamang ang may napasar nga 2026 budget sa tong Pebrero, samtang 94 sa mga inyan nag-operate sa reenacted budget sa tong 2025. Nibilawan nga gindihon ni Sarabia ang proposed ordinance nga barangay SK Budgetary Reform Ordinance sa katuyuan nga mapadasig ang mapahapos ang paghanda sa annual budget sa mga barangay kagsangunyang kabataan. May napagkitman nga pinalidad sa mapasalawan nga magpasara sa ilang budget. Pebrero sa nag-deliver sa ilang privilege piece sa Arabia, agod ibuyagyag ang problema sa barangay kag SK nga wala nakapasara sa ilang annual budget. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
10: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
9: Tatak RMN.
1: Ari na ang new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang ang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural yung protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi pilian nan sa Superplus, di anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation.
6: Magnans Liniment Oil kay number one man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kagimaras, nagahatag protection kontra dengue, malaria, kagiban pang balatian, dalas ang lamok, mosquito repellent, gani safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod. Sige mo sini nga panimalay, may nentry extract nga parang performance sa citronella, nagahatag protection sa expose ni mo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayong man kontra sa skin problems, kang isang arikis, alap apalipunga, an eczema, katol-katol sa panit, kagiban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kagol natural ang ingredyente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakalini sa mga butika. Dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo Provincial, Governor Defensor Loyag Taposo ng Water Resources Code kun makabalik ini sa Kongreso. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia Mayoter.
9: Capital Reports.
12: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
13: Madamo pa ako sang luyag tapuson nga wala ko matapos sang congressman ako. Ini ang naging pahayag ni Iloilo Governor Toto Defensor sang ginpamangkot kung mapadalagan siya sa pagka-congressman sa 3rd District of Iloilo sa 2028 elections. Pahayag sang gobernador kung magkabalik siya sa Congress, luyag niya iduso ang Water Resources Code nga wala niya matapos sadto. Iyaman ginsiling nga madamo man siya sang option nga iya pwede himuon kung matapos ng iya termino sa pagka-gobernador. Ginathag man sini nga hindi inideklarasyon sang iya plano para sa masunod nga eleksyon. Samtang, ang iamanghod ka si Congressman kag House Prosecutor Lawrence Defensor ang magapadalagan sa pagka-gobernador. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Pia Panes, Otero, Tatak, RMN.
12: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
9: Tatak, RMN.
6: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa atong mga higit. Ko ginimo ini pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredyente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaigo nga pagamlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal sa kokon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, nga pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
1: Suno sa mga eksperto, ang kakulangan sang oxygen sa utok makapatay sa tao sa 3 lamang ka minuto kag sari-sari pa nga mga balatian ang makuha mo. Mga kasama, hindi na kamo magproblema pa tungod ari na ang Dr. Pinoy Asqualina capsule nga sa inyo nga magadipinsa. Ini nagabuling supply sa mga nagakaigo nga oxygen nga kinahanglan sa nga aton nga utok kag lawas. Pinagi sa oxygen, ginahatag sang Dr. Pinoy Asqualina capsule, makahatag sigurado kang bisan ara ka lang sa imong balay e ikaw ang magapabilin gihapon nga wala sang balatian. Amo lang ini ang suplemento nga makahatag sang oxygen sa aton nga mga kaugatan agud kita magapabilin nga healthy. Gani ang life always happy. Makalini sa mga pharmacy sa Santa Barbara, dira sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, Kagaswilos Pharmacy. Tanan nga mga branches ng EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag iban pagid nga mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Asqualine Capsule. RMN. Balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang, Steph Curry sang Golden State Warriors i-feature sa Hall of Fame exhibit. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
9: RMN News Sports.
14: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus maskin pa epektibo kag maskin pa basko gintingobang mangustin plus kuyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy, kagpalangluya sang lawas. Indi pagsundon sang Naismith Basketball Hall of Fame ang tradisyon sa pagbukas ini sang exhibition nga nag-highlight sang karir sang Golden State Warriors guard nga si Stephen Curry. Wala pa sang iban nga player sa history sang liga nga nakabaton sang among nga padungog samtang akibo pa. Gintiguluhan ang exhibition nga Stephen Curry Beyond the Arc kag maga-feature sang kabuhi sang four-time NBA champion kag two-time MVP on and off sa court. Nagpartner ang business team ni Curry sa Hall of Fame sa among nga proyekto. Ini ang manginuna nga tion nga makita ang ligasiya sang 38 anyos nga si Curry sa Hall of Fame sa Springfield, Mass. Apang hindi ini ang katapusan, sigurado nga mapilian ini Enchantment Hall kon eligible na ini. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nan Super Plus the anti-cancer food supplement available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
1: Alas 5:28 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Ara na check ta pinakauling alakat sang panahon.
9: RMN News Panahon.
1: Check ta pinakauling alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Ferds sa Ruben. Ferds, mayong aga.
15: Yes sir, mayong aga no sa aton mga suki nga tagpalamati. Amo ni aton latest weather update sa aton ginamonitor nga bagyo nga si Bagyong Quiapo kag iyang epekto sa aton nga hangin na bagat or southwest monsoon nga among nagaapekto diri sa may Mindanao kag western section sa Southern Luzon kag Visayas. Kaya nang alas 2 ng kagahon, ang ining si Bagyong Quiapo nag-develop ini siya o nagkusog pagid intensify sa isa ka tropical storm category. Kung sabihin, kaya nang alas 4 ng kagahon man, ang iyang kasentro yara na sa 345 kilometers silangan sang Apari, Cagayan. May dala ini hangin nga 65 kilometers per hour malapit sa sentro, kagagahulag ini siya west-northwest sa kadasigon nga 30 kilometers per hour. Samtang ginalauman naton kay since madasig-dasig ang iyang paghulag, posible ni siya magwa sa ato nga Philippine Area of Responsibility sa buwas, dumi sa buwas, Sabado sang kaagahon. Now, may ara kita sa mga naka-raise nga tropical cyclone wind signal sa babaw nga bahin sang Luzon, labilagid sa may northern kag extreme northern Luzon, pero wala kita diri no sa may western Visayas sang wind signal. Hindi kita apektado sang bagyo. Meaning to say, ang mga pag-ulan sang bagyo kag hangin niya hindi apektado sa aton, pero may mga pag-ulan kita nga madamol kag mga kusog nga hangin nga na-experiensyahan halin pa kagabi. Kagambungin man iniya is dadala sang aton hangin habagat or southwest monsoon nga ginapakusog sang ining Bagyong Quiapo. Kagabangod sining sistema, bangod sining southwest monsoon, western Visayas, labi na gid ang southwestern portion sang isla sang Panay, kag bilog ng Guimaras, maka-experiensya gyapon sa mga magalumon nga kalangitan, mga pag-ulan, pangilat, managuob, labi na gid sa subong adlaw, kag buwas nga adlaw sang Sabado. Sa sarangan tumtumabasko nga hangin naman halin sa habagat na nakatundan ang mga ibabaw sa western Visayas sa din kasarangan tumtumabalod aton mga kadagatan. Aton nga temperatura 24 tumtum 31 degrees centigrado medumadumo-dumo sa subong adlaw. Ang aton nga adlaw daman mabutlak alas 5:37 sang aga kag matunod ini alas 6:16 sa hapon. Amo ni aton latest weather update halin diri sa pag-asa Iloilo. Ferds Rubin, madam og ini salamat.
9: RMN News Panahon.
1: Maramugid nga salamat Ferd sa Ruben nagikan sa pag-asa Iloilo. Pamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
16: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
17: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MB Chanol Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
16: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Nabatian nyo user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalanse sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano man ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan, nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang cholesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, dapat likawan tagid ang constipation, o nga tawag gid Crispin Hicko nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan, nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat ang lawas ta pirmi bastante sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radioban binrol.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bininga puwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation. Saluyo itong GBT and Beauty Vegetable. Malunggay the Miracle Vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier. Wheatgrass the green blood therapy. Barley grass APH or acid alkaline balancer and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Gani magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Katimbang naton sa ikayong lawas sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dr. Crispin Hicko sa numero 0910-126-4595. Sa hello, atroning pamangkot sa tagpalamati, kung bala pwede pa mabuk sa liwat ang kaso sang isa katao bisan na basura na sang korte. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
18: Hello, attorney.
19: Nagasakit ba lang imong adughan daw ginakumas ang imo korason? Nagalapos sa likod ang sakit kay nagalatay sa imo wala nga butkon, kag ang sakit madula lang kun ikaw makapahuway? Ginatawag ini nga angina pectoris, isa ka temporaryo nga chest pain o kon sakit sa dughan. Resulta ini sang kulang nga nagalatay nga dugo pakadto sa korason kay barado ang ugat bangod sa plaque o kon fatty deposits nga ginatawag man nga atherosclerosis. Makabulig paayo ang suplemento nga nagapataas ang HDL o kon good cholesterol para nga matunaw ang bad cholesterol nga kabangdanan sang atherosclerosis. Ginarekomendar ko gid ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Mayara ini sang squalene kag omega-3 fatty acids nga nagapabaskog sang korason. Ang mga pagtuona nagapamatuod nga ang pag-inom sang squalene sa 84 kaadlaw nagapasaka sang good cholesterol sa lawas. Ang good cholesterol nagalimpyo sang aton kaugatan para nga mahapos ang paglatay sang dugo kag oxygen pakadto sa korason kag sa utok. Gani nagahatag sang proteksyon batok sa heart disease ang Dr. Pinoy's Choline. Ano pang ginahulat mo, Karadyuman? Mag-inom na sang Dr. Pinoy, mabakal sa mga butika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad, kung bala pwede pa mabuksan liwat ang kaso sang isa katawo bisan na basura na ini sang korte. Attorney.
20: Well, kung dismiss na ang kaso niya, no, for lack of evidence, no, unless there is new evidence that was produced, no, that were not included during the first hearing niya or the first case that was filed against him, then there's a possibility na pwede ma-revive ang case back up sa iya on the grounds of there were newly discovered evidence that were not readily available, were left concealed at that time. So, pwede. Kung amo na, no? Kung mayara ang mga newly discovered evidence.
19: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
6: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga, silulo kag silula mo ang pagpalangga nga ginatawaga plus na mula sa puso. Ara na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May limay ni kini basta-basta ng ingredient tingin pa inalumi sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit nagapakupo sa singaw kag nagapatubo sa buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ayo kaliptos nga pilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog ini sang pungot sa ilong kaginawak nagapapalik man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax nagapamuhok sang tulog ginadulig bulikan dulan ko rinot naton nga mga panit. Galing mag soft touch wonder oil balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay paubos pa bago pa lang pero paubos na makabakal kasi niya sa mga butika makabakal ka man sa may Mary Mart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center kag syempre makabakal ka man sa online check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Aga mayong aga sa aton sini nga mga mangunguma ang kubuta kag Iloilo New Agri nagapasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay gani makigbayin sa kubuta kag apay sa mangunguma para sa masanag nga agricultural raffle promo ini makadaog ka sa nga brand new kag mga kalidad nga kubuta products ang imuon lang bakal ka sa kubuta equipment or genuine spare parts kay every 3,000 ni mga pagbakal may isa ikaw ka raffle coupon kun may damo imo raffle coupon ti dako man imo chance nga magdaog dapat dako man imo nga ginapamakal. And the raffle coupon, sulatan mo na sa ngalan, contact number, kag official receipt number, kag iulog sila sining nga mga drop boxes. Ang raffle draw, lapit na lang sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site in Agri-Farm. Dres may kuyawan na kalsada baruta, ka Nuevo, Iloilo. Ang grand prize, isagin iniya ka traktura. Yes, brand new iniya traktura. Ang second prize, kubuta rice transplanter. Kag ang third prize, prize naman, kubuta special power tiller with diesel engine. Kag madamo pa sang iban. Gani, magpasako pa sa raffle promo sa nga kubuta. Kag Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated.
1: Ari na pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga pangaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapila sa gani siyempre madugo na buboy diretso Nans Liniment Oil sa pilas gid para sigurado ang dugo sa pilas matugon gid dayon. Nans Liniment Oil product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation kag mamakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Malamig-lamig subong ang aton siringa chimpo namit ihigop sang sabaw. Adlaw-adlaw na ang ani paluto ang sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro subong man sa Pasay City. Para sa gusto nga mag-avail sang 10% nga discount, ihamba lang sa RMN Iloilo nyo na batian o kung ibaluan ang 10% nila nga promo. Para nga ma-attake, may arakaw 10% nga diskwento sa ilang ani paluto ang sugba promo. So mag gusto nga magpa-reserve, magtawag lang sa 0927-8477-110 sa Paluto Bituon Branch. Kag 0968-1464-675 sa Paluto, Pasay City. Kung mag-message ka mo da or mag-bilin ka mo sa mensahe sa ilang Facebook pages. Anli Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Pasay City, subong man sa Bituon Haro. Happy happy birthday kay Toto Ryan Tabadilio dira sa Barangay Adgaw Tubungan Iloilo. Toto Ryan Jan Tabadilio, happy happy birthday. Tanbay ang magbalita dugay-dugay mga daragko nga mga balita lokal. Alas 5:39 na sa kaagahon.
0: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
22: Cellphone Plus Gold.
23: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
22: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
24: Sa mga butika.
3: pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
4: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaog sa ACS Hulika Promo.
3: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
4: Tatak RMN.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Ay, emerhensya? Magtawag na yun sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
25: D3 Bio.
26: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
27: Pumakal sa mga butika.
25: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
25: Mighty C.
27: Sa mga butika.
21: This newscast is brought to you by Herba Strong Ginhimo sang Unilab.
0: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambal ya dok sa una ni wang niwang ako. Tapos amo na dok ang ako ni gininom, nagdami ang ako ni lawas.
30: Wow.
29: Kay gusto ya pagdi magniwang kay pareho ko no sa ako nahambal ko kanami nagilang sang lawas mo. Tapos gin compute ko yang BMI nasa normal, malang siya nga BMI hambal ya niwang gin ko dok sa una siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Squalene Capsule.
21: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
31: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
21: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
32: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
33: Hello, Washi!
34: Hello, Mommy!
33: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
34: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
33: Mula noon hanggang ngayon!
35: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
25: Nuns Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuns Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
33: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
35: You need toothpaste for brushing every after kumain.
33: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Unique

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Supple Plus Gold.
2: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayo gid ang akon arthritis.
1: Santon Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka. Kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
6: Nag-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpagigay ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mauwi ng sakit.
8: Alas 5:47 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
9: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na makamamatay nga cancer. Maginom at least 2 kapsula sa Life Extension Vitamin D3 at adlaw ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero uno da super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kang mag-avail sa libreng medical consultation ko pa ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulat nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, sulod sa Iloilo, tagbak distrito sa ngaro, poblasyon sa may istansya sa Mina Regular Street sa Pasi, SMCT Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Solita Street sa may Uton. Kaupod ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation ko pa ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
9: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
8: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Para sa nga klase, diri sa may syudad sang Iloilo, subong iyang adlaw. Gin-suspend ni Mayor Ray Satrenias ang face-to-face classes from preschool Tubtub Senior High School. Diwat diri sa Iloilo City, wala sang klase. Sa probinsya, so far, ang naka-announce sa Radyo Man Benroy nga wala man sang klase, ang Uton, Iloilo. All levels, public and private, wala sang klase. Ang panwan sang Miag-aw, preschool to secondary, public and private. Ang Leon naman, all levels, wala man sa nga klase. Siyempre, private and public man. Ang panwa sa nga San Joaquin, all levels, wala man sa nga klase. Ang panwa sa nga New Lucina, all levels man, wala sa nga klase. Kag ang San Miguel, Iloilo, wala man sa nga klase, all levels. Public and private, Radyo Man Benroy. So far, amo na nga mga banwa ang nag-announce nga wala sila sang klase o levels subong iyang adlaw adre sa may probinsya sang Iloilo. Magluwas lang sa Miag-aw nga from preschool to senior high school lang ang wala sang klase, Radyo Man Benroy.
10: Okay, may iban man yang banwa nga wala niya epekto gid, no? Like kay iban to sa Northern Iloilo kagab ikuno waswas ang ulan, ti iban do wala naman. May araman niya hindi balahaan. So, discretion ina iyan, no? Sang local chief executives through sa recommendation sang respective MDRMO sa ninyo kung na may suspension o kung na wala, may araman niyang iban niya nga ti surgical malang kung diin malang lugar o diin sa banwa Radyo Man na Eric, no? Kaga Biyernes man, subunga, no? Weekend naman ta buwas. That's why nga ang iban gindalastas na lang suspend ang klase. Dugang sing malain nga bangod sining malain nga tempo.
8: So liwata muto nga mga banwa ang wala sa nga klase, update lang kamo from time to time sa Facebook page sa nga RMN kay ma-update na basi may iban pagid ka mga banwa nga madeklarar man nga wala sa nga klase subong iyang
10: ang mga banwa bini nga ginauna pero nga nag-declare like for example mga Leon uton
8: prone areas
10: o mga uton nga daan balhaan nga mag-amuning ulan expect taron mo na dayon na iya so may banwa sang uton may baha na dayon so mo na ang mga preemptive measures inisang ila sila nga mga local chief executives.
8: So from time to time update ka mo da kay on air ma-update man kita ano pagid nga mga banwa ang magadugan so far no mo pa lang na ang nakahatag sang announcement. Sekta ang report ni Radyo Manflo kay gusto na chikon ang palibot sa syudad. Kay iti may mga local flooding kita nga nagaluntad sa sining mga tinion sa palibot sa syudad. Sa ini daw particular dere sa may distrito sa Lapad.
9: DYRI Radyo Man Report.
11: Radyo Man Eric, Radyo Man Windoy, wagit pag hubas ang baha na may Lapas. Alin din sa may Lapas Public Market, diri niya sa tubang sang kuan ang entrance sang Lapas, diri na sa fronting sang Jollibee, no? Dalasdas na ina, makita na sa video ko, dalasdas na ina sa may plaza sang Lapas, no?
10: Ang sa video ni Radyo Man Flo, sa Lapas, buko taas na gid. Nagsulod na gid, amuning ambal, tanga nagsulod na gid dyan sa plaza, ho? Mga what time ini nga kuha ni mo?
11: Bago lang.
10: Bago lang ni?
11: Oh, mga 3 minutes ago.
8: Gaulan pa sa
10: nagaulan pa?
11: Sige pa, ngulan. Sige pa, ngulan.
10: O, pirti ka taas ang... Kwan, ara nagigya sa sulod sa Lapas Plaza, no?
11: Sige, na yung ulan.
10: Oo. Oh.
11: Tutulo niya ni Gurong, ano, Lapas Plaza.
10: Taas. So far daw, amun yung pinakataas, Gurong, nga nakia-experience yan. Ato nga nga baha sa may Lapas Plaza. So far, ano?
11: Yes, no, kag, do, amun eh, kay isang ligad ni, do, ay pa man ito magubah. Market doon, nagtaas man ang tubig, pero hindi amun
10: hindi kay bala mo sang una, di ba, before gintambakan ina, da, subong gintambakan na ina, da, gipataas na ng Lapas Plaza, ginpilingan na ina, labot pa yaw?
11: Oo, labot yaw. Sus. Yan. De, dayon, ang gindiritso kong area sang plaza, sus, gabaha man, no?
10: Ang ano?
11: Ang plaza sang Lapas.
10: Oo, plaza may... Lapas.
8: Titaas na yung plaza ka Lapas, pero ang palibot nga karsada, galing.
10: So,
11: kag sa tubang blasang kwan, daan lang old Lapas Police Station.
10: Oo, no? Pero gimpataas na gani, sulod pa katubig, nagalabot na sa sulod. Di ba ara sa QA sa video, so?
11: Na ara. May mga salakyan dira. Nga...
10: Ano, ano na ining Lapas man?
11: Labriya, pila man ka.
8: Di ba damo nga mga pabalay na naghambal nga sa una, hindi man mo nakataas ang tubig?
10: Sulod no? Araw na sa Lapas Plaza o sumaka o?
8: Oh. Ang ground sa Lapas Plaza, hindi naging maniguro malabot, kaya ti taas naging manada mo. Pero ang dalan, bla radyo man binri, pasunod sa Plaza Lapas.
10: Oo, ang ground siya, kaya ging pataas, ina. Pero ang dalan na, sulod, wala na yan mo. Wala na yung pataas, tiyan mo na yung nagsulod na to.
11: Kaga sa tubang sang Lapas Church, taas man ng tubig. Actually may ongoing gani subong misa, no? Dira sa may Lapas sa
8: grabe no. Sa gidi sa Hirwana iyao, taas yang tubig ino.
10: Merkado gali sang Lapas, ara nagigili sa halintang iya sa katap. Ara gid sa hagdan ni nang katapusan ng hagdan balas may atubang ina sa may petron di bla nga entrance.
11: Oo.
10: Ara ni sagdan. Dumataas-taas ina da. Ay naginaano ining drainage ngang ang atubang niyan. Nakita mo nang dako nga drainage sa atubang niya sa may kilid kay Petron. Dako-dako nga drainage na.
11: Oo. Ang ibang gani nga mga manubakan, no? Ginalusog na nila kay wireless na choice mo.
10: Lay pa na kon Liptoson kasi na karon leptospirosis naman na.
11: Gani, delikado. Ako nga niway kulo na. Okay, palitan yung tilas ko.
10: Hindi, gid. Budlay.
11: Ang siling mo to kay Nara Jaman Eric and Rajaman Detroit sa may Magdalo Lapas, nagtaas ba ng tubig? Pero hindi ni Parias kataas ang Lapas, no, sa may Lapas Public Market. Rajaman Bindoy, no? Manubo pa siya, manubo pa. ang level sa tubig sa may magdalo-lapas.
10: Meaning, nga manubo gimanggali ang lapas market, ang palibot, yadra, manubo na, kay dara nag-settle ang tubig, kag ang lapas public plaza, ang mga dalan sa palibot sa public plaza, amo na manubo, ay na yan, normal na yan. For first time ini kita yan nakakita sa amuning nga tubig, dara yan sa may palibot sa lapas public market, so meaning manubo-nubo gimanggali, da, mataas-taas ang magdalo.
11: Muna nga tigin nataas ang tubig dira. Radyaman na Bindoy, no? Ang kwan, ang luna lapas, kwan pa, no? Ang media pool pa. Pero kung nagaparking ka dira, labi na dalong stasyon, kung nagasinilas, kasi malabot isang tubig ang imo ano eh. Imo kung da spatos na basagin.
10: Non-functioning man mga drainage daan. Pero ga subside man. Ulat-ulat lang galing.
11: Oo, ga subside man, no. Proceed kita subong sa coastal areas, no, sa Mulo and Arivalo, no. Sikeron taman to ang sitwasyon nila sa pinas ni ka mga pumuluyo na nag-star sa silid sang baybay, Rajimana Eric and Rajimana.
10: Pero nagyan mong Iloilo River, driblas may gaisa, no, manabaw.
11: Nabaw.
10: Ate.
11: Nag-insi-away ko siya ng picture.
10: Sige lang, okay lang. Ano? Okay lang, oo. Pero manabaw siya. Kumpara mo niya sa nagabaha sa ibabaw.
11: Oo.
10: Sa lapas, sa mga within Lapas Plaza, Lapas Market.
11: Yes.
10: Ate, tawo ang problema, Rajuman Flo.
11: Tawo.
10: Tawo.
11: Kwan, ang sa suba, tama pa ka
10: nabaw. Kaya lapit-lapit siya na, hindi nila mapatubo, mapailig ang tubig, galing na pakatuto sa Iloilo River, kanabaw galing kay Iloilo River. Tawo!
11: Amo gani, no? Misan ba magtao pa, magtaas pang tubig, subong pila ka metros?
10: Nubugya po na. Nubugya po ng Iloilo River.
11: Hindi na pa bahagi sa Lapas area, no? Radyoman Eric, Radyoman Bindoy. Amo ni maalulong na itong information, ang pilasinig ka mga barangay sa Higad Sang Baybay, o nag-star sa Higad Sang Baybay, no, aton man kamustahon subong nga aga. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
8: Salamat kid kay Radyo Manflo na Barete. Nalagid kay sa probinsya Radyo Manbidroy, may mga update lang, no? Ang unagin palawag, takay na, kundi ang bilog ng Iloilo City, o levels, wala, kung senior high school, preschool to senior high school, wala sang klase. Sa uton, o levels, so wala sang klase. Miagaw, preschool to secondary, public and private. Leon, New Lucena, San Joaquin, San Miguel, all levels, wala klase. Upon mandira ang Alimudyan, wala naman sang klase, Radyoman Binroy, all levels. Ang Pututan, all levels, wala man sang klase. Tubungan, wala man. Santa Barbara, wala man. Banate, wala man sang klase. Ang Pavia, nag-declare naman wala sang klase. Gimbal, all levels, wala man sang klase. Kag Haniway, all levels, wala man sang klase.
10: So amo na yung mga kwan, mga kabanwanan nga nag-suspend sang ila sining klase bangod nga ti balantayan man ang ila sining mga lugar.
8: So palihog lang, no, sa iban man nga mga LGUs, no, pwede ka mo nga maka-post diretso sa mga kwan naman sila mo, may mga Facebook pages naman sila. Para ma-update ang aton sining nga mga kauturan kung may klase or wala subong iyang adlaw. Iwaton ko lang, ha, Leon, Alimudyan, Pututan, Santa Barbara, Banati, Pavia, Gimbal, upod dira ang San Miguel, New Lucena, Miagaw, Uton, wala sang klase subong iyang adlaw. Sa iban nga mga kabanwahanan, standby, okay, dugay-dugay, laban-laban, TV47, may mga announcement ina sila kung may klase or

0: agad diri sa syudad sa mga lulaing areas gid no sa mga flood prone identified nyo naman ang mga barangay nyo o na nabilong kamo sa mga manubo nga mga kabarangayan nga masami gina
1: wala di ko ni kagit over sa lapas diya sa public market yang ara lang yang drainage siya sa tabok ya radyo man Eric wala gid ya galit niya makonektar ya pakadto sa drainage kag pakadto sa Iloilo River subong manabaw ang Iloilo River ang drainage ta ara lang sa tabok sa lapas public market nagalutaw sa sabaw ang public market naton wala gid ya galit nagkilit anay ya ang mga drainage siya sa Iloilo din problema gid ya galit tawo gid ya sa aton engineering offices di sa Iloilo district kag city engineering office kamo gid ya ang problema sini
0: so dapat amuna dapat kun nagaulan gani kamo ni nga daw nagataas ang tubig
1: libot ta mo tani subong
0: liboton tani para nga ma-identify naton kag kun wala na gani baha Radyo Man Binroy balikan ta na kung anong nangin cost ang pagbaha posible nga ti dapat lang nga i-dredging ina dapat lang nga pangkuaon ang nagbarara nga mga higko da or basura or bunod no para nga makadiritso ilog ang tubig.
1: Pero sinin sa kwan no sa may lapas tanawayo subong bala kun nga ang nagabaha ina da tapos may drainage man pakadto sa may Rizal lapas na kada ko sa drainage na ano problema sa drainage na non-functioning na nagabarado na ano problema hindi katabok ang tubig da. Tike wala man kamo nagakaladto da makadtom lang kamo kung oras ang pangapi nyo da sa lapas. Subong nga may problema, wala ka mo nakakanto. Kanto inyo kay Mayor Raisa Trinias, Mayor Dus, gani ning
0: kwan. Kwan ka mo da, pangapi ka mo da kay Nining Skapihan, hindi gani kay Amads da, sa
1: Madskape.
0: Tatabuan nyo nga nagaulan, para nga maintindihan nyo kung paano magsaka, tos babaw, nga matubog ka sa baha.
1: Tukbula gani ning imo City Engineer, da kagangin ang District Engineering Office, natun nuro inspection man kamo kung may time
0: pero
1: kamo.
0: Pero kwan mo, natalo pang dan mo, kung dito gani, itong may mga ginapang ubra nga bago, dito pa nagabaraha. Kaya nga, siyempre, kutkutan mo na, himuan mo drainage, pero ang drainage, suway man sang lusot na
1: luksan.
0: So, nagtipon ang tubig da. Siyempre, kung magtipon ang tubig, huwag nagwaan, maawas na sa karsada.
1: Sulit-sulit lang eh. Kung taga-ulan nga mo, sulit-sulit na yung problema na sa may lapas, merkado pa naman ini. Ay, buhay ka.
0: Kaya mo ka 20 years ago, Radyo Man Binroy, ang mga ginapugait mo.
1: Ay, so, si Engineer Gustilo pa lang gani ang district engineer during that time.
0: Nila sa una, nga kung may uran, may matbaha.
1: Hindi ko yung malipat niya sa una. Si Engineer Gustilo pa lang. Dugay na to. Dugay ma regional director na ning isa wala pa Japan niya mga sulbar yung problema sa baha mo.
0: Kung nagani ang balko ang baha nga ni no pareho man isang traffic nga perennial problem. Diras downtown yung traffic ni subod na medyo nagayo-ayo na gani kay nagrelapad ng mga dalanon ta diri sa syudad. Pero bahaya wa gid masulbar.
1: Why gid ya?
0: Oh, kay ti amo na butang lang kita nga butang sang drainage pero wala system. Oh, kita mo, di magiging tama gani ka damol gidang ulan?
1: Damol man eh, pero...
0: Pero di magiging siling lang ang
1: mga... Sige. Sige, inadlaw gin.
0: Tagal lumapaw gin yung ulan. Pero tawab lang tubig, oh. Amo nakataaso na sa Lapas Public Market.
1: Lapot pa yan,
0: oh. Ang mataas ng Lapas Plaza, pero doon halos nagkapan-kapan ang tubig. Amati na kita, user, sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
3: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Dapat yan yun, nagagamit Life Extension na Vitamin D3. Saka Amerika, no? Sa Amerika ko, no? Amogin ang ginagamit niya. Kaya nagpasalamat siya kay nadala din ni Mr. Jonathan Granada ang Life Extension na Vitamin D3 sa Pilipinas. No? Muna nga, nagabakalgin siya. Life Extension Vitamin D3, kag sige-sige, consistent ang iyang paggagamit. Kaya gina-emphasize gid, no? Sa Life Extension Philippines, ang cardio diseases, bala, like heart attack, kag stroke reduction risk. Ang regular nga supplementation dako gid ang mabulig sini no pagi sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 trusted and proven since 2011 diri sa Philippines sang maramo nga mga satisfied users. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag ang gina-campaign gid sang life extension.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 6:08 sang aga.
3: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
4: Straight to the Point Headliners.
2: Face-to-face classes sa Iloilo City. Tumtob Senior High School suspendido subungadlaw July 24, pila ka banwa sa probinsya, wala man sang klase.
5: Iloilo City Government punduhan ang pagtukod sang 911 Emergency Operation Center, Iloilo City Satellite Office.
2: DILG Yusik Mabilog, wala pa nakapagigangot sa liga ng mga barangay sa syudad sang Iloilo.
5: Governor Defensor nagalaom nga matutukan sang presidente ang agriculture kag infra project sa Iloilo sa zona. Gobernador, hindi magkatambong sa ikalima nga zona ni BBM.
2: Ido, ginlabo sa TL sa banwa sang Leon. Balita Nasyonal, Marcos Cagram nag-istoryahanay sa cellphone.
5: Sa international news, Magarajo man, mayor sa Mexico ginpatay sa sulod sang munisipyo.
2: Sa negosyo, presyo sang gatong nagtimbo kadungan sa nagdala nga giyera sa Middle East.
5: Sa hinampang Miami Heat, nagpost ang video sa posible pagbalik ni LeBron James.
2: Sa entertainment, Miss Universe sa competition, natala na sa November 24.
5: Sa extra wow balita, kumpanya sa Japan ginlunsyar ang hindi kinaandan nga ref para sa mga tao.
4: Tatak RMN.
2: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
5: Mga garadyo man, ari kita sa adlaw ng Biyernes, July 24, 2026.
2: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
5: Ako si Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
4: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point, Tata RMN.
2: Grabe ang ulan, ginkibot lang kita. Pwede ni ma-preparahan
5: niya, no? Why, Radyo Manuvi, kay kagabi, kadulom ginmanabi sang palibot, tumupa siya sang ulo early, as tagid subong.
2: Hindi mo ganyan mapakta na ganyan panahon subong, no? Hindi na
5: predictable.
2: So, muna kita, Anay, sa suspension of classes. Suspendido ang face-to-face classes sa Iloilo City subong adlaw, July 24. Sakop sa suspension ng mga klase, Halin Preschool, Tubtub Senior High School, suno kay Mayor Isa Trenias, iniagod maprotehiran ang mga estudyante kag commuter sa localized flooding kag mabaskog nga pag-ulan. Ginarekomendar ang pag-shift sa alternative delivery mode. Samtang sa Iloilo Province, nag-declare man sa class suspension ang pila ka mabanwa bangod sa malayong nga panahon. As of 6 a.m. nalakip diri ang mga masunod. Alimudyan, all levels. Banate, all levels. Iloilo City, preschool to senior high school. Haniway, all levels. Gimbal, all levels. Leon, all levels. Public and private. Miagao, preschool to secondary, public and private. New Lucena, all levels, public and private. Uton, all levels, public and private. Pavia, all levels. Pototan, San Joaquin, San Miguel, Santa Barbara, at Kagtubungan, all levels. Angot sini, kumusta ang tanay kung anong panahon sa subunggid nga oras? Kag anong panahon nga nagahulat sa aton sa masunod pagid nga mga inuras? Yari si Radyoman Fia May Otero.
4: RMN News, panahon!
6: Kaya nga mga karadyoman, ini ang lakad sang panahon subong adlaw. Nagbaskog pa kag nahimo nga tropical storm ang Bagyo Quiapo, suno sa pag-asa Iloilo. Makita ng sentro sang tropical storm Quiapo sa 345 km east sang Apare, Cagayan. Dala sa niyang maximum sustained wind ng 65 km per hour malapit sa sentro, kag pagmadlos ng tubtob 80 km per hour. Nagahulag naman ini sa nakatundan pa amin na nakatundan sa 30 km per hour. Samtang padayon nga nag-apekto ang habagat sa Mindanao kag western sections sa southern Luzon kag Visayas nga ginapabaskog pa sang bagyo. Sa western Visayas, wala sang direktang epekto ang bagyo apang may pag-ulan-ulan sa rehiyon dala sang habagat. Makasarangan ang yup sang hangin sa rehiyon nga magadalaman sa makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:37 sa ninga aga kag magatunod la sa is 16 karon sa gabi. Ining update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: So ngay go risaton ang habagat.
7: Habagat.
2: Why man ta diya sang tropical depression nga si Kiapo.
7: Kiapo.
2: Kiapo, no?
7: Si Kiapo.
2: Kiapo. Oo. Pero ang habagat, amo ang nag-upod sa iya hasta nga ibubo niyang ulan. Why giman sang halin sa bukid nga ulan?
7: Hindi man amo nakakusog.
2: Ang igo diya ang mga kalyebla sa syudad, no? Ti, luha sabi nga below sea level kita. Siguro ang drainage ta, grabe naman ang pag-fix ni. Eh. Pero ti kay isa lang ka drainage ang wala makonek pakadto sa guluaan.
7: Ah, epektado tanan.
2: Okay, ti ga kwan asla mo ga alalangot man lang.
7: Pag may way ka connect era Jumanovi ti pag napuno na mawas gina.
2: Diri sa lapas subong na medyo lalaki kita. Kay ambot ba si may relasyon ini sa drainage dira sa may lapas plaza bla.
7: Gusto na.
2: Nga gina paubra na nagligad pero dala man isa na pauntan. Or why man matapos
7: na matsag ko why na matapos
2: DPWH amo ni ang remembrance ta kay Engineer Roy Pakanan kapila ni sa balikan sa nagligad hindi niya gid pag-explicar ini tika bypass subong adlaw may thorough assessment ang office of the city government no para nga I mean office of the city mayor para mabalaan ta gid kun ano ang nagatuga diri sa ton kay sige sige na ning tingulan nga ni
7: tingala lang kuya Radyo Manuving ang area nga na ginabaha na gin man ang lapas. Pero kapila na da bungkalon. Pero subong ang baha niya, hasta na di dalasda sa may St. Teresa College, hasta na diri sa may Mercury, ina mo Mercury, hasta na da, kag hasta na di sa area sang plaza, lapas public market, dumasulod na yung tubig sa atang-atangan sang lapas market.
2: Sa detalye sa aton mga balita lokal.
7: Magkaradyuman magatambong si Department of Interior and Local Government, DILG, Undersecretary Jed Patrick Mabilog sa ika-12 nga International Search and Rescue Conference and Exhibition o kon ISAR. Matapos nga gingrant sa Sandigan Bayan 3rd Division ay a motion for leave to travel abroad sa piyak nga may pending ining nga kaso kriminal. Pati kayunon ini sa Kuala Lumpur, Malaysia sa July 27 to 31, 2026. Ini sa piyak kamayara sa sambending nga kaso kriminal may kantanan sa towing and clamping program sang Iloilo City. Sa pihak nga gin-grant ang pagwa niya sa pungsod, kinahanglan nga sundon sini ang kondisyon sang korte. Lakip na ang pagpost ang 180,000 pesos nga travel bond kapapauli sa Pilipinas antes matapos ang July 31. Matandaan nga ginataga na si Mabilog Sampardo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang 2025 sa kaso administratibo apang padayon pa ang hearing sang kaso kriminal batok sa iya.
2: Naintindihan niliga ng mga barangay Iloilo President Maria Irene Ong kung nga wala pa hasta subong nakapakigangot sa iya si DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog. Subuman, wala siya ni nakapakigangot sa DILG Undersecretary kanay alkalde sang sudad. Suno kay Ong, nakita niya nga masako pa si Mabilog sa iban nga mga bagay nga ginasakuan sini.
8: Oy naman, pero busy ko siya. Kasi inauna, yung larawang iba, ito ay naman importante ya. Kami ya, open man kami ya. Masinyo naman kahit ko sa amon. Open kami. Eh, siguro busy lang si Yusek. Si Jigon na lang anay, nga busy siya. Kaya maman ko ka nakakuan sa iya, kaya nakita ko man sa iya, mga Diyos do, sakuk, siya kapag nito yung girl niya. Eh, wala wala na, kami nag-intra. Yung iya, kasi na yata, hindi na kumbiro, pison. Tamo na iya, nito yata. So, wala siya sa amon, siguro wala siya kwan na. Wala siya labot, siguro sa amon.
2: Ang kabayan sa payag ni Liga ng Mabarangay Iloilo City President Maria Irene Ong sa piyak sinigin payag sang opisyal nga bukas sila sa sinuman nga makadto kon makigangot sa ila. Angot sa isa ka function ni Mabilog nga magatutok sa Bureau of Fire Protection, ginsiling ni Ong nga mas maayo kon kapable ang mga barangay sa tion sang sunog lakip na ang malapad nga dalan para sa fire trucks. Dugang pa niya kinanglanon man ang crane agud magresponder sa matag-as nga mga buildings. Unang pon mong ginambal ni Kapong
7: may sarkasom. Simple lang ha. Simple lang siya.
2: May sarkasom. Why man sa pagigangot ha? Kahit di mag-mender siya. Kahit siguro sako man siya.
9: No, karadlawan.
2: Te, Pero grabe no, nagwagalit, nalipatanan ni isang tao. Pero may pending pa sa Gyapon yung graph case.
7: Why kuya gani ka, abi kuya bala Radyo Manuvi? Tapos na ni siya.
2: Hindi, wala.
7: Kay na-pardon na siya.
2: Hindi, pardon to siya. Kay final na to ya, ka-convicted gito sa iya sa unexplained wealth. Pardon naman mong salin niya. Nga gulpila nagdako.
7: Nagdako, oo.
2: Ang nag-akusar sa iya si Mr. Boy Mihorada. Ining sa clamping kagtuwing ordinance, gintudlo ni siya ni Anay Councilor Plaridel Nava nga amo ang partner niya nga tag-iya. No? Mali investor ni si Mabilog. Iya ni Bali ang clamping business diri sa syudad nga amo mangontrata sa Panakop. Ang criminal case na dismiss?
7: Ede, administrative.
2: Ang admin case. Okay. Ang criminal case,
7: wala amuning, pa. Sige. Amuning ang ginpagsulot pagbalik niya din sa Amerika.
2: Na nagpiansa siya.
7: Nagpiansa siya.
2: Oh, amuning. Na, okay. So, ti, wait pa na mabalan kung maigo siya da or malutsan niya.
7: Kung maigo ka, Bira Jumanovi, hindi na ito pwedeng imong pardon?
2: Ti, wait, tapos na ito yan mo.
7: So, manader pardon ka? Kung maigo pa din siya.
2: Kung kapila ka ganyan tagaan pardon, dahil hindi naman kinangla. Daw hindi man guru. Daw ay man sa may nakaduwa di ganyan pardon sa ton. Ang purpose ang pardon, ganyan ka tsansa, ti ganyan ka tsansa, nagliwat ka pa. Although nga ti daan ini. Pero tiyan mo natanik, kay may pending case, ang pardon questionably ina. Kaya ti may pending ka pa mo. What if nga tanikin tapos na eh, para isa lang kapag pardon kung gusto mo gid gaga tansa
7: bagay
2: tiya mo na nga isa man isa nagabutong panaog sa trust rating sang Marcos administration kaya ang palakasan system bala sa administrasyon kung sino ang lapit sa iya hindi niya tandog sagad niya lang katandog kontra niya Arvin. Sa piyak nga bahin,
7: magkaradyuman agapati si House Prosecutor kag San Juan City Congresswoman Isabel Bell Zamora nga nangin madinalagoon ang prosecution team sa pagpresentar sa unang article of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Sa Miyerkules natapos na sa prosecution team ang pagpresentar sa Article 4 nga nagatutok sa grave threats nga ginhimo ni Duterte bato kanlay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ka former Speaker Martin Romualdez sa exclusive interview sang RM ni Luilo kay Zamora. Ginpahayag niya nga nangin maayo nga pagsugod sang unang siyam kadlaw ang trial para sa ila. Pahayag niya, hindi lang siya magkomento kung nakumbinser nila ang senator judges apang ginatagan niya pagtamod nga napakita nila ang mga ebidensya nga kinanglanon para sa among aligasyon.
9: I can't be so biased, no? Kasi that will go into the merits of our case. Pero what I want to say is, it was a good start. It was a good start for the prosecution. Good first 3 weeks po natin. Well, I think it was successful for the prosecution. I don't want to say that we were able to convince them or not. I wouldn't know, honestly. But I believe that the prosecution was able to present evidence regarding Article 4.
7: Samtang ginsabat man niya ang komento sa pinaka-supporter sa vice-presidente nga napastawan sila bangod wala sila sa may ginpakilalang asasin nga ginkontrata ni Duterte. Sunod kay Zamora, bastante na ang pagpamahog kag deklarasyon sa ang akusado nga nagkontrata ini sang mapatay kanday Marcos nga pahayag niya makabig pang national security threat. Dugang pa niya, nagkomiter si Duterte sa impeachable offense nga betrayal of public trust, culpable violation of the constitution kag other high crimes. Patagpas ang prosecutor, wala sila nagapunto sa criminal case sa trial kundi matumod ang fitness ang impeachable official nga magpabilin sa iya puwesto.
9: Eh kaya lang po, hindi naman yun yung essence nitong kaso, nitong Article 4. Ang sinasabi natin, the mere fact na nagsalita siyang ganun, nagbanta siya, she gave threats to the against the president, the first and former speaker of the house, yun na po mismo yung charge against her. Hindi po kailangan na ipakita yung contract. Hindi po kailangan lumantad. We don't need to see the person who was asked to be an assassin. That's not needed. This is not a criminal case. This is, again, an impeachment case wherein the only question is the fitness.
7: Ang kabahin sa ang pahayag ni House Prosecutor kag San Juan City Congresswoman Isabel Bell Zamora sa exclusive interview sang RMN.
4: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:23 sang aga. May nakita liwat nga sebo nga naglutaw sa Iloilo River kahapon sang aga. Suno kay GSO Head Engineer Neil Ravena, nakuha nila ang sample sa idalom sang Drilon Bridge sa Diversion, Mandurriao. Ipidalom sa test ang sample nga ila nakuha. Sa nagbigan nga adlaw, may nakita man nga naglutaw nga sebo apang wala nakuhaan sang sample bangod posible na ano do kon ginkaon sang isda. Matandaan nga ginmando ni Ravena ang inspeksyon sa mga hotel kag restaurant sa Diversion Road nga malapit sa Iloilo River. Ang katama di ah. Dire naman nila inula eh.
7: Saan gidya katawo no?
2: Mga sinabi mo ula da, alang lang household.
10: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:23 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay siniyan temprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Ganay para forever young mag Santon Gold Coffee Mix.
7: Ginpasalig ni Ligo Municipalities of the Philippines, Iloilo, LMP, ako na Iloilo Chapter President Mayor Suset Mamon, nga gina-finalize na sa Ilopisina ang pag-inventory sa ang kabugusan ng status sa numero sa mga fire trucks sa Iloilo Province. Sa interview sa RMN Iloilo, ginsiling ni Mayor Mamon nga nagsugod na sila sa updating or updated nga inventory magluwas sa inventory sa tung Marso agud nga mangin basihan sa datos nga iga-endorso ni Governor Toto Defensor kung maglakat na ini sa Manila. Payag niya nga ginapakonsolidate man niya ang datos halin sa mga kabanwahanan kag ginapakatigurae sa status sa mga fire trucks bangod may iban sini nga napakay una.
11: Nagpasugod na kami sang updated nga inventaryo sang aton nga mga fire trucks kag ginapakonsolidate naton sa aton nga LMP staff ang mga latest nga mga report or data halin sa kabanan kasi syempre 3 months. Oh, so gin-check lang namon ang level kasi may ara dira nga nakapakayuna. Of course out of the local funds may ara manda nga mas hindi maging masarangan nga ipakayo.
7: Ang sabahin mismo sa Banwa, sa Badyangan, nga ginapamunuan ni Mamon, duha ang ila fire truck, apang ang isa diri ang dilapidated, kag isa naman na talana nga i-repair. Ginatagan pagtamo ni Mamon nga mga fire trucks magluwa sa ila primary function sa tiunsang sunog. Ginagamit man ini sa nagkalain-lain nga rescue operations gani. Mas maayo gid nga ma-enhance ang capacity sini kag ang kapasidad sa tag sa ka-local government units.
11: Damo na ang parameters nga sa rescue operation, nag-involve kita sa fire truck or fire vehicle in order to respond to a certain situation. So, hindi lang firefighting sa mga modern, sa mga fire truck, kung makita ninyo kompleto na ang ilang mga gamit, no? The complete complement. So, hindi lang lang nakalargahan sa tubig, kundi everything.
7: Para kay Atty. Mamon, maswerte ang Iloilo nga may isa ka undersecretary nga Ilonggo. Magluwas ni nagapangayo man siya sa bulig sa mga kongresista kaangay ni Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor agud madala sa national level ang concerns angon sa pagkinahanglan sa mga fire trucks sa mga kabanwahanan.
11: We are very fortunate to have an Ilonggo usage. So why ginaya problema? And also, ang ginahimo man namon, it's not only nga nag-a-QA-in kami sa DILG, we also finishing it to our congressmen.
7: Okay.
11: Kami nagapangayo man kami bulig kay Kong Nonoy nga iduto kag sa iba naton nga mga ahensya sang gobyerno nga maka whether what you call it whether deliverables man kag function sang opisina nga makabulig man push kung paano man maka avail ang aton kabanwahanan.
7: Ang kabahin sang pahayag ni LMP Iloilo Chapter President Mayor Suset Mamon.
10: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:27 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes kag sa maigko nga dugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. RMN. Ginaproseso na sang Iloilo City Government ang sunod nga hugnat sang fuel subsidy para sa mga public utility jeepney o kung POJ drivers kag operators. Kasunod sang liwat nga pagsaka sang presyo sang petroleum products, hilabi na ang diesel. Suno kay Mayor Risa Treñas, magapakigangot man ang sudad sa nagkalain-lain nga transport cooperative sa gud mapadasig ang proseso kag masiguro nga ma-release ang subsidy sa labing madali nga tion. Luzon. Gipahigman sang alkalde nga dako ini nga bulig sa mga driver kag operator nga padayon nga napektuhan sang pagsaka sang krudo. Madunduman nga sa nagligad nga bulan sang Abril kag Mayo, halos 4,000 ka driver sang PUJ, tricycle kag taxi ang naka-avail sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government.
10: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:28 sang aga.
7: Sa pinagkabahin, Iloilo City Government punduhan ang pagtukod sang 911 Emergency Operation Center, Iloilo City Satellite Office. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
12: Punduhan sang Iloilo City Government ang pagtukod sang 911 Emergency Operation Center, Iloilo City Satellite Office. Ang OCD magapay ng syudad sang 3 million pesos para sa pag-renovate sa second floor o kung ng mezzanine floor sang Iloilo City Fire Station sa Fort San Pedro. Agad mangin Iloilo Satellite Office sang 911 Emergency Operation Center. Sudo kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ang katuyan sini amo nga mangin madasig, mas efficient kag mas mayong emergency response sa syudad. Maradaan nga ginpamunuan mismo ni Bureau of Fire Protection o kung DFE Chief Fire Chief Superintendent Alberto Reconiel Quantio ang activation sa 911 Command Center sa Banos de Leganes sa tong Hunyo 4, 2026. Sa karong nga tunan sa city government ang pagbakal sa dugang nga fire truck agud mas na mabakod pa ang firefighting capabilities ng Iloilo City kag mas mapadasig ang pagresponde sa mga insidente sa sunog o iban pang emerhensya. Ginkalipay naman sa alkaling pasalig ni BFP Senior Director Edwin P. Vargas na mga dugang ang BFP sa bagong recruits kag mag-assign sa dugang personal para sa syudad. Nibiloan naging kilala ang Iloilo City Bureau of Fire Protection ng BFP, sila lang sa pamuno ni Fire Superintendent Kim Silicio bilang isa sa top 5 best fire stations sa Bugos ng Pilipinas kamo sa selebrasyon sa 35th BFP anniversary. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:30 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas sining may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic kundi mahirap sa tiyan nga vitamin C kapabakod immune system kag nagabalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Mga organisasyon kag opisina sang gobyerno nga nagasuporta sa PWD sector sa syudad ginkilala sa pagtakop sang ika-48 nga selebrasyon sang National Disability Rights Week. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
13: Ginpasidunggan sang Federation of Persons with Disability o PWD sa syudad sang Iloilo ang mga pribadong organisasyon kag opisina sang gobyerno nga nagsuporta sa PWD sector sa pagtakop sang ika-48 nga selebrasyon sang National Disability Rights Week sang Hulyo 23, 2026. Ginpahayag ni Kate Servas Lambuson, presidente sang Federation of PWD Iloilo City Chapter, ginpili nila ang mga organisasyon kag palatapan sang gobyerno bangod sa paghatag sang importansya sa ila paagi sa pag-initiate sa mga programa kag serbisyo para sa PWD sector.
14: For the whole week, specifically it highlights all organizations that are here in Iloilo City. So every day ni ala nga no organization yung nag-spearhead. And then today, the last day, together with the Office of Councilor Lindon Acap, who is our chairperson sa committee chair sa Persons with Disability, gusto niya pasindunggan ang mga people with disabilities, including those people na nagabulig sa AMON and also other organizations. To give gratitude sa ilaman niya effort and commitment despite sa challenges ng pagbulig sa AMON.
13: Nagumpisa ang selebrasyon sa nagligad ng Hulyo 17, tubtob Hulyo 23, sa diina na riksaring aktibidad ang ginpatigayon sa 13 ka mga organisasyon na miyembro sa PWD Federation. Kalakip sa mga aktibidad ang ginpatigayon ng Philippine Academy of Rehabilitation Medicine, Making Ourselves Vigilant to Exercise o CONPAR Move, Iloilo Run, sa Hulyo 19. 50 ka PWD ang kalakip sa halos 700 ka mga runners sa diin nangin ka-partner sa nasambit ng aktibidad ang GCI Iloilo Incorporated, Philippine Extreme Sports Explorer Club o Confisic Incorporated, kag RMN Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:33 sang aga.
7: 509 ka barangay Tanod sa Barutak Viejo ginpaidalom sa Capability Enhancement Training sang IPPO. Kasama mo sa balita Radyoman Marjorie Miani.
15: Nagpaidalom sa Capacity Enhancement Training Program ang 509 ka mga barangay Tanod sa Barutak Viejo. Ang training ang ginpangunahan sa Iloilo Police Provincial Office. Sunod kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan nga ang training ang kabahin sa capacity building sa mga barangay Tanod pinaagi sa padayon nga paghanas sa ila agud makahibalo sila kung paano magresponde sa nagkalain-lain nga sitwasyon sa ila barangay. Nagtambong man sa nasambit nga training sa Barutak Viejo Mayor Bongbong Tupas kag nagpakita sang iyo suporta sa mga Tanod ara man ang presensya sang 26 ka mga punong barangay sang Barutak Viejo sa ginpatigayon nga training. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:34 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX o kunsang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang bara ang aton kaugatan, ganit tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ganit para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mabutika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Living partners ang barbero nga gintiro kag ginpatay sa haro may daan na nga iligutanon sa iya utod nga suspect. Right sang balay posible amo ang gintunaan sang away. Kasama mo sa balita Radyo Man Flo Navarrete.
16: Nakaagi na inaway ang suspect kag utod niya nga babayi nga among living partner sang biktima nga natiruhan patay sang damlaglang sa Barangay Cubay Haro Iloilo City. Ini ang ginkumpirmar ni punong barangay Analie Padilla sa nasambit nga lugar sa interview sang RMN Iloilo. Suno kay punong barangay Padilla nga nakaagi na patawag ang suspect nga si alias June kag ang iya utod nga babayi agud nga magpatunga sa kinagamo. Apang nagpasakagid sang kaso ang babayi sa korte bangod sa inaway sang magutod may kag tanan sa right sang balay.
17: Ang girl, so may alitan din man ang sila regarding dira sa ilang right na ina sang balay.
18: Ah, okay.
17: Oo, nasusayay man na sila, nagbabangay man na sila, nagfile ng galikaso na ang girl, ang brother.
16: Ginklaro man sang opisyal nga mapuot nga klase sang tawo ang biktima nga si John kag good provider sa iya pamilya. Baliskad sa unang impormasyon nga nagwa samtang ang suspek may tatlo na ka mga kabataan kag ginabuhi sini ang iya pamilya pagi sa pagmaniyo sang taksi. Nahibaluan nga ang duta nga ginaistaran sang biktima kag sang suspek ang iya sang city government sa madumduman. Gintiro si John sang damlaglang sa sulod sang iya balay kag may igo sang bala sa likod kag naglapos sa iya baba gamit ang hindi pa matumod nga armas luthang. Sang Hulyo 22, ginpasakaan na sang Haro PNP sang kaso nga murder si June. Bisan pa ini ang nakaalagyo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:37 sang aga. Sa ato naman nga tingo giligay nun, ang tigulo kadulom kagkasanag. Pagabasaho ni Radyo Man Fia Otero.
19: Tingo giligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingo giligay nun.
20: Ining binalaybay ginatiguluhan kadulom kagkasanag. Sa ginsuguran unagid ang kadulom. Kag pagkatapos nagsunod ang kasanag. Ining pasunod dapat naton dumdumon. Agod ang tanan nga hitabo maathag. kun sa aton ang kadulom mag-aabot, hindi lang maglain gid ang aton buot. Batunon sing halog kag magpahanunot, kay ang kasanag madali na mag-abot. Hulatang kasanag antes magpalayag, agod ang padulungan mangin maathag. Kag malambot mong hilway sa katalagman, ang gahulat nga maayag sa pantalan. Ining tingog giligaynon pinaagi sa malipot nga binalaybay ginsulat ni retired judge Nilo Parpamunag gagubay sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City. Ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog giligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, gotukola, maca root, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagro sa pag-anggaanay nga mas ginpatami sa stevia kag ginpananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhin nyo, Capigenio.
18: Tatak RMN.
2: Oras sa 6:39 sang aga. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita sa Health News nga abala ginahapo kita kung magsaka sa hagdan. Awa, di ko gani kung magambal sa Senado.
5: Sa labs ko si Mother Earth, eco-themed nga selebrasyon magkabulig sa pagproteher sa dunang manggal.
2: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Kag standby ah, si Radyo Man Flo Navarrete, mga musta tabi sa pila ka mga dalanon sa sudan para aktual ninyo makita online kag on air ang kaimtangan sa mga dalanon sa sudan nga ginabaha bangod sa sining low pressure area kag sang hangin habagat. Alas 6:40 sang aga.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0944. 0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na kuha guard. Kag-permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kululbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs. Kag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
24: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: LSEs 43.
21: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
26: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Tayo.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum, sa pangon ng charm.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangbang kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
5: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Healthy and low with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pirmi makabatsyag sang ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
14: Okay, kini-clear time.
15: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negro. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uwi ng sakit.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
23: ACS.
24: Tatak RMN.
25: Oras alas 6:49 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
26: Naga istoryanay sa cellphone sanday President Ferdinand Marcos Jr. kag US President Donald Trump agudambalan ang global economic kag security issues lakip na ang pinakauli nga natabo sa South China Sea. Ang tawag sang pagsapol ni Marcos kag US Secretary of State Marco Rubio sa Malacañang sa among pagsinapol gipahibalo sang Philippine leader ang top US diplomat sa mga insidente sa South China Sea. Gipahig naman ni Communications Secretary nga sa tawagin pasalig ni Trump si Marcos nga ipalabot niya ang problema sa Pilipinas sa masurod nga meeting sini kay Chinese President Xi Jinping. Kahapon liwat nga gin-target sa Chinese Coast Guard ships ang Philippine vessels nga nagalayag sa West Philippine Sea.
24: Tatak RMN.
25: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Nan Super Plus, mas ginpay piktibo, mas ginpabasko, gintingob ang mangustin, guyabano kag balunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sang lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga korason, kag bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, Nan Super Plus. Ginimbestigaran sang NBI ang online death threats kag komento bato kay Senator Risa Ontiveros. Suno kay NBI Director Melvin Matibag, may persons of interest na sila. Pahayag niya magapatigayon sang case build-up kag magafile sang reklamo sa Justice Department kung mangin bastante na ini. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Ontiveros nga nagdamo ang online threats kag mga komento kasunod sa kamatayon sang vlogger nga si Mima Alicia nga gintiro sa gwa sang iya balay.
24: Tatak RMN.
25: Oras alas 6.51 sang aga. Sa Balita International,
26: patay ang mayor sa Central Mexico sa sulod sa town hall sunod sa mga otoridad sa naglikad na kaluwas ang politiko nga si Mayor Valentin Lavin sa assassination attempt. Base sa report na kita nalawa sa alkalde sa sulod sa local government facilities, si Lavin ang kalyado sa leftist party ni President Claudia Sheinbaum na hamtang ang banwa sa Timuac sa state of Morelos nga malapit sa riyon sa Mexico City kung saan aktibo ang pilagka drug cartels. Alin sa 2006 halos isa kagatos ang ginpatay nga mayor sa Mexico kung saan nagsaka ang drug related violence.
0: Sa tusang wala pa ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nakatiklid bala sa right ko. So, paibong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nakatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
1: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
0: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
25: Testingan tabi, no? Ang Evergreen Herbal Capsule, hyperacidity, kag muscle spasm, nakuha bangod sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule. Oras alas 6.53 ang aga. Negosyo.
2: RMN News Negosyo.
26: Nagsaka ang world oil prices sa Miyerkules kung sa rin naglapaw sa $95 ang benchmark international contract sa nga Brent North Silk Road sa pinakauna nga tion sa halos sa anong kasimana. Inikadungan sa padayon nga strikes ang US kag Iran sa isa kag isa. Base sa maritime data, siyam ka mga barko ang nagkabalik kanin sa pagtabok sa Bal'a o Bab al-Mandab Strait sa southern end sang Red Sea matapos ginanunso sang Houthi rebels ang blockade sa Saudi ports. Magluwas sini may tatlo ka mga barko ang nagkakuha sang langi sa Red Sea, Yanbu terminal sa Saudi Arabia nga isa ka importante nga paagi para sa Riyadh nga magka-bypass sa Hormuz Strait. Sa bayluhanay naman sa dolyar sumungadlaw sa US dollar 61 pesos and 75 centavos.
25: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors wala sang bayad. Mamasarilan sila kundi malapit ang inyong lugar. Mayara sa SMC Iloilo kag Bacolod, Robinson's Place Iloilo. Oton, San Jose Antique, San Miguel Jordan Guimaras, Estancia Pasay. Magadama Santa Barbara kag Tagbakaro. Life Extension Clinic and Pharmacy.
3: Life Extension, Vitamin D3.
5: Am I speaking with William Hill?
6: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
5: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
6: I have the D3 right here, Life Extension.
3: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
2: RMN News Sports.
25: Tani pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa mag Life Extension Vitamin D3 ka na. Nagsala ang Miami Heat sa pag-post sa YouTube video nga naghatag sa teaser sa pagbalik ni LeBron James suno sa team spokesperson. Inisa ito nga sa palamagutanon kundiin maghampang ang 41 anyos sa ika-24 nga NBA season. Na-upload sa channel sang Heat ang live stream nga may titulo nga LeBron James Introductory Press Conference nga nakaschedule sa July 27 apang ginpanasman. Sunod sa team spokesperson, nagsala sa pag-post sang video bilang pagpanghanda para sa possible pagpirma ni James sa Miami. Style na niya.
23: Laban-laban Radyo Manuvi.
25: Miami.
23: Miami siya.
25: Di sino maupod niya dahil kuning kaso?
23: Si Bam Adebayo. Kag si...
25: Haliburton?
23: Hindi.
25: Ay, si...
23: Si Yanis Antetokounmpo.
25: Wow, sakit gawa ba?
23: Sakit gawa.
25: Di mga hubin pa na?
23: Oo, oh, hubin.
25: Pero magamumala na line-up nila. Lamuno na sila sa New York kag sang... Kuan na? San Antonio.
23: San Antonio ko. Subong nakita ko na kahit... Nanambal ko na medyo bias ng kugamay. Medyo kabataan abi ang taga San Antonio.
25: Gani. Di makadto si Jaylen Brown gani?
23: Sa Philadelphia.
25: Sinopod niya to?
23: Si Embiid. Si Maxi. Tyrese Maxi.
25: Sakit ang agi sina.
23: Sakit agi sina.
25: Oh. Di ang kwan niya, ang Boston Celtics, si Toto si Anthony Davis.
23: At Toto si...
25: Kaga-damo-damo ng mga upod niya.
23: Damo man to, bago man sila.
25: Mga draft.
23: O, bago pa.
25: Demon pa, wannabe si Jason Tatum.
23: Actually, yung pawana si Jason Tatum. Bakod man ang Boston sa Giyapon?
25: Bakod, bakod.
23: Pero Spurs ako subong.
25: Oh.
23: Kung diin si Nonoy Lebron, dito ako kag ang Spurs. Amuna akong team subong.
25: Ah, okay.
23: Ang Golden State Warriors, wala na.
25: Mm.
23: Ay na, si Stephen Curry.
25: Golden State.
23: Why Golden State, why na?
25: Why man may nagdugang sa ilam, ano?
23: Why man Japon, no? Mga why man Japon.
25: Hindi ka kapakot, kaya why pa matapos ang trade. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na.
4: RMN News Entertainment.
26: Gin-anunsyo sa Miss Universe Organization nga hiwaton sa Nobyembre 24 ang final competition show sa Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrilot sa San Juan, Puerto Rico. Suno sa MOU or sa Instagram or MUO sa Instagram ini ang tion nga ginahulat sa tanan. Wala pa ginanunsyo ang ticket information. Sang Abril gin-release ang MUO ang teaser sang upcoming competition nga naga-feature sang sweeping view sang Puerto Rico.
25: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inong kaysa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang papagwas ang higko sa lawas. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
7: Extra. Wow! Balita! Balita!
25: Kung may init ganing chimpo, masami kita naghahambal nga, luyag naton magsulod sa ref. Sa Japan, pwede gid ini himuon. Ginimo ang Dohimon box ang Japanese refrigeration company nga SDRS bilang cooling space para sa mga tao. Isa ini ka metallic container nga may transparent glass door. Mahimo ka diri magsaka, magpungko sa built-in seat kag mag-enjoy sang kalamig nga tubtob 5 degrees Celsius. Arao, ginapakita na mo ng picture. Sunod sa manufacturer, makapanubo na sang temperatura sang lawas ang pulo ka minutos nga magtiner sa Dohimon box. Automatiko ini nga nagakapatay pagkatapos ang 20 minutos sagod malikawan ang overcooling. Ang maayo pa diri bangod portable ini sa balor nga 1.5 million yen o kung masubra 500,000 pesos.
23: Inyon na lang na.
25: Inyon lang na bakal ng Mercon.
23: Eh, pwede man gani electric pan nga butangan mo sang ay sa likod.
25: Mugit. Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
23: Boss, sa mga tagpalamati naton, sa mga suki naton, kung mataas ang blood sugar mo, mano ka? Ligid-ligid? Hindi. Sa mga suki naton, subong, kadto ka sa doktor, pa-check up ka gid. Pakuha ka sa imo laboratory. Then, kung anong resulta man sina, sunda ang hambal sa doktor. Untatan mo anayin ka.

0: kayong tangan subong. Bangod sa nga mabaskog nga ulan, halin pa kagabi. Ako si Radyo Man, Novi Guazo.
1: Radyo Man, Regan Arlos.
2: Tatak, RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guazo at Regan Arlos. Straight to the point.
0: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
1: Mayong aga, Radyo Man Novi. Good morning sa mga suki naton. Biyernes na kita, July 24, 2026.
0: Sa mabaskog nga ulan subong, kamo sang wala sang klase sa mga banwa.
1: Mga banwa.
0: Kag diri sa syudad, way kita face-to-face classes hasta sa senior high school.
1: Way kita bagyo, Radyo Man Novi. Malayo man atong low pressure. Pero gindala sang habagat ang ulan. Muna nga subong may mga part diri sa sudat sang Iloilo nga nagbahagid.
0: Yes. In line with this, kumusta unta ang kaintangan sa madalanon sa sudat? Nagalibot subong si Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, good morning. No, kay ang pinasini ka mga manubo nga mga dalan, no, sa pinakapalibot sa sudat sang Iloilo. Ang gin tindakopit sang basa taas ang nivel sang tubig, bakod sa wala untat na pagtupa sang ulan, wala ni hangin abagat, at gin tapaskog man ni Bagyong Quiapo, no? Ang timawa...
0: Wow.
1: Gabi niyo, sa merkado kalapas niyo?
0: Sa mga nagalantaw subong sa aton, lantawan niyo kayo din na kitao ng karsada subong sa tubang sa Lapas Market.
1: Nagamugit si Nadayaman?
0: Ang Werbanani nga area, pakadto ni sa Ruplaha, sa Lapas Plaza.
1: Lapas Plaza, ti imanaog na di sa aton, Radyo Manovi, sa Lapas, sa may ano?
0: Ti magamuni, hasta ang unhan niya.
1: Ti sa may Mercury da balambal ko?
0: Ti Mercury yung tubang na o. Kagandi di sa
3: tuban ni sa sang Jollibee nga.
1: Tuban ni sang Jollibee.
0: Tuban Jollibee na. Siyara na, ang Mercury spiak eh.
1: Sa piyak sa likod to sa Mercury to, dalo man to, Radyo Man Novi.
0: Okay, gadlagan ka sa bumplo, napundo ka.
3: Napundo ko, arin ako ganit sigad, yasad ko, pinutuhan ko sa sinakyan ko.
0: Natural kaya raka sigad.
1: Kay balan mo, tikon auto.
0: Pwede ka man ka, sige lang, pwede makadagat. Jollibee, why can't, kuwan nga, bino.
1: Okay, kamano.
0: Pero may holder ka tani, okay lang.
1: Kay ang gakatabo dabi kun imo na auto ang dala mo dapat hindi kagid magdulog Radyo Man Novi basi mapatyan ka dabla. O dalo mo lutaw ang auto. Lutaw bla.
0: Labot ang hood nyo.
1: Kun ang imo na nga auto na gapula na nasa mamarka na sa ang siyempre mabasa na dang
0: so,
1: sulod.
0: Sa mga nagapamati, subong lang tawan nyo ang live nga video ta. Para nga kung may plano pa kung mag-agi sa Lapas Market, di lang anay.
1: Pwede ka abi Radyo Man Flo diretso sa may ano sa may uluunan pagkanto sa may daan nga police station.
3: Okay.
0: Bodo dagat yang sudat to.
1: Na ano ina man?
0: Grabe man nga.
1: San umala na da Radyo Man Novi gin kayong drainage da?
0: Ining
1: dalan nga ni nga gina agyan ni Radyo Man Flo going ni sa may
0: Lapas Plaza.
1: Lapas Plaza.
0: Where ba na ni nga side sa Lapas? Na.
3: Puro ang Lapas dito.
1: Gaano ka buro-buro siya?
0: Agi mo yaw, kila na i-pick up
1: niya. Di, mataas na yan. Ito wala mga motoro.
0: Klaro, hon tanap lo, may ara kaya, may holder kaya ha?
1: May holder.
0: Ikaw distracted driving ka.
1: May holder na siya. May holder.
0: Okay. So wala po na yung makinata ang manibila ta. Okay.
3: Sige. Ang mga gagmay gurong sinakyan, nabisuhan din ng gurong, hindi na sila magagin sa may Lapas Public Market.
1: Hindi na.
3: Delikado kay malapot ng makina nila, Radyo Man Novi, Radyo Man Hedyan, mga perwisyo para sila kung na...
1: Perwisyo gidi. Kung auto...
0: Kaya matuga ka pa traffic da.
1: Mapatyan ka na karon na damo sinasang maguba sa salakyan mo. Himoon nyo, kung magkanto kami din sa sudad, hindi na kamo magagi sa may Lapas Plaza. Ngita ka mo iban nga alternatibo nga dalan, ikaw mo magagi da.
0: Sige, Biplo, irit gamay hasta makalabot ka to kung makaya mo karon makalabot sa may plaza, gid.
1: Sa may plaza, gid lang. Na, in a way, mahina man ang dalaga ni Radyo Man Flo. Latob lang Radyo Man Novi, dugasunog ka sa pamboto.
0: Gani, no?
1: Amo kinang agis ang pambot mo kung nagadalagan bala ang pambot. Amo na, kahit ginalabuga ito sang propeller niya. Ato, dalong to sa likod sa piyak ito, Radyo Man Novi.
0: Tiyan mo ng Lapos Interes, ang bangga na to. Lapas Plaza na
1: talagang dugay. Lapas Plaza.
0: Daan nga police station, arada sa corner.
1: Yeah. Kay Kagina, ara ka na subang corner niya na.

0: Reo,
1: Lubok.
0: lepas plaza niyo.
1: Doon naglubo-lubo na, no?
0: Lubo na di.
2: Nagdalong okay. Din.
1: Nagdalong?
0: Nagdalong pa, sa wala?
1: Hindi, ari, ari, uli, uli, abi ko ito, ni.
0: Madalom, oh.
1: Madalom, oh.
0: Bao.
2: Dalom.
1: Uy, dalom.
0: Ang tubang sa lapas plaza, si Potged.
1: Dalom?
0: Mas madalom na,
1: eh. Dalom ni Sara Jumanovi, oh.
0: Tubang sa daan, tanga police station, oh. Ubos gid ba?
1: Pero no,
0: ari na ding drainage sa top, sa iya di ba?
1: Ari ara amo na ang wala na drainage, no?
0: Sige no brand nila ni pakanan to di ba?
1: Amo na sa ginobra ni pakanan. Kita mo lang tong van sa kilid ra Jumanovio.
0: Ay sus, dalong mo. Oh.
1: Lapaw gid sa lang to ang tubig.
0: Bao aring tubig, oh.
1: Dalong, dalong.
0: Lapaw sa gutter, di ka kalapak sa gutter, plo.
2: Hindi, kay nagtaas na mo alos ari oh. Ipakita ko lang video kay halos tunga na sang
1: dalong gid.
2: Ano ni? Siminto sang or ang pader sang
0: so, pader ay malusot niya ng pader.
1: Lutso niya ang pader masaka gi sa babaw.
2: Gabang na lang no, gabang na lang kung paano bobi sini na. Ang lapas plaza gym. So baka naman gani oh.
1: Ang lapas plaza gym na sublan gid.
2: Ang gym na sublan sa tubig.
0: Manubo-nubo ang gym. Laban dito ang access niya sa piyak. Sa may Hirios.
2: Tuktok na to sa may ano, baldusa lapas.
0: No? Grabe.
2: Ang baha.
0: Sige.
1: Anyway,
0: gamay pa plo, abi, turn left ka. Balik ka to sa may St. Therese, abi. I-check tang St. Therese kagapakad to sa may Mercury di sa lapas sa market.
1: Kay Kagina, Radjumanovi, paglabay ko da, madalom-dalom ang tubig mo. Pero, why gijas ang nakita ko na, halis ang una, problema ginis ang lapas. Gin kayo na nadandalan. Pero aging kayo unang drainage, pero until na umuman gyapon ang problema.
0: Ano ay pagani, binutang drainage, may pamanag mo nagtaas.
1: Oh, kita ba, mo. Oh? Kita
0: Sos
1: mo.
0: Maria Kagusip, ang Hirios nga side, sang Lapas Plaza, perte man ang tubi, no, sa tadlong sa Carmelite.
1: Ito.
0: Monastery.
1: Inabalan ko si Mrs. Cora Jumano, willing ko hindi ka gini magigiagi, ha?
0: Ba, oh. Te, amo na, maabisuan, tagtanan ka pamati, subong, nga maagi sa Lapas Plaza.
1: Digid, hindi, gid.
0: Hindi ka mo mag-agi digid. Sa Lapas Plaza,
1: subong. Dito ka mo agi sa main road sa Haro.
0: Grabe, gido. Araw, lapas sa church?
1: Sa dire sa may tubang sa lapas church, do medyo
0: nabaw-nabaw na.
1: Nabaw-nabaw na. Kaya do medyo taas siya, Radjumanovi.
0: So, ma-turn left kita, malang taon ta nalang sa interes, lapit naman lang siguro so, si Flo.
1: Lapit na si Radjumanflo. Late lang ni gamay ng aton video. Location mo din ka dapit, Radjumanflo.
2: Nakaliko na po, patoo, sa lapas.
0: Ara ka na sa tadlong sa Batsuyan, sa Alisyas.
2: Alisyas.
0: Okay. Tiway da ya, baha gawa.
2: Ay, pero may porsyon din nga
0: sa parkingan.
1: Nag-subside na, Radjuan Flo. Kagina, paglabay ko na. Baha na dahi.
0: Bisan din rin,
1: oh. May tubig na nagina, Radjumanovi.
0: Sige, ma-turn right ka sa...
1: Turn right ka. Dabla sa may lodging house.
0: Sa may queue ng lodging house. Aga Shell gas station.
1: Natawa, abe, kung may gasulod kung may dalong tubig.
0: Buhit buhi pa ng queue nga na yun. Gabok naman, ha?
1: Do ara pa may nagala may nagagwa pa da kun maglabay ko.
0: Ka dunot-dunot na sa itsura sang yawa na. Yawa gi diablo. Ni gusto man ang tao.
1: Ni gani gusto man, ni gusto man. Oh, ara pa.
0: Oh. Bawari. Tubang sang kyo, medyo
1: medyo dalom. Medyo dalom sa tubang kyo hindi.
2: Hindi akay matagal na tang
1: takbi. Pero nag-subside na.
0: Pero kay na madalom na
1: da. Dalom na da, Radjumanovi. Dalom na da kay Gina. Nag-subside na ni.
0: Sa Shell gas station, no?
1: Dayon ma-left turn ka sa may...
0: Centeris.
1: Centeris. Oo.
2: Maliko ko rin sa may Shell. Station.
0: Ara ka na da sa Shell.
1: Uy, may... may nagpamayong to sa guwa sa ano. O may nagsulod niya taxi, Radjumanovi, oh.
0: Ate, basi ma-shortcut mo lang pa hiriyo.
1: Sus. Sinusubiron.
0: Mas kay Jay, ambal mo mabagabaha
1: mo. Gusto niya.
0: Ambal ni Busa Idol, subong pamati sa live. Gabaha ang Lapas Plaza. Di maperiyo, sa'yo shortcut na lang to siya.
1: Kaya dito rin sa shortcut sa babaw, oh. May shortcutan daw. Oh.
0: Yung uli niya na na-realizar siguro. Bawa sa Shell Plo, taas tubig, no?
2: Taas bang tubig, Dre.
0: Sa Burgos nga road niya.
1: Burgos
0: pero
1: road.
0: Pero ang, ano gani, Gustilo niya nga part, pasinteres. Lan taon tabi?
1: Do medyo kuha na, nagsulo subside ano, na ni.
0: Nabu, nabu,
1: why naging man na Joan Flo ga ulan, no?
2: Why? Nang taliti na lang.
1: Taliti na lang. Amo man ang good news.
0: Dihin ka na, Subong.
1: Sinteres, kamusta na, Subong? Sa Sinteres, may tubi pa or nagmala na?
2: may tubig pero nabaw ang
1: nabaw na. Oh, tinagano na, nag-subside na Radyuman Flo. Mm. Pero dugay ang pag-subside niya. Kay kumaayo inang drainage sa Radyuman Uvi, why na nat? Wala na da inang malana na da ti kun may tubig yapon. Palayo lang ulanan kita 1 hour karon. Piho naman na. Kay ti punong drainage mo.
0: Tubang mercury da naman.
1: Tubang mercury.
2: Why na? Gamay na lang ang
1: tubig. Gamay na. Ah, okay. So, nag-subside na. Ang binin na lang Radyo Manuvi, andito na lang sa
0: tubang
1: may babaw.
0: Shell, tubang shell.
1: Tubang jalibi.
0: Where ba na nga side sa nga La Paz Plaza?
1: Amala na.
0: Pakadto sa jalibi. Pabalik diri sa aton sa La Paz.
1: Gina before 6 Radyo Manuvi, dalong ni tubig.
0: Ah, okay.
1: Tisubong medyo...
0: So, sige. Amala na. Okay, ula, sige. Ubog ka pa ibang nga dalan karon Radyuman Flo, kag pang-post muna para may idea mga nagapamati. So, salamat gid Radyuman Flo. So anong lesson sini Radyuman Flo?
2: All the people in Iloilo City. Please. Don't get in the house. Don't out in your house because the weather is bad.
0: Don't get out in your house because the weather is
1: bakto man.
0: Bakto
1: man.
0: Okay man.
1: Bakto man. Salamat Toto Flo.
2: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Sige, so at least, subong pwede ka mo, anay, kalikaw-likaw sa La Paz Plaza ng area. Ang Lapa- webanagin nga side.
1: Hindi ka mo to, anay, magagi.
0: Okay, pero ining sa St. Teresa,
1: medyo okay, okay,
0: okay na. Okay, kitay kita, part 2 karon ha. Main kopod ta karon, bigati ng mga bisita ta. Ginimpitaro ta main kabahin, ang prosecution kag defense.
1: Yes.
0: Pero may no, may iwa tabi ang defense gali ang ilang manugambal na si Attorney Michael Pua lang.
1: Ah,
0: pero may mga Davao based lawyers man nga ginrekomendar sa aton nga pwede man sila kambal. Kay part man siguro sila sa team ni Vice President Duterte. Tingin na rekomendar sa aton ni si Attorney Martin Delgra.
1: Okay.
0: I think LTFRB ni siya sa una.
1: Oh, doon na dumduman kung lalo ka familiar.
0: Kag sa pihak, ang designated karon, bawat yung ginassign nila sa aton ang amiga mo gin. Si Congresswoman Janet Garin. O sige, be. Tawanta ko, anong paglanta? Anong sunod?
1: Anong sunod?
0: Ano pa ang i-present nila kag post-analysis nila sa natapos ng Article 4? Anong pag-assess nila? May padaog sila to? O kundo medyo dihado sila?
3: Tatak RMN.
0: Nagro-rawagit maako ni Busaidol nga dihado.
1: Tiyo.
0: Radio Man, Novi Guaso.
1: Reagan Arlos.
3: Tatak RMN. RMN Network News.
4: Claire Castro, bukod sa paglalahad ng mga ginawa, nagawa ng administrasyon, asahan anya ang earth-shaking announcement mula sa Pangulo.
5: Lagi naman pong ganun. So, antayan nilang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo dahil nakita naman din po natin definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes.
4: Paglilinaw pa ni Castro, hindi mababanggit sa SONA ang issue ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan namang makapagbibigay ng iba pang detalye ang Malacanang patungkol sa laman ng SONA ng Pangulo sa araw ng Linggo.
6: Nagdeklara na po ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Lunes, July 27, kasabay nga ng ikalamang SONA ng Pangulong Marcos Jr. Walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa lungsod ng Maynila para mahikayat daw ang lahat ng estudyante at guro na panoorin ang taong ng ulat sa bahay ng Pangulo. Kahalintulad na citywide class suspension ang ipinatupad ng Quezon City Local Government sa Lunes dahil sa inaasahan namang traffic sa batasang pambansa na pagdarausan ng SONA. Bukod sa walang pasok, magpapatupad din ng liquor ban sa QC sa Lunes. Mula po yan alas 12 iuna ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi sa buong lungsod. Samantala, all systems go na rin ang mababang kapulungan ng Kongreso para sa SONA. Nagpatupad na rin ang lockout sa batasan bilang bahagi ng standard operating procedure at seguridad sa Kongreso.
4: Magkakasa naman ng People's SONA. Magkakasa ng People's SONA ang transport group at iba pang mga grupo kontra State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes po yan, July 27. Ayon kay Piston President Camody Floranda, kasama ang No to Oil Price Hike Coalition, makikisa sila sa iba't ibang mga sektor para ipahayag ang pagkadismaya sa Marcos administration. Katwiran ng grupo sa loob ng 4 na taong panunungkulan ni Marcos ay hindi nito binigyang halaga ang sektor ng transportasyon.
7: Ang isang patuloy dyan ay yung patuloy pa rin na itinutulak ng administrasyon yung bugo sa tuwad ng modernization program na nakung saan ay nagtanggal, ano, nagtanggal sa kabuhayan, hindi lamang sa hanay ng mga operator at driver, kundi nagtanggal din na ng pangunahing nagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Itong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ay walang pibo, ano, yung gobyerno. Bagamat marami na tayong sinasagi sa kanya na kailangan isuspindi o ibasura itong old regulation law. Kasi 29 years na namamayagpag itong batas na to, kaya 29 years na rin na pinapahirapan hindi lamang ang sektor ng transport.
4: Samantala, pinaplansya na rin ng pisto ng hiwalay na malawakang tigil pasada sa buong bansa kasunod ng nakaambana namang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Gitni Floranda, band-aid solution lang ang ginagawa ng pamahalaan at hindi tinutugunan ang mga tunay na problema ng lipunan.
7: Malaki po yung porsyento na may tutuloy po natin itong welga at inaayos lang natin, ano, yung mga ilang mga kailangan pa natin mga technicality na inaayos. Kaya sa ngayon ay tuloy-tuloy tayo na nagpapatawag ng mga pulong, hindi lamang dito sa bahagi ng National Capital Region kundi sa iba't ibang region ng ating bansa para ideklara, ano, kung kailan nga yung welga na ilulunsad po natin. Ang welgang ito ay hindi lamang sa hanay ng mga driver at mga operator kundi sama din natin yung ating mga commuters, yung ating mga mamamayan.
4: Si Piston President Camodi Floranda sa panayam ng RMN.
3: Sola ng Pangulo, ang 5th yugto. RMN Networks Special Coverage.
6: Oh, ito, para sa ating Sona. Ito po yung sa opinyon ng nakararami, ano? Alamin po natin yung gustong marinig ng iba't ibang sektor dyan sa Iligan sa Sona 2026. Ang kasama natin dyan at tumutok ay si Radyoman Sassy Beltran ng RMN Iligan.
8: Sa opinyon ng nakararami, ano? Ano ang inaasahan ng mga taga-Iligan sa nalalapit na State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Alamin natin ang kanilang mga saloobin.
9: Ilang araw bago ang State of the Nation Address ng Pangulo, kinuha natin ang iba't ibang opinyon ng mga residente kung ano ang pinakamahalagang isyo nais nilang marinig at matugunan ng pamahalaan. Para sa maraming mamamayan, pangunahing inaasahan nila ang mga konkretong hakbang upang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at mapagaan ang epekto ng mataas na gastusin sa araw-araw na pamumuhay.
10: Gusto kong ipaabot sa ating mahal na Pangulo na sana sa darating na Sona ay marinig ng lahat ng mga Pilipino na mababa yung presyo ng lahat ng bilihin dahil napakahirap po ng buhay ngayon.
11: Gusto kong mapaabot sa ating mahal na Pangulo na mapababa niya ang presyo ng gasolina.
9: Mayroon ding mga manggagawa at maliliit na negosyante na umaasang mabibigyang prioridad ang paglikha ng mas maraming trabaho, pagpapalawak ng kabuhayan at suporta sa mga sektor na patuloy na nahaharap sa iba't ibang hamon.
12: Sana po ngayong darating na Lunes sa Sona po ni Pangulong Bongbong Marcos, sana po ay madinig namin matulungan ang mga mahihirap tulad ng mga mangingisda at saka mga magsasaka.
9: Samantala, hiniling naman ng ilang kabataan na higit pang pagtuunan ng pansin ang edukasyon, digital infrastructure at mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho.
13: Ang nice kong marinig sa kanyang Sona is sana yung pinangako niyang 20 pesos na bigas.
14: So for me is, ang nais kong marinig sa kanyang Sona ay mapa-improve ang edukasyon. Dahil maraming mga kabataan ngayon na hindi nakapag-school dahil sa kahirapan. So it's better na ma-improve ang one classification sa iyang Sona is mapa-improve ang education not only sa mga higher, sa mga average, but also in poor.
9: Bagamat magkakaiba ang kanilang mga pananaw, nagkakaisa ang marami sa hangaring marinig sa SONA ang mga programang may direktang pakinabang sa karaniwang Pilipino at mga planong magbibigay ng pangmatagalang solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage. Mula rito sa RMN Iligan, ako si Radyoman Sassy Beltran, Tatak! RMN.
4: Dagang salamat sa si Beltran mula po riyan sa RMN Iligan. Dahil nga po ito ang RMN Power of Hyperlocal, magtungo naman tayo sa Rojas City para sa ating SONA. Sa opinyon ng nakararami, ano? Alamin ang hinaing ng at hiling ng ilang mga kababayan natin sa Rojas City sa darating na SONA ng Pangulo. Kasama natin sa balita sa Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
15: Sa opinyon ng nakararami, ano? Sa bawat sulok ng ating bansa, iba't ibang hamon ang kinakaharap ng ating mga kababayan mula sa kahirapan, kalusugan, edukasyon hanggang sa seguridad. Ngayon, habang papalapit na ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., narito tayo upang ibalita ang mga tanong at hinaing mula sa mga komunidad na nais niyang marinig. Isang pagkakataon upang mas mapalapit ang Pangulo sa taong bayan at masiguro na ang kanyang mga plano ay tunay na nakatugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Ito ang kwento ng mga isyung nais iparating ng masa sa kanilang lider. Sa panayam ng RMN kay Cherry Vidal, isang karinderya owner sa Rojas City, inihayag niya na ang walang habas na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang malaking dagok sa kanilang negosyo na siyang pangunahing pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan. Aniya, napipilitan silang magtaas ng presyo ngunit nakakaapekto ito sa kanilang kita at sa kakayahan ng kanilang mga suki na makabili.
16: Na tanim magnubuma ng mga presyo sa mga balakaw natin sa buong. Kay para nga may aram man kami nga may kita man kami kay subong doing bigi paano na nga mo nga kita sa pagbulibya kay subong gaminahan man ng mga balaklon sa tindahan.
15: Sa kabilang banda, nakararanas naman si Presel Dinoy, ang may-ari ng Glass Installation Services, ng matinding hamon dulot ng tumataas na halaga ng mga materyales. Ang pagtaas ng presyo ng langis na pangunahing sangkap sa transportasyon ay nagdulot ng pagtaas sa gastusin nila. Dahil dito, humina ang bilang ng kanilang mga kliyente na nagresulta sa pagbagsak ng kanilang kita at nakahadlang sa maayos nilang operasyon.
16: About siguro, sir, sa gasolina, kay medyo masyado naging kataas punta ni iya mapangitaan sa pagi kung paano makontrol nga mapanubo para mabawasan mambala nga mga gastoso na piktuan gig kay gamay na lang ang nagpa-install kay medyo mataas na ang mga materials nga ginapaobra bala mabugat gid pari para sa amon nga mga ano may gamay nga negosyo kag may ara pa kami ginapaispila nga mga estudyante. So mahal man ang ano ang ilang mga ginagamit sa eskwelahan, ang mga pamiliti.
15: Ang boses ng masa ay nag-uumapaw ng pag-asa at hangarin para sa isang mas patas at mas maunlad na Pilipinas na sana'y marinig at maisakatuparan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangakong pagbabago. Para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage mula rito sa RMN, DYVR at IFM Rojas. Ako si Idol Joshua Kenneth Anas. Tatak RMN!
3: SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
4: Abangan sa aming pagbabalik, Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump nagkausap sa telepono kagabi.
6: Mga pangamba ng publiko sa itatayong Baksilika ng Amerika sa Tarlac, pinawi raw po ng pamahalaan.
3: RMN Network News.
6: Dagga Pilipinas sa Ilopos.
4: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Ang Commission on Elections dangangam. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
15: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Pananaw
17: may managot.
18: Maraming pangako, maraming hamon.
17: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
18: At mas marami pang tanong, ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, putukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
3: RMN Network News.
4: Babalik ang RMN Network News, 7:26 ng umaga. Nagkausap sa telepono kagabi sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump kung saan tinalakay ang mga usaping pang-ekonomiya at seguridad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, ang naturang pag-uusap ay kasunod ng naging pagpupulong ni Pangulong Marcos at US Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang noong Miyerkules. Nilahad din ng Pangulo kay Trump ang mga pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ni President Trump kay Pangulong Marcos na bubuksan niya ang mga alalahanin ng Pilipinas kaugnay sa sitwasyon sa West Philippine Sea sa nakatakdang pagpupulong nila ni Chinese President Xi Jinping sa Washington sa Setyembre.
6: Alas 7:27 na po ating oras, itinanggi naman ang palasyo ng Malacanang na mayroon ng kasunduan ng Pilipinas at saka China kaugnay ng anumang bagong konstruksyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito po kasi ang unang iginigiit ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, na dahilan kaya lumapit ang China Coast Guard sa BRP Sierra Madre at nauwi sa pananakit sa mga tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala silang formal at opisyal na kopya ng tinutukoy na provisional understanding na magpapatunay sa sinasabi nito.
19: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? O, pero hindi yun deal with President Marcos Jr.
6: Ang tinutukoy na secret deal ni Castro ay yung umano'y gentleman's agreement ni Chinese President Xi Jinping at dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkaupo pa lamang nito bilang presidente ng Pilipinas noong 2016 na magpapabuti at magre-respeto raw sa status quo ng BRP Sierra Madre. Sa hiwalay naman payag, tinanggi rin po ng Department of Foreign Affairs na may provisional agreement ng bansa sa China para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Paninindigan ng DFA, hindi kailanman daw kailangan humingi ng Pilipinas ng permiso sa China para magsagawa ng anumang operasyon sa lugar na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.
4: Sa kaugnay na balita, ilang araw matapos ang pananakit ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa mga miyembro ng Philippine Navy, panibagong insidente na naman ng pangharas ng China ang nangyari sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, nangyari ito sa Bajo de Masinloc kung saan mamamahagi ng fuel subsidy at mga pagkain sa mga Pilipinong mangingisda. Tumagal ng mahigit 2 minuto ang pambubomba ng tubig sa barko ng Pilipinas at nagsagawa rin ng mapanganib na pagmamaniobra ang barko ng China matapos na dumaan sa unahan ng BRP Datu Paiburong. Samantala, sinabi naman ni Maritime Law Expert Attorney Jay Batumbakal na dapat paghandaan ng puwersa ng Pilipinas ang mga susunod na hakbang ng China. Kaugnay ito ng paglapit ng mga Chinese Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na maaaring tinitesting ang kakayahan ng tropa ng Pilipinas.
7: Hindi na sila natatakot. Hindi na man lang nila rerespetuhin yung distansya doon sa Sierra Madre. Kung gusto nilang lumapit hanggang sa katukin yung barko mismo, no, ay gagawin nila. Kaya nga talagang provocative yun. E di siyempre, pag nakakalapit na sila doon mismo sa barko, nakakatabi na sila mismo sa barko. Oo, ang next step doon, pwede na nilang akyatin. So, ganun ang ginagawa nila. Parang ano yun eh, parang ahas, no, yung boa constrictor na parang sinasakal ka ng sinasakal. Unti-unti. Yun ang ginagawa nila. Parang sinasanay nila ngayon ng mundo na, oy, kayang-kaya namin gawin ito. At eventually, yun nga, tingin ko, ang magiging next step na nila ay aakyatin nila itong Sierra Madre. So, tinetesting nila kung hanggang sila, hanggang saan sila makakarating sa ngayon, no? Yung lapit muna ng lapit.
20: Uh-oh.
7: And then at some point, palagay ko, gagawin na nila yon na aakyatin na nila yung barko.
4: Si Maritime Law Expert Attorney Jay Batumbaka.
6: Samantala, ang China wala raw karapatang mangialam sa mga aktibidad ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo at maritime zones. Sino may sabi nito? Alamin natin mula kay Rajman Marjo Domingo.
21: Binigyan din ni Defense Secretary Gilbert Chidoro Jr. na walang karapatan ng China na mangialam sa mga aktibidad na isasagawa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Iungin Shoal. Ito ay matapos na sabihin ng Beijing na mayroon umanong isinasagawang construction sa BRP Sierra Madre kung kaya't nagkaroon ng insidente sa pagitan ng Philippine Navy at China Coast Guard, kung saan ayon sa China, lumabag ito sa 2024 Provisional Understanding sa pagitan ng Beijing at Manila. Ayon kay Chidoro, wala silang pakialam kung ano ang gagawin ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Samantala, hindi naman kinukumpirma o hindi rin tinatanggi ni Chidoro ang nasabing aligasyon ng China. Ayon pa sa kanya, gusto lang ng China na kontrolahin ang nasabing lugar kung kaya't nag-i-inventory nito ng mga paglabag. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Rajman Marge Domingo, Tatok RMN.
4: Mga coastal LGU malapit sa West Philippine Sea, patuloy ang kampanya sa proteksyon at karapatan sa karagatan. Kasama natin sa balita Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
22: Patuloy ang kampanya ng mga coastal local government units o LGUs na tumutulong sa pagprotekta at igiit ng karapatan sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa 10th anibersaryo ng Landmark Arbitral Award na iginawad sa Pilipinas noong 2016 bilang pagkilala sa bansa na tunay na nagmamay-ari ng West Philippine Sea, hindi natapos ang bansa sa pagprotekta sa karapatan nito. Sa ginanap na bayanihan para sa kanlurang dagat ng Pilipinas 2026 sa Lingayen kahapon, iginiit ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Remulla ang katapangan ng mga Pilipino sa pagsusulong sa karapatan sa West Philippine Sea.
23: Sumusunod ako dapat kahit na natin na tayo ay Pilipino na hindi na natakot kahit sino man na kaya natin programa ng ating na karagatan natin sa ang batas ay sinusunod natin na ang mga target natin ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas.
22: Bukod dito, binigyang pagkilala rin ng 10 coastal LGUs na nagsasagawa ng mga inisyatiba upang maprotektahan ang sakop na karagatan. Kabilang sa mga kinilala ay probinsya ng Bataan, Batanes, Batangas, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Palawan, Zambales at Pangasinan na siyang nagsilbing host ng nasabing kaganapan sa taong ito. Muli, binigyang diin sa kaganapan ang kakayahan at mga aksyong ginagawa ng pamahalaan at ng iba't ibang ahensya upang maprotektahan ang mga sakop na karagatan maging paghikayat sa mga Pilipino na sumama sa pagsulong ng karapatan sa West Philippine Sea. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak RMN.
24: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Alas 7:34 na po ating oras. Aarangkada na sa Miyerkules sa susunod na linggo ang pagpresenta ng House Prosecution Team sa Article 1. Ito po yung maling paggamit at paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang kay Prosecution Team Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. unang isasalang sa witness stand ng mga dating bank manager na sina Violeta Constantino ng Landbank Shaw Boulevard Branch at Nenita Camposano ng Landbank DepEd Branch. Habang pinayagan din ng Senate Impeachment Court ang pagpapatawag kay Marivic Pareha ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Itestigo sina Constantino at Camposano sa mga ginawang withdrawal sa confidential fund habang si Pareha ang tutukoy at magpapatunay na lehitimo ang mga record mula sa nagdaang pagdinig ng Kongreso. Binigyan din po ng prosecution ng 30 o binibigyan ang prosekusyon ng 30 trial days para ipresenta ang Article 1.
0: Ongoing ang preparation namin, no, hindi lang sa mga tatlong susunod na witness na yan, pati na din yung mga iba pang mga halagang witnesses, no, na iaharap natin. No, as to who are the next ones, well, hope you could be patient with us. No, we will inform the court accordingly as required under the rules.
6: The House Impeachment Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa.
4: Pagbiyahe sa ilang bansa ni VP Sara Duterte habang may impeachment trial, ituturing na pagtataksil sa tiwala ng mamamayan. Kasama natin sa Balita Radyoman, Grace Mariano.
1: Malinaw na betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng mamamayan ang pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa iba't ibang mga bansa sa panahon ng impeachment trial sa kanya. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante Jr., ang pagtungo sa abroad ni VP Duterte hindi saklaw ng constitutional responsibilities ng Office of the Vice President at pagbaliwala sa impeachment process. Di ni Abante ang paglabas ng Pilipinas ni VP Sara ay pagkutsa sa impeachment court at kawalan ng respeto sa mekanismo ng pagpapanagot sa mga public officials na nakapaloob sa ating konstitusyon. Si Abante ay isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Safe travels and happy trip naman ang mensahe kay VP Sara ni House Prosecution Spokesperson and Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Umaasa din si Adjong na babalik kaagad sa bansa si VP Duterte. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
6: Samantala, Committee on Accounts ng Senado tutol din na sagutin ang pagkain ng defense team. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Conde Batak.
2: Mariing tinututulan ni Senator Ping Lacso ng hiling ng Office of the Vice President o OVP na gastusan o sagutin ng mataas sa kapulungan ang pagkain at inumin ng buong defense team. Kaugnay ito sa liham na ipinadala ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Queen Gatchalian kung saan lahat ng pagkain at inumin ay manggagaling ihahanda at isisilbi ng accredited caterer ng OVP at ang gasto sa lahat ng ito ay pinasasagot sa Senado. Ayon kay Lacson, bilang chairman ng Committee on Accounts sa Senado, ilan sa mga dahilan ng pagtutol niya sa hiling na ito ng OVP ay dahil questionable at irregular ito para sa Senado dahil may sariling caterer ang mataas na kapulungan na sumailalim sa regular na bidding process at ang hirit na i-accommodate ang caterer ng OVP at sagutin pang gastusin sa pagkain ng defense team, support staff at mga testigo ay maaaring paglabag sa government procurement law. Ikalawa, mayroon pa anyang existing na hindi pa nagagastos na pondo para sa impeachment trial na maaaring gastusin hanggang December 2026 sa ilalim ng Continuing Appropriations Provisions sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act na maaaring ilaan sa meals o pagkain ng defense at prosecution teams, mga testigo, senator judges at lahat ng support staff kasama ang miscellaneous expenses na may kaugnayan sa impeachment trial. Samantala, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na napag-usapan nilang isyong ito sa Majority Caucus noong isang gabi at kunekwestiyon ng mga senador kung bakit ang Senado ang sasagot sa catering ng OVP. Mayoriaan niya ay nire-reject ang request na ito dahil saan kukunin ng budget para rito at posible ring masita sila tungkol sa issue. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
4: Sa iba pang mga balita mga kasama, pinawi ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang pangamba ng publiko sa negatibong epekto ng itatayong Pax Silica o malaking data center at chip factory sa New Clark City, Tarlac. Sabay ito ng panawagan ng ilang mga grupo na huwag nang ituloy ang pagpapatayo ng Pax Silica dahil sa banta ng pag-angkin ng lupa, pagkamkam ng likas na yaman at militarisasyon. Pero ayon kay BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang, hindi dedepende ang proyekto sa supply ng tubig ng bansa para makapag-operate. Sa halip ay kukuha sila ng tubig mula sa ulan.
5: Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, ha? Kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around.
4: Pinabulaanan din ng BCDA na magkakaroon ng mining operations sa lugar.
5: Ang mangyari po dito, so mayaman po tayo sa ating resources. So at source, pwede na po i-process doon. At dalhin dyan yung mga component sa Clark po, sa Paxilica, at doon i-process, i-develop at i-export natin. O kaya, maaari din na sa mga member countries, manggaling yung mga components, critical minerals na bahagi nitong AI hub project natin.
4: Si BCD President at CEO Joshua Bingkang.
6: Pinay athlete Hiraya Francine Padios nag-uwi ng ginto sa 10th Asian Pencak Silat Championships of Vietnam. Sports balita ni Niel Santua.
8: Naghatid ng karangalan sa bansa si Hiraya Francine Padios matapos masungkit ang gintong medalya sa Women's Single 10th Asian Pencak Silat Championships na ginanap sa Dong Nai, Vietnam. Ito rin ang nag-iisang gintong medalya ng Pilipinas sa torneo. Bukod sa ginto ni Padios, nakapagtala rin ang Team Philippines ng 2 tansong medalya sa torneo. Dahil dito, nagtapos ang pambansang kupuna na may kabuuang 1 ginto at 2 tanso sa Continental Championship. Samantala, muling pinatunayan ni Padios ang kanyang husay sa Pencak Silat matapos pangunahan ng Women's Artistic Singles Event na nagbigay ng malaking karangalan sa Pilipinas sa pagtatapos ng kompetisyon na dinaluhan ng mga nangungunang atleta mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
4: Catherine Bernardo, nahirapan nga bang katrabaho sa bagong teleserye si James Reed?
6: Bakit?
4: Ewan natin. Alamin natin ho sa ulat ni Myra Jane Nasayang.
10: Inamin ni box office queen Catherine Bernardo na nahirapan siyang mag-adjust bilang ka-loved mang aktor na si James Reed. Sa isang panayam, ni-reveal ni Cass na mahaba-habang adjustment ang pinagdaanan niya sa bago nilang teleserye na Someone Someday dahil pareho silang mahihiyain ni James. Bagamat walang kinalaman dito ang pagkakaiba ng love team na kanilang pinanggalingan, sinabi ng actress na ang pagiging first time nila bilang magkatrabaho ang naging dahilan nito. Natagalan din daw ang pag-warm up niya sa set at sa iba pang katrabaho dahil 16 years ago o noong Mara Clara Days pa nang huli niyang makasama ang Dreamscape Entertainment na siya ring may hawak ng Someone Someday. Gayunman, masayang aktres na very comfy na siya ngayon at itinuturing na rin kaibigan at pamilya ang mga bagong katrabaho. 2022 nang huling lumabas si Catherine sa TV series na Too Good To Be True kasama ang dating kasintahan na si Daniel Padilla. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
4: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabya.
6: Happy weekend! Ako naman yung professor ng Binary Kirosales.
4: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, na yung bagabigat, maupay nga aga, mga kasama.
11: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
6: 743
11: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
12: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo Sang Unilab.
11: Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa sora ng Pangulo. Ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao ang ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kung suking ang mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Mga karadyo man, las 7:46, antak na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
7: Good morning, Boss Idol.
8: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Nebets! Kilino!
6: Mabuhay!
8: Mabuhay!
6: Ang?
8: Bagul, Pina.
6: Kamusta ka, cute na guy?
8: Okay, man.
6: I-check ta subong ng mga tinion, mga karadyo man, ang aton nga koneksyon, nagikan live.
8: Dalom.
7: Sa lapas.
6: Sa lapas. Kalma ka lang da kay ga intro pa ko gani.
7: Wala ka pa nakuha
6: kay... Kuy ka pa maplanin so na i-check ko mga garadyo man ang aton nga koneksyon nagikan mismo sa may Lapas Public Market. Nagabaha subong i-check naton kung di na hasta ang tubig baha sa aton sa linya sa line number 11 si Radyo Man Cute Nagay. Cute Nagay, good morning!
8: Good morning po sa idol!
6: Kamu...
8: Di ka... Di ato ding isda ang taon din namin na yung dakop.
7: Din ka?
6: Din ka subong?
8: Lapas.
6: Lapas ano?
8: Tinda market, lapas.
6: Asta sa diin ang tubig subong sa tinda lapas?
8: Awak na.
6: Ay, awak. Hindi na kaging tawo.
8: Hindi na kaging tawo.
6: Ang mga motor.
8: Motor mo man.
6: Hindi man kage. Ang motor. Mga jeep hindi na kage.
8: Hindi man.
6: Ang mga bus hindi na kage.
8: Pwede,
6: pwede
8: man.
6: Pa.
8: Bike kaya ba man?
6: Ang ano, ano?
7: E-bike.
6: E-bike, yung mabasa na nagurong e-bike, ya? Pwede ka agi pambot?
8: Pambot, ara.
6: Pwede.
8: Kita ko ni Roro.
6: Ayaw.
7: Grabe, man.
6: Kamao na, Uy.
8: Uy
6: ka ba?
7: Kaya muna, muna, muna.
6: Muna ang balko, gede.
7: Pamahaw ka, gid.
6: Pamahaw ka to din, gaduga, ya?
8: Oo.
6: Kaya sa mga suki natin, anong ma-advise mo, cute na guy? Kay gabaha, subong sa may lapas, anong ma-advise mo sa aton nga mga pumuluyo, abi?
8: Yeah, brato rin tuloy.
7: Naglain pa pamahaw ka gid after sini na.
6: Pamahaw ka?
8: Oh.
6: Anong kape mo?
8: Nescafe.
6: Nga ginom ka nans?
8: Ana may amot na te brato.
6: Sa mga suki naton mga garadyoman ari nang kape para sa inyo ang kape nga kaduwa mo imnon kay nagatibag okay, ang kape para sa tanan anong kape ko?
8: Nescafe.
6: Anong kape ni Radyoman Mangs?
8: Nescafe.
6: Anong kape sa mga Pilipino?
8: Nescafe.
6: Anong kape ni BBM?
8: Nescafe.
6: Anong kape ni Inday Sara?
8: Nescafe.
6: Mga garadyoman sa mga suki naton Magnanscon Coffee anong bala news mo?
8: Chesta.
6: Soft Touch Wonder Oil buksan ko na ini. Linuon ko anay. Kabuksan. Isa ka tulo. Isa ka tulo. Isa ka tulo. Karon ligison kong akon palad. Simutan.
8: Wow!
6: Magara juman sa mata para matinato ari na Soft Touch Wonder Oil talikod kito ngay. Ibanyo screen sa likod kito ngay. Ari na, ligo ka way.
8: Ligo na po.
6: Okay. Karon palang tukon kong yalikod. Ato na. Musta matiyag mo, kita gay? Sa mga tampalamati naton ang aton balanyos bago pa lang!
8: Ubusan na!
6: Anong alan?
8: Heta.
6: Soft Touch Wonder Oil. Kita gay, sino ang aton? Uy! Itamyaw taglian ay subong hey, birthday!
7: Happy, happy birthday!
6: Kay Congressman
8: Kong.
6: Lawrence,
8: Lawrence
6: Defensor!
8: Defensor.
6: Congressman Nonoy!
8: Nonoy! Happy ikaw. Birthday!
7: Happy birthday, Kong Nonoy! Uy, kantay si Kong
8: happy
7: Nonoy!
8: Happy birthday! Busok na kami.
6: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
7: Day Kong Nonoy!
6: Kay sino birthday subong?
8: Kong Nonoy.
6: Kong Nonoy.
7: Anong message mo kay Kong Nonoy?
8: Hindi. Tama ang kaong gamay.
6: Ano?
8: Hindi lang tama kaon.
6: Hindi lang magpatama kaon.
8: Gamay lang.
6: Mm-hmm. Ano pa gid?
8: At nang damo nang kaon.
6: Damo ang?
8: Ano?
7: Mango float.
6: Mango float. Ano pa gid ang mambal mo kay kung nonoy sa birthday niya?
8: Mula na.
7: Hmm. Good health.
6: Proper diet.
8: Diet.
6: Exercise.
7: Pray lang sa permi.
6: Hmm. Anong i-praya kay Lord?
8: Umuna na.
6: Hmm. Medyo kung nagagiman subong.
7: Ibala mo makaga gov toto niya. Maka,
6: sino ang imugid? Sa kwan abi, sa sinugid ang pinamuka amigo?
8: Amigo?
6: Si gov toto kung si Kung Nonoy.
8: Gobi.
7: Wala mo may picture sila doon ni Toto Gob. Sila ni Kung Nonoy, wala pa.
6: Kung hindi mo nipapaskuhan sa Disyembre, ha? Ba't yan ito ni Kung Nonoy? Liwatan ko pamangkot.
7: Isa pa.
6: Sino ang migo mo? Si Gob Toto or si Kung Nonoy?
8: Kung Nonoy.
6: Wala!
7: Si Dagbaguna.
6: Bumaguna. Salamat kita, guy!
8: Thank you. Good morning, Toto Gob.
6: Okay.
8: Good morning.
6: Okay.
8: Mimpa. Tobon, good morning. Paribibot, good morning.
6: Paribibot, si Parinik Piñasalis.
8: Good morning.
6: Okay.
8: Happy Pada, Majibriya, good morning.
6: Salamat, cute na guy.
9: Tatak, RMN.
6: Ari na nga aton mga balita.
9: RMN News, Derecho Headlines.
6: Mga garadyoman, pulis sa Brigadier General Tuanyo, magapatigayon sang audit kag cleansing sa mga operatiba sa Western Visayas.
7: Sa showbiz, Baby Dolls, maging special guest sa concert ni Adeline Quinto sa Araneta sa Agosto 22.
6: Sa hinampang, Stephen Curry sa Golden State Warriors i-feature sa Hall of Fame exhibit. Inigiban pa ang mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
7: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, direkin na sa best Vitamin D3 brand yung himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
6: Magaradyuman ang adlaw-adlaw ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw, ikaw nga protektado. Gani mga karadyuman, ang imo nga 11 pesos sa mga suki naton, dalon mo sa butika, eh nibakal mo sa Life Extension Vitamin D3. Tatak ili, tatak original. Gani sa mga tamparamati naton, mabiyan, diri kita sa napamatudan na, halin ini sa Florida, USA, mag Life Extension Vitamin D3. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
7: Radyo Man Magi Ereswelo Malaryado.
6: Sa detalye na sa mga balita.
9: Tatak RMN.
6: Magapatigayon sang audit kag cleansing sa mga operatiba sa Western Visayas, si PRO6 sa Director Police Brigadier General Randall Tuanyo. Sunod kay Tuanyo nga antes naman magnagtuhaw ang mga isyu sa kapulisan, ginmanduan na sini si Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Arfa Abulker Makalangkon Jr. na mapatigayon sang audit kag cleansing sa mga operatiba. Payag ni Tuanyo nga dapat nilalantawon kung epektibo kung naghatag sang accomplishment na nasambit kooperatiba kag lantawon kung sino sa ila ang may madamo nga reklamo. Dugang pa sang opisyal nga ila ini patigayonon agud indi mapiktuhan ang kabilugan nga imahe sang kapulisan sa Western Visayas.
7: Ang ini nga bahin giladulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sa ato lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Patay ang isa ka senior citizen nga nag-iisahanon lang sa Iabalay sa Barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo, Miyerkules sang gabi. Ginkilala ang biktima kay Thelma Langreyo, 84 anyos. Suno kay Senior Fire Officer 3 Roberto Bondad, Acting Municipal Fire Station sa Anilaw, posible na suffocate sang aso ang biktima rason kun nga wala inin makagwa sa iyan nagakasunog nga balay. Payag ni Bondad nga posible na bulayan man sa pagwa ang tigulang bangod nga indi naman ini makalakat sang maayo kag nagakinanglan pa sang tukod. Ginsiling niya nga ukon sungkod. Ginsiling niya nga base sa ilang nga imbestigasyon sa nakasaksak nga radyo sang biktima, naghalin ang kalayo. Dugang pa sini nga naglabot sa 52,000 pesos ang ginbilin nga halit sang sunog.
6: Last 7:55 na antang na sa aga sa aton nga mga suki, mga garadyuman, ang balita nga inabatian ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balunggay. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas binabisa, marami ini. Para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani mga karadyuman, sa mga tapalamang tinatong mag-Santon Plus Gold na available na sa aton sining nga mga butika, produkto ni Dr. Rimil Oy Prevention is better than cure. Gani ka to na mga karadyuman, sa aton mga butika, avail na sa Santon Plus Gold.
9: Tatak RMN.
6: Nanagtag ang Iloilo Provincial Government sa papanguna ni Governor Toto Defense sor sa balor 7 ka milyon ka pesos nga water system project sa Banwa sang Ahoy kag Galinog. 4 milyones nga cheque ang nabaton sa Barangay Rojas Ahoy kag 3 milyones nga cheque ang nabaton sa Barangay Maspasan Galinog para sa construction kag improvement sa ilang water system. Sunod kay Governor Defensor, mayor nga programa nga ginatutukan sa administrasyon amo ang water system nga proyekto agud mahatagan sa malimpyo nga tubig ilimnon ang mga pumuluyo sa probinsya.
7: Ang ini nga bahin gidadalon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ampalaya, garlic, manunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Madamo pa ako sang luyag na puson nga wala ko matapos sang congressman ako. Ini ang nangin pahayag ni Iloilo Governor Toto Defensor sa ginpamangkot kon mapadalagan siya sa pagka-congressman sa 3rd District of Iloilo sa 2028 elections. Payag sang gobernador kon makabalik siya sa kongreso, luyag niya idoso ang Water Resources Code nga wala niya matapos adto. Iya man ginsiling nga madamo man siya sang option nga iya pwede himuon kon matapos na iya termino sa pagka-gobernador. Ginklaro man sini nga hindi inideklarasyon sang iya plano para sa masunod nga eleksyon, samtang ang iamangot nga si Congressman kag House Prosecutor Lawrence Defensor ang magapadalagan sa pagka-gobernador.
9: Tatak RMN.
6: Magkaradyuman na 7:57 antang nasa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa mga tapalamati natin, magkaradyuman ang balita ngayon na batian ang nagdulong sa inyo sang Evergreen.
9: Evergreen Herbal Capsule. Kang sumong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina, Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya. Pulaw bugtaw ng akon nga obra, hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Magkaradyuman sa mga tapalamati naton, sa mga sukita, subong aga, hindi ka mo magkalipat mag Evergreen Herbal Capsule.
9: Tatak RMN.
6: Magkaradyuman, nagpanagtag ang Iloilo City Government pagi sa Office of the City Agriculturist ang 200 kasakos ang Triple 14 Fertilizer sa napulo ka Farmers Association sa Gunmapasaniog ang produksyon sa agrikultura kapapasiguro sa pagkaon sa syudad. Ginpatigayon ang distribution pagi sa Department of Agriculture, National Urban and Peri-Urban Agriculture Program sa pagpanguna ni City Agriculturist Inigo Garingalaw. Napasalamat naman ang Iloilo City Government sa ahensya tungod sa padayon nga suporta kag pagbinuligay sa pagpauswag sang lokal nga komunidad sa mga mangunguma kag sa mga inisiyatibo para sa food security sa syudad sang Iloilo.
9: Tatak RMN.
7: Ang ini nga bahin gidadulong sa inyo sang Superfiber, tiluyang inyo nga kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa life extension Philippines.
6: Magkaradyuman sa mga tapalamati naton subong aga, hindi ka mo magkalipat sa mga suki naton kung gusto ninyo nga magpaduktor pero waay ka mo kwarta. Well, well, well sa mga tapalamati naton. Gadto kita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Nga, waay dito bayad ang doktor? Bisan pisos? Waay ka bayran? Ang ibayad mo lang, thank you ng kag-smile. Gani kung gusto ni mo nga magpa-check up na libre, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa sa Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City Iloilo, Robinson's Place Iloilo, sa Banwa sang Uton, Gag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras. Choy, kung pabay-